0: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
1: Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
0: Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw! Nay, bukas gulay po ulit ha!
2: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nagkakabit
8: eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
10: Tara na sa Quezon, ang programa maghahatid sa inyo ng balita, pagtalakay at iba pang impormasyong pang turismo. Pakinggan at makibahagi sa pagpapaunlad ng turismo ng lalawigan ng Quezon. Tara na sa Quezon, ang palatuntunang hatid sa inyo ng pamalang palalawigan ng Quezon sa pamamagitan ng Provincial Tourism Office dito sa Radyo Pilipinas Lucena tuwing Biyernes, alas 8 ng umaga. Tara na sa Quezon!
11: Yes, good morning. Magandang baga po sa inyo lahat mga kaibigan. Araw ho ng Webes at kasama niyo ang inyong lingkod, Candy Glorioso, sa pangalan po ng pamahalang palalawigan ng Quezon at ang aming tanggapan ng Provincial Tourism Office. Sumasa inyo ang programa Tara na sa Quezon. Candy Glorioso po at siyempre, good morning po sa ating masipag at butihing ina ng lalawigan ng Quezon, Governor Dr. Helen Tan, at ang sa aming pong punong tanggapan, si Sir Nestler. At ngayon ay pangalawang araw no ng pagsasama-sama ng Sama to Quezon officers o doon sa aming conference room. No? At sila'y pinupulido na yung mga lahat ng mga pangangailangan para po doon sa Sama to Quezon, yung samahan ng mga tourism officers sa lalawigan ng Quezon. At ito po ay napakahalagang gawain. No? Nagsadya itong mga opisyalis ng samahan coming from other different municipalities no, ng Quezon province para yung mga dapat plansyahin, ika nga po, na mga pangangailangan ng samahan tungo sa isang mas kapakipakinabang, no? Mas effective organization for tourism development in the province, eh talaga makumpleto na nila. So, good morning sa ating mga kapwa lingkod turismo, no? Sa lalawigan ng Quezon, nandun sila. Nagsimula kahapon and then may second day ngayong araw na ito for completing all the requirements, no? At ito ay acting na president na itong si Sir Jonathan Sines ng General Nacar Quezon, yung tourism officer ng General Nacar, kasi nag-migrate ang kasalukuyang presidente si Ma'am Sierra, no, Piñamante, na sa abroad na yung mag-anak. Kaya pasamantala ay di syempre yung vice president, which is si Sir Jonathan ang nag-take over as OIC. So hanggang dumating ang pagkakataon na magkaroon muli ng eleksyon sa muling mamumuno ng organization. Well, balibalita muna tayo. At nalalapit na rin po uli ang September, na kung saan ay doon po gaganapin again for this year, the 2026 Philippine Travel Mart, o PTM. Ito yung one of the country's most permanent travel expo, exposition, no? At ito po ay sa September 4 to 6. Ayan. Last year kasama tayo dito, pero this time hindi tayo, iba naman ang kasama, no, sa aming tanggapan. As usual, is SMX Convention Center in Pasay City ito, na mag-host po ng 300, no, confirmed exhibitors ranging from airlines, travel agencies, and tour operators among others. Kasi actually, ang Piltowa ang namamahala nito na nag-organize ng Philippine Travel Mart. At ang Piltowa, ito yung Philippine Tour Operators Association Incorporated. Ayan, oom. At syempre, bakit ba kailangan natin na sumama dito, mag-participate sa mga ganitong exhibition, exposition? Well, ito po ay avenue, ito po yung venue for marketing, for promotion ng ating po mga attractions sa tourism, products, destinations, at services. No? Dito, nagkakaroon ng ugnayan ang ano, mga business to business. Ika nga, dito nagkakaroon ng B2B. No? Gayun din, siyempre, yung mga clients, yung mga turista. Ito po yung pagkakataon na alamin, without going farther, without going anywhere, doon lang sa SMX, no, during the PTM, pwede doon magkaroon ng ugnayan at malaman po ng mga kliyente natin, ng mga turista, ng mga investors, kung saan, kung aling bayan, kung aling lalawigan, kung aling rehiyon, ano ang trending, no? Ano yung pwede nilang pasukin na negosyo. O doon naman sa mga turista, sa mga mamamasyal, ano ba yung mga atraksyon na ika nga po ay satisfying, no? Napuntahan nila, na ika nga ay sulit ang kanilang magiging experience sa kanilang mga gagastusin. Siyempre, basta nag-travel ka, expenses yan, no? Diba? Especially for leisure, no? Talaga kailangan marami kang dalang pera para ma-enjoy mo. Makapag-enjoy ka sa mahal accommodation. Mm-hmm. O kaya ay lahat ng mga destination pupuntahan mo, mga entrance fees, lahat ng mga pagkain yung i-offer from the cheapest one to the expensive, makakain mo, no? At lahat ng mga karanasan, wala naman pang pulibre, napakadalang, baka wifi ang sa destination ng tanging nililibre offering, no? Mga yan ay mga promo yan, ika nga, no? Ika nga, pag yung free wifi is always the best part, oh, ng travel, no, pagpunta sa mga destination, kasi nga connectivity ito, yun ang kagandahan, no, with unlimited internet connection, parang hindi ka umaalis sa iyong pamilya, o hindi ka lumayo sa iyong pamilya. You can also keep on communicating with them, talking with them, no, chatting with them, no, through the internet. Kaya ito laging free wifi pagpunta ka sa destination, no? Pero all the rest ba, edi syempre ito lahat ay may bayad, no? Doon kumikita kasi ang turismo, no? Doon kumikita ang industriya, no, sa expenditure ng mga turista. Ayan, so yung Philippine Travel Mart this year, wala ho pinakaiba sa mga travel mart ng mga nakaraan pa mga taon. Yung iteration kasi ho nito, pagkakataon upang ma-promote, mailako, maibenta yung kagandahan ng isang destinasyon, na? At kapag ando na lahat na, no, involved, product, services, no, yun ho yun eh, no? Kailangan i-offer muna natin, no? Ma-motivate natin, ma-encourage natin silang dumating dito. At pag dumating na dito, ay at madali na yon, ika nga po, no? Talagang magkakaroon na yan ng chain reaction, na yung magkakabit-kabit na yan, o ika nga, no? Parang dito lang sa Quezon, pag ikaw ay pumunta dito sa lungsod ng Lucena, you might as well experience other towns, nearby towns, no? Kasi yung wala dito sa Lucena na gusto mong ma-experience, halimbawa, gusto mong mag-nature happy o mag-island hopping or mag-nature-driven attractions or destination, eh syempre lalabas ka, pupunta ka sa mga nearby towns, no? Outskirt, pwede rin, no? Baka meron na malapit-lapit, no? Ganon yun, basta lahat ay nagkakaroon ng opportunity, limitless opportunity nga po ang tourism, no? Opportunity to, you know, to take advantage of the influx, no, ng mga bisita. Eh, may negosyo dyan na pumapasok, mayroong hanap buhay na pumapasok. Unang-una dito, syempre, employment, no? Nagkakatrabaho ang mga tao, no? And at the same time, mayroong kita ang mga negosyo. May kita lahat halos ng sektor, no? From accommodation, transportation, mga small traders natin, yung mga entrepreneurs natin, kaya nga sabi ko nga ho sa inyo, kahit tambay, no? Eh, kung gugustuhin, magkakaroon ho, may chance ho na mapakinabangan nila ang tourism environment. By simply, joining the trend of selling something, no? Small things, halimbawa, yung mga souvenir items, yung mga ganun-ganun noon, doon nagsisimula ho ang turismo, ang paglago ng turismo, sa pagsama-sama at pakikinabang ng lahat ng nadudun sa community na kung saan ay nagkakaroon ng tourism activities o tourism environment. So, ayan, again, through Viltoa, magkakaroon muli ng Philippine Travel Mart this year on September. At tayo kasama dyan uli, no, ang Quezon Province. Bit-bit natin, siyempre, ang mga produkto, ang mga destination, mga services, tourism-related, no, items, or destination, attraction services ng bawat bayan, no? Kasi yun ang ating trabaho, eh, no? Tulungan itong ating mga counterparts, mga local government unit, na magkaroon ng venue, no, for promoting, no, their services, their attraction. Oh, kaya yun, kinakausap natin ang mga local tourism officers natin at binibigyan natin sila ng pagkakataon na maging part, no, ng tourism activity na ito. At syempre, ito'y talagang sa pamumuhunan din ng Provincial Government of Quezon. Kasi tayo yung mag-join doon sa travel fair, doon sa exposition, and then iimbitahan natin itong mga local traders natin dito sa mga bayan-bayan, sa lalawigan, upang bigyan ng pagkakataon na mapabilang o mapasama yung kanilang mga offerings, no, na ma-market, maibantog, no? Kasi marami hong bumibisita pag mga travel mart, eh, no? International ang ambience pag mga ganyan, mga Philippine Travel Mart, you know, CPTEX, no? Mga international po ang ambience niyan. Hindi lang domestic guest, no? O visitors ang pwedeng makita natin diyan, international. Malaki yung pagkakataon at alam niyo, nandoon na rin yung B2B, may selling, no? Ganun ho kasi yung scenario. Doon pa sa mga hindi pagaanong well-versed or familiar sa mga ganitong klase po ng mga gawain ng turismo, eh dito po yung avenue, dito na po yung lugar na kung saan ay may bentahan ng mga produkto at mga booking ng destination. doon ho nagkakaroon na ng ugnayan beforehand, no, na tinatawag. So napakaganda po nito. Bawat araw ay mayroong puntampok na mga palabas. No, may mga itinutok kasi mga probinsya, halimbawa this year or this day, itong mga probinsya na ito or regions na ito, magpapakilala ng kanilang lalawigan o ng kanilang rehiyon sa pamamagitan ng pagbabantog ng kanila pong mga produkto at mga attractions, no? O no, kung ano man yung ikangaho gusto nila, oh, na bilhin, puntahan, bisitahin ng mga turista. Ayun, napakaganda nito. Bawat araw meron. At syempre, yung culminating nito, ay di, may awarding din, no? Kasi meron tayong ibang mga awarding ano dito, no? Part ng halimbawa best booth, di ba? Mga ganyan ba? Halimbawa ay most visited booth, no? Ano pa, best selling, no? Para yung sa Nugnugan Festival, we have that type of, you know, citation or recognition, no? Ito isang mga paraan para pagpursigihin lalo ng mga concerned o ng mga participants na ano, maglikha ng isang kapansin-pansin na identity or kapansin-pansin na katatayan, no? Whether pagandahin kakaiba talaga yung kanilang mga booth, no? Bagamat ika nga po may mga takdang sukat lang. Kasi per sukat ho yung ating pagkakagasto sa bayaran, ho, sa no PTM. Bayad ho yung venue, no? Kaya depende sa sukat yung iyo pong bibilhin, na presto yun. At dito ay pagsusumiksik mong lahat, no? Yung lahat ng pwede mong i-display, ibenta. Kasama na siyempre dito yung mga dekorasyon. At yan ay pagandahan talaga, no? Pagalingan talaga ng gimmick yan, no? Nakakatuwa. It's highly competitive, no? Pagdating na sa mga itong exposition. Highly competitive hanggang mula sa physical feature ng bawat booth, no? At saka yung activity inside. At may mga pakulo, may mga promotion nito. Tiyak ho, itong PTM 2026 sa tulad rin ng mga nakaraan or maaaring mahihigitan pa yung mga discounts o mga promos na ibibigay sa atin sa mga bibisita, ha, sa bawat region, bawat provinces or bawat booth na magpa-participate. Kaya lang hindi ho published, no, yung mga discounts na pwede niyong i-avail. Eh, kailangan pumunta kayo doon para malaman nyo, no? May halos 50% drop off po, eh. Sa meron daw ganun, eh. So, nakakatuwa ito. Marami dito, nakakaranas tayo dito, ang daming estudyante pumupunta, no? Kapalibasa yung mga estudyante, itong venue malapit sa mga eskwelahan at alam naman ninyo, ito'y mall, no? SMX, no? Siyempre, maraming klase ng lahi, no, pupunta dyan, all walks of life, mula sa mga kabataan hanggang sa mga senior citizen, makikita natin dyan. At nagkakaroon sila ng pagkakataon, no, sisilip na sila doon sa exposition area, which is the second floor usually, no, nung SMX or nung alinman na kadalasan na venue, no. Hindi naman dun sa mismong lugar na maraming panindahan, no? Merong mga convention sites, ika nga po, mga bawat area na doon na inilalaan yung mga ganito exposition. Isipin mo 300, yung nag-confirm, eh, gano'ng karami yan, no? Napakalaking area ng pangangailangan. Oh, napakalaking area. Meron kasing trading area, may mga booth. Di syempre, meron din dyan na pwedeng kainan ng mga tao. Oh? Dahil nga, syempre, mapapagod, eh, pag ikot-ikot. Meron mga, may mga malaking area talaga ng pangangailangan na ito. That's why, hindi natin minimiss yung pagkakataon na ito kasi alam natin na hindi mawawalan ho ng tao, itong mga ganitong klase ng mga activities, no? Well promoted, ika nga po, lalo na Piltowa, yan po ay mga kilala na mga organizer ng mga ganitong klase ng gawain, no? At ang PTM ay naku, napakaraming taon na po, no, na ito'y matibay na dire-diretso na nagsasagawa ng ganito pong isinasagawa, no, para magkaroon ng lugar ang ating pong mga tourism investment, no, kung yan may destination, no, services na mailako, no, to make their attraction popular, no, kung hindi man sila magsiselling, meron silang flyering, no, kumbaga, or informative materials or mga strategy na magpo-promote nung tourism product. Ayun, napakaganda. At sige, siyempre namumuhunan tayo, talagang ganun lang eh. And the province of Quezon, talagang namumuhunan po tayo for our local government unit, no, local tourism offices, no. Talagang ito'y pagkalinga natin sa kanila at ito yung pangako na bilang isang mother unit ng tourism offices, no, sa isang lalabigan, ay ang Provincial Tourism Office po ay talagang committed, no, at mandated, no, to help ito pong ating counterparts down in the municipalities, no, na magkaroon sila ng pagkakataon ng opportunity for this kind of activity, yung merong selling, merong booking, merong B2B, no, merong mga coordination, no, promotion, no. Oh, ayan po, talagang medyo malaki-laking punan, pero sabi nga po ay para sa ikagagaling, oh, ng ating mga lokal na komunidad sa pagpapaulad ng turismo, ginagawa po natin 'yan. Wala pong nasasayang. Just because ito po yung pagkakataon na mas malawak, oh, ang scope ng promotion, oh, ng paglawak ko ng promotion ay paglaki o dagdag popularidad sa isang destination or produkto yan sa larangan panturismo, no? Kaya ayan, siguro maraming mga kababayan tayo na nasa Metro Manila area, yung mga taga probinsya, taga Quezon, pasyal tayo, pasyalan natin yung ating booth, no, ng Quezon Province doon sa PTM. That's September 4 to 6, tama ba? Na sabi nga po ay kayo ay maging ambassadors na rin. Yung pagpunta nyo dito, makaka-boost yun eh. Ibig sabihin eh, full support tayo, ipinagmamalaki natin ang ating sariling lalawigan sa larangan panturismo, kaya andun tayo at nagpapakita ng pagsuporta. Oh, ngayon ninyong ano, may mga pre-taste din yan eh. Naranasan ko last year, no? Dala natin ho yung minukmok. Minukmok ang tawag natin dito, very popular, common name doon sa Niubak, minukmok. Saging, may dala ho kami talaga na mukmukan, no? Yung lusong ika nga, at talagang ang hepe ng tanggapan pa namin, ang ika nga nagbabayo, oh. Alam ninyo, nakapila ang mga tumitikim ng minukmuk ng Quezon Province. So, talagang nakapila po. Nakita nila na napagagad ng klase ng experience yun. Aba, ha? Eh, biruin mo nga naman nung una, no? Ang ganda ng istorya niyang mukmukan. Usong-uso nung una yan. Magkakapartner, oh, magkakasintahan nung unang panahon. Nagbabayo, sila laki nagbabayo, naghuhulog ng babayuhin ay yung babae. Oh, tapos may mga awitan, no? Nung una, nakakatuwa ng mga unang panahon na ngayon ay sa tingin ng mga kabataan ay corny, OA, no? Pero sabi nga po, nako, dadating din ang inyong panahon na kapag kayo ang aalalahanin na ng bagong henerasyon, eh, siyempre, mamimiss nyo yung inyong panahon. Ayan, oo. No, nung una eh, kasi ganun eh, inabot namin high school, may kaklaseng tagalinang, aakitin kami, walang pasok, biglang nawalan ng pasok, o kaya Sabado doon sa kanila, uy, paligid ng saging na saba, yung kanilang bahay, no, ayan, katulong yung tatay, yung nanay, o kukuha na kami ng isang buwig,

agritourism sites, no? Pinararanas ho yan, no? Yung iba naman, yung pagsakay sa paragus, no? Pinararanas, bukod doon sa pangingisda o sa pag-aani ng mga gulayin, eh, may mga nagpaparanas din po ng mga ganong experience, no? Katulad noon, ang Lukban, very famous yan. Lagi pag may mga lakbay-aral ang mga estudyante, bas-bas yan dadating sa Lukban. Oh, kung saan man mga ano doon, accommodation. Oh, lagi nilang request, part ng kanilang pagbisita, yung demo ng keeping, no? Paggagawa ng keeping at saka anong pagluluto ng pansit habab. Di ba? Eh, kasi may mga kwento eh, may mga story eh. At yun na nagpapasarap doon sa pagkain, ha? Kahit walang maraming sahog nung unang panahon, ang adobo, Tagalog, suka lang, kadalasan, at saka bawang, no? Eh, napakasarap. Eh, bakit napakasarap? Eh, kasi nagluto yung ina, yung nanay, no? Di ba? Oh. At yung niluto ay alaga nila, no? Yung domesticated animal na hindi nila binili, ika nga po, tulad ng mga manok na native, no? Pauli-uli lang doon sa silong ng bahay. Eh, you know, isang istorya na ngayon ay ewan ko kung meron pang ganon. Lahat ngayon ay nakabalot sa plastic yung ating mga ingredientes sa pagluluto. Frozen, no? Nawala na yung kwento, no? Pero kung aalalahanin po natin, kahit pasabihin nakabalot na yan, hindi ho maaalis yung kwento, no? Laging maaalala natin nung unang panahon, no? Alam ng bata kung saan galing yung manok, no? Hindi katulad ngayon, ang alam lang kadalasan ng mga bata, ang manok ay galing doon sa sa pagkakabalot doon sa plastic. Dress chick na kadalasan, no? Hindi na nila nakita yung makulay na buhay ng manok. Ika makulay, ha? Paano sila nanunuka? Kung saan sila lumalaki? Kung paano nangingitlog? Yan ay attraction, no? Siguro hindi dito sa ating bansa, pero marami tayong napapanood, no? Sa ibang bansa, no, yan ay attraction talaga at dinadayo ng pamilya. Yung paghabol sa manok, no? Pagkuha ng mga itlog sa pugad, no? Pagsakay nga sa baboy, no? Pakikipag-ugnayan sa kambing, pakikipagniig, ha? Sa mga domesticated animal, no? Ginagawa parang wala dito, no? Hindi tayo ganon katindi pagdating sa mga experiences, no? Sa ibang bansa ay talagang mararanasan mo na ikaw magpakain ng mga hayop, kahit ng mga giraffe, no? Dito sa atin usually yung feeding lang ng fish do sa pool, no? Kadalasan wala pang nag-o-offer ng pangahabol ng manok na destination, no? Hindi yon part ng mga experiences pa dito sa atin. But sabi nga po ay sa turismo kasi pwede kang gumawa ng kahit ano as attraction, no? Sa simula maaaring medyo manghihina kayo, pero pag ika nga ay marami na po ang nagtatry, no, experience na i-offer, ayun na, no? Eh, sabi ko nga po, hindi po overnight ang success ng isang tourism environment, no? It really takes time, no? Kailangan lamang medyo tiyaga, commitment and passion, no? Sa ating mga ginagawa para mag-itumbok ang bibig, may recall, no? Huwag pabago-bago, no? Dahil sa first one month, parang mahina, parang hindi pinapansin, umayaw na. Hindi ho ganun sa turismo, no? You have to look for what is missing. Bakit ba hindi nga napapansin tatlong buwan, ha? Anong kulang natin? Ay, hindi tayo nagko-commercial. O hindi tayo pala nagpo-promote. Ganun, ho, no? Uy, medyo ano, malamya yung ano, no? Yung ating actor, kumbaga. Dapat instead of

0: know, retreating, no, backing up. Siguro look for what is missing. Ganun siguro ang kailangan natin. Baka kailangan medyo kaunti pang flavor. O baka kaunti pang sahog. Kumbaga sa pagkain. Medyo kulang asin, dagdagan ng asin. Parang ganun lang po, no? At kailangan may tiyaga at saka positibo yung pananaw, no? Kaya yung mga PTM na yan, that's positiveness, no? No? Na taon-taon tayo, bahagi nito, taon-taon may bago tayong kliyente, taon-taon may bago tayong pagkakataon, no? Ha? Na maibida yung ating pong lugar. Ano man ang offerings natin, yun yun. Okay? So, well, tayo po ay magpapakilala muna ng himpilan, and after that, we will have our weather report.
1: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!
5: Maging fuel efficient. Siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Game 1, 2, and...

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
2: Maging panatag Pilipinas.
3: Report mula kay Lee Ann Loreto.
4: Rancho Pilipinas. Weather.

0: Good morning at happy Thursday po sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong July 30, 2026. Ngayong araw nga may dalawa tayong low pressure area na binabantayan. Una po yung nasa loob ng ating area of responsibility at kahapon nga po tumawid na po ito dito sa may southern Luzon area at nag-emerge na dito ngayon sa may coastal waters ng Nasugbu, Batangas. Sa ngayon nga po no, ay mas mabababa na po or mas mahihina na po yung mga pag-ulan na dala nitong low pressure area na ito. Kung mapapansin nga po natin, yung mga kaulapan nito ay hindi na masyadong makakapal kumpara po kahapon. Within the next 24 hours, maaari din po itong malusaw na lamang habang binabaybay yung mga karagatan dito po sa may West Philippine Sea. Samantala, yung isa naman po na low pressure area, nasa labas pa ng ating area of responsibility at huling namataan, 1,615 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Sa ngayon nga po ay almost stationary po o halos hindi po ito gumagalaw. At sa nakikita natin, within the next few days ay mananatili lamang po ito dito sa may karagatan malapit sa Philippine Sea at dito rin po sa may Western North Pacific area. At sa within the next 24 hours, no, hindi natin ito nakikita na mag-develop pa bilang isang bagyo. Sa halip po ay maaaring mag-dissipate na lamang din po ito o malusaw na lamang po ito sa susunod pa na mga araw at hindi makakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Other parts naman po ng ating bansa, no, ay possibly dahil na lamang po ito sa mga localized thunderstorms, yung mga panandali ang buhos ng ulan natin. And dito naman po sa may Northern Luzon ay easterlies naman po ang nakakaapekto sa kanila. Kaya para naman po sa pagtaya ng ating panahon, possible pa rin po yung maulap na panahon dulot nitong low pressure area dito po sa may Ilocos Region, sa may Central Luzon, maging dito po sa may Metro Manila and Calabarzon. Samantala po dito sa areas po ng Cagayan Valley, possible naman po yung mga maulap na panahon dulot naman nitong easterlies. Other parts naman po ng Luzon ay generally maaliwalas po yung ating panahon, although may mga chance po tayo na mga panandali ang buhos ng ulan dulot po ng thunderstorms. At inuulit ko lamang po, no, kung malusaw po yung ating low pressure area, ay easterlies po yung mananaig. So meron po tayong mga break sa mga pag-ulan at usually po ngayong araw ay nakikita natin maulap na lamang po yung ating panahon. Hindi po parehas nung kahapon na malalakas po yung ating mga pag-ulan. Ito po yung mga agwat ng temperatura kung saan pinakamataas po dito sa may Tuguegarao at sa may Legazpi. 25 to 32 po ang agwat ng temperatura sa Tuguegarao. Dito naman po sa may Legazpi, 24 to 32 degrees Celsius. Sumunod po sa may Lawag, 25 to 31, Baguio 18 to 21, sa Metro Manila, 24 to 29, at dito naman po sa may Tagaytay, 22 to 28 degrees Celsius. Dumako naman po tayo dito sa Palawan, Visayas at sa may Mindanao kung saan maliwalas po yung ating panahon maghapon at kung meron nga po tayong mga pag-ulan ay dulot lamang po ito ng mga thunderstorms. So, magdala pa rin naman po tayo ng mga payong pananggapo sa mga biglaang buhos ng ulan dulot ng thunderstorm activities. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura sa may Kalayaan Islands, 25 to 31, Puerto Princesa, 25 to 32, sa Iloilo, 24 to 31, Cebu, 25 to 32, Tacloban, 24 to 32, maging sa may Cagayan de Oro, Davao, and also dito naman po sa may Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning. So malayo po makakapagdayag yung ating mga kababayan. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:39 a.m. at lulubog naman po mamayang 6:26 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po yung ating social media accounts sa X, Facebook at sa YouTube. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin naman po yung ating websites, pagasa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli ito po si Lian Loreto. Magandang umaga po sa ating lahat.
1: Okay, thank you Lian. Ayan po ang ating weather report. Buti na lang, ganun na lang lagi, no? Padaplis lang ang mga bagyo. Pero ano-ano talagang gustong-gusto pa rin lumapit sa atin. Ano? Mabuti na lang talagang hindi ho talaga nakapinsala na Pero may yung ulan kasi, no? Hindi nga sa hangin, pero nakaka-apekto pa rin yung dalang ulan nitong mga low pressure at nung mga nakaraang bagyong dumaan dito po sa buwan ng July, no? Siguro naman wala na. Bukas ay ano na. Katapusan na, no? Wala na siguro. At sa mga susunod pa mga buwan, alam naman natin hanggang December ay may mga tinatayang pagdating ng sama ng ng panahon. Sana po ay lumihis na ito, matunaw sa karagatan, no? Kasi talagang isa sa naapektuhan nito ay ang turismo, no? Wala makapamasyal. Kapag may bagyo, kung after ng bagyo at may kapisalaan, ay di hindi magkakaroon ho ng activity doon sa isang destination kung ito'y na-damage ng mga kalamidad. Sana ito sa dagat na lang. No? Wala nang puntahan kahit saan. Sa dagat na lang, malusaw. Okay? So, ayan. Yan po'y bahagi ho ng ating programa na i-update so kayo kasi magkatuon yan. Isang impact ng kalamidad ay yung damage, no, sa mga destination, nagkakaroon ng epekto yung kalamidad. Okay? So, dire-diretso po tayo, nag-updates po tayo ng ating mga expected, no, or yung mga dapat nating asahan sa na makaturismo ng mga kaganapan, hindi lang po dito sa ating lalawigan, kundi kahit yung ating pong partisipasyon, no, ng lalawigan sa mga gawain panturismo sa national, sa regional, no. Yan ay tuloy-tuloy natin sa programa natin dito sa DWFS FM. At hindi lang po sa FM nyo kami makakaniig, kami po yung live, no, sa FB, no. Pwede nyo kaming panoorin, pakinggan, no, sa ating FM, no, station na DWFS sa ilalim po ito ng Radyo Pilipinas, no. Kasama niyo kami ng 87.9 MHz, no, FM. So ayan, doon po naman sa slogan nga pala, no. 'Di ba tayo discover, no? Ngayon discover more to love. No, yung kay Secretary Matay naman, no. Yung kay Prasco, nagsimula yung ano natin, Love the Philippines, oh, no? Or ito noong pa, Love the Philippines. Pero sinasabi nga po ngayon, hindi naman ito talaga binabago, Love the Philippines pa rin. Kasi in particular, ito pong Discover More to Love is ano, for, you know, more additional offerings ng Philippine Tourism, no? Yung mga discounts na sinatawag natin. Meron bago na naman tayo, nag-curate na naman ho ng paribagong platform, no, na makapagbibigay ng diskwento sa mga turista, ang tourism industry, no? Kapartner, syempre magkakaroon na ito ng ugnayan. Ang Department of Tourism ay magkakaroon ng ugnayan ito doon sa mga tourist destination, products and services, oh, para dito sa mga ibibigay na discount sa mga magiging kliyente or mga turista, no? Pero ito, sabi nga po, ay hindi lang, ha, huwag kong mag-alala ang mga kapwa natin Pilipino, yung mga domestic travelers, no? Hindi lang po ito sa foreign travelers, ini-offer yung mga discounts na bago na naman na programa ng Department of Tourism sa ilalim po ni Secretary Matay, no? Ito po ay kasama rin tayo mga Pilipino na namamasyal sa ating bansa. Halimbawa sa iba't ibang lugar, punta ka sa iba-ibang provinces or ibang destination, kasama po tayo na magkaka-discount, no? I-take advantage po natin yung mga ganitong offerings, no? Bukod sa nare-relax po tayo, no? Eh, at least, kung yung relaxation natin ay bayad, eh, may nakaka-diskwento naman tayo. Ang mahalaga po kasi ay nagkakaroon ng pagkakataon tayo na bigyan ng regalo yung ating sarili. Traveling is, you know, in tourism, is a gift. no? For yourself, kung ikaw binigta-travel, o pinag-travel mo, binigyan mo ng budget, yung iyong anak o yung asawa mo na makapag-travel, no? Aba, regalo yun, syempre, no? Sa iyong sarili, regalo mo rin sa sarili mo kasi kailangan sa tao, no? Magkaroon ng mga panahon, no? Na marirelax naman, mag-enjoy, no? Out of, you know, yung routine, no? Yung mga araw-araw nating ginagawa. Yung kaunting bakasyon. Ika nga po, nung ako yung naalala ko noon, nung ako yung nagpuprograma sa radio, DWLQ noon, pag ako'y medyo sa pagpaprograma ay ano, medyo ramdam ko ba na boring, no? Parang napipilitan lang ako. Ba, nagbabakasyon po ako ng mga 4 days. No? Nagre-rejuvenate ako, kumbaga, nagre-recharge. No? Then after that, pagbalik ko ay ganadong-ganado na naman ako, no? Sa aking programa. Ganun ho tayo. No? Wag natin pagdamutan ang ating sarili. At ang isang paraan dyan, tourism, no? Magikan turista, no? Isa sa trending na pamamaraan na pwedeng iregalo mo sa sarili mo or your family or friend or kung sino man, eh po yung mamasyal. Yan. Ang dami ngayong bago eh. Dito na lang sa lalawigan, ang dami mong pwedeng subukan na bago. Ha? Sa lahat ng klase, no? Experience, pasyalan, product, no? Ang dami, no? Kasi sabi nga sa inyo sa tourism, yan ho ay nakaangkla doon sa paniniwalang insatiable. Ang mga tao, walang kasiyahan. Kailangan lagi kang may bago, lagi kang may offer. Hindi sila nabubusog, ika nga po, no? Maumayin. Kumbaga pa nga sila eh. Kaya dapat lagi kang may naka-ready na bago. No? Tourism is always more than the usual. Merong iba, no? May bago, something new lagi. No? Ayan, kaya rejuvenation, recharging, ika nga po ay napakahalaga sa tao, no, sa atin. Yun nga, yung iba nga group eh. Yung mga team building, actually it's not just learning, you know. It's not creating a unified or isang strength ng pagtatrabaho ng isang organization or pagsasama-sama, but it also, you know, yun nga, recharging ito ng individual, no? Recharging ito ng individual. Hindi lang, sabi ka, team building is doing something for the office, no? Halimbawa, para makapagtrabaho ng maayos, kailangan maganda yung kanilang camaraderie, yung team building nga na tinatawag, yung team, no? Yung teamwork, no? Sinasabi, no? Pero, more than that, no? Kasi individually, yung experience, yung pagpasyal, kasi magti-team building, halimbawa, kayo sa ano, sa Tagaytay, no? O yung hindi pa nakakarating na kasama mo doon sa Tagaytay, o hindi pa naka-experience ng ganun, o di ba? Nabigyan sa inyo sila ng chance or opportunity to find new things, no? To experience something out of his box, no? Usual box, no, di ba? No? And at the same time, ando na yung inyong pagtatrabaho. O di ba? So, ayan. Kaya napakaganda po ng turismo, no? Marami itong benefits. Bagamat gumagasuso kayo, marami itong benefits. Ha? Mental, physical, no? At saka, syempre, yung connections. Oh, yun ang mga advantage, no? Of having travel, once in a while, no? Napakahalaga po ito. Knowing something new, no? Yun ang mga naiibigay sa atin, no? Yung nga, yung iba, yung mga empleyado ng turismo, since ang tourism ho talaga, layas yan eh. Dapat you have to explore destination or attraction or services before offering your own, no? Diba? Dapat meron kang familiarity, no? Sa gawaing pang turismo bago ka makapagbenta ng mga offerings, ng turismo mo, no? So layas kami, no? Yung mga benchmarking na yan, oh, yung mga bago sa opisina, no? No, hindi pa nga nakakasakay, halimbawa nakakaranas sumakay ng eroplano. Eh ngayon yung attendant ng tour, halimbawa yung convention, halimbawa ng tourism, halimbawa kailangan mong magbiyahe, maglumipad, no? Sumakay ng eroplano. Ayun, that's the chance, no? Oh, isipin mo, sumakay ka ng eroplano. Tapos pagdating doon sa destination, naka-check-in sa hotel. Oh? 'Di ba? Yan yung mga new experiences ng isang personalidad, ng isang individual na kaakibat ng trabaho. Oh, 'di ba? Napakaganda. Oh, napakaganda nito. Oh, kaya tuloy-tuloy huri naman natin na isinusulong ang mga programa para sustained. Oh? Yung mga ganyang mga biyaya, yung mga ganyang opportunities, tuloy-tuloy kapag tuloy-tuloy ang turismo. That's why we continue on looking for more avenues, more ways, no, na mga maibigay natin sa ating po mga counterparts, no, na pagkakataon para sa pagpapaunlad ng turismo. Kasi ang pagunlad ng isa, nagdadamay na yan ng pagunlad ng iba, no? Kaya sabi nga po, halimbawa dito sa lalawigan ng Quezon, nakilala yung Humalig. Ay naku, lumindol nga pala kanina sa Humalig. 5 point something, no? Yung lakas ng lindol, sana naman po ay walang naapektuhan diyan sa ating mga kababayan sa Humalig area, no? Ayan, tulad nga niya, halimbawa, kinikilala sila, isan ba yung Humalig? Sa Quezon Province, eh, dala ng Quezon Province. At might as well na yung paglutang ng Humalig sa destination, makakaramay na yung other destination in Quezon Province, no? Kaya na magkakaroon ng pagkakataon na rin yung iba. So, ayan po. Ha? Kailangan natin na magtulungan dito. So that's why the PTM, na yan, na binanggit natin kanina at binigay ng updates for this year ay isang malaking pagkakataon, no, na maibigay natin sa ating po mga counterpart as mother unit, ng tourism development in the province. Ayan, isang pagkakataon na maibibigay natin as assistance, no, as our commitment, no, of bringing them into a higher level of development and opportunity for development, no? Yan po mga ganyang klase ng mga activities. So yan po ay isa lang po sa mga programang inilalatag ng aming tanggapan at siyempre sa kabuuan ng Provincial Government of Quezon, sapagkat buong suporta po naman ang ating Governor Dr. Helen Tan sa mga gawain panturismo sa lalawigan ng Quezon, at siya naniniwala na tayo ay isang lalawigan na abay dapat pong bisitahin, no? Dapat pasyalan at puntahan at i-experience yung kagandahan ng lalawigan sa lahat ng aspeto, no? Yung hospitality, destination, services, good governance, no? Maipakita natin. Sabi nga po, best practices ay hindi lang po just to keep the people aware of what we're doing, kundi isang pagkakataon na maaaring ma-share natin, na magamit din nila, upang ma-improve ang kanila po mga services. Ayan, at saka po pala karagdagan. Kahapon or the other day, kahapon ba? Mayroong revalidation po tayo ng PGAD, kasi tayo po ay consistent na GAD learning, a local learning hub sa Pilipinas, isa po tayo, no? And that accreditation ends this year, kaya kailangan mag-renew tayo, no? So dumating po yung mga taga PCW kahapon, upang i-revalidate tayo kung tayo po ay mapapag-alaban ng sertifikasyon bilang isang GAD local learning hub. What is good in being a hub? Abay, nakakapag-share tayo ng best practices, no? Naipakita natin na maganda yung ating mga servisyong binibigay sa larangan po ng gender responsiveness. So, ayan. Hari nawa, no? Ika nga po, yung ating mga programang itinataguyod hanggang sa mga pagkakataon sa panahon na ito sa ilalim ng PGAD office sa pamuno po ni Attorney Mercado at mga kasamahan ni Assistant Sed Potestades ay makilala at sabi nga po ay ma-recognize as a validation, no, for reissuance of accreditation as GAD Local Learning Hub, no, ang lalawigan po ng Quezon. Ayan, na ito po sila at nagagawa ng mga site visits at mga proseso ng pag-i-evaluate. Okay? Well, tayo, wari ko, ay oras na ng pamamalam. Maraming salamat po sa naging kasama natin. Hindi man kayo na isa-isa. At di ko po natingnan na. Maraming salamat ho, ha. At tayo ay laging patuloy na magkakanig sa ating himpilan. Lalong pinagaganda, pinalalakas, oh, na himpilan. Okay? Maraming salamat po sa inyong naging pagsama sa amin. At ito po ang inyong programang Tara na sa Quezon. Dito po sa DWFS-FM. Kendi Gloriosos, pangalan po ng pamahalang palalawigan ng Quezon at ng aming tanggapan ng Provincial Tourism Office. Maraming salamat po. Muli, magandang umaga.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.

0: ayal-ayo influenza-like illness ay sakit na dulot ng iba't ibang virus at bakterya. Karaniwan sa mga sintomas nito ay lagnat, ubo o sipon, pananakit ng lalamunan, katawan at matinding pagod. Kapag bumahing o umubo ang may sakit, pwedeng maipasa ang mga virus na ito sa ibang tao. Maaari rin itong makuha sa mga kontaminadong gamit gaya ng lamesa o doorknobs. Ang mga pinakananganganib sa ILI ay ang mga nakatatanda, maliliit na bata, buntis at mga taong may ibang sakit o kondisyon.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
2: This is a public service announcement.
3: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
2: Huwag i-click ang link.
3: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa iyo?
7: Nakagat ako ng aso, inay.
6: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
7: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay.
6: Naku, patay. 'Di ba sabi ko sa iyo, 'wag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
7: Ano na po ang gagawin natin, inay?
8: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o namang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at tanatag ang buhay.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Bakit mo ko niloko? Ano bang mali sa akin? Ano bang kulang sa akin? Kulang pa ba?
2: Hay nako. Brownout na naman. Anak, pakaabot nga yung gasera at sisindihan ko.
3: Opo, Mama.
2: Mga anak, yung gasera wag niyong paglalaruan ha. Itutuloy ko lang itong niluluto ko. Carlito, yung mga anak mo, bantayan mo, pinaglalaroan na yung gasera.
4: Oh, sige mahal, tapusin ko lang itong ginagawa ko.
2: Mga kapitbahay, may sunod!
5: Sunog ay iwasan, pamilya ay ingatan, apoy ay huwag paglaruan.
0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
6: Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!

0: Dati, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
3: Government Online. Pakinggan ang mga serbisyo ng mga ahensya ng ating gobyerno at institusyong pampubliko. Alamin ang mga programa ng pamahalaan para sa bawat mamamayan. Government Online. Kasama si May Formarang. Bayan, konektado ka. Government Online. Sa Radyo Pilipinas Lucena, 1017 AM.
4: Magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang ating palatuntunan, Government at Work. Hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, DWFS 87.9 FM. Sa ngalan po na may-ari ng palatuntunan, May Duenas Formaran, ito po si Joshua Miguel Suarez, inyong makakapiling ngayong umaga. Sa ating technical side, master control katawang natin, sina Ate Otto Evangelista, Ate Josie Gonzalez, at sa ating transmitter side, si Kuya Rodel Perlas po ang ating makakapartner. Okay, by the way, sa mga hindi pa nakakaalam, ang ating phone number, pwede niyo pong tawagan, i-text para sa any requests or questions or kung ano man po na gusto ninyo iparating sa aming himpilan. Number natin ha, 0917-302-1807. Again, that is 0917-302-1807. Kalat nyo na yan sa inyong mga tropa, sa inyong mga friends, mga kaklan, mga kaibigan, para naman tayo ay makapagkwentuhan na muli dito sa atin sa Radyo Pilipinas, DWFS 87.9 FM. Kahapon mga kaibigan, o kagabi actually, no, ay tinamaan po ng magnitude 5.6 na lindol ang katubigang bahagi ng Humalig, Quezon. 10:11 PM po yan ayon sa FEVOX. Naramdaman din ang pagyanig sa ilang bahagi ng Quezon tulad ng mga bayan ng Alabat, Atimonan, Gumaca, Calawag, Mauban, Lucban, San Francisco, Lopez, General Luna, Polillo, Unisan, Quezon-Quezon, Lopez, Ginyangan, Real, Infanta, Mulanay, Katanawan, Buenavista, Sampaloc, Burdeos, Tagkawayan, Panukulan at Patnanungan. Naramdaman din actually, no, sa Quezon City itong 5.6 magnitude na lindol kagabi.

0: Pero eto alam niyo ho ba na mayroong dalawang paraan ng pagsukat ng lakas ng lindol? Ano nga ba yung pinagkaiba ng magnitude at intensity? Ito kasi dito nalilito karamihan, no, yung mga karaniwang tao, yung mga normal citizens natin na hindi naman talagang technical sa mga bagay-bagay. So ito po yung mabilisang pinagkaiba ng magnitude at intensity mula po sa DOST FIVOX.
1: Pag nag-measure naman tayo ng lakas na lindol, kasi may dalawang way para ma-measure mo It's either una sa instrumento, pangalawa sa kung paano naramdaman ng tao. Kung sinabi natin instrumento, may mga seismometer tayo na naka-install, nakabao, nasa ibabaw ng lupa, na somehow nagre-record ng paggalaw, and from that record, pwede kami mabigyan kung gaano kalakas yung inilabas na lakas ng lindol. Meron ding isa, pag sinabi naman nating intensity, ito naman sa kung paano naramdaman ng tao yung lindol. Perception ng tao. Yun yung pagkakaiba ng magnitude.
2: Intensity at magnitude.
1: Same sila na nakakapag-measure ng lindol. Correct. Pero pag pinag-uusapan natin ng magnitude tsaka intensity, magkaiba siya.
2: So yung intensity parang medyo relative, tama ba?
1: Relative sa tao. Okay. Kung paano mo siya naramdaman.
2: So pag magnitude, ito yung lakas talaga. Parang siguro pwede na isipin siguro parang bumbilya.
1: Yes.
2: Pag nilagay mo bumbilya, 10 watts yan. Mm-hmm. Pero kung mas malapit ka dun sa bumbilya, yung intensity sa'yo, mas maliwanag. Tama ba, sir?
1: Yes.
2: Tapos
1: yes,
2: kapag mas malayo,
3: malilim.
2: Hindi naman ganun kaliwanag. Mm. Pero kasi mas malayo ka.
1: Yes. So ganun yun. Okay. Ganun yung pagkakaiba ng magnitude tsaka ng intensity.
2: Tandaan mo yan, kay ma'am.
0: Ayan, mabilisan lang yun, no, na pinagkaiba ng magnitude at intensity. Yan, kasi ano, marami ang nahihirapan pa rin dito sa term na to. O nalilito, ang magnitude at intensity po again ay dalawang magkaibang paraan ng pagsukat sa laki at epekto ng isang lindol. Sukat ng enerhiya, lakas ng naramdaman at iisang numero laban sa iba't ibang antas. Yan. At output pala namin to, Radyo Pilipinas. Okay. Ang magnitude again, tumutukoy po yan sa dami o sukat ng enerhiya na pinakawalan ng lindol mula sa pinagmulan na tinatawag na focus or epicenter. Yan po ay isang numero lang ang magnitude, no, para sa isang particular na lindol kahit saan ka pa naroroon o tumitingin. Yan po ay kinakalkula sa paggamit ng instrumentong tinatawag nating seismograph. Yan. At ang intensity naman po ay tumutukoy sa kung gaano kalakas ang naramdamang lindol ng mga tao at lawak po ng pinsala na dinulot sa isang tiyak na lugar. Pwede pong magkaiba ang intensity sa bawat lugar. Halimbawa, mas mataas yan doon sa pinagmulan o epicenter at mababa naman doon sa mga lugar na malalayo. Yan po yung nagkakaiba-ibang numero. At nakabatay yan sa epekto sa kapaligiran, obserbasyon, mga gusali at tao. Okay, sige. Meron pala kaming output nito, no, ng magnitude versus intensity sa Radyo Pilipinas. Nakakaaliw naman. Sige, ating panoorin o pakinggan ng mabilisan.
4: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Dahil sa sunod.
0: Ayan, mula po yan sa ating Public Affairs Division. So dapat aware din tayo sa ganitong mga terminolohiya. Ano ba yung kahalagahan niyan? Well, para magkaroon tayo ng visual and numerical representation kung gaano ba kalakas ang isang pagyanig. Para alam ho natin more or less, no, marinig mo pa lang, ganito yung epekto niyan, ganito yung magiging itsura. Kasi yung mga intensity 4 halimbawa ay hindi masyadong nakakapaminsala, pero pagdating ng 5, 6, 7, yan na ho yung mga grabe. So inaasahan dyan may mga mapipinsalang electrical wiring. It helps us to prepare, no, para sa mga bagay-bagay, knowing those kinds of things. Kaya naman dapat tayo ay may alam. Well, eto mga kaibigan, kahapon dito sa atin sa Lucena City, sa Quezon Province at iba pang bahagi ng Luzon, ay affected tayo nung low pressure area na binabantayan ng DOST Pag-asa at meron pa yung easterlies, no? Kaya talaga namang bigay na bigay ang pag-ulan kahapon. Well, alamin natin ano po ba ang magiging lagay ng panahon this morning at hanggang mamayang hapon ngayon July 30 mula kay DOST Pag-asa Weather Specialist Lian Loreto.
3: Rancho Pilipinas Weather!
5: Good morning at happy Thursday po sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong July 30, 2026. Ngayong araw nga may dalawa tayong low pressure area na binabantayan. Una po yung nasa loob ng ating area of responsibility at kahapon nga po tumawid na po ito dito sa may southern Luzon area at nag-emerge na dito ngayon sa may coastal waters ng Nasugbu, Batangas. Sa ngayon nga po no, ay mas mabababa na po or mas mahihina na po yung mga pag-ulan na dala nitong low pressure area na ito. Kung mapapansin nga po natin, yung mga kaulapan nito ay hindi na masyadong makakapal kumpara po kahapon. Within the next 24 hours, maaari din po itong malusaw na lamang habang binabaybay yung mga karagatan dito po sa may West Philippine Sea. Samantala, yung isa naman po na low pressure area nasa labas pa ng ating area of responsibility at huling namataan 1,615 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Sa ngayon nga po ay almost stationary po o halos hindi po ito gumagalaw at sa nakikita natin within the next few days ay mananatili lamang po ito dito sa may karagatan malapit sa Philippine Sea at dito rin po sa may Western North Pacific area. At sa within the next 24 hours, no, hindi natin ito nakikita na mag-develop pa bilang isang bagyo. Sa halip po ay maaaring mag-dissipate na lamang din po ito o malusaw na lamang po ito sa susunod pa na mga araw at hindi makakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Other parts naman po ng ating bansa no, ay possibly dahil na lamang po ito sa mga localized thunderstorms, yung mga panandali ang buhos ng ulan natin. And dito naman po sa may northern Luzon ay easterlies naman po ang nakakaapekto sa kanila. Kaya para naman po sa pagtaya ng ating panahon, possible pa rin po yung maulap na panahon dulot nitong low pressure area dito po sa may Ilocos region, sa may Central Luzon, maging dito po sa may Metro Manila and Calabarzon. Samantala po dito sa areas po ng Cagayan Valley, possible naman po yung mga maulap na panahon dulot naman nitong easterlies. Other parts naman po ng Luzon ay generally maaliwalas po yung ating panahon, although may mga chance po tayo na mga panandali ang buhos ng ulan dulot po ng thunderstorms. At inuulit ko lamang po, no, kung malusaw po yung ating low pressure area, ay easterlies po yung mananaig. So meron po tayong mga break sa mga pag-ulan at usually po ngayong araw ay nakikita natin maulap na lamang po yung ating panahon. Hindi po parehas nung kahapon na malalakas po yung ating mga pag-ulan. Ito po yung mga agwat ng temperatura kung saan pinakamataas po dito sa may Tuguegarao at sa may Legazpi. 25 to 32 po ang agwat ng temperatura sa Tuguegarao. Dito naman po sa may Legazpi, 24 to 32 degrees Celsius. Sumunod po sa may Lawag, 25 to 31. Baguio, 18 to 21. Sa Metro Manila, 24 to 29. At dito naman po sa may Tagaytay, 22 to 28 degrees Celsius. Dumako naman po tayo dito sa Palawan, Visayas at sa may Mindanao kung saan maliwalas po yung ating panahon maghapon at kung meron nga po tayong mga pag-ulan ay dulot lamang po ito ng mga thunderstorms. So, magdala pa rin naman po tayo ng mga payong pananggapo sa mga biglaang buhos ng ulan dulot ng thunderstorm activities. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura sa may Kalayaan Islands, 25 to 31, Puerto Princesa, 25 to 32, sa Iloilo, 24 to 31, Cebu, 25 to 32, Tacloban, 24 to 32, maging sa may Cagayan de Oro, Davao, and also dito naman po sa may Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning. So malayo po makakapagdayag yung ating mga kababayan. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:39 a.m. at lulubog naman po mamayang 6:26 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po yung ating social media accounts sa X, Facebook at sa YouTube. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin naman po yung ating websites, pagasa.usc.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto. Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Maraming salamat, DOST Pag-asa Weather Specialist Lian Loreto. Ayan. So, sana no ay malusaw nga talaga itong ating low pressure area at hindi na makaapekto pa sa ating panahon, di ba? At eto nga mga kaibigan, mula po sa DOST Fivox, meron tayong informative commercial tungkol dito sa lindol. Ano nga ba yung mga dapat nating malaman? Ilang reminders lang and tips no na pwede nating gawin before, during and after an earthquake.
6: Isang munting paalala mula sa Department of Science and Technology. Nararamdaman mo ba yun? Dapa! Takip! Kapit! Ang biglaang pagyanig ay resulta ng pagpakawala o paglabas ng enerhiya mula sa ilalim ng lupa. Sinusukat ang lakas ng lindol gamit ang tinatawag na seismometers. Katumbas ng pagsabog ng isang malaking granada ang 0.2 magnitude scale na lindol. Noong 2011, isang 9.0 magnitude scale na lindol ang yumanig sa Japan. Nagtala ito ng 9,000 aftershocks o pagyanig sa loob lamang ng 6 na minuto. Sa tuwing nakararamdam ng lindol, simple lang ang dapat gawin. Mahalagang alalahanin na dumapa, magtakip, at kumapit. Alalahanin kung nasaan ang pinakamalapit na labasan ng inyong bahay o anumang gusali. Iwasan ang mga bintana, mga salamin, mga nakasabit, mabibigat na bagay, at malalaking kagamitan. Huwag subuking lumabas ng gusali kung ito'y mapanganib na. Kung ikaw naman ay nasa labas na, iwasan ang mga poste at kable ng kuryente. Agad ring lumabas kung nasa loob ng sasakyan. Lumayo sa matatarik na dalisdis, overpass, flyovers o tulay na maaaring gumuho. Ang susi sa kaligtasan ay puspusang paghahanda, pagmamatsyag, at pagiging alisto sa anumang klase ng kalamidad. Mapalindol, baha, bagyo o tsunami paman. Panatilihing may nakalaang emergency o survival kit na naglalaman ng tubig, pagkain, first aid kit, damit, flashlight at baterya, toiletries, pera, mobile phone, battery-powered radio, listahan ng mga emergency contacts, at mahalagang papeles na madaling makita at maabot kapag kailangan. Mariinding pinapayuhan ng lahat na maglaan ng emergency plans at exit routes sa inyong bahay, opisina o eskwelahan. Huwag magatubiling dumalo sa mga drills na inoorganisa sa inyong komunidad. Laging maging alerto, maghanda, mag-ingat, at maging ligtas sa oras ng peligro. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin ang website ng mga kaukulang ahensya.
0: Ayan mga kaibigan, mula po yan sa DOST. Hindi tayo mananawa no, na magbigay ng mga paalala, mga tips at mga dapat gawin sa ating mga kababayan para masiguro yung kanilang safety at lalong-lalo na po yung kanilang well-being natin lahat, no, lalo na when it comes to earthquakes. Kasi ito hong lindol, no, pinagkaiba nito sa ibang natural disasters ay wala siya talagang signs, wala siya talagang mga... Kumbaga, paramdam sa atin. Bigla lang siya talagang mangyayari kasi lindol nga, hindi naman siya tulad ng bagyo na nabubuo sa karagatan o kaya ay tsunami na nangyayari pagkatapos ng isang lindol. Ito po ay bigla ang paggalaw ng tectonic plates sa ilalim ng lupa at bigla ang paglabas nung force kaya ho nagkakaroon ng mga pagyanig. So, pinag-iingat po ang lahat at binibigay natin no yung knowledge na kailangan para makapag-prepare po tayo appropriately sa anumang posibilidad. Kasi ang ano ho ay maraming fault line actually ang Pilipinas. Nandiyan ang West Valley Fault no, na yun yung pinaka-tinitingnan when it comes to the big one. Yung tinatawag nilang big one. Ito yung June na kasi tayo for a movement, yung West Valley Fault. At pinoproject na pwedeng 7.2 earthquake yung lumabas mula dyan. Sakop po ng West Valley Fault ang Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna at Cavite. At nasa direktang dadaanan neto yung Quezon City, Marikina, Pasig, Taguig at Muntinlupa. Tinataya kasi na every 400 to 600 years ay gumagalaw ang West Valley Fault at huli po yung gumalaw sa 1658. At malapit na or actually nasa timeline na tayo ng paggalaw ulit nitong West Valley Fault. Okay, dito naman sa atin sa Quezon Province, ito hating na natin kung ano-ano nga ba. Marami din mga mga fault line dito sa atin, yung Ginyangan Fault at Infanta Fault. Ang Ginyangan Fault, mga kaibigan, ay tumatawid mula po sa central at southern portions ng Quezon at yan ay nakaugnay sa major historical seismic events tulad ng 1973 Ragay Gulf Earthquake. Nako, meron ding mga dyan, no? Casualties actually at nangyari. And dito ha sa Infanta Fault naman, located naman po yan sa northern section ng Quezon Province, malapit sa mga bayan ng Infanta at General Nacar, at meron yang frequent localized shaking. So yan po talaga ay may mga pag-alog na naitatala. Yun namang sa Philippine Fault Zone o PFZ, yan ay malaking 1,200 km strike slip system na tumatakbo sa buong southeast mula po sa rehiyon ng Calabarzon patungo sa northern Luzon pababa ng Mindanao. So yan po ay mahabang linya. Bakit ba tayo maraming fault lines? Bakit ba maraming ganito sa ating bansa? Tayo po kasi ay nasa Pacific Ring of Fire na tinatawag. So yan po yung mga pinaka magagalaw na parte. Maraming active volcanoes, maraming tectonic plates, at yan yung pinaka binabantayan. And ang lahat ho actually na lugar sa Pilipinas ay merong microquakes kung tawagin. May mga paggalaw na naitatala araw-araw. Pwera lang sa isang lalawigan, sa isang probinsya. Alam nyo ba kung ano yan? Yan po ang Palawan. Ang Palawan po kasi ay hindi sakop ng anumang fault line. Pero syempre, kung may pagyanig sa mga hampas naman ng alon, medyo lugi ang Palawan. Okay. Again, oras natin mga kaibigan, 9:27 in the morning. Kung meron po kayong mga katanungan, gustong i-request na kahit ano o iparating sa ating kinauukulan, pwede niyo po kaming i-message o tawagan sa 0917-302-1807. Again, that is 0917-302-1807. Babalik po tayo sa ating programa, Government at Work, makalipas ang ilang mga paalala.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
10: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
11: Kasama po namin si Secretary Henry po.
12: Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nagkakabit eh.
13: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny 172 na yung nakakabit.

0: ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Nasa tiyan ako ni Nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
2: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay Nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
1: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-a**so.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
3: Bayan, konektado ka. Government online sa Radyo Pilipinas Lucena, 1017 AM.

0: And that was Rainbow. Okay, so ano man po ang mangyaring kalimidad, ano man ang mangyaring hindi ka nais-nais, no? Lagi hong merong bahaghari matapos ang ulan. Nandun tayo nagdedwell, no? Dun sa may magandang mangyayari pagkatapos ng kahit na anong hirap pa. So we are always positive, we are always optimistic on the side of things. At kapit lang, maraming magandang mangyayari sa atin in the coming days. Nagbabalik tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan, Government at Work, hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, dito lamang sa DWFS 87.9 FM. Pinaliwanag po kahapon ni Quezon Provincial Nutrition Action Officer Joanne Maricel Zeta de Sena ang Operation Timbang Plus na isang taunang aktibidad na sinasagawa tuwing unang quarter ng taon para matukoy ang nutritional status ng mga batang edad 0 hanggang 59 months. Ayon kay Ma'am de Sena, sa ilalim po ng OPT Plus, nagsasagawa ng bahay-bahay na pagbisita ang mga barangay nutrition scholar para timbangin at sukatin ang taas ng mga bata sa kanilang nasasakupan. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng tamang paraan ng pagtitimbang para matiyak ang katumpakan ng resulta. Aniya, ang hanging weighing scale ay dapat nakasabit sa matibay at hindi gumagalaw na sabitan dahil maaaring maapektuhan ang timbang kung ito ay nakasabit lamang sa kahoy o anumang hindi matatag na suporta. Dagdag pa niya, dapat ay kapantay ng mata o eye level ng tagasukat at timbangan sa pagbasa ng resulta para maiwasan ang maling interpretasyon. Mahalaga rin na hindi nakasaya ng mga paa ng bata habang itinitimbang dahil maaari itong makaapekto sa aktual na timbang na may tatala. Samantala, sinabi rin ni Desena na bawat barangay sa lalawigan ng Quezon ay may isa hanggang dalawang barangay nutrition scholar na nagsasagawa ng naturang gawain. Tanging sa lungsod lamang ng Tayabas, mas marami ang bilang ng mga BNS. Narito po ang pahayag ni Ma'am Joanne Maricel Zeta de Sena ng Quezon Pinaw.
1: Nagsasagawa po tayo ng Operation Timbang Plus at ang ating po mga barangay nutrition scholars ay kumakatok sa inyong mga pintuan para kukunin ang timbang ng inyong mga anak. So ang tama pong pahawalaan nito ay unang-una po kailangan po maaari pong bisitahin kayo ng inyong mga BNS o hindi kaya po ay magtungo po sa inyong pong barangay station o barangay health station. Ang tamang pahawalaan po, ma'am, dapat po unang-una ang ating pong weighing scale o hanging scale ay nakasabit po sa steady na sasabitan. Kung ito po ay nakasabit sa pamagitan po ng kahoy lamang na nakibog, ay maaari pong maka-alter po ito sa tamang timbang. Gayun din po, may tama rin pong proseso na kailangan po naka-eye level po ang titingin o babasa po ng timbang. Hindi po maaaring nakatingala siya o kaya po ay medyo nakatungo kasi po yung lower meniscus po ng pointer ng ating pong timbangan ang ating pong titingnan doon. Lalo tingin, dapat po hindi po nakasayad ang paa ng tinitimbang sa lupa o sa sahig. Sa mga nito po ay nakakadagdag po ng gravitational wave o maaaring po hindi po natin makuha ng accurate ang timbang po ng isang bata. So yun po yung tamang pamamaraan na dapat po ay nasa steady and stable po ang nakahang ang ating pong weighing scale o hanging scale. Yun po.
2: Salamat. Salamat po, ma'am. Ma'am, ang madalas po naming nakikita po sa barangay mga BHW, pero ilan po ba dapat BNS ang mayroon sa kada barangay at lahat po ba ng barangay sa Quezon ay may BNS po?
1: Yes. Sa lahat po ng barangay sa lalawigan ng Quezon ay meron po. Dangan po isa hanggang dalawa or higit pa, depende po sa dami po ng population, ay kailangan meron po ang BNS. Pero usually po sa atin po ay may isa hanggang dalawa. Ang Tayapa City lang po ang medyo marami na pong BNS sila, kaya po napapasali. Yung po isa hanggang dalawang BNS kada barangay po.
2: Maraming salamat po, Ma'am Joanne.
1: Thank you po.
0: Yan po ang dinig ni Ma'am Joanne Maricel Zeta de Sena ng Quezon Pinal. Well, samantala mga kaibigan, inaprubahan naman po ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Board ang karagdagang 1.16 billion pesos na contribution sa PhilHealth para sa 2026. Dahilan para umabot sa 3.85 billion pesos ang kabuuang ambag ng ahensya ngayong taon. Sa pagtatapos po ng taong ito, inaasahang aabot sa mahigit kumulang 13.98 billion ang kabuuang naipadala ng PCSO sa PhilHealth mula 2022 bilang suporta sa pagkapatupad ng Universal Healthcare Act. Ayon sa PCSO, ang pondong ito ay magpapalakas sa kakayahan ng PhilHealth na magbigay ng benepisyo sa mga miyembro at kanilang mga qualified dependents para mabawasan ang gastusin ng mga pamilyang Pilipino sa pagpapagamot at pagpapaospital. Sa ilalim ng Republic Act No. 11223 o Universal Healthcare Act, inaatasan ang PCSO na ilaan ang 40% ng charity fund nito para sa pagpapatupad ng UHC bilang bahagi ng pagpapalawak ng access sa dekalidad at abot-kaya ang serbisyong pangkalusugan. Sinabi naman ni PCSO General Manager Melquiades Robles na ang mga kontribusyon ng ahensya ay higit pa sa pagpapatupad ng isang legal na obligasyon. Ang bawat pondong inililipat sa PhilHealth ay nagsisilbing proteksyon sa mga pamilyang nangangailangan ng tulong sa oras ng pagkakasakit at nagpapatibay sa layunin ng pamahalaan na hindi na kailangang akuin ng mga Pilipino ang buong halaga ng kanilang pagpapaospital. Bukod sa suporta sa PhilHealth, patuloy din nagpapatupad ang PCSO ng mga Medical Assistance Program para sa mga pasyente na nangangailangan ng tulong sa pagpapaospital, pagbili ng gamot, diagnostic procedure, at iba pa ang serbisyong medikal. Sa pamamagitan ng direktang ayuda at kontribusyon sa UHC program, patuloy na pinapalawak ng ehensya ang suporta nito upang mas maraming Pilipino ang magkaroon ng mas maayos na access sa serbisyong pangkalusugan at mabawasan ang kanilang financial na pasanin sa panahon ng karamdaman.

Samantala mga kaibigan, dumating na po si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Suwal Fish Port Complex sa Barangay Poblacion, Suwal, Pangasinan ngayong umaga, July 30. Sasagawa po ng Pahulo ang inspeksyon ng nasabing pasilidad sa ilang mga sandali.

0: Samantala mga kaibigan, kasunod po ng 2026 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., nagpahayag po ng pasasalamat ang SSS Legazpi sa patuloy na pagbibigay prioridad na administrasyon sa pagpapalawak ng Social Security Protection para sa mga Pilipino, partikular na po sa mga nasa informal sector. So ang Legazpi, bahagi ng Southern Luzon pa rin na po. Kaugnay naman yan, inihayag ng Pangulo sa kanyang SONA na may karagdagang 44 na milyong Pinoy ang napapailalim sa Social Security Protection. Sa panayam, sinabi po ni Jeanette Mapa, Regional Communications Officer ng SSS Legazpi, patuloy pang palalawakin ng kanilang tanggapan ang pag-abot ng kanilang mga serbisyo sa pamamagitan po ng e-wheels o palengke caravan para mahikayat ang mas maraming manggagawa sa informal sector na maging aktibong miyembro at makinabang sa mga benepisyo at proteksyon na pinagkakaloob ng SSS para sa kanila at sa kanilang mga pamilya.
1: Nagpapasalamat kami kay President Ferdinand Marcos Jr. na nabanggit niya po yung SSS sa kanya pong SONA. So, nabanggit nga po dun, no, yung kahalagahan ng pagiging miyembro ng SSS at yung pagpapalawak ng protection para sa ating mga miyembro. And yun po, no, nabanggit din po yung regarding sa informal sector na nadagdagan po tayo ng 44 million ng mga miyembro sa SSS. At patuloy po yung ginagawa ng SSS na lalo pang makarating sa mas marami pa pong areas para mahikayat po yung mga nasa informal sector na maging aktibong miyembro po ng SSS and ma-inform po sila yung kahalagahan ng pagiging miyembro ng SSS na nagbibigay po sa kanila ng protection, hindi lang po sa ating mga miyembro, but as well as sa kanila pong mga pamilya. May mga ginagawa nga pong mga ways and ang kumbaga strategy yung SSS para lalo po tayo mapalapit sa ating miyembro, kagaya po ng pagkakaroon ng mga e-wheels or palengke caravan kung saan po yung SSS na po mismo yung pumupunta sa mga malalayong lugar para ilapit po yung aming mga serbisyo, particularly po dito sa mga nasa informal sector. Kaya pag pumupunta po tayo sa palengke caravan, no, so inihikayat po natin yung mga market vendors and mga street vendors na maging miyembro po ng SSS at maging aktibo sa pagko-contribute po.
0: Ayan, napakarami hong mga programa ng pamahalaan niyo. Yung ano, no, readily available po para sa ating mga kababayan. At tayo ay hinihikayat ng pamahalaan na i-enjoy at i-take advantage itong mga programang ito. Alamin lang po natin paano magkakaroon ng mga ano, no, ng mga ways paano tayo makakapag-avail ng ganyang mga bagay. Well, eto, no, minsan nakapanayam natin si Sir Joseph Arceo ng DSWD Region 4A Calabarzon kung saan pinaliwanag niya yung uplift program ng kanilang kagawaran. Samantala, eto, para naman sa side ng SSS, sino nga ba yung qualified na SSS member para po sa uplift assistance? Papaliwanag yan ni Ma'am Jeanette Mapa ulit. At may apat na pangunahing qualification anya para maging beneficiary ng uplift assistance program na Administrasyong Marcos sa ilalim ng SSS. Una, dapat ang miyembro ay employed at kabilang sa 2024 CBMS list ng PSA. Yun po yung survey na ginagawa ng PSA, no? Kaya napakahalaga po niya. Pangalawa, may monthly salary credit o MSC na 20,000 pesos and below. Ang pangatlo ay may kahit isang buwang SSS contribution mula 2025 hanggang 2026. At ang pang-apat ay naka-enroll o may naka-enroll na disbursement account sa SSS hanggang April 30. Narito po si Ma'am Jeanette Mapa.
1: Ito pong 1.5 million beneficiaries na napili po ng SSS at DSWD ay pumasa po dun sa 4 criteria. So number 1, sila po ay employed at nasa record or nasa CBMS record po ng PSA as of 2024. Pangalawa po, meron po silang monthly salary credit na 20,000 and below. So sila po yung may mga sweldo na mababa sa 20,000 pesos. And pangatlo, meron po silang at least isang buwan na contribution from 2025 to 2026. At ang pang-apat pong criteria, meron po silang naka-enroll na disbursement account sa SSS as of April 30, 2026. Ito pong 1.5 million binigay.
0: So ayan po, no, mula kay Ma'am Jeanette Mapa ang qualifications para po dito sa ating Uplift program ng pamahalaan. So si SSS, meron siyang assistance para sa mga members niya. Si DSWD meron din under the Uplift. Yung Uplift po kasi ito yung karagdagan. Again, keyword is karagdagan, no, na programa ng pamahalaan na layuning mas makatulong pa dito po sa ating mga kababayan na nangangailangan. Itong mission kasi ng Uplift ay iahon yung mga kababayan nating nahihirapan. And meron ding mga tulong para po sa ating mga fisher folk at farmers sa ilalim ng Uplift at iba pang vulnerable sectors. Yan po yung naging pahayag, no, ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA noong Lunes, kasabay ng pag-uulat na maagap na pagtulong ng pamahalaan sa vulnerable sectors kabilang na mga magsasaka at mangingisda para ibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis dulot ng gulo dyan sa gitnang silangan. Ang mga tulong po na yan at iba pang programa ay sinasailalim sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift. Ayon sa Pangulong, Uplift ay nagsisilbing pinag-isa at komprehensibong tugon ng pamahalaan sa gulo sa Middle East para hindi mahirapan ang mga Pinoy sa pagtaas ng presyo at mabawasan ang masamang epekto sa ekonomiya. Kabilang po, no, sa mga pangunahing intervensyon ng Uplift ay ang Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o PAF na nagbibigay ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda. Nakakatulong anya ang assistance sa mga gastusin ng magsasaka at mangingisda sa produksyon at paghahatid ng kanilang ani sa mga pamilihan o yung pagdadala po sa ating ano, no, sa mga merkado na direktang pati na rin sa pang-araw-araw nila pangangailangan. Binibigyang diin ng Pangulong Marcos ang pagpapalawak ng Kadiwa na mayroong mahigit 800 outlets na sa buong bansa na direktang nag-uugnay sa mga magsasaka at maingisda sa mga mamimili. Sa pamamagitan ng Kadiwa na ibebenta ng mga farmer at fisherfolk ang kanilang mga ani nang hindi dumadaan sa middleman o traders, kaya po mas malaki yung kanilang kinikita habang mas mababa naman yung presyo na binabayaran ng mga mamimili. Binanggit din ng Pangulo sa SONA ang programang Benteng Bigas. Meron na program na nakapaghatid na ng bigas na 20 pesos kada kilo sa mahigit 12 milyong Pinoy. Mahigit 2.5 million families naman ang nabigyan ng libreng bigas sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang sa pakikipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan. Ayon sa Pangulo, sa panahon na lumiliit ang kita dahil sa mga presyo ng bilihin, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 million families at itutuloy pa ng kanyang administrasyon hanggang umabot sa 8 milyong pamilya ang makikinabang. Ayon pa sa Pangulong Marcos, ang mga programang ito ay pangangalaga ng pamahalaan sa kapakanan ng magsasaka at mangingisda sa epekto ng pandaigdigang krisis.
2: Aba, mag-register para

0: Manatili po kayong nakatutok sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, para sa mga balita na papanahon at nakakinakailangan nating malamang mga impormasyon. Mag-ingat po tayong lahat at ano, no? Manatiling nakatutok sa mga balita para alam natin ano nga ba mga nangyayari at nagaganap. Actually, kagabi ay ine-expect daw ang aftershocks to, pero wala namang naitala after nung humalig quake last night around 10-11 PM, pero pinag-iingat pa rin po ang lahat sa posibilidad ng mga pagyanig. Muli po sa ngalan ni Medueñas Formaran, ito po si Joshua Miguel Suarez na kasama ninyo ngayong umaga para sa ating programang Government at Work. Sa ating technical side master control, nandyan po si Ate Otto Evangelista, Ate Josie Gonzalez, at sa ating transmitter side si Kuya Rodel Perlas po ang ating nakapartner. Maraming salamat, magandang umaga, mag-ingat at manatiling ligtas. Ito po ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Oras sa buong kapuluan. 5 minuto bago mag-alas 10 ng umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iginiit ang ibayong paggabay at protection sa mga kabataan sa harap ng naglipa ng fake news at pagkalantad sa mga halay na babasahin at panoorin. Mula Malacanang may ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Iniit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat na ang pag-ibayuhin ang gabay at proteksyon sa mga kabataan sa gitna ng anyay mga makamapanirang impluensya na nagsasamantala sa kanilang kahinaan. Tinukoy dito ng punong ekutibo ang laganap na fake news at ang anyay hirap mapigilang pagkalantad ng mga kabataan sa malalaswang material gaya ng pornography. Magbibigay din ng Pangulo buong lipunan ang kailangang magmulat at umako ng responsibilidad para mabigyan proteksyon ang mga bata. Bukod sa fake news at pornography, dapat din na niyang mabigyang gabay ang mga bata sa mga karasang tila karniwa na lamang at hate culture pervasive na napapanood sa social media. Magkakasamaan niya sa pakikibaka dito ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya at buong komunidad. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. We must all assume a community responsibility for our young people's protection.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Isa sa tatlong sospek sa pagnanakaw sa Senate parking na aresto na. Ayon sa Pasay City Police, may live report tungkol dyan si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Yes, Joy, na-aresto na ang isa sa tatlong suspects sa pagnanakaw na mga gamit ng state-owned media na Congress TV sa loob ng Senado. Natangay mula sa tent parking area ng Senado ang isang flash screen, TV printer, mesa, mga kable at pocket wifi device. Ayon kay Pasay City Police Chief Police Colonel Roselito De Sesto, na nahuli na nga ang isa sa tatlong suspects sa pagnanakaw ng broadcast equipment sa Congress TV. Natunto ng isa sa mga suspect sa ilalim ng tulay kung saan na-recover din ang ilan sa mga ninakaw na gamit. Samantala, Joy, patuloy naman ang manhunt operation sa kinaroroonan ng 2 suspect. Joy, mula pa rin dito sa Pasay City para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat sa live update, AJ Ignacio. Cyber hunt, pinaigting ng Philippine National Police matapos maipatanggal ang mga account ng mga nagbanta kaugnay ng SONA. CJ Mark Dagala naman sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Tinigting pa ng Philippine National Police ang kanilang cyber operations para matukoy at maaresto ang mga nasa likod ng mga social media account na umano'y ginamit upang manghikayat na manggulo sa at palmikha ng dakot sa publiko sa panahon ay kalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaugnay nito ay pinagutos sa PNP Chief Police General Jose Melencio Narcates Jr. sa PNP Anti-Cyber Crime Group na higit pang palakasin ang cyber monitoring at digital forensic investigation sa pagkikipag-ugnayan sa Cyber Crime Investigation and Coordinating Center o CICC at mga katuwang na ahensya. Nauno ng isiwalat ng CICC na natukoy nito ang siyam na social media account na manoy may kaugnayan sa mga hacker group na sinasabing nangihikayat ng gulo sa publiko at pagtitipon sa mga tao sa panahon ng SONA ng Pangulo noong Hulyo 27. Naipatanggal na ang mga naturang account matapos matukoy ng mga otoridad ang kanilang digital data bilang ebidensya na maipasa at sa mga law enforcement agency. Ang mga responsable ay maaari maharap sa mga kaso kabilang na ang computer fraud, identity theft, great threats at inciting to sedition or rebellion. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: House Panel Chair na nawagan sa financial sector na isulong ang student financial inclusion. May report si Kathleen Forbes mula Kamara.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Hinikayat ni House Committee on Higher and Technical Education Chair Jude Asidri ang mga bangko, fintech companies at iba pang financial institutions na makipagtulungan sa pamahalaan upang mapalawak ang financial inclusion ng mga mag-aaral at kabataan. Ginawa ni Asidri ang panawagan sa ginanap na Regulators Breakfast Boardroom ng Global Finance and Technology Network. Ayon sa kanya, hindi lamang dapat palawakin ang access sa financial service kundi tulungan na makabuo ng mapagkakatibo na ang financial identity ang mga kabataan. Tinilakay din sa pulong ang House Bill 9149 of Philippine Open Finance Act na akda ni Asidre na magtatagta ng legal na balangkas para sa ligtas na pagbabahagi ng financial data ng mga consumers sa kanilang pahintulot. Anya, marami ng estudyante ang gumagamit ng digital payments, e-wallets at tumatanggap ng remittance. Ngunit hindi pa rin ito kinikilala ng formal na sistema sa credit assessment. Binigyan din niya na kailangan ng pagtutulungan ng mga mambabatas, regulators, bangko at fintech companies upang maging mas inklusibo ang financial system. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At yan ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Kama, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
10: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
11: Kasi kasama po namin si Secretary Henry po.
12: Si Sec. Ano na si Sec? Yung mismo yata ang nagkakabit
13: eh. I'm Mr. President, Secretary Il Basilan. 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
14: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Philippine Standard Time, 5 minutes after 10 o'clock.

0: Hello at hello pa. Uy, mga kasama mga Cyber Kadas. Welcome, welcome, welcome, welcome na naman. It's Webes. Ibig sabihin Thursday. Kabayan, ito na naman po ang ating hotline. I-1-3-2-6. Yan. Siyempre, dinadahan-dahan ko para maintindihan at maisip, huwag mawala sa isip ng ating mga kababayan. Oh, di ba? Ito na naman po, ang inyong lingkod, Kakiko Flores at aking mga kasama. Siyempre, masipag na, gwapo pa, ang Kuya Aboy, ang walang iba kundi ang Executive Director ng the CICC, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Undersecretary Kuya Aboy Paraiso. Magandang umaga po.
1: Magandang morning. Sabi nga ni Sek Henry, sa lahat ng ating mga cyberkadas, tagapanood, tagapakinig, magandang araw ho. Andito naman ho tayo para maghatid ng mga impormasyon at balita para sa inyo. Lalong-lalo na sa larangan ng internet at ng cyberspace.
0: Oh, yes, Kuya yes. At noong nakaraang Webes, alam mo, nasimula na natin ito. Ang mga talakay natin, naging interesado ng ating mababayan. In fact, meron akong isi-share sa'yo mamaya na nakikinig, nanunood sa atin noong Webes. At nako, na-pick up na yung dapat niya palang gawin na naging problema niya tungkol dito sa mga scam-scam na ito. Pwede niya idulog. Ibubulong ko, kaya isi-share ko mamaya as we go along dito sa araw na ito ng pagtatanghal natin ng CICC Hotline 1-3-2-6.
1: Kaya nga, yun yung gusto talaga natin, Kuya Kiko, no, na magbigay ng impormasyon at edukasyon at kaalaman sa ating mga kababayan. No, kasi parati natin sinasabi, yung mga scam na yan, hindi naman mas scam yung mga kababayan natin kung hindi sila magpa-participate.
0: So, yes.
1: Yun yung mga story na nakakapagpagaan sa damdamin natin, Kuya Kiko.
0: No? Sige, mag-report ulit tayo. Hmm. Yung ating pilot episode, nasa katalakan na natin yung mga napaka-interesanting topic. Yep. Balikan nga natin, Kuya Aboy, you know, yung mga tinalakay tungkol dito sa ating CICC Hotline 1-3-2-6. Go ahead, Yusek Aboy.
1: Yeah, pwede natin balikan, Kuya Kiko. No? Dahil madali lang naman yan, lalo na tatlong letra lang ang palatandaan dyan. Ito yung CTC. Oo. Ang unang letra dyan, syempre yung Cybercrime Complaint Center natin. CCC. Ito yung tinatawag nating Hotline 1-3-2-6 natin. Kung saan ipapasyal pa namin kayo diyan nung pinasyal natin sila nung nakaraan linggo, no. Ito rin yung hotline na tatawagan ng ating mga kababayan para naman hope kung sakasakaling unang-una pag nabiktima sila, sana naman hindi na, 'di ba? Sana naman hindi na. Pero kung sakasakaling nabiktima sila, tawag sila sa 1-3-2-6 or gaya ng pinakita natin last week, pumunta ho sila doon sa action center natin. Mm-hmm. Pareho 'yan, bukas 24/7. At kung halimbawa hindi nyo kami ma-reach, mag-reach out kayo sa official Facebook page namin, ang Cybercrime Complaint Center. Sa Facebook, may blue check ko yan. We're on, also on TikTok, we're also on Instagram. Tapos so, pag pupunta naman kayo, madali lang ho. Isang sakay lang ho yung papunta action center natin. Bababa lang kayo sa Kamuning Station ng MRT natin. O kaya magko-commute. Isang commute lang yan. So yan ang Hotline 1-3-2-6 yung scene natin, Kuya Kiko.
0: Okay, very good. So ano pa ang isang kasama niyan, Yusek Aboy?
1: So after no C, yung T. Ito naman yung Threat Monitoring Center natin, Kuya Kiko, na kung saan ito yung proactive approach ng inyong CICC sa pagdi-detect at pagmo-monitor ng lahat ng internet space natin, lalong-lalo na pagmo-monitor at pagdi-detect ng mga cyber harms para pigilan naman ho natin to. Ang ini-envision ho natin dito at sinimula na natin, Kuya Kiko, no, na mag-training ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan para na makakasama natin do sa Cybercrime Threat Monitoring Center natin, sa TMC natin, no. Doon, bawat ahensya, mayroon sariling lugar, may sariling mga tools para i-detect yung mga kanya-kanya concerns. Katulad kahapon, sa amin po para i-formalize na yung usapan. Sa susunod na araw, sa mga susunod na araw, magsasign na din kami ng MOA. Naku, pang ilang MOA na namin to, Kuya Kiko. Pang ilang ahensya na namin.
0: Mukhang namomonitor ko. Napakarami na
1: MOA ito. Gusto natin ito, no? Oh, yes. So, sa amin ng DMW kahapon para tingnan at bantayan ang kapakanan ng ating mga OFWs laban sa mga illegal recruiters, online recruiters. So, kailangan natin yan. So andyan na din yung, again, yung mga usual suspects natin na mga kapartner natin.
0: Scammer na nandyan.
1: Eto, andyan na rin ho sa atin yung mga kapartners natin sa Threat Monitoring Center. Andyan na yung NBI, nakapag-training na sila, si PNP, okay. Yung mga Child Welfare Center for the Welfare of Children under Yusek Jello Tapales and DSWD. So a host of other agencies, si PCO, andyan na rin.
0: No, no, syempre.
1: Kailangan eh.
0: Para kaagad maipaalam sa ating mga kababayan yung mga nangyayari at mga tinatanggap ninyong mga concern at nare-resolve kaagad.
1: Tama, Kuya Kiko.
0: Yusek Aboy, pagkakaalam ko, itong Threat Monitoring Center, kabilang sa mga nag-monitor nung nakalipas na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., no? Anong mga nag-monitor? Sige nga, isya mo naman. Anong mga
1: na-monitor ninyo
0: na yung hindi naman makakompromise on national security?
1: Alam mo, nung Friday pa lang, Kuya Kiko, kinuuna natin yung bahagi ng Threat Monitoring Center natin para bantayan ang estado ng internet natin, lalong-lalo na magdi-deliver ng State of the Nation address ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Fact nga, doon na kami nag-deny ni Sec Henry nung linggo. Linggo na. Wala na tulog. At na-monitor natin, syempre, itong mga banta at mga seryosong banta labas sa ating Pangulo. Kung saan naman, hindi lang natin to tinake down, Kuya Kiko. Importantly, pina-preserve natin. Yan, mga kayo ha. Kala nyo pag tinake down namin, wala na. Pina-preserve namin yung data, Kuya Kiko, at pinasa natin sa law enforcement agencies natin. At natutuwa naman kami, kakabalita lang. Si PNP Chief, sir. Si General Nartates at ang head ng ACG, si General Wilson Azueta, ay talagang tinututukan itong mga bantan to. Inaalam ko sino-sino itong mga to. At kailangan, syempre, kailangan nating sampulan at mapanagot itong mga to.
0: So yan ang ginagawa nyo. Pag nagkakaroon na kayo at namomonitor, kayo mismo ni Secretary Henry, nagmonitor pa doon. Kailangan bantayan yung mga threat na yan. Yung sinasabi mo na, ay, kayo ha, mga nandiyan, gumagawa ng mga scam at dumadaan sa digital media, ay hindi pala natatanggal kaagad o nagkakaroon pala ng, anong tawag ninyo doon?
1: Data preservation.
0: Preservation. At saka yung, tama ba, merong digital footprint pa rin yun kahit na, yun nga, tinawag mo may digital preservation, tinake down yun, nakikita pa rin noon sa forensic.
1: At mas importante dyan, Kuya Kiko, hindi lang namin nakikita pa rin, magagamit namin yan sa pagpa-file ng mga kaso laban dito sa mga threat act. Sa mga napaperfect na namin yung sistema, bahala kayo.
0: Ganun po ba? Ilan, share mo naman, ilan ang mga nag-attempt? Or nakagawa na ng cyber threat pero nandiyo na nakita nyo. Gaano karami yan?
1: To be fair, relatively peaceful po yung zone. Siyam ang nakita namin.
0: Siyam lang?
1: Siyam lang.
0: Hindi siyam na libo?
1: Hindi ho. Siguro natuto na rin. Baka yung mas nararapat, aware na rin sila na may pananagutan sila. At hindi. Siguro mas kailangan natin tandaan na yung freedom of expression natin, yung galit, kahit may galit ka, may angst ka sa kahit kanino man, hindi tama na pagbabantaan natin at lalagpas tayo doon sa mga karapatan na binigay naman sa atin sa pamamahayag ng ating konstitusyon. May hangganan din yan. Yun yung gusto natin, hindi siya absolute, hindi siya unbridled.
0: Nabanggit nyo na, naka-monitor kayo last time, yung araw na yun, ng zona ng Pangulong Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., aba, paano nyo ba ginagawa yung procedure niya? Nandun kayo sa isang room. Kita nyo na. Tapos, ituloy nyo. Kaya Yusek Aboy.
1: So, pag halimbawa, na-detect na natin yan. Unang-una, pina-flag na natin yan. Pinapasok na natin yan doon sa system natin. So, dahil inaral natin yung mga community standards ng bawat social media platforms at hindi lang tayo nakarely sa batas natin. Mabilis natin na pa-takedown kaagad to kasi tinawag na kaagad natin sa mga social media platforms para hindi na kumalat. Pero kaakibat nun, gaya ng binabanggit natin, Kuya Kiko, pinapreserve natin yung data. Ibig sabihin, kaya natin aralin at imbestigahan pa yung mga posts na to kahit wala na, hindi na nakikita ng iba, kami makikita pa rin namin yan. After that, after the investigation, makikita natin na credible yung threat trillion threat at saka na-monitor natin kung ito yung basta yung mga detalye. Detalye. Muntik na.
0: Hindi kaya nga, sabi ko sa'yo, baka lang. Pero wag mo na ano.
1: So nakita na natin yung mga detalye. Yung mga detalye na yung importante detalye na yun, pinasa na natin sa law enforcement partners natin na in this particular case, si PNP po. So, mabilis naman po yung aksyon ng PNP. At again, nagpapasalamat po tayo sa PNP na sa, hindi lang sa garang aksyon, but yung kanilang commitment to improve yung that, not only the process, but yung capabilities po nila para tuntunin at arestuhin itong mga lumabag sa batas na itong mga to.
0: Alam mo, nakakatuwa, yung binabanggit mo na yan, Yusek Aboy, yung mga detalye, kaya mo muntik mong mabanggit. Pero sa totoo, sa totoo lang, napakahalaga, ang akala ng iba, pag padala kaagad mga impormasyon on a digital platform, lalo yung mga social media na ginagamit, na ang iba ay gumagamit ng mga, may tawag kayo dyan eh, alias ba kung tawagin
1: anonymous
0: na mga creators o di paano nyo paano ba ang madali bang natatawagan ba kaagad yan?
1: So una-una ho, kailangan yung ano, talagang we leverage on or take advantage or talagang pinapaigting natin yung pakikipagtulungan sa mga social media platforms kasi sila yung may hawak ng detalye niyan. At ngayon ho, natuto na tayo paano tamang gawin at pag-apply ng mga cyber warrants natin. Kasi nga hindi tayo nakatutok sa paghuli lang, pag-takedown lang, kailangan ma-prosecute at ma-convict itong mga ito. Para naman, di ba, to show that the justice system works, Kuya Kiko. No? So talagang doon tayo nakasandal doon sa partnership na yun with the social media platforms. Absent.
0: Absent.
1: A legislation that would grant us jurisdiction over this social media platform.
0: Hoy, teka, sa ibang pagkakataon, ano natin yan, discuss natin. Palagay ko, dito sa pinagkakwentuhan natin ngayon at yung mga nakasubaybay ngayon na nanonood, baka sa mga susunod na pagkakataon, makakakita ba tayo dito sa CICC Hotline 1326 ng mga aktual na paghuli doon sa mga nagpa-send ng mga yung threat na yan sa gobyerno o kung sino man?
1: Bakit hindi, Kuya Kiko? At syempre, kailangan natin imbitahan yung mismo mga nag-operate yan. Ang ating mga kaibigan sa PNP, si General Nartate, si PNP Chief, si General Asueta ng PNP ACG, at ang ating kaibigan si Director Melvin Matibag na nagbalita ko may balik alindog program.
0: Ganun ba?
1: Director,
0: Director.
1: At yan, yung mga kaibigan natin na dapat imbitahan at maikwento nila yung mga operations na ginawa nila laban dito sa mga nahuli natin online.
0: Okay, isa pa lamang yan mga kababayan at ang mga gustong-gustong pag-usapan, I'm sure natin ngayon yung mga usaping tungkol sa mga scam na yan. Ay, mga scammer, makinig kayo. hindi naman ituturo ni Yusek Api paano kayo makakaligtas, ano? Di ba, Yusek?
1: Yan talaga, partner Kiko, ang isa sa mga pinaka-pangunahing idinudulog talaga sa ating Hotline 1326, mga reklamo ng ating mga kababayan. Yes. Pero iba-ibang classic siya at syempre yung iba-iba rin yung mga modus ng mga yan, Kuya Kiko. Yan.
0: At dahil madami-dami yan, Yusek Aboy, babibitin muna natin mga tagapakinig natin at mga taga-subaybay.
1: Ready na kami.
0: Basta huwag kayong maglilipat ng channel dahil babalik kami. Tatalakayin ang susunod yan dito po sa pagbabalik ng CICC Hotline 1326.
2: CICC Hotline 1326. CICC Hotline 1326. Sa Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang President. Broadcast Service
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. CICC Hotline 1326 sa Radyo Publiko, serbisyo. Kasama sina Yusek Aboy Paraiso at Francis Kiko Flores.

0: break, mga kababayan, ang CICC Hotline 1-3-2-6. Welcome back, back sa ating 1-3-2-6 Hotline. Oo, nabanggit namin kanina ang tungkol sa mga scam. Ano ba yung mga madalas na scam na, nakakapambiktima ng mga mabibilis sa ating mga kababayan?
1: Naku, marami-rami yung mga scam yan. Pero pangunahin sa mga panahong to, no, syempre may mga pangangailangan tayo. Yung mga financial scams, Kuya Kiko. Mga financial scams na yan, iba-iba pa rin ang kategory niyan. For example, yung tiyatawag natin investment scam. Kuya Kiko, mag-invest ka sa akin times 5 kagad.
0: Diba? Milyones.
1: Milyones.
0: Ang iyong
1: Siyempre, tatargeting ko si Kuya Kiko. Alam kong kayang-kaya. Milyones ka.
0: Easy.
1: Tapos, meron din yan yung mga, siyempre, yung mga shopping scams. Hindi din nawawala yung mga yan. Yung pag hindi ka pumunta doon sa mga traditional or tsaka legitimate na online markets natin. Halimbawa, sinasabi ko naman at inaamin naman ang ating mga kaibigan sa Meta na ang Facebook market hindi gaanong safe yan. Kasi P2P transaction yan. Ibig sabihin, binibigay lang nila yung platform pero hindi namin ginagarantee yan. So, mag-iingat din tayo dyan.
0: So, nandoon din talaga ang kailangang ang mga gatekeepers niya. Yung pag-a-announce na, kahit na meron kami sistema, dapat mag-ingat din.
1: Oo, kasi hindi nila aware.
0: Maganda yun. At least mayroong responsibility, the announcement na maging responsible naman yung kumpanya din. Tama. Sa pag-i-inform ng mga kababayan natin.
1: Kasi ang pinagkaiba ng, halimbawa, yung Facebook market, kina Shopee, kina Lazada, kay TikTok market. Si Shopee kasi, si TikTok, si Meta kasi, si Facebook kasi, P2P, ang tinasabing P2P transaction, person to person.
0: Alright.
1: Wala siyang, walang kinikita si Facebook, at saka wala siyang, guarantee na nilalagay. Unlike sina Shopee, sina Lazada, ang mismong market, si Shopee, si Lazada, at saka si TikTok.
0: Nandoon.
1: Kumbaga, sa shopping mall, Kuya Kiko, sa shopping mall, sila yung shopping mall, tapos tenants lang nila yung mga individual na mga shops dun sa mga anira. So sila pa rin ang nag-guarantee ng safety natin.
0: Malinaw yan, ha, mga kababayan. Bitininin namin natin ulit yung ating pag-discuss. Ibig sabihin yan, wait lang sapagkat tungo tayo, dalhin natin ang ating mga tagapakinig ngayon at takasubaybay sa iating CICC Command Center. At naroon ang ating kasamang si Alianda Corpus para ipakita ulit, ipaalam sa ating mga kababayan, ano ba itsura at sino na mga nandoon? Baka meron siya ma-pick up at makakwentuhan, mai-interview pa na inyong tao doon sa command center. Alright, are we ready?
1: Baka may mahihuling natutulog, sabihin mo sa amin.
0: Hindi, may pakapick up pa na.
1: May pakapick dyan. Dapat wala natutulog.
0: Alright, Al, are we ready?
2: CICC Hotline 1-3-2-6. CICC Hotline 1-3-2-6. Sa Radyo Publiko, serbisyo.
3: Yes, good morning.
0: There you are. Si Al na Corpus na yan, Yusek Aboy.
1: Hi Al, magandang umaga.
3: Magandang umaga rin sa inyo. Nandito ulit tayo sa Cybercrime Complaint Center o sa C3 kung tawagin. Dito pa rin sa third floor ng Studio 7 along EDSA, sa Kamuning MRT Station. Malapit po yan. Mga kababayan, kano nga ba kahalaga ang partisipasyon natin pa sa pagsusumbong sa mga scams na nararanasan natin at sa pagsugpo ng CICC sa mga scams na nabanggit? Well, makakausap natin ngayong umagang ito ang ating pong data controller for si Ginoong John Herbert S. Gonzalez. Sir Herbert, magandang umaga po.
4: Magandang umaga po.
3: Yes, Sir Herbert. Bakit nga ba kailangan natin na tayo po ay nagre-report? Ano po ang importansya na tayo ay nagre-report doon sa mga scams na nararanasan natin?
4: Malaking bagay po na mapag-report po tayo. Dahil po dito, pag nag-report tayo, matutulungan po natin kung paano mga dapat gawin. At the same time din po, magkakaroon din ng awareness para din po kung ano yung mga step-by-step na gagawin nila sa tamang mga pag-report po at kung ano yung mga institusyon na pwede nilang malapitan bukod po sa atin.
3: Apo, halimbawa, Sir Herbert, na-scam ako. Halimbawa, may monetary value, may perang involved. Mababalik ba sa akin yung pera na nawala?
4: Depende po ito sa pangyayari. Kung ito po ay maaga natin na i-report, pwede po natin maitawag po sa mga bangko o kung ano man na institusyon na nakakonekta rito at napahold natin ito, maaari pa itong may balik. Pero kung Huli na. Maaari na rin pong hindi po.
3: Apo, bukod po sa pera, ano pa ba yung mga pwedeng manakaw sa atin sa mga scams?
4: Marami po. Isang halimbawa na po dito, ang atin pong mga identity, ang ating mga hindi lang mga pangalan, pati mga litrato na maaaring gamitin sa mga masasamang bagay.
3: Mm-hmm. Eh, bukod pala dun sa ating mga kababayan na nandito sa ating bansa, eh, yung mga OFW.
5: Mga barangay sa buong Pilipinas, 200,000 pesos for each barangay. Dito sa inyo, is there are 511 barangays. At yun ang aming hinihiling sa ating mga barangay official ay kapo sa kanila, napakasimple lang ang aming gagawing program. Ang program natin ay unang-una, doon sa 200,000 na ating binibigay sa bawat barangay, ang sinabi lang namin sa mga barangay official, ang gagawin ninyo, yun sa 200,000, yung 100,000 dyan, mamili kayo sa bawat barangay, mamili kayo ng 5 magiging presidential scholar. Kaya yan ang tawag sa inyo ngayon, presidential scholar, dahil ito ay program galing sa Office of the President. So, sa 100,000 na yun, mamimili ng 5, at yun, bawat doon sa magiging presidential scholar ay mabibigyan ng 20,000, 20,000 para sa inyong pag-aaral. At ang aming sinabi ay siyempre mamili kayo ikako yung magtatapos na, pero baka hindi makapagtapos dahil nga may kakulangan sa pambayad, kailangan magtrabaho, whatever, kung ano man yung dahilan, basta't makatulong yung 20,000 sa inyong lahat. At ang ating sinasabi ay napakahalaga nito. Naging importante ito dahil kung titignan ninyo sa budget ng nitong taon na ito at saka sa budget na susunod na taon, ay talagang napakalaki, pinakamalaking budget ang binibigay natin sa edukasyon. Dahil para sa akin, ito ang pinakamahalaga na serbisyo na maaaring ibigay ng pamahalaan para sa ating mga kabataan lalo. At napaka-importante na maging maganda ang inyong pag-aaral, na kayo ay makapagtapos. Kung makapag-diploma kayo sa kolehiyo o kung ano man ang inyong papasukan, kailangan meron kayong magandang kaalaman, meron kayong magandang napag-aralan, meron kayong magandang napagtapusan. Kaya po, itong mga ating barangay officials, sinabi ko, pumili kayo yung tinatawag nga na deserving. So, itong lahat kayo, apparently deserving kayong lahat. Kaya pagpatuloy natin, maganda itong programa na ito. Congratulations na napili kayo. Bakit natin pinaprioritize? Bakit natin pinaprioritize ang edukasyon? Bakit mahalaga ang edukasyon? Dahil unang-una, para sa komunidad, ito ay may importante para naman kayo ay meron kayong magandang napag-aralan, meron kayong magandang sa eskwela. Ay kapag ganoon, yung inyong kaalaman, lagi ko nga sinasabi dun sa pagkinakausap ko rin yung mga ibang presidential scholar, lagi kong sinasabi na itong kaalaman na makukuha ninyo sa eskwela, wala, yan ang yaman, yan ang ibang klaseng yaman yan. Hindi parang pera lang yan, hindi lang parang may maganda kang malaking bahay. Hindi ganit, ibang klaseng ang kayamanan, ang kaalaman. Dahil kung ano man ang natutunan ninyo sa inyong pag-aaral, ay yung kayamanan na yan ay hindi na maaring kunin sa inyo, hindi maaring agawin sa inyo, hindi maaring nakawin sa inyo, at habang buhay sa inyo na yan, yung yaman na yan, at araw-araw magagamit ninyo yung kaalaman na yan para pagandahin ang inyong buhay, para pagandahin ang buhay ng inyong pamilya, pagandahin ang inyong komunidad. At sa ganung paraan, magagandahin din ninyo ang buong Pilipinas. Dahil pagka magandang edukasyon ng population, ng ating mga kababayan, kayo, pagka naging maganda, ay marami kayong magagawa na pampatulong, hindi lang sa sarili ninyo, kundi sa inyong mga kapwa Pilipino. At yun ang pinakamahalaga sa lahat, na tayo ay magtulungan, may kakayahan.

0: inyo na nakatingin, sa inyo na umaasa na kayo ang magiging leader, kayo ang magseserbisyo publiko. Kaya't kailangan handa kayo para sa anumang gagawin ninyo. Kapag sinasabi ko serbisyo publiko, hindi ko lang ibig sabihin na magtatrabaho kayo sa gobyerno. Iniisip ko, lahat ng gagawin ninyo upang tumulong sa inyong komunidad, whatever little thing that you do to contribute to the betterment of your community, of your country, of your fellow Filipinos, ay napaka-importante yan. Kaya kailangan handa kayo para sa araw na yon, na meron na kayong kakayahan, meron na kayong karanasan, meron na kayong may contribute para pampaganda ng ating minamahal na Pilipinas. Kaya't napakahalaga ng ating ng programang ito na makapagtapos ang ating mga presidential scholar. Kaya ang pinapayo ko sa inyong lahat ay basta gamitin ninyo, mapakinabangan sana ninyo yung ating aming kaunting tulong sa inyo at gamitin ninyo na mabuti sa mabuti. At mag-aral kayo ng mabuti, magtrabaho kayo ng mabuti, work hard, study hard, para naman ay makuha ninyo yung training, makuha ninyo yung karanasan, makuha ninyo ang edukasyon at ang kaalaman na kakailanganin ninyo sa pagdating ninyo sa totoong buhay. At pag natapos na kayo, ay makikita natin na ang buong Pilipinas ay makakaramdam sa kabutihan ninyo, kaalaman ninyo at sa tulong ninyo para pagandahin ang buhay dito sa Pilipinas. Ang programang ito, ang programang ito ay ginagawa natin sa buong Pilipinas. Lahat ng barangay sa Pilipinas, binigyan natin ng 200,000 piso. At 100,000 doon ay ginagamit nga para dito sa Presidential Scholar. Sa ganung paraan, we have about siguro mga 42,000 plus na barangay sa buong Pilipinas. Yung pagka ginawa mo tigli-lima yun, lampas-lampas sa 200,000 ang presidential scholar. Napakalaking bagay para sa akin na maibigay yung tulong na yan. Napakahalaga para sa akin. Kagaya ng sabi ko, ito palagay ko ang pinaka, sa akin palagay, ang pinakamahalagang serbisyo ng pamahalaan sa taong bayan. Kaya I congratulate all of you dahil kaya kayo napili because you are deserving students sa palagay ng inyong mga leader ay sinasabi nila, sila naman ay namili ng pinaka, yung talagang pinaka-deserving at saka talagang mukhang magtatapos at magkakaroon ng degree sa kung ano-anong bagay. Kaya pagpatuloy ninyo ang ating mga ginagawa. At kung baka maitanong ninyo, 200,000 ang binigay natin sa barangay, kalahati 100,000 napunta sa inyo sa mga presidential scholar. Anong nangyari doon sa 100,000? Doon sa 100,000 na natira, iniwan na namin sa ating mga barangay official. Bahala na sila. Dahil ang paniniwala ko, walang nakakaalam sa mga sitwasyon, sa mga problema, sa mga solusyon sa bawat local government hanggang sa barangay level, kundi ang ating mga local government official. Kaya ang nakita namin, yung mga ibang napuntahan namin, kung saan-saan ginamit yung 100,000 nila. Meron bumili ng motorsiklo, meron bumili ng computer, meron bumili ng monoblock, meron kung ano-ano. At yun ang pangangailangan nila. Kaya pinabayaan na natin ang ating mga barangay official na mamili kung saan nila ilalagay yung kanilang naiwan na 100,000. Yung 100,000 napunta naman sa ating mga presidential scholar. Please use that money well. And sana naman, kapag nagkita tayo ulit, meron na kayong hawak na diploma. Maraming salamat. Magandang maga sa inyo lahat. Thank you. Thank you.
1: Thank you, Mr. President. And now, may we respectfully request the President for a group photo downstage. May we request everyone to please stand up

Muli, mga Presidential Scholars, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency, Ferdinand R. Marcos Jr.

0: na may blue check.
1: Okay.
0: Yan, safe yan. Yung website namin, safe yan. Yung mga iba-ibang accounts namin. Ang nangyayari, Kuya Kiko, gaya nung mga katulad mong sikat.
1: Uy, no, hindi naman. Na, sila lang yun.
0: Na, ano, ang nangyayari, nadi-defake kami, nai-spoof kami, ginagamit ang aming logo. Yung logo na.
1: Nakikita niyo sa background.
0: Nagagamit ng logo na to ng mga ibang mga mas mapagsamantala at masasama loob para manghikayat ng mga kababayan natin na, ay, tutulungan namin kayo, pero pingin pera.
1: Ibang usapan yun, ano ha?
0: Diba? Eh kami ho, pag kami ang tinawagan nyo, alaos. Libre. May pakapipa. Yun ang kailangan tandaan na ang mga kababayan natin. So, balik ko tayo doon sa ano, pinapaalala namin sa mga kababayan natin, no? Kung kayo ho ay dudulog sa amin sa CICC, handa ho kami tanggapin ang inyong mga reklamo, tulungan ho kayo. At tatandaan nyo, wala hong bayad yan. At gaya nung sinasabi natin, baka may pakapi pa, depende sa araw ay sa oras na pupunta kayo pag ano, no?
1: Sabi mo, depende pa sa
0: oras. Kasi
1: araw.
0: Baka, hindi, sa oras.
1: Okay. Okay.
0: Kailangan natin humanap ng Sponky para dyan.
1: Malalaman natin sa susunod.
0: Pero hindi, going, ano, being serious for a second, yung mga kababayan natin, punta lang ho kayo sa amin, sa Hotline 1326, sa Action Center natin, doon sa mga verified pages ho natin. Huwag ho kayong papaloko doon sa mga nagpapanggap ng mga taga-CICC, na may ang balita ko, may kakausap pa daw na abogado, may kakausap pa daw na mga... Pag ho kayo ay hininga na ng pera, ay talaga magduda na kayo dahil hindi ho kami naniningil. Para sa, gaya ho na sabi ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang serbisyo publiko ho, libre ho. Yan ho ang dedikasyon namin sa aming trabaho.
1: Yun, huwag nyo nang kalilimutan yung mga numerong ito.
0: 1-3-2-6. Apat lang yan, baka naman, bekena man.
1: Pero huwag nyo na rin maggawing tip para sa, alam nyo na, pag loto o kaya. Pero baka
0: pero
1: naman.
0: Pero pag nalalo kayo sa loto, gamit yung number na yan. Bekena man ulit.
1: Alright. Okay. Ang tuloy-tuloy natin dyan, yung mga ganun na bibiktima rin pala kayo. No? Ito mga fake news maliban dyan. Paano ba? Of course, dito sa mga gawain natin, kahit kami, ganun minsan, napapasok din kami talaga ng mga fake news na yan. So anong dapat na gawin maliban doon? Ayun nga, i-re-report. I-re-report, pero may mga dapat gatekeepers, ano?
0: Tama.
1: Yusek Aboy.
0: Kaya nga kami sa pamahalan na katulong natin na actually madalas parang nagiging ano ko na rin, isa sa mga best friend ko, si Sick Dave Gomez.
1: Naku, na Bosio.
0: Bosi! Kasi kailangan natin labanan ho ang fake news. So, nag-come up kami ng partnership with PCO at yung mga social media platforms. Kasi sila yung nagagamit. Aminin man naman natin, Kuya Kiko, sila yung nagagamit sa pagpapalaganap ng fake news. Kaya nga ho, kamakailan lang, nabalita na rin natin, na nagsanay ang mga tauhan ng PCO, ng CICC, ng PNP, ng NBI, at ng iba't ibang ehensya. Nakita ko na rin ho ang DSWD na nagsasanay na para alamin yung mga patakaran at community standards sa mga social media pages para ho mabilis natin mapatake down itong mga fake news na to. At hindi lang yan, Kuya Kiko. Pag-partner din tayo ang CICC, may outstanding MOA tayo with the fact checkers na Meta.
1: Ay, teka, so, maganda yan na ano, being technical, pero paano ang inyong partnership na yan?
0: Partnership na yan, ang napapaloob dyan na meron tayong green lane, meron tayong priority pag nagpasa tayo ng urgent na fact-checking dun sa kanila. At sila naman ang kinikilalang fact-checkers ng mga social media platforms natin. Ano? So, banggitin ko na rin, ang Rappler at saka ang Verafiles na kapag-partner na tayo. At pag halimbawa, nung kasama doon sa pinag-uusapan namin na pag halimbawa, itong mga issues na to, ang kailangan

0: the new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM.
1: This is DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena.
0: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Ang mga proyekto ay talagang tinututukan niya matapos ang ating matagal nang hiling na matapos ang Balog-Balog Dam, dahil it will integrate almost half of the province and help a lot of our farmers. So taos-puso po kami nagpapasalamat sa suporta and welcome po sa province of Tarlac, President BBM.
5: Maraming salamat, Governor Yap. At sa puntong ito, ating inaanyayahan ng ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang paggawad ng Socio-Civic Projects Fund o SCPF, Financial Assistance, na may kabuuang halaga na 102,200,000 piso. Kung saan may tig 200,000 ang bawat barangay mula sa probinsya ng Tarlac. At upang tanggapin ang cheque, tinatawagan po natin si Governor Christian Tellyap, ABC President Edward Christopher Suarez, na siyang kumakatawan sa 511 barangay captains, at Jackie Corpus Galang na kumakatawan sa 2,555 presidential scholars ng lalawigan ng Tarlac. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.

0: Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Maraming salamat. Magandang umaga po. Nabigat yung amin, Apo. At maraming salamat sa napaka-init na natanggap kong salubong mula pa sa bus. Nandun yung ating ibang mga presidential scholar at dito sa loob sa inyong gymnasium. At masarap na mapunta nga sa bandang norte pagka dumilipat ako kung saan ako pumupunta. Pero palapit na dun sa amin sa Ilocos Norte. Nararamdaman ko talaga ang init ng inyong salubong. Maraming salamat. Thank you. Andito po ako, ang sadya ko po rito ngayon ay upang tignan po yung ating dalawang program na ginagawa. At ito po ay ating binigay na konting tulong sa ating mga kababayan sa iba't ibang pamamaraan. Unahin ko, dalawa po yung program na yan. Yung una po ay yung galing po sa tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund. Yan po ay pondo na nasa national government na talaga, kagaya ng sa pangalan, para suportahan ang local government. Ngunit sa nakaraang panahon ay hindi masyadong maganda o hindi masyadong maayos o hindi masyadong nalalaman kung paano magamit yung pondo na yan. Alam nyo, naging governor ako sa Ilocos Norte ng tatlong termino, 9 taon ako doon. At sa 9 years ako nag-governor, tinatanong ko sa aking mga kapwa-governor at tinatanong, paano ba yung makakuha dyan, matulungan tayo ng LGSF? Sa 9 years ko na naging gobernador, minsan hindi nasabi sa akin kung paano makuha yung LGSF na yan. So in other words, walang sistemang nakikita. At hindi talaga nabababa yung pondo na yan kung saan lang nagagamit. Kaya sabi ko, nung umupo ako bilang Pangulo, sabi ko, ito na yung pagkakataon ko. Ayusin ko yung sistema ng LGSF. Kaya ito po ang ginawa namin. Yan po, imbis na ang national government pa magdadala, magbibigay, mamimili, kung sino mabibigyan, kung saan ilalagay. Ito po ay sinama po natin ang mga local government. Dahil kagaya ng sinabi ko, ay ako sa politika, lumaki ako sa local government. Kaya naging vice governor ako, naging governor ako ulit. At doon ko talaga natutunan kung ano ba ang pangangailangan ng taong bayan. At iba talaga ang trabaho kasi ng local government kaysa sa mga national official, mga congressman, mga senador, hanggang pangulo. Kaya sabi ko, isama na natin, gamitin na natin sa tama yung LGSF, yung Local Government Support Fund. Kaya po, yan ang aming ginawa at binabaan na lang namin, sinabi namin, magpatulong tayo sa local government. Unang-una, dahil unang-una, isang malaking bahagi, itong mga nakikita ninyo sa 10 kilo na sako ng bigas, ito po ay ating binibigay para sa ating mga kababayan na nangangailangan. Nakakalungkot po, pero ang katotohanan, marami pa sa ating mga kababayan na hindi nakakatiyak na makakain. Kahit sa isang araw, minsan lang kumakain, o sa 2 araw, 2 beses lang kakain. Kaya mahirap naman kung ganun. At na hindi ko makalimutan, nung una akong umupo, in-interview po ako, at tinanong sa akin, ano ba talaga ang ambisyon mo? Ano ba talaga ang pangarap mo para sa Pilipinas? Kako simple lang naman, ang aking iniisip ay sana masimulaan natin, tulungan ang ating mga kababayan para makarating tayo doon sa araw na wala nang gutom na Pilipino. Kaya po ating ginagawa ito. Kaya po, ang aming ginawa, sabi ko, gamitin natin ang local government, magpatulong tayo. Dapat magandang ugnayan natin sa local government. At tanong sa akin, bakit local government? Kako, kung tayo pa ang gagawa sa national government, paano? Sino maglilista tayo ng mga beneficiary? Saan natin gagawin yung listahan? Magpapadala tayo ng tao sa kung saan probinsya, kung saan bayan. Magtatanong tayo, magsasurvey. At aalamin natin kung sino yung mga nangangailangan. Gaano katagal yun? Ilang buwan yun? Bago aakyat na naman yung listahan, ipapadala na naman sa Office of the President. Tatanong na naman sa atin kung ano yung gagawin, paano gagawin, ano yung sistema. Ia-approve na naman yun bago bababa ulit. At para magpapadala na naman kami ng tao para mag-distribute. Eh, kako, napakatagal nun. Yung proseso yan, yun lang sinabi ko, madali lang ang pagkasabi. Pero buwan-buwan yan bago mamabuo, baka isang taong pa, bago mababa ang serbisyo na binibigay natin sa tao. Kaya sabi ko, wag na natin gawin yun dahil sa karanasan ko bilang gobernador, yung mga listahan ng mga benepisyaryo, yung mga listahan ng mga ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong at nangangailangan ng may makain, ay nasa kanila na yan. Dahil naalala ko, nung panahon ko, doon sa Ilocos Norte, araw-araw namin inaayos yung listahan yan, tinitingnan kung meron ng maayos na naging maganda na ang buhay, hindi na, pwede nang itanggal sa listahan. Kung meron naman nagkakaproblema, idagdag natin sa listahan. Yun eh, araw-araw. Sabi ko, ba't pa tayo gagawa ng listahan yun? Eh, tanong na lang natin sa gobernador, tanong natin sa mayor, tanong natin sa mga barangay. At ganun ang ginawa namin. Kaya dito sa magandang ugnayan sa local government at saka sa national government, naibaba na mas mabilis ang pagbaba ng serbisyo at saka benepisyo na galing sa national government dahil maganda ang pagsasama at pagtulungan ng local government at saka ng national government. Kaya ito po ay parang nagawa na natin yung kung sino mga magiging beneficiaryo at ito po ay binibigyan bahagi ng LGSF na binigay natin sa ating mga local government official. Eh, kako sa kanila, sana naman ay gawin natin na magbigay tayo ng kaunting bigas para sa ating mga kababayan na yun na nga ay hindi nakakatiyak sa kanilang pagkain sa kanilang para sa kanilang sarili, para sa kanilang pamilya. Kaya ayan po yung tigsa 10 kilo ng sako ng bigas na ibinibigay natin sa ating mga beneficiary para sila ay kahit papano ay meron silang mailalagay sa kanilang mga hapagkainan. Kaya yan po ang isang bahagi doon sa programa ng LGSF. At isa pa po, huwag niyo pong iisipin na minsanan lang ito. Ito ay magbibigay kami nitong 10 kilo ng sako ng bigas 6 beses sa isang taon. So every 2 months magbibigay uli kami. Kaya para matiyak naman na yung mga nangangailangan ay hindi na mag-aalala na wala silang makain, wala silang ipapakain sa kanilang pamilya. Dito sa Tarlac, makakatanggap ay 3,077 na benepisyaryo dito sa lalawigan ng Tarlac. At ito po ay ginawa na natin sa buong Pilipinas. Para alam nyo naman, kailangan talaga ay lahat ay pantay-pantay na ating ginagawa. At hindi na para matanggal na, sasabihin na, doon lang may nagsasabi, tinutulungan mo lang yung mga kung saan kayo nanalo, kung saan kayo natalo, hindi kayo na tumutulong. Hindi po tayo ganun. Basta Pilipino, tutulungan natin. Walang kinalaman yung ganun. Kaya sa mga 2,000 ang mga ang LGU natin sa buong bansa. Nakapagbigay na tayo ng 1,276 na LGU ng ganitong ng LGSF, ng tulong ng LGSF, kasama na rin dyan yung RISE program na ating ginawa. At yung iba po na local government ay nakadalawa na, pangalawang bigay na. Kaya patuloy po to, asahan po ninyo. At ito po ay para naman dahil nalaman naman natin na dahil sa gera sa Middle East, yung nangyayari, tumataas ang presyo ng langis. Siyempre, sumasama dyan yung presyo ng pagkain. Kaya po aming naisip gawin ito. Hindi lang dahil doon, dati pa, bago pa nagkagera, meron na tayong ganitong programa. Kaya't yan po ang aming tulong sa inyo at sana po ito ay makakapagbigay ng kahit kaunting ginhawa po. At inyo-kaninyo na po inaalala kung ano yung kakainin ninyo, ano yung papakain ninyo sa inyong mga pamilya. At yung sa LGSF naman, dahil hindi naman inubos nito, ay mayroong mga sasakyan na nakuha para sa mga disaster response. Multipurpose building sa Barangay San Isidro, La Paz, Capas, at pagtayo, naglagay tayo ng FMR, ng farm to market sa Gerona. Yun kasi, yun ulit, ay sinabi namin sa local government, kayo nang bahala. At alam ninyo yung sitwasyon dito sa inyo. Kaya't ganun din ang ginawa namin para sa mga barangay. Iba naman po, yun yung pangalawang programa na pinag-uusapan ko. Yung pangalawang programa ay yung Socio-Civic Development Program Fund. Sorry, Socio-Civic Program Fund. Ito po, yung binibigay po naman natin ay binibigay din ng Office of the President, pinapadala sa ating lahat ng mga barangay, pinapadala po natin sila ng 200,000 piso, bawat barangay. Para saan yon? Kung makita po ninyo, nung nasa labas, nakausap ko yung ating mga nagiging presidential scholar. Ano po ba yung presidential scholar? Yung presidential scholar, yung 200,000 na binigay natin sa mga barangay, sa mga bawat barangay, ang sabi lang namin, yung 100,000 doon, yung kalahati doon, 100,000, doon sa 200,000, 100,000, gamitin ninyo para makapagbigay tayo ng scholarship sa ating mga kabataan. So bawat barangay, mamili sila ng 5 na magiging presidential scholar. So sa bawat barangay, may 5 presidential scholar. Paghahatian yung 100,000 na bawat isa, ay makakatanggap ng 20,000. Yun po yung binigay kong cheque sa inyong ABC. At yun po ang aming patulong para sa ating mga kabataan para sila ay makapagtapos. Ang payo lang namin sa ating mga barangay officials, ako, mamili kayo yung malapit na magtapos. At baka hindi makapagtapos dahil kakulangan sa pambayad, kailangan magtrabaho, kung ano man ang nagiging problema, ay itong 20,000 piso ay makakatulong sa kanila. At dahil, mahalaga ito, dahil kung titingnan po ninyo, ang budget nitong administrasyon nito nung nakaraang taon, tsaka itong taon at tsaka sa susunod na taon, talagang pinaka-priority ang edukasyon. Dahil sa aking palagay, yan ang pinakamahalaga na serbisyo na may bibigay natin sa taong bayan. Kaya dahil na, siyempre ang kabataan, atin yan ang kinabukasan natin. Kaya para maging maganda ang kinabukasan ng Pilipinas, kailangan maganda ang naging edukasyon ng ating mga kabataan. Kaya yan po ang aming inuna. Nagbigay po tayo ng 200,000 sa kada barangay. At 100,000 doon sa 200,000 na yon ibibigay, magkakaroon sila ng presidential scholar, 5 na presidential scholar sa bawat barangay. Bakit po presidential scholar? Dahil galing sa Office of the President po yan, yung 200,000 na yan na binibigay natin sa barangay. Ano ngayon, tatanong ninyo, anong mangyari doon sa natirang 100,000 na binigay natin sa barangay? Sila na ang bahala doon. Sila na ang bahala, yung mga barangay official, kung saan nila gustong gamitin, yung perang yan. At yung mga napuntahan namin ng mga barangay, alam niyo po, dahil yan na naman, nanggaling yan sa karanasan ko sa bilang gobernur. Ang nakakaalam sa barangay, ang nakakaalam sa bayan, ang nakakaalam sa lungsod, ang nakakaalam sa probinsya, yung local government official. Pinagmamalaki ko nga nung nasa Ilocos Norte, wala nang mas marunong sa Ilocos Norte kundi ako, dahil akong governor dito. Kaya sa barangay, ganun din. Silang nakakaalam sa sitwasyon kung ano ba talagang pangangailangan nila. At sari-sari kung saan nila ginamit. Bumili ng motorsiklo, bumili ng computer. Yung isa, yung meron akong napuntahan barangay, bumili pa ng bigas para to dagdagan pa itong ating rice program. Kaya at nasa sa kanila na yon. At alam ko naman, nagagamitin nila sa pinakamagandang paraan upang matulungan ang taong bayan. Yan po ang ating, yan po ang ating dalawang programa. Yan po ang dalawang programa na nasa ilalim po ng bawat bayan makikinabang. Ito po ay ang magandang tulungan ng national government at saka ng local government. Talagang ginawa nating partner, hindi lamang kami nang uutos na sinasabi, ito yung gagawin ninyo, ito yung gagawin ninyo. Sa sinasabi, tulungan nyo kami para maibaba. Ha? Bakit natin ginawa nyo? Para maibaba ang benepisyo at saka lahat ng serbisyo ng taong bahay, mapababa ng mabilis at malawak kaagad. Kasi kung national government lang ang gagalaw, may kabagalan ng kaunti. At pero pag nung sinama natin yung local government, napabilis ng husto. Kaya mabuti naman at magandang coordination ng national government maibaba. Lagi ko pong sinasabi kung hindi sa mga hanggang sa barangay official ay kung hindi sa local government, kahit anong gawin ng national government, kahit anong sabihin namin na mapakandang serbisyo, napakagandang benepisyaryo, hindi po mararamdaman yan, kundi hindi mararamdaman na mabilisan yan kung hindi maganda ang ugnayan sa local government at saka sa national government. Kaya, at isa pa po, bago po ako magtapos, isa pang bagay, asahan po ninyo na ang pamahalaan ninyo ay nasa likod ninyo, kasama po ninyo sa lahat ng inyong pangangailangan. At kami po ay hindi lang kami nanguutos at sinasabi na iyan ang mga kailangan ninyong gawin, kung hindi kami rin ay nakikinig. Kaya kung meron kayong naiisip na kailangan gawin, meron kayong nakitang problema, meron kayong nakitang solusyon, kung ano man, ang inyong mga iniisip, kung may hinaing kayo, may suggestion kayo, ay sabihin niyo po sa amin. Sabihin niyo sa inyong mga local government official, sabihin niyo sa mga nandito, mga representative ng mga iba't ibang national agency, at alamin para malaman namin kung ano ba talaga ang pangangailangan ninyo. At asahan po ninyo, kagaya ng sabi ko, ang inyong pamahalaan ay nandito para sa inyo. At kung ano man ang inyong hinihiling, kung kaya namin ibigay, kung kaya namin gawin, asahan ninyo, gagawin po namin. Asahan ninyo na yung pamahalaan ninyo ay nakikinig sa inyo at ginagawa ang lahat. Nag-iisip kami kung paano pa ang makatulong. Lahat ng maaring gawin ay gagawin namin para naman matiyak na ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nangangailangan, ay naaalagaan, naaalalayan, hindi lamang sa panahon ng sakuna, kung hindi sa araw-araw ninyong buhay. Kaya't asahan po ninyo, yan po ang inyong pamahalaan. Ito pong administrasyon na ito ay ang pinakakakampi ay ang taong bayan, hindi ang aming sarili, hindi ang aming, mga pamilya, kung hindi kayo po. At ito po ay tuloy-tuloy po namin gagawin hanggang masabi po natin ay sana dumating ang araw wala nang gutom na Pilipino. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Just thank you na kada kayo amin. Just thank you.
0: Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ngayon po ay ating hinihiling sa ating mahal na Pangulo ang isang group photo kasamang lahat ng ating mga benepisyaryo at mga bisita sa baba ng stage. Hinihiling din po natin sa ating mga benepisyaryo at mga bisita na magsitayo at samahan ng ating mahal na Pangulo.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: inyo at ginagawa ang lahat. Nag-iisip kami kung paano pa ang makatulong. Lahat ng maaring gawin ay gagawin namin para naman matiyak na ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nangangailangan, ay naaalagaan, naaalalayan, hindi lamang sa panahon ng sakuna, kung hindi sa araw-araw ninyong buhay. Kaya't asahan po ninyo, yan po ang inyong pamahalaan. Ito pong administrasyon na ito ay ang pinakakakampi ay ang taong bayan, hindi ang aming sarili, hindi ang aming, mga pamilya, kung hindi kayo po. At ito po ay tuloy-tuloy po namin gagawin hanggang masabi po natin ay sana dumating ang araw wala nang gutom na Pilipino. Maraming maraming salamat po. Magandang umaga po. Just take it na kayo amin. Just thank you.
0: Maraming salamat po, mahal na Pangulo.
5: Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ay nasa Tarlac sa pasalukuyan. At pinapangunahan itong bawat bahay makikinabang program sa Baras-Baras, Tarlac City. At doon sa naging talumpati ng Pangulo, sinasabi niya na sa pamamagitan ng bagong bayan o bawat bayan makikinabang ay mas mapapabilis yung pagpapababa ng serbisyo from the national government down to the local government. At rekta na kanyang binibigay ng pambansang pamahalaan pababa sa lokal na pamahalaan, partikular sa mga barangay, ang Social Civic Projects Fund. Ang bahagi ng programa na ito ay yung pagbibigay ng libreng tig sa 10 kilo ng bigas na ipagpapatuloy hanggang sa marating na ang lahat ng mga LGUs na kung saan ay basis na pala nasa 1,266 na mga LGUs ang mararating o napagkakalooban ng tulong ng bawat bayan makikinabang program. At nasabay din ay yung pagtiyak ng Pangulo na tuloy-tuloy ang pamahalaan para maulalayan ang ating mga kababayan. Dito sa Tarlac ay nasa 3,077 na mga beneficiaryo ang makakatanggap itong bawat bayan makikinabang program, at ito ay para sa lahat niya at walang pinipili. Yan muna, sir, but dyan ang latest update dito sa pagbilad ng Pangulong Marcos sa lalawigan ng Tarlac. Para sa Bagong Pilipinas, I'll be back to sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa ipapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
6: Philippine Standard Time, 10 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw, Pilipinas. Narito po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang bawat bayan makikinabang program sa Baras-Baras, Tarlac City. 102.2 million pesos inilaan sa may 511 barangay sa lalawigan.
2: Headlines.
7: Draft measures ng panukalang amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para mapababa ang singil sa kuryente isinumiti na sa Presidential Legislative Liaison Office.
2: Headlines.
6: Mga paraan para mabawasan ang system loss sa kuryente inilatag na ng Energy Regulatory Commission.
2: Headlines.
7: Panukalang itaas sa 600,000 piso ang tax exemption inihain ni Senador JV Ejercito.
2: Headlines.
6: Tax records ni Vice President Sara Duterte isinumite na ng Bureau of Internal Revenue sa Senate Impeachment Court. Panukalang dagdagan ang witness sa usapin ng confidential funds pinag-aaralan ng House Prosecution Team.
2: Headlines.
7: Department of Social Welfare and Development o DSWD naka-full alert sa posibleng epekto ng low pressure area at easterlies.
8: Headlines.
6: Mas mabilis na pagtugon sa mga isyong pangkalusugan, inaasahan matapos ang pagbuo ng Council of Experts ng Department of Health.
8: Headlines.
7: At Commission on Elections o COMELEC umapila kay Pangulong Marcos Jr. na ideklarang holiday ang November 3.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
6: 12 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Huwebes, July 30, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
7: At ako naman po si Ched Oliva.
6: Napapakinggan tayo live sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang bawat bayan makikinabang program sa Baras-Baras, Tarlac City. 102.2 million pesos inilaan para sa 511 barangay sa Lalawigan. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: So, dyan, pinangunahan niya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bawat bayan makikinabang program sa Baras-Baras, Tarlac City. Ako sana ipinamahagi sa mga 511 ng mga barangay sa lalawigan ng Tarlac ang tulong pinansyal mula sa Social Civic Projects Fund na nagkakahalaga ng 102.2 million pesos. As of July 2, 2026, nasa 4.69 billion pesos na ang nai-release para sa 23,431 ng mga barangay at nagpapatuloy pa rin ang pamamahagi sa mga natitirapang mga barangay na pupuntahan ng Pangulo. Sa ilalim ng Social Civic Project Fund, bawat barangay tumatanggap ng 200,000 pesos na tulong pinansyal, 100,000 para sa mga prioridad na proyektong pangkomunidad at 100,000 pesos naman para sa Presidential Scholars Program kung saan limang mag-aaral sa kolehiyo ang tumatanggap ng 20,000 pesos. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Nasa Presidential Legislative Liaison Office o PLLO na ang draft measure sa panukalang pag-amenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, patuloy sila makikipagtulungan sa Energy Regulatory Commission o ERC at iba pang power sector stakeholders para sa nasabing amyenda. Anya sa ngayon ito sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagaanin ang gastusin ng mga consumers sa kuryente. Una nang sinabi ng kalihim na posibleng maalis ang system loss charge bago ang susunod na SONA ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Department of Energy determinadong maisakatuparan ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na burahin ang system loss sa kabila ng ani ay mga hamong dapat kaharapin upang ito'y matanggal na sa monthly bill. Muling magbabalita si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinagyandiin ni Energy Secretary Sharon Garin na desidido silang mangyari ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tanggalin ang system loss charges para mapababa ang presyo ng kuryente. Sa bus interview kay Garin, sinabi nitong maraming hamon ang dapat kaharapin para maisakatuparan ang nais ng Pangulo, gayong hindi lang naman pagbibigay ng instructions sa mga stakeholders ang gagawin. Kailangan pulidoan niya ang magiging koordinasyon sa mga concerned stakeholders gaya ng Energy Regulatory Commission, mga electric cooperative at iba pa. Dagdag ni Garin na hindi lang din system loss ang pinatatrabaho sa kanila ng Pangulo na nakakadagdag sa hamong kinakaharap ng kanilang departamento. Naririyan din niya ang target ng Pangulo patungkol sa renewable energy, exploration at iba pa na dapat din nilang atupagin. Pero sa lahat ng ito ay siniguro ng kalihim na kaya nila at determinado silang tapusin ang anumang utos ng punong ekotimo na iniyatang sa kanilang kagawaran. Pakinggan natin si Energy Secretary Sharon Garin.
10: Maraming challenges for sure because this is not just giving instructions to our stakeholders. It has to be well coordinated. Hindi lang yung system loss ang instructions eh. Marami pa siyang mahirap din yung instructions. So, but we are up for the challenge.
9: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Inilatag ng Energy Regulatory Commission o ERC ang mga paraan na maaring gawin ng power utilities para tugunan ang sanhi ng system loss sa kuryente. Sa programang Boses, sinabi ni ERC Chair at CEO Attorney Francis Saturnino Juan na kabilang dito ang pag-asaayos sa mga kawad para maiwasan ang pag-init na isa sa mga dahilan ng system loss. Ang system loss ay kuryenteng nawawala habang ipinapadala mula sa power plant papuntang tahanan at establishmento. Pagdating naman sa non-technical losses na sanhi ng system loss tulad ng illegal na koneksyon ng kuryente o paggamit ng jumper, iginit ng ERC na maaari ring umaksyon ang electricity utilities ukol dito.
11: Maraming po pwedeng gawin. Kumbaga, ayusin mo yung kawad. Medyo palakihin mo yung kapasidad ng kawad nang sa ganun ay hindi masyado ang pag-init at mababawasan talaga ang mawawalang kuryente. Kung meron tayong alam na mga kapitbahay natin gumagawa ng ganyang illegal na gawain, ay po pwede naman na pagbigay alam doon sa ating mga utility para sila ngayon ang magkoconduct ng inspection ng naaayon doon sa procedure sa batas at sila mismo ang magdiskonekta.
7: Si ERC Chair at CEO Attorney Francis Saturnino Juan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Kinumpirma ng Department of Energy na gumugulong na ang mga pag-uusap at diskusyon ng Energy Regulatory Commission o ERC at ng National Electrification Administration o NEA patungkol sa pagtatanggal ng system loss charge sa electricity bills ng mga consumer. Ayon kay Energy Undersecretary Rowena Guevara, isa sa mga nais tutukan ngayon ng mga ahensya ng pamahalaan na konektado sa enerhiya ay ang pagsagot sa mga issue ng technical loss. Isa kasi ito sa mga inaarayan ng electric cooperatives na lalong magiging problema oras na alisin na ang system loss charge. Sa ngayon, ginagawa na ng remedyo ng pamahalaan kung paano nga ba mapapabilis ang improvement sa technical system loss. Oras kasi na maisaayos na ang sistema ay tiyak na kasunod na nito ang pagpapababa rin sa presyo ng kuryente.
12: To talk to the National Electrification Administration kasi kailangan niya mag-provide ng loans or long-term loans para pwede magawa nga ng electric cooperatives yung improvement ng system. At the end of the day, pag na-improve kasi yung technical system loss at natanggal talaga natin or na-minimize natin yung non-technical system loss, hindi talaga mangyayari, bababa ang presyo ng kuryente. And that is the bottom line in the president.
6: Yan ang pahayag ni Energy Undersecretary Rowena Guevara.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Hinimok ng Malacañang ang power utilities na palakasin ang mga programa laban sa electricity theft at pilferage. Makaraang magbabala ang industry groups na mahihirapan ang power companies kapag inalis ang system loss charges. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabawasan ang gastusin ng mga consumer sa kuryente, subalit hindi niya gusto na ang utility companies ang sumalo sa mga dagdag na gastos. Samantala, pinag-aaralan ng gobyerno kung paano makakaapekto sa power sector ang panukalang alisin ang system loss charges.
13: Kailangan nilang gumawa ng programa para maiwasan ito. So kailangan na maging efficient din sila para maiwasan ang losses na napapasan ng ating mga kababayan. So ito po ay inaaral dahil hindi po nais ng Pangulo na hindi rin maging maganda ang epekto nito sa mga utility companies.
6: Tiniyak din ng Malacañang na susunod sa international safety standards ang paggamit ng nuclear energy. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang buhayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA ang planong isama ang nuclear power sa long-term energy mix ng Pilipinas. Ayon kay Castro, patuloy na isinusulong ng Department of Energy ang whole of government approach para ihanda ang bansa sa posibleng nuclear power development. Tiniyak din ng Malacañang na hindi itutuloy ang plano kung makakompromiso ang kaligtasan ng publiko.
13: Kailangan mag-comply sa safety, security, and safeguards requirement na naaayon din naman po sa International Atomic Energy Agency. So hindi po tusuong ang ating pamahalaan, ang administrasyon, kung ito po ay puput in danger ang ating mga kababayan.
6: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Nangako si House Committee on Energy Chairperson at Palawan Representative Jose Alvarez na agad isusulong ng komite ang mga panukalang batas na kailangan upang maipatupad ang mga prioridad na panukalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mapababa ang presyo ng kuryente. Ayon kay Alvarez, buong suporta ay binibigay ng House Committee on Energy sa mga reformang magpapalawak ng abot-kaya at maasang supply ng kuryente para sa mga Pilipino. Sinabi rin niya na susuportahan ng komite ang panukalang alisin ang system loss charges na ipinapasa sa mga consumer sa kanilang bayarin sa kuryente. Suportado rin anya ng komite ang panukalang sariling kuryente act na magpapadali sa paglalagay ng rooftop solar panels at battery energy storage systems sa mga tahanan at negosyo. Ayon kay Alvarez, tatalakayin ng komite ang mga panukalang may kaugnayan sa system loss charges habang inihahanda na rin ang pinagsamang bersyon ng sariling kuryente act.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Nilagpasan pa ng Department of Finance ang nauna ng anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagdating sa income tax exemption ng mga manggagawa. Matatanda ang una ng sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA ang income tax exemption ng mga manggagawa sa middle class na kumikita ng 250 hanggang 350,000 pesos kada taon. Pero ayon kay Finance Secretary Frederick Go, hindi lang ang mga nasa middle class ang makikinabang dito dahil maging ang mga kumikita ng higit sa 350,000 pesos kada taon ay makikinabang din sa tax relief measure ng pamahalaan. Bunsod dito ay inaasahang makakatipid ng nasa 15 hanggang 17,000 pesos ang mga nasa great middle class sa pagbabayad ng buwis sa loob ng isang taon na magresulta sa mas mataas na take home pay.
15: Earning between 250 to 350,000 annually will enjoy up to 15,000 pesos in additional annual net income or net take-home pay, while workers earning 350,000 and above can receive up to a maximum of 17,500 more in income tax relief that will translate to up to 17,500 pesos more in annual take-home pay.
6: Yan ang pahayag ni Finance Secretary Frederick Go.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Senador JV Ejercito naghain ng panukalang gawing tax-free ang sahod na hanggang 50,000 pesos kada buwan. Mula Senado, narito ang ulat ni Ninfa Asuncion.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Naghain ng panukalang batas si Senate Senior Deputy Majority Leader JV Ejercito na naglalayong gawing income tax-free ang mga manggagawa at empleyadong kumikita ng hanggang 50,000 pesos kada buwan o 600,000 pesos kada taon. Sa ilalim ng Senate Bill 2341 na isamyandahan ni Ejercito ang National Internal Revenue Code para mapataas ang income tax exemption threshold mula sa kasalukuyang 250,000 pesos kada taon na itirada sa ilalim ng train law. Ayon kay Ejercito, layunin ang panukala na madagdagan ang take-home pay ng milyon-milyong Pilipino sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Anya, panahon na ang iyakma ang umiiral na sistema ng pagbubuwis sa kasalukuyang kalagayang pang-ekonomiya lalo na para sa mga middle-income earners. Pinaliwanag ni Ejercito na bagamat ang karoon ng reforma sa income tax system sa ilalim ng train law noong 2017, malaki na ang ipinagbago ng ekonomiya dahil sa patuloy na inflation, pagtaas ng presyo ng langis at magmamahal ng mga bilihin na nagpababa sa purchasing power ng mga manggagawa. Sa panukala, ang mga empleyadong kumikita ng hanggang 600,000 pesos kada taon na hindi na magbabayad ng income tax, habang ang mga lalampas halagang ito ay may nanatiling saklaw ng graduated income tax rate. Sinabi ni Ejercito na layunin ng panukala na mabawasan ang pasanin sa buwis ng mga manggagawang Pilipino, mapalaki ang kanilang inumuwing kita at mapalakas ang kanilang kakayahang bumili ng mga pangunahing kinakailangan. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Tiniyak ng Bureau of Internal Revenue, BIR, ang maigting nitong suporta sa tax reform agenda na inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Sa isang pahayag, sinabi ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na handa itong ipatupad ang tax measure sa sandaling maisabatas ang mga kaukulang panukala. Habang hinihintay ang pag-uusad ng mga panukala sa Kongreso, sinabi ng BIR Chief chief na ipagpapatuloy nito ang taxpayer-centric approach sa pamamagitan ng pinasimpleng tax compliance at pagre-repaso ng mga proseso at regulasyong hindi naangkop sa kasalukuyang pangangailangan ng mga taxpayer. Dagdag pa ni Mendoza, patuloy din nilang kukonsultahin ang iba't ibang stakeholder para matiyak na ang mga reforma at programang ipatutupad ay tumutugon sa aktual na kalagayan at pangangailangan ng mga nagbabayad ng buwis.
14: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, sinimulan na ang deliberasyon sa mga petisyon ng taas pasahe. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
14: Radyo Pilipinas. Report.
7: Mary, go ahead. Okay, balikan natin ang report na yan ni Mary Ann Bastasa.
14: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Kauna-unahang free trade agreement ng Pilipinas at Chile na isapinal na ayon sa Department of Trade and Industry. Si AJ Ignacio para sa detalye.
14: Radyo Pilipinas. Report.
17: Yes, John, formal nang na sa ipinal ang kauna-unahang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Chile. Ayon nga kay Trade and Industry Secretary Cristina Roque, ang naturang pagkakaroon ng free trade agreement ay kauna-unahan para sa isang Latin American nation na nagsasagawa at nagbibigay ng layon na magkaroon ng maayos na investment at cooperation trade and investment at digital economy para sa mga micro, small and medium enterprises at ang pagkakaroon ng kolaborasyon para sa labor and environment at ang naturang agreement ay magpapalakas sa economic resilience at pag-diversify sa export markets at lilika ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino businessmen, mga manggagawa, magsasaka at mga consumer. John, mula pa rin dito sa Department of Trade and Industry sa lungsod ng Makati para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Balikan natin ang nabiting report ni Mary Ann Bastasa, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, sinimulan na ang deliberasyon sa mga petisyon ng taas pasahe.
14: Radyo Pilipinas. Report.
18: Pirma ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na sinimulan nitong talakayin ang mga petisyon para sa taas pasahe na inihain ng limang pangunahing transport groups kasunod ng sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Saklaw ng mga petisyon ang mga pampasaherong jeepney, bus, UV Express taxi at motorcycle taxi. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, masusing nire-review na ang lahat ng pending na petisyon alinsunod sa direktiba ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na bumuo ng rekomendasyon sa lalong madaling panahon. Kasama umano sa kanila isinasaalang-alang sa deliberasyon ang posisyon ng iba't ibang stakeholder kabilang ang epekto ng inflation at kakayahan ng mga commuter na magbayad ng anumang magiging dagdag pasahe. Punto ni Chairman Mendoza, target ng LTFRB na makabuo ng fair adjustment na makatarungan para sa sektor ng pampublikong transportasyon habang pinangalagaan din ang kapakanan ng mga commuter at ng publiko. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Sinabi ng mga kinatawan ng Bureau of Internal Revenue o BIR na isinuminte na nila ang tax records ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Ayon sa mga kinatawan ng BIR, isinuminte nila ang records sa Office of the Clerk of Court bago mag-alas 9 ng umaga kanina. Batay sa itinakdang palugit ng Impeachment Court, tiniyak ng BIR na nakakuha sila ng President's authorization para mag-produce ng tax records ng Vice Presidente. Una lang inatasan ng Impeachment Court si BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na agad tugunan ang sampina para sa mga nasabing dokumento. Kaugnay pa rin ito ng mga aligasyon ng unexplained wealth sa ilalim ng Article 2 ng Impeachment Complaint.
14: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Suggestion ni Senator Judge Ping Lacso na dagdag na witness para sa usapin ng confidential funds, aarali ng House Prosecution. Mula ang kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
14: Radyo Pilipinas. Report.
19: Ang House Prosecution panel ng suggestion ni Senator George Panfilo Lacso na magharap ng testigo may sapat na kaalaman sa aktual na paggamit ng intelligence at confidential funds sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecutor Lawrence Defensor, titimbangin muna nila kung baka tutulong ang naturang testigo sa pagpapatibay ng kaso ng prosekusyon. Gayunman sinabi niya hindi layunin ng prosekusyon na ikumpara ang Office of the Vice President at DepEd sa ibang ahensyang gumagamit ng confidential at intelligence funds. Binigyan diin ni Lead Prosecutor

0: Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte usapin ng paglabag sa konstitusyon at hindi lang isang simpleng krimen ayon sa prosekusyon. Mula ulit sa Kamara, narito naman si Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: In-house prosecutor Lawrence Defensor na ang paglilitis ni VP Sara Duterte ay nakatuon sa paglabag sa saligang batas at katapatan sa pananungkulan at hindi isang karaniwang kasong kriminal. Itong mariing giniit ni Defensor sa gitna ng mga pagtatangkang ikahon ang bawat usapin sa pamantayan at teknikalidad. Ayon kay Defensor, mahalagang maunawaan ng publiko na ang pangunahing layunin ng prosecution ay patunayan ang paglabag sa konstitusyon at hindi basta isang krimen lamang. Ang Article 1 ng Articles of Impeachment ay nag-aakusa kay VP Duterte ng hindi wastong paggamit, maling alokasyon at irregular na liquidation ng 612.5 million pesos na confidential funds na nagbungal na umano sa culpable violation of the Constitution, graft and corruption at betrayal of public trust. Paliwalag na ang batayan para sa pagpapatalsik ay sumasaklaw sa mga opisyal na hakbang na sumisira sa tiwala ng taong bayan. Pinabulaanan din ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervin Luistro ang pahayag na kailangan patunayan ng prosecution ang kaso gamit ang mabigat na pamantayan ng proof beyond reasonable doubt. Binanggit niya na ang pamantayang clear and convincing evidence na lumilitaw sa kasong Duterte versus House of Representatives na anya ay mas mababa kaysa sa kinakailangang antas ng ebidensya para sa isang hatol na kriminal. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinagugulong na ng National Bureau of Investigation o NBI ang investigasyon sa umano'y anomalya sa 2019 SEA Games at target matapos ito sa loob lang ng 3 hanggang 4 na buwan. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, agad itong susundan ng paghahain ng mga irerekomendang kaso. No-show din anya mga opisyal ng 2019 Philippine SEA Games Organizing Committee o FISGOC nitong Martes at abogado lamang ang pinaharap ng mga ito sa NBI. Sa 7 subpoena na inisyo na NBI, isa pa lang ang sumipot sa kanilang patawag. Samantala, wala pa anyang tugon ng Commission on Audit o COA sa hiling niyang certified true copy ng audit report nito sa Philippine Sports Commission, partikular ang may kaugnayan sa 2019 SEA Games at FISGOC. Sabi pa ng NBI Chief, hinihintay rin niya ang sagot ng Securities and Exchange Commission na hiritan niya ng mga o hiniritan niya ng mga dokumentong may kinalaman sa FISGOC Foundation Incorporated sa CLOW on 2017 hanggang 2026.
4: Dumating yung isang PSC officer. So, tuloy-tuloy yan. And we're intending to wrap it up in 3 to 4 weeks lang. Kasi malinaw naman yung ebidensya. Dumating na yung isa, then another one is coming over. No? I think in 3 to 4 weeks, we can finish the investigation and file the respective charges.
3: Si NBI Director Attorney Melvin Matibag.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:35 ang ating oras, Pilipinas. Magpapatuloy ang ating balitaan dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:36 ang ating oras sa iba nating mga balita. Naka-full alert ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa agarang pagtugon sa posibleng epekto ng low

0: pressure area at Easterlies. Nakahanda na ang mga mobile command center, mobile kitchen at angels in red vest para alalayan ang mga maapektuhan ng kalamidad. Naka-preposition na rin ang family food packs at iba pang relief items sa mga hub at warehouse maging sa last mile facility sa buong bansa. Available ang mahigit 4.8 million na kahon ng family food packs bilang augmentation sa mga LGU na maaapektuhan ng masamang panahon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mas mahihinang ulan ang inaasahan ngayong araw bunsod ng epekto ng low pressure area o LPA na nasa loob ng bansa. Ayon sa PAGASA, inaasahang malulusaw ang LPA sa mga susunod na oras. Sa ngayon, umiiral ang localized thunderstorms at easterlies sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, isang LPA rin ang namataan sa labas ng bansa at hindi inaasahang papasok sa area of responsibility.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Malawakang kinonsulta ng Department of Education ang mga stakeholder kaugnay sa panukalang executive order para i-update ang guidelines sa suspension at resumption ng pasok sa trabaho at klase sa educational institutions at learning centers tuwing may emergency. Tumutugon ang panukala sa iba't ibang panganib tulad ng matinding init, volcanic smog, malakas na ulan at lindol. Tampok dito ang tatlong sistema, ang automatic suspension at resumption batay sa itinakdang pamantayan ng government agencies, localized suspension at resumption na idineklara ng local chief executives, at granular suspension at resumption na idineklara naman ng mismong paaralan batay sa pagsusuri ng kalagayan sa kanilang lugar. Patuloy namang kukonsulta ang DepEd sa mga guro, magulang at estudyante para maisaayos ang panukalang framework.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Doble kayod na ang Philippine Space Agency o PhilSA para sa inaasang rocket launch ng Pilipinas na gagawin sa Cagayan. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Philippine Space Agency o PhilSA Rocket Engineer, Engineer Renzo Wee, labis silang ikinalugod ang natanggap na suporta mula mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos mabanggit ang proyekto ng PhilSA. Pagdating naman sa usapin na magiging benepisyo ng bansa sa nasabing rocket launch, isa sa pinakamahalagang outcome na nasabing proyekto ay ang promotion ng space ecosystem sa bansa. Kabilang kasi sa mas o sa mga praktikal na aplikasyon nito ay ang pagkakaroon ng sariling space data ng bansa sa pamamagitan ng isang satellite upang mas mabantayan ang lagay ng panahon para mas mapaigting ang disaster preparedness at response. Isa rin sa mga tinitingnan ngayon ng PhilSA ang posibleng aplikasyon din ito sa pagpapaigi ng communication services ng bansa.
3: We realized that we need our own eyes from space. Kailangan pala natin ng satellites, kailangan natin ng space data, ng mga images, marami pang iba. And now, we realize that we need to be more independent in sending our assets in space. What we're trying to say here is, the investment in space science and technology application and providing for the needs of the Filipino people goes hand in hand.
2: Yan ang pahayag ni PhilSA Rocket Engineer, Engineer Renzo Wee.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakatutok na ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga insidente ng pagbaha sa Davao City kasunod ng isinagawang inspeksyon sa Bangkal, Barangay Tolomo proper sa lungsod. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, na pag-alaman na binuhusan ng bilyong halaga ng pondo ang flood control project sa naturang lugar noon pang 2019, pero wala namang natapos na proyekto para maibsan ang nararanasang pagbaha. Isa naman sa mga iminungkahi ni Dizon na posibleng solusyon upang mabawasan ang labis na pagbaha sa Davao City tuwing malakas ang ulan o kung may bagyo ay ang paglalagay ng dam o detention basin sa bulubunduking lugar ng Davao City. Sa tulong kasi nito ay maiiwasan aniya ang biglaang pagbagsak ng tubig sa Kapatagan at sa syudad para makaiwas sa baha. Ipagpapatuloy din ang dredging operations upang i-redirect sa dagat ang tubig ulan habang patuloy na inaayos ang flood control project na siyang magiging sagot sa mga pagbaha.
4: Kailangan ang primary control natin sa ilog sa taas, hindi sa baba. Kasi pag sa baba, wala ka na eh. Ay, bumaba na yung tubig eh. Diba? So ang kailangan dito, again, hindi ko alam bakit walang ginawa. Sa dami ng perang bumuhos dito, kailangan dun tayo maglagay ng either dam o detention basin. Para yung tubig, hindi na natin papababain ng mabilis. Ganun din ang gagawin natin sa Cebu. Kung maalala nyo, yung sa Tino. Ganun-ganun ang nangyari sa Manara River, tsaka dito sa talong. Ganon.
0: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Nakadakda pa rin simula ng Department of Transportation o DOTR ang partial operations ng Metro Rail Transit Line 7 o MRT-7 sa ikalawang quarter ng 2027. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nasa tamang schedule naman daw ang proyekto at target pa rin ang ahensya na mabuksan ang 12 istasyon ng MRT-7 sa susunod na taon. Bukod sa MRT-7, nagbigay rin ng DOTR ng update sa iba pang malalaking infrastructure projects. Inaasahang magsisimula na ang operasyon ng Port of Lucena sa Agosto, habang target namang mabuksan bago matapos ang taon ang tatlong bagong EDSA busway stations sa bagong baryo Balintawak at Guadalupe. Sinabi rin ng DOTR chief na inaasahang matatapos sa Disyembre ang Bukidnon Airport Terminal, habang target namang makompleto sa Oktubre ang bagong passenger terminal ng Siargao Airport. Samantala, inaasahang ding matatapos bago matapos ang taon ang Phase 1 ng Santo Tomas Chaong segment ng South Long Haul Project. Tungkol naman sa Metro Manila Subway Project, sinabi ni Lopez na maayos naman ang takbo ng konstruksyon. Ayon sa kanya, 90% na ng kinakailangang right-of-way acquisition ang natapos na noong Hunyo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Inaasahang mapapabilis ang pagtugon ng gobyerno sa usaping kalusugan kasunod ng pagbuo ng Department of Health o DOH ng Council of Experts. Ang council ay kinabibilangan ng mga dating health secretary na magtutulungan para tugunan ang bottleneck sa pagpapatupad ng universal healthcare. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni dating DOH Secretary at ngayoy Iloilo 1st District Representative Janet Garin na isa sa mga tututukan nila ang pagkakaroon ng taripa sa gamot para matiyak na mapapakinabangan ang mga benepisyo ng programa.
5: Pero di ba mga ospital or providers na tinataasan nila yung presyo? So nawawala no yung importansya ng benepisyo. At ito ay isa sa tututukan ng council para naman magkaroon tayo ng taripa. It's the same that is happening to the medical assistance program.
0: Yan po si dating DOH Secretary at ngayoy Iloilo 1st District Representative Janet Garin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Nais pa ang palakasin ng Department of National Defense o DND ang presensya ng Pilipinas sa eastern part ng mga teritoryo nito, partikular sa Philippine Rise sa silangang karagatan ng Pilipinas. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., napakalaki ng East Philippine Sea na dapat ding matutukan at hindi lang ang mga banta na kinakaharap ng bansa sa West Philippine Sea. Gayon ang kalihim na pinagpapaguran din o pinagpupugaran din ang mga teritoryo sa silangang karagatan ng Pilipinas ng iba't ibang foreign malign influence na banta rin naman sa seguridad ng bansa. Mahalagaan niya na masawata ang lahat ng mga illegal na aktibidad dito upang mas maging maayos sa seguridad ng bansa at magamit din ng Pilipinas ang iba't ibang likas na yaman sa silangang bahagi ng bansa at Pacific Seas.
6: Malaki ang East. At dyan, pinagpupugaran din yung mga foreshore areas at saka ibang mga isla dyan, pinagpupugaran din yan ng mga foreign malign influence. Illegal mining, illegal logging, takbuhan ng mga ano.
2: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Hepe ng Philippine National Police may hamon sa mga bagong promote na police. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Inikayat nga ni Philippine National Police PNP Chief Police General Jose Melencio Hernandez Jr. ang mga bagong promote na tauhan nito na kuhanin ang tiwala ng sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng tapat, profesional at may malasakit na paglilingkod bilang mga alagad ng batas. Ginawa ni Nartates ang pahayag kasunod na rin ang promosyon ng may nasa 5,600 at dalawang mga bagong promote na tauhan sa ilalim ng First Cycle Calendar 2026 sa regular promotion program na ginagawa kahapon. Sinabi ng PNP Chief na ang promosyon na hindi lamang pagkilala sa mga nagawa ng isang pulis kundi panawagan din sa mas malaking pananagutan. Higit pang palalakasin ng PNP ang profesional na at baka mamamayang puwersa na sa pangunguna ni General Nartates, alisunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabuang 300 at 73 second level uniform personnel at tumanggap na kanilang promosyon sa Kampo Krame habang isinagawa rin ang sabayang seremonya sa mga Police Regional Office at National Support Unit para sa natitirang 5,200 na tauhang na-promote sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Umapila ang Commission on Elections o COMELEC kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kung maari ay ideklara na rin ang November 3 bilang isang holiday upang mabigyan ng panahon ang mga botante na makilahok sa gaganaping barangay at sanggunian kabataan elections o BSKE sa darating na November 2. Ang kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, kung hindi kasi maideklara ang nasabing petsa bilang holiday, ay posibleng magsiuwi na rin at lumuwas na ng maaga ang mga botante dahilan para hindi sila makaboto. Isa rin itong pamamaraan ayon kay Garcia upang ma-maximize ang voters turnout sa gaganaping eleksyon at maiwasan ang pagdami ng mga inactive status ng mga botante na kailangan pa ng renewal.
8: Request po ang inyong Commission Elections na sa ating pong Pangulo na baka pwede madeklara na walang pasok ang November 3 din. Kasi kung ang November 1 ay undas, mag-uulian ng mga kababayan natin. Pero kung may pasok po kasi kaagad ang November 3, baka po kasi magluwasan kaagad yung mga kababayan natin uuwi sa mga probinsya ng November 2 at hindi na makaboto sa mga presinto. Samantalang kung ang November 3 ay wala rin pasok, at least kahit lumuwas sila, yung November 3 na papuntang Maynila o papunta sa mga lugar na doon sila nagtatrabaho o doon sila pansamantalang nakatira, kahit paano po, safe tayo na ang November 2 makakaboto yung mga kababayan.
2: Si COMELEC Chair George Erwin Garcia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, Alex Ayala pinadapa si defending champion Leila Fernandez para umabante sa quarterfinals ng Mubadala DC Open sa Washington DC sa USA. Mula Sports Radio 918, narito pong ulat ni Dennis Hilanga.
9: Umabante si Alex Ayala sa quarterfinals ng Mubadala DC Open sa Washington, USA matapos patalsikin si defending champion Leila Fernandez ng Canada 6-2-7-6 sa kanilang round of 16 match. Sinubok ang katataga ng Filipina player sa second set matapos iposte ng Canadian ang 5-1 na bentahe. Nalagpasan ito ni Ayala nang ipanalo ang limang sunod na games para sa 6-5 advantage. Nakabawi si Fernandez sa 12th game para makapwersa ng tiebreak. Pagdating sa tiebreak, itinala ni Ayala ang 3-1 lead bago umiskor ng 4 na sunod na puntos para tuluyang tapusin ang laban. Ito na ang 2nd sunod na beses na nakapagpatalsik ng defending champion si Ayala matapos din niyang pabagsakin si Iga Swiatek sa Wimbledon. Target niya naman ngayon na makarating sa semifinals laban kay Polina Kudermetova o Elina Svitolina. Bago ang kanyang tagumpay kay Fernandez, unang tinalo ni Ayala si Paris Olympics gold medalist Sheng Qinwen ng China. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
11: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
10: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
12: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
10: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, balita dito sa Luzon. Relasyon ng mga pamilya sa Kalinga, iba yung pinapalakas ng mga kagawad ng kalusugan at edukasyon. Si Estrella Loque ng Radyo Pilipinas Tabuk para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pinapalakas pang lalo ng mga kagawad ng kalusugan at edukasyon sa Kalinga ang relasyon ng mga miyembro ng mga pamilya sa lalawigan sa pamamagitan ng Stress Management and Resilience Seminar na pinagkakaisahan ng Office of the Provincial Health Officer o OPHO at Department of Education. Layo nitong mas mapalalim ang pangunawa ng mga Parent Teachers Association na PTA officers at community partners sa gampanin ng mga magulang sa pagsusulong ng mental at emotional well-being ng kanilang mga anak. Kasama sa mga napag-usapan ang mga topikong understanding stress and building resilience, kung saan ay natukoy ang mga kadalasang nagdudulot ng stress sa mga bata, kung paano kabayan ang mga ito para makakope sa stress. Kasabay na rin ang pagpapalakas ng kanilang emotional resilience sa pamilya at sa komunidad at kung paanong turuan ang mga ito na humingi ng tulong kung kinakailangan. Na-empower ang mga magulang sa pamamagitan ng mga practical techniques upang matamo ang mas malusog na tahanan kung saan ay ramdam na mga bata na sila ay ligtas, nauunawaan at sinusuportahan. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas. Agoo, 106 na pulis sa Region 1 na promote si Glenda Bakungan Sarak sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Na-promote ang 106 na personnel ng Police Regional Office 1. Idinaos ang oath-taking, donning at pinning of rank sa mga newly promoted second-level uniform personnel ng Pro 1 sa City of San Fernando, La Union sa pangunguna ni Police Brigadier General Jovencio Badwa Jr., Regional Director. Kabilang sa mga na-promote, ang 51 police captain na naging police major, 4 na police lieutenant na naging police captain, 2 police executive master sergeant na naging police lieutenant, 9 na police senior master sergeant na naging police chief master sergeant. Na-promote din ang 36 na police staff sergeant bilang police master sergeant, 34 na police corporal bilang police staff sergeant, at 6 na po na patrolman bilang police corporal. Sa mensahe ni Police Brigadier General Badwa, iginiit niyang nakamit ang bawat promotion dahil sa merit at mayroon itong kaakibat na responsibilidad na magsilbing huwaran sa hanay ng pulisya at sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Coast Guard District Palawan puspusan ang paghahanap sa 2 nawawalang manging isda matapos tamaan ng buhawi. Magbabalita si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas Palawan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Patuloy na magsasagawa ang Coast Guard District Palawan ng malawakang paghahanap sa dagat at himpapawid gamit ang BRP Cape Engaño at PCGBN Islander 4177 upang masuyod ang target search grid sa mga katubigan ng Quezon, Palawan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Palawan, ay Philippine Coast Guard Lieutenant Commander at Coast Guard District Palawan spokesperson Attorney Gretch Mary Aquario na iligtas na ang dalawang tripulante kung saan ang isa ay natagpuan ng kapwa mangingisda nito lamang Martes habang ang kapitan naman ay napadpad malapit sa baybayin ng mainland matapos silang magkahiwa-hiwalay noon pang 24 ng Hulyo nang tamaan ng buhawi at lumubog ang kanilang bangka. Binubuo ang kasalukuyang operasyon ng malawakang pag-iikot sa karagatan at 4 na paglipad upang matunton ang pinalawak na drift model at lokasyon kung saan lumubog ang naturang sakyang pandagat. Sinusuyod ng mga otoridad ang malawak na saklaw ng dagat sa kabila ng mga hamon ng masamang panahon, epekto ng habagat at hanggang sa ngayon ay kawalan ng makikitang debris o bahagi man lamang ng lumubog na bangka. Nakikipagtulungan ang PCG sa MDRM Quezon Palawan at PNP Maritime Group upang mapalakas ang ugnayan at maisagawa ang mas epektibong paghahanap sa baybayin. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kung naman tayo ng report sa Visayas, LTO Region 8 nagsagawa ng retooling seminar para sa mga driving instructor sa Eastern Visayas. Si Roel Bugnos ng Radyo Pilipinas Sogod sa report.
1: Radyo Pilipinas Report.
17: Ang Land Transportation Office o LTO Regional Office 8 ay nagsagawa ng retooling seminar para sa mga accredited driving instructors noong Hulyo 24 ng taong kasalukuyan sa LTO Conference Room Government Center, Kandahog sa Bayan ng Paluleyte. Ito ay alinsunod sa utos ng VDM Memorandum Circular Number VDM-2023-2460 at dinaluhan ng mga instructor mula sa iba't ibang lugar sa Silangang Visayas bilang bahagi ng mandatoring pamamaraan para sa pag-renew ng kanilang akreditasyon. Nilalayo ng seminar na mapahusay ang kanilang kaalaman sa mga bagong patakaran, regulasyon at mahusay na kasanayan sa pagtuturo upang matiyak na mananatili itong epektibo sa pagbibigay ng dekalidad na theoretical at practical na mga aralin sa mga naghahangad na maging driver. Sa pamamagitan nito, muling ipinapahayag ng LTO ang pangako nito sa profesionalismo at pagpapalakas ng kaligtasan sa kalsada sa pamamagitan ng wastong edukasyon sa pagmamaneho. Para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa Mindanao naman tayo, SPAME's program ng DMW Caraga nagbukas ng bagong pag-asa para sa mga OFW. Dating domestic helper, isa ng guro sa pampublikong paaralan. Ang detalye mula kay May Diaz ng Radyo Pilipinas Butuan.
1: Radyo Pilipinas Report.
18: Patuloy na pinatutunayan ng pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Migrant Workers o DMW Caraga na ang pagbabalik ng mga overseas Filipino workers sa bansa ay hindi lamang pagtatapos ng kanilang pangingibang bansa kundi simula ng panibagong oportunidad tungo sa mas maayos at matatag na kinabukasan gaya ng nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA 2026. Isa sa mga naging matagumpay na benepisyaryo sa Pinas, Ikaw ang Ma'am at Sir o SPAME's program ay ang 42 years old na si Mary Grace Tejada mula sa Butuan City na dating nagtrabaho bilang domestic helper sa Saudi Arabia, ngayon ay nagsisilbi na bilang Teacher 1 sa isang pampublikong paaralan sa Butuan City. Sa pamamagitan ng SPAME's program, ang mga umuwing OFW na nais matupad ang pangarap na makapagturo ay nabibigyan ng pagkakataon. Malaki rin ang naitulong ng programa sa pag-angat ng kabuhayan ng mga benepisyaryo. Layon ng SPAME's program na mabigyan ng pagkakataon ang mga kwalipikadong OFW na mga lisensyadong guro na makapaglingkod sa sariling bayan. Sa pamamagitan ng programang ito, tinutulungan ng pamahalaan ang mga nagbabalik na migranting manggagawa na magkaroon ng disenteng hanap buhay, magamit ang kanilang propesyon at makapag-ambag sa pagpapaunlad ng sektor ng edukasyon sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At sa iba pang bahagi ng Mindanao, 11th Infantry Division sa Sulu maglulunsad ng Project Med Shield at iba pang serbisyong pangkomunidad. Si Fatma Gino ng Radyo Pilipinas Solo sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Magkatuwang na isa sa gawa ng 11th Infantry Alaknan Division Philippine Army sa pamagitan ng Office of the Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations at ng 15th Civil Military Operations Battalion ang Project Med Shield Swift Action Lasting Care ngayong araw, July 30, 2026 sa Camp Eudolfo Bautista Station Hospital sa Barangay Busbus, Holoslu. Isa sa gawa ang programa sa pakikipagtulungan ng Association of Reservists and Reservist Administrators of the Philippines Incorporated o ARAPI at ng 906 Community Defense Center bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng serbisyong medikal at ugnayan sa komunidad. Kabilang sa mga paunahing aktibidad, ang turnover ng isang ECG machine at mga kagamitan para sa Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR. Layunin nitong higit pang mapalakas ang kakayahan ng ospital sa pagbibigay ng serbisyong medikal at mapabuti ang pangalagang pangkalustugan para sa mga kawal at reservist. Magsasagawa rin ang grupo ng Seeds of Hope Children of Mangsasog, isang gift-giving activity na makikinabang ang 200 mag-aaral ng Jati Elementary School sa Holo at 200 pang mag-aaral mula sa isang paaralan sa Basilan. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Delicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan ang kabuuan ng ating balitaan dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Webes, July 30, 2026. Sa atin na pong oras, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Sa magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
22: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
21: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
23: Kasama po namin si Secretary Henry po.
24: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit.
25: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
21: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
26: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Ayon kasama si DOSC Secretary Renato Solidum Jr. Secretary Solidum, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
6: Magandang tanghali.
5: Secretary, sa ikalimang sona po ng Pangulong Marcos Jr., binigyan diin ang kahalagahan ng kaunlaran ng science, technology, and innovation. Sa inyo pong pananaw, paano po ito nararamdaman ng karaniwang Pilipino?
6: Unang-una, ang science, technology, at innovation ay nakatutok upang masagot ang mga problema sa kalusugan, nutrisyon, access sa malinis na tubig, syempre yung mga paggamit ng mga waste material sa agriculture at plastic upang mapakinabangan pa yung pagpapagaan ng ating transport system sa pamamagitan ng paggamit ng electric vehicles. At pangalawa yung pagkakaroon ng pagkakakita ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng science, technology, and innovation. Yung Small Enterprise Technology Upgrading Program natin ay napakahalaga at usually mga 20,000 ang ating natutulungan kada taon. Ito po ay nagpapalago ng mga negosyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng financial assistance, technical guidance. Ganyan din naman po sa larangan ng pagpapaigting ng kaligtasan ng buhay at kabuhayan pagdating sa mga natural na panganib, climate change, at ito po ay ginagawa natin hindi lang sa mga tradisyonal na gawain ng mga ahensya ng DOST tulad ng PAGASA, FIVOX, pati rin sa mga makabagong predictive analytics sa mga digital application na pwedeng magbigay sa atin ng kaalaman aling lugar ang mga delikado sa mga warning at ano ang gagawin. At syempre, yung pagpapaigting ng ating sustainability advocacy sa pamamagitan ng pangangalaga at tamang paggamit ng ating kalikasan sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kasama din dyan yung digital transformation na kailangang magawa ng buong Pilipinas sa pagtatayo ng artificial intelligence centers and hubs. Ganun din ang pagbibigay ng mga ayuda sa ating mga researcher upang mapaigting ang paggamit ng artificial intelligence sa iba't ibang larangan tulad ng agrikultura, kalusugan, edukasyon, disasters at iba pa.
7: Secretary, in particular, ano po yung pinakamalaking ambag ng DOST nitong nakaraang taon sa layunin ng administrasyon na gawing mas moderno at epesyente ang serbisyo ng pamahalaan?
6: Una-una, pagdating sa larangan ng disaster risk reduction, naglabas tayo ng mga application upang malaman ng ating mga kababayan ang nasaan ang panganib. Pangalawa, matulungan ang local government unit sa paggamit ng bagong application na automated sa pagde-develop ng sustainable human settlement with the SHUD. At syempre, yung bagong labas natin na handa integrated platform for disaster risk reduction. Dito po binibigay ang mga active warnings sa bagyo, mga active volcanoes, kung meron pong kakatapos lamang na paglindol. At pwedeng malaman ng ating mga kababayan ano yung mga panganib sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga lugar, eskwelahan, at gumagamit na po tayo ng artificial intelligence. Pangalawa, sa larangan ng transportasyon, lalong-lalo na ngayong tumaas ang presyo ng gasolina, meron po tayong mga electric vehicles. Isa po dyan, yung electric ferry na ginawa po natin dyan sa para sa MMDA sa tulong ng University of the Philippines, yung MB Dalaray electric ferry na gumagamit lamang ng baterya and can be charged using electricity or solar power. Ito po ay malinis, safe, hindi maingay at hindi mauga kasi yung disenyo po ay dalawang hull, katamaran, at napakagaan na gamitin kasi kumpara sa diesel na ferry na sa isang balikan to Escolta from Pasig eh mga 6,000 plus pesos per trip, 2,200 lamang. Ganon din po sa ating mga tricycle drivers, yung mga electric tricycle na ginawa po natin na nakakatulong. At ang isa pa dito na napaka-exciting ay yung pag-convert ng electric gasoline motor sa mga motorsiklo na ginagamit sa tricycle into electric motor. Marami pa tayong ginagawa sa electric vehicle tulad po ng Tranvia na ibinigay natin sa Intramuros Administration upang malinis ang hangin na dinadaanan ng ating mga turista pag-ikot po sa Intramuros. Sa larangan po ng agrikultura, marami po tayong na-develop na sistema para sa solar-powered irrigation, sa mga biofertilizer, paggamit po ng mga makabagong digital application upang magabayan ang ating mga magsasaka, upang mas ligtas ang kanilang mga pananim sa peste, sa pagbabago ng klima at siyempre mga teknolohiya na nagpaparami ng kanilang ani, hindi lang po sa lupa, pati na rin po sa aquaculture. So, iyan po ay madaling maramdaman ng ating mga kababayan upang makita nila na ang siyensya at teknolohiya at inovasyon ay para sa lahat.
5: Secretary, balikan ko na po yun, nabanggit nyo kanina na artificial intelligence. Nasabi po nga po ng Pangulo na yung ating disaster response ay naging mula sa pagiging reactive, naging predictive na po. Pakipaliwalag lang po, ano po naging papel ng DOS sa pagbabagong ito dito sa paggamit ng mga digital tools at scientific forecasting?
6: Yung una po, yung paggamit ng mga digital transformation tools, nung una ginawa po natin yan, una malaman ang mga panganib sa pamamagitan ng forecast, no? Sa mga pagsabog ng bulkan, sa pagkakaroon ng lindolo, di kaya bagyo. Gumagamit ang pag-asa ngayon ng artificial intelligence sa tulong ng Advanced Science and Technology Institute ng DOST upang makapagbigay ng mas mabilis na forecast at mas tamang mga forecast ng posibleng epekto. Ito po yung Handa Pilipinas platform, yung Handa Integrated Platform for Disaster Reduction. Maliban doon sa pagbibigay ng warning, malalaman ng ating mga kababayan yung mga panganib na pwedeng tumama sa kanilang lugar o kundi kaya sa pupuntahan ng nilang lugar. Kaya imbes na reactive lang tayo, pwede na natin mapaghandaan yung dapat paghandaan bago pa dumating yung mga panganib.
7: Secretary, isa rin po sa mga inihayag sa SONA ang Government Emergency Communication System. Ano po ba ito at paano po nito matitiyak na tuloy-tuloy ang komunikasyon kahit mawalan po ng signal sa panahon ng kalamidad?
6: Iba-iba po ang mga ahensya ang gumagawa nito. Ito yung sa pamumuno ng Department of Information Communications Technology. Siyempre, pwede natin gamitin yung satellite system at meron din silang mga mobile units upang mabigkabayan ang ating mga kababayan pagbibigay ng mga communication system. Ang DOST naman, in particular, sa local government, may po tayong pinapamahagi na mobile command and control vehicle. Ito po ay standalone na vehicle, pwedeng gumamit ng satellite phone or radio. At meron ding mga rescue boat at mga drone upang magamit natin ang iba't ibang teknolohiya para malaman kung ano talaga ang sitwasyon sa isang lugar na naka-cut-off pagdating sa mga disaster. Usually po, binibigay po natin ito sa mga isla o lugar na mahirap puntahan upang hindi naman sila maka-cut-off pagdating sa communication.
5: Okay. Secretary, nabanggit po ninyo yung itong electric ferry na MB Dalaray bilang bahagi ng pagsulong ng pamahalaan sa electric vehicles para sa publiko. Maaari niyo po bang ilarawan kung paano po nabuo itong konsepto ng katamaran o yung barkong may dalawang hull na ito?
6: Unang-una, meron talagang programa ang Department of Science and Technology, e-mobility program. Nagsimula tayo sa tricycle, conversion ng gasoline-fed motorcycle to electric. Meron din tayong ginawang e-jeepney. Gumawa din tayo ng electric boat. So meron na tayong mga kaalaman at kasanayan sa mga ganito. Pero pagdating sa Pasig River, nakita natin na kailangan nating palakasin pa ang ferry system sa Pasig River sa kadahilan ng hindi maganda sa hangin sa ating kalikasan ang diesel. Pangalawa, kailangan din nating magkaroon ng transport system along Pasig River kung sakaling may emergency at masira ang mga daan. Kaya po dalawang hull yan ay mas less ang resistance sa tubig kaysa sa monohull na malapad. Hindi masyado maalog at ito po'y ginawa sa pamamagitan ng pananaliksik ng UP Diliman Electronics and Electrical Engineering Department, kasama na ang ating naval sector na gumawa mismo ang ferry na aluminum. Ito po ay pinondohan ng DOST.
7: Sa pagtong ito at ano po ang kakaiba sa disenyo ng MV Dalaray at paano po makikinabang dito ang mga Pilipino?
6: Well, unang-una, nung ako'y pumasok bilang sekretaryo ng Department of Science and Technology, matagal ko nang gustong magkaroon ng tulong talaga sa ating ferry system. Kadala ng hindi lang pang climate change mitigation yan para mabawasan ang pagsunog ng karbon at mapunta sa ating kalawakan, yung necessity din na magkaroon tayo ng water transport system for emergency kung sakaling nagkasira-sira ang mga tulay sa malakas na lindol. At pangatlo, mas matipid na ferry kasi nga diesel mahal at ang electric, lalo na kung ang charger mo ay araw, mas mura. Naisip po na maging dalawa ang hull na gagawin para less contact sa tubig at mas stable kasi magkabilaan. Kaya kung sasakay kayo, hindi masyadong mauga. Pangalawa, hindi maingay. Pwede magkwentuhan. At pangatlo, walang amoy. Kasi air-conditioned din po siya.
5: Well, sa kasalukuyan po ba ay may nagagamit na ang MV o nagagamit na po itong MV Dalaray para po sa mga interesadong pasahero? At saan po ang ruta nito, Secretary?
6: Well, yung MV Dalaray, nilaunch natin yan last year. So from November to February, nagkaroon po ng pagsakay dyan. And ngayon may maintenance po sa kasalukuyan. Ito po ay pilot na e-ferry para makita ng MMDA at ng private sector na kayang gawin ng mga Pilipino ang electric ferry na mas maging mura ang babayaran natin kung sakaling local innovation ang gagawin. Ito naman po ay tumatakbo along Pasig River.
7: Secretary, ano pa po ang plano ng DOST para suportahan ang layunin ng pamahalaan na i-modernize ang mga pampublikong sasakyan?
6: Ang isa po nating ginagawa ay yung conversion ng mga motorsiklo na ginagamit sa tricycle na maging electric. Kasi nga ito po ang long-term solution sa mahal na gasolina. Pangalawa, para magamit ang electric vehicle sa buong bansa at kaya hindi po masyadong marami ang gumagamit, kailangan po nating magtayo ng tinatawag nating charging infrastructure sa buong Pilipinas para yung mga gumagamit ng tricycle o jeepney ay pwedeng mas longer distance. So meron din po tayong na spin-off na company sa UP Diliman na charging in minutes na pwede pong pang tricycle, pang kotse, pang bus o pang truck na electric. Pangalawa, siyempre, gusto nating tingnan din ang paggamit ng electric boats sa mga tubigan, sa mga katubigan natin. So isa rin po 'yan. At ang pinakaimportante po talaga kasi mapapatipin po natin ang gastusin ng ating mga drivers at siyempre yung pampublikong mga kababayan natin na sumasakay sa mga pampublikong transport systems.
5: Okay. Secretary, para mas mahikayat pa natin yung ating mga kababayan na tangkilikin itong conversion ng tricycle. Maliban po dun sa makakatipid nga dahil hindi nagagamit ng gasolina, mas makakatipid din ba sila sa maintenance? Mas tipid ba ito in terms of pag-aalaga ng motorsiklo na di kuryente kumpara dun sa fuel combustion?
6: Tama po kayo, mas madali kasi konti lang ang parts doon, hindi mechanical. At ang ginagawa po natin, meron po tayong partnership sa Cagayan State University na nag-develop ng conversion kit. No, at ito po ay improve natin para mas maging mura with some partners like inventors. With Tesla, ang ginagawa po natin ay nagtitrain tayo ng mga kababayan natin na masanay maging eksperto sa pagko-convert. Ang ngayon, yung problema sa ang isang solusyon dyan, maliban po sa pagtatayo ng charging station, meron din tayong scheme na battery swapping. Ibig sabihin, yung mga gasolinahan, for example, kasi nga kung magko-convert tayo sa electric vehicle, hindi na masyadong magiging profitable ang mga gasoline station. Pwedeng i-convert yan sa charging o di kaya ay meron po ng battery swapping station. Na kapag paubos na po yung enerhiya sa battery, pwedeng pumunta doon at ipalit lamang. Para hindi na maghintay sa charging ang ating mga tricycle driver at yung patay na oras ay magagamit pa nila sa pamamasahe. So ito pong mga pamamaraan na ito ay pinapatupad natin sa iba't ibang lugar sa Pinas, at ako'y nagagalak na sa Mindanao, sa Visayas, maliban sa Luzon, ay meron ang sumusubok. Kadalasan po kasi nung una, at to is to believe, ayaw ng ating mga drivers na gumamit ng electric vehicle kasi hindi pa sila sanay. Pero dahil po sa ginagawa nating example, use case sa mga kooperatiba with the LGU, mas marami na ang mas interesado.
7: Secretary, nabanggit niyo po kanina yun po nga pag kailangan pa po ng additional charging stations. Meron na po ba kayong ugnayan dito sa mga posibleng maging partners po para sa charging stations, at maaasahan na po ba natin ito within the year?
6: Actually, ginagawa na natin ito, no? Ang kailangan lang ay magkaroon ng investment ang local government para makita ng ating local government na profitable sa ating mga nagmamaneho, at maganda rin sa kalikasan at hindi maingay. Nagkaroon po tayo ng pakikipag-ugnayan sa ilang kooperatiba na mag-avail ng ating Small Enterprise Technology Upgrading Program para makabili sila ng mga electric tricycle, at nagbibigay kami with the local government ng charging station. So habang naghihintay sila kung saan ang station nila, pwede silang mag-charge. At yung charging na yon, buong araw pwede na silang magbiyahe. So imbes na magbabayad sila ng gasolina, konting-konti lang, at kung solarized ang charging, libre na yon kung gugustuhin ng local government. So ito pong use case na scheme po natin ay pinapakita po natin na profitable po yan, at gusto natin na ang LGU ngayon ay tumulong na sa ating mga kababayan, hindi lang pati national government. Marami din po silang mga matutulungan with the advanced na mga cities na partner natin.
5: Secretary, ayon po sa ulat, mas pinalalakas na ang koordinasyon ng inyong ahensya sa Department of Energy kaugnay ng paghahanda po sa nuclear energy. Ano na po ang mga pangunahing hakbang na naisagawa sa ngayon?
6: Ang gobyerno ay meron tinatawag na Nuclear Energy Program Interagency Committee. So, ang DOST sa kasalukuyan ay nangunguna sa research pagdating sa application ng nuclear power for agriculture, medicine, industry, waste management, at ganun din sa research na paano mag-operate ng isang nuclear plant. Meron po tayo mga facility na hindi pa sa nuclear power level, pero meron po tayong simulation labs para yung ating mga kababayan ay masanay paano mag-operate. Pangalawa, yung siting ng mga posibleng location ay involve ang mga DOST agencies. Ganun din sa waste management, saan posibleng magtapon. Pagdating naman sa human resource management, kasi hindi mabilis magturo at kailangan natin ng maraming expert, meron pa scholarship po ang DOST hanggang PhD pagdating sa nuclear engineering and other nuclear-related sciences.
7: Secretary, bago po magkaroon ng nuclear power plant sa bansa, ano-ano po ba yung mga pag-aaral at safety standards na kailangan pong matiyak muna ng DOST para mapangalagaan ang kaligtasan ng publiko?
6: Una-una, meron po tayong sinusunod na protocol based sa International Atomic Energy Agency. At pagdating sa siting, meron pong sinusundan na protocol para maiwasan ang epekto ng paglindol, pagsabog ng bulkan o di kaya ay landslide at iba pang mga panganib. Pero pagdating naman sa construction ng building, kailangan din masigurado na yung mga earthquake information para sa design ng ating mga nuclear facility ay maisama, at ang DOST FEVOX ay marami ng pag-aaral upang magamit ng mga inhinyero yung tamang disenyo kung sakali mang magkakaroon nga ng mga nuclear facility. Pagdating naman sa safety for operation, syempre kailangan may pagsasanay, at safety naman sa radioactive waste, kailangan ding masanay at hanapan ng mga storage para hindi maapektuhan ang kalikasan at ang ating mga sarili.
5: Okay. Secretary, kumusta na po ba sa ngayon ang kasalukuyang kaalaman at pagsasanay ng mga Pilipinong eksperto sa nuclear science at engineering sa kasalukuyan po? At gaano po kahalaga na mapaghandaan ito, at kailangan o kailan natin inaasahan magkakaroon ng sapat na local experts para po sa programang ito?
6: Well, sa panig ng pamahalaan, meron po tayong master's and PhD scholarships sa ating mga siyentista at inhinyero na gustong pumasok sa nuclear engineering. Pero pagdating po sa operationalization at pagmaman, no, pagtatao ng mga facility, maganda po na yung pribadong sektor na gustong mag-operate na mag-ganyan, may sarili din mga training. But kailangan nating magkaroon ng basic understanding sa mga ganito sa undergraduate level or college level at yung mga training for how to operate yung iba't ibang makina dapat ding meron maliban doon sa mga specialized talent na may master's and PhD level. So ito po naman ang paggamit ng nuclear power for medicine, for agriculture, for industry, no, for environment. Ginagawa na po ng DOST through the Philippine Nuclear Research Institute. Pagdating naman po sa nuclear energy for power, ang nangunguna dyan ay Department of Energy, sinusuportahan ng Department of Science and Technology.
7: Mm-hmm. Isa rin po sa mga sensitibong usapin, Secretary, ang tamang pamamahala ng radioactive at nuclear waste. Ano po ang mga plano ng DOST para matiyak na ligtas itong maimbak at mapangasiwaan?
6: Ito po ay isa sa subcommittee doon sa Nuclear Energy Program Interagency Committee at naghahanap po sila ng site na mas ligtas at mas suitable, no? Either sa temporary storage at syempre yung talagang kailangang makita yung permanent storage.
5: Alright. Ano pa po ang mga programa, Secretary, at proyekto ng DOST ang inaasahan na mailulunsad bago po matapos ang taong ito? At ano po ang mga bagong teknolohiya o innovations na maaaring mapakinabangan ng mga Pilipino sa susunod na isa hanggang dalawang taon po?
6: Well, unang-una, ipagpapatuloy pa natin yung mga makabagong pamamaraan upang maibsan ang problema sa langis. So, full blast tayo sa electric vehicle program natin. At ang isang gusto nating mangyari ay mas marami pang mga motorsiklo at tricycle ang maging electric. Siyempre, meron din tayong programa sa conversion ng bus, no, from gasoline or diesel fed bus to electric. Kasi kung hindi mo nagagamitin yung mga conventional bus, anong gagawin natin sa mga bakal, sa mga chassis? Sayang naman. So pwede tayo magkaroon ng conversion. At ito naman po ay tinitingnan pa kung paano magiging commercialized. So ang isang focus po talaga natin dito sa DOST, sa mga teknolohiyang available, magamit sa local government at ma-commercialize. So pagdating po sa smart agriculture, inilunsad na po namin ang smart agriculture program ng DOST para matulungan ng ibang mga farmer cooperatives or local government in partnership syempre sa Department of Agriculture at iba pang ahensya ng gobyerno, mapalupa o mapatubig. Meron po tayong technology at ito po ay ginagawa na natin. Syempre, yung textile ay isa sa mga promising na industry na kailangan nating palakasin. Marami pong mga waste na mga agricultural product tulad ng banana sudo stem. Ganon din po ang mga dahon ng pinya na makonvert po natin into thread na makoconvert natin sa pera kaysa sa itapon lang. Ganon din po ang paggamit ng mga plastic. Kaya nga po magkakaroon tayo ng sustainability exhibition sa August 5, no? Sa ora para makita ng industriya at ng ating mga August 6 pala, no? August 5, para makita ng ating mga industrial partners at mga LGU na yung mga dati-rating mga waste tulad ng plastic at iba pang agricultural waste mga pakinabangan. So circular economy. Siyempre yung pagpuporsige po natin na ma-improve pa yung artificial intelligence computing power, patuloy na pong ginagawa yan. Meron po kaming isinasagawa upang yung datos ng DOST ay mas maging ligtas at digital and GIS na para ito po yung i-feed natin sa artificial intelligence technology para magamit hindi lang ng DOST pati rin ng LGU. So ito po ay ilan sa mga kasalukuyang ginagawa ng DOST, pero marami pa kaming plano for commercialization na sinusuportahan natin ng MSME and mga industriya.
7: Secretary, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan na gustong maging bahagi ng susunod na henerasyon ng mga scientists, innovators at technology leaders po ng ating bansa.
6: Sa atin po mga kabataan at kahit sino man, nagkaroon po tayo ng mga pagbabago sa operation sa kasalukuyang administrasyon upang mapainting pa natin yung application ng science, technology and innovation sa ating kabuhayan, sa pagligtas ng ating buhay, sa mga kabuhayan natin. At kailangan po natin ng mas maraming scientist and engineer. Sa kasalukuyan, 50,000 po ang ating minimaintain na scholars for undergraduate na pumupunta sa larangan ng siyensya at engineering, kasama na rin around 5,000 na masters and PhD. Mag-avail po kayo niyan. Bakit po? Dito po natin makikita na with science, technology, innovation, yung ating economic development, yung hangarin natin na mas maging maginhawa ang ating buhay ay makakamit natin. At ito ay sa pamamagitan ng pagpapalakas

ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan ng karahasan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat at kaanak ng mga nasawi dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan. Tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. School-based feeding program at iba pang mga hakbang para sa proteksyon ng mga bata ng Council for the Welfare of Children, ating pag-uusapan kasama si CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales. Yusek Tapales, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Isang makibatang umaga po o tanghali sa ating lahat. Kuya Josh, Ate Cheryl, thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po.
0: Yusek, sa sana po ni Pangulong Marcos Jr., binigyang diin ang pangangailangang gumawa ng mga hakbang para protektahan ang kabataan laban sa mga mapanganib na impluensya at puwersang nagsasamantala po sa kanilang vulnerability. Bilang ahensya na nangangalaga sa kapakanan ng mga bata, ano po ang konkretong hakbang na nakikita ninyong kailangan palakasin para mas maging ligtas ang mga bata sa paaralan, sa tahanan, pati na rin po sa komunidad?
1: Malinaw po ang mensahe ng ating Pangulo, Ate Cheryl Nosona, ano, yung protection sa mga bata, unang-una, ay responsibilidad yan nating lahat, ng buong komunidad, ano, ng ating buong bansa. Sa Council for the Welfare of Children po, siguro, just to limit the discussion po, no, tatlong bagay ang nakikita namin na kailangan palakasin natin kaagad. Unang-una dyan, yung maagang pagtukoy at pag-uulat ng mga batang nasa panganib. Ano, ito yung tinatawag nating reporting, identifying vulnerable children, yung mga nasa sablak sa karahasan kunyari, at siyempre yung maagang pagre-report sa pamamagitan ng mas magandang koordinasyon ng ating mga paaralan, barangay, LGU at magulang. At of course, pangalawa dyan yung pagpapalakas ng child protection systems natin. Ano? Maraming usapin na may mga karahasan sa mga komunidad, sa mga paaralan, ano? At we have, we have to strengthen the child protection mechanisms in our communities and our schools. At yan naman ang ginagawa ng ating pamahalaan, ano, maraming kaso ng pang-aabuso, bullying at exploitation na nababalitaan tayo, no. And siguro yung pangatlo diyan, yung napapanahon talaga, medyo nanggigigil din kami dito at talagang nakasubaybay yung digital safety. Marami ang panganib ngayon na nagsisimula talaga online and cyberspace, at layunin natin na gawing ligtas ang bawat tahanan, paaralan, komunidad, para sa bawat bata, not just in the physical village po, ano, pati na rin yung cyberspace at internet po.
2: Okay. Yusek, isa rin po sa mga binigyan pansin ngayon ay ang school-based feeding program. Gaano po kahalaga ang feeding program, hindi lamang sa nutrisyon, kundi pati na rin sa kakayahan ng isang bata na matuto, pumasok at manatili sa paaralan. May mga inisyatiba po bang nakaabang para palakasin pa ito?
1: Opo. Kuya Josh, napakahalaga dito, no? Sa amin talaga, paulit-ulit namin sinasabi, ang batang busog ay mas handang matuto, yan ay regular na papasok at mataas yung tsansa na mag-retain siya ng kanyang natutunan at manatili sa paaralan. Of course, yung school-based feeding program natin para po doon sa mga nakikinig, yan ay bunsod ng masustansang pagkain para sa Bata Act. Ito yung Republic Act 110037 natin, ano? Yan ay ini-implement ng ating department of education. Napakagandang hakbang nito at sana mas mapalawak pa nga itong school-based feeding program na to, dahil ito ay talagang investment para sa mga bata. No? Makikinabang ang mga bata, mababawasan ang epekto ng gutom, not just to address their health and nutrition concerns.

0: concern, ano? Pero nakakahikayat ang pagpasok ng bata sa eskwelahan, pagstay nila sa eskwelahan, saka yung pagkakatuto nung talagang tinuturo sa eskwelahan, ano? So we support this, and of course sana yan ay mas mapalakas pa po at maituloy-tuloy pa po natin.
1: Yusek, kung target po na mapalawak ang school-based feeding program at mas maraming learners pa yung makinabang, paano po masisiguro ng pamahalaan na yung mga batang pinaka nangangailangan, lalo na yung undernourished at malnourished po, ang maaabot ng programa?
0: Opo, Ate Cheryl, of course mahalaga ang paggamit ng evidence-based targeting, ano. We all know that pursuant to the law, ang DepEd po natin ay every start of the year talaga nagko-conduct na sila ng early nutritional assessment na tinatawag para talaga makita kung sino yung mga bata na vulnerable at talaga may problems sa nutrition, ano. Pero kailangan sigurong pagsabahin pa ang nutritional assessment ng DepEd, ng DOH, mga lokal na datos na rin galing sa mga LGUs at school records upang mabilis na matukoy yung mga undernourishment o malnourished na bata. Siyempre kasabay na rin ito yung regular na monitoring upang makita kung talaga bang gumaganda yung nutritional status nila. Yung attendance nila kunyari, no, nare-retain ba ang kanilang pagpasok at pagiging parte ng eskwelahan, ano. Of course pinalalawak ng ang programa ngayon ng ating pamahalaan, ano. We have to make sure na yung mga bata na may pinakamalaking pangangailangan ay talagang agarang nabibigyan ng suporta at nako-cover, no. So I think ito po ay talagang binabantayan ng government para po talaga lahat ng bata na yung target dapat natin at nangangailangan ay talagang parte nitong school-based feeding program po natin.
2: Okay. And Yusek, kaugnay po nung nabanggit nyo kanina na digital safety. Binanggit din po ng Pangulo ang mga insidente ng karahasan sa paaralan. Ano po ang dapat maging papel ng CWC sa pagtitiyak na hindi lamang physical safety kundi pati mental at emotional wellness or well-being ng mga bata ay napoprotektahan din po sa loob ng mga paaralan?
0: Opo, Kuya Josh, ano, ang CWC po ay patuloy na nakikipagtulungan sa DepEd. In fact, in 2025, during the latter part of 2025, we signed an MOU with DepEd connecting our Makabata Helpline 1383, ito pong nasa likod ko ngayon, with the DepEd hotline, ano, because we have to make sure na ligtas hindi lang yung mga bahay natin, ano, but also the schools, and hindi lang ligtas sa physical violence pati yung mga mental, emotional health ng children, ayan ay dapat ligtas. Maraming threats, ano, we know what happened in some areas in the Philippines na may violence na bata mismo ang involved at mga bata rin na nasaktan, ano, and that's why we are sounding the alarm again, and of course gusto nating hikayatin, ano, hindi lang sexual at violent content sa nakikita ngayon sa cyberspace, may mga NVE na tinatawag na ngayon, ano, yung nihilistic violent extremism na contents na nagtuturo sa mga bata natin na gumawa ng karahasan kahit walang kadahilanan o walang prompting or walang pagpapahalaga sa buhay, ano. So lahat tayo ay nakabantay diyan ngayon, of course with the local enforcement agencies natin, PNP, the DOJ is also doing its part at talagang binabantayan po natin yan ngayon.
1: Sa usapin ng child protection, Yusek, paano po dapat palakasin ang koordinasyon ng CWC, DepEd, LGUs, mga paaralan?
3: Oras, alas 12:41 ng tanghali. Dako po natin ang Palace Press Briefing.
4: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
5: Pakinggan natin si Staff Special Officer Undersecretary Greg Castro.
6: Tumungo sa Pangasinan kaninang umaga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang suriin ang ginawang pagsasaayos ng Sual Fishport Complex. Malinaw ang utos ng Pangulo sa Department of Agriculture. Gawing mas moderno ang ating mga fishport sa buong Pilipinas para makasabay sa pangailangan ng mga mangisda at mamimili. Isinagawa ang mga improvements sa nasabing fishport upang palakasin ang kapasidad nito, pabilisin ang pagdala ng produkto sa mga pamilihan at panatilihin ang kalidad at abot-kayang presyo ng pagkain. Ang Sual Fishport Complex ang natatanging regional fishport sa Northern Luzon, ngunit dahil sa katagalan ay nasira na ang mga gamit at pasilidad nito. Ito naman lang siyang tinutukan ng pamahalaan. noon ay luma at hindi makasabay sa lumalaking demand ng daungan. Ngayon ay di hamak na kaya na nitong tumanggap at magproseso ng mas maraming fish products. Sa tulong ng modernization project, na isagawa ang rehabilitation at pagpatatayo ng mas maayos at malinis na market halls, cold storage facility, multipurpose pier, sorting area at access roads para siguruhing mabilis ang operasyon. Ang bawat pasilidad na inaayos at ginawa sa ilalim ng proyekto ay may hatid na tulong sa ating mga mangisda. Mapapababa nito ang post-harvest losses at mas lalawak ang access ng ating fisherfolk at trader sa mga pamilihan. Lilikha rin ito ng mas maraming trabaho at kabuhayan para sa ating mga kababayan. Go.
7: Thank you po, ma'am.
8: Next question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
9: Magandang hapon, ma'am. Ma'am, sa issue po ng systems loss removal, sabi po ni Meralco Chairman Manuel Pangilinan, and I quote, "It's a big bill for the industry because it cuts across generation, transmission, and distribution. The bill is too big for the industry to absorb all of it. So there's got to be that discussion. It's going to impact the entire power industry in this country."
6: Maganda po na senyales yan, although marami po talagang pagdaraanan na pag-aaral at maaari marami maapektuhan, but at least nakikita po natin na open sila for discussion. At ngayon ay kinuha ko rin po, dahil nga po nabalitaan natin yan, kinuha ko na rin po mismo ang mensahe ni Secretary Sharon Garin. Ang sabi po ni Secretary Sharon Garin ng DOE, "We are currently studying the regulations of ERC, legislations and other policies and doing consultations with stakeholders. The objective is to lower electricity rates and I ask for patience and cooperation of all stakeholders while we craft the policies." So, lahat po ito ay inaaral at bubuuin po ng hindi naman po masyadong burdensome din sa iba nating mga kababayan at sa mga investors and utility companies.
8: Follow-up question po, Ivy Reyes, Billionaire.
10: Yusek, open po ba ang Malacanang to discuss conditions from rural electric cooperatives? Kasi po, ang sabi nila, hindi naman nila kasalanan na may system loss. Mm-mm. At hindi rin daw po dapat sila o yung National Power Corporation ang mag-shoulder nito. Kaya they're asking for condition na dapat may tax exemption mechanism.
6: Kaya nga po, lahat po ng stakeholders na mayroong mga ganyang concern, mas maganda po talaga na madinig kayong lahat kasi para kung ano man yung maaaring maging issue ay marisolba para hindi po lahat ay magkaroon ng pasanin. At ito naman po ay para din sa ating mga kababayan. So, tutulong tayo sa ating mga kababayan pero syempre po yung mga involved sa ganitong industry ay hindi naman din po dapat na makarga nang sobra ang maaaring maging issue patungkol dito. So lahat po yan ay dapat na bigyan ng solusyon.
8: Next question po, Katrina Domingo, ABS-CBN.
11: Good afternoon, Undersecretary. Two-prong questions on the Pax Silica. First, ano po yung reaksyon ng Malacanang na ang second-in-command is not yet aware of this big-ticket project of the government? And second, ano po yung response ng palasyo at ng administrasyon doon sa mga stakeholder calls para ipasara or wag ituloy yung Pax Silica project?
6: Sa unang tanong, again, pakiulat-una muna tayo.
11: Ano po yung reaksyon ng palasyo tungkol doon sa fact na ang second-in-command is not that aware of the government's big-ticket project?
6: I have no comment.
11: Why so?
6: Nakita naman natin sa video. So, ano pa ba ang kailangan i-explain? So, hayaan na lang po natin.
11: On the second point po, ano po yung tugon ng palasyo dun sa calls to stop the Pax Silica project over issues po ng electricity use, water use, as well as yung hindi daw po na-coordinate dun sa mga local stakeholders doon sa site?
6: Actually, kaya nga po ito...

0: ay inihahayag ng ating pamahalaan patungkol sa Paksilika dahil kung sino man po yung ibang mayroong issue patungkol sa di umano magiging problema sa supply ng tubig, sa supply ng kuryente, lahat pong ito ay isinasaalang-alang ng pamahalaan.
1: So hindi pa siya done deal because as far as we are concerned, this will be part of the Luzon Economic Corridor that has already been agreed upon even during the Biden administration when President Marcos flew to Washington, D.C. So ibig sabihin po, hindi pa final yung Paksilika project. May chance pa po na hindi ito ituloy ng Marcos administration? Ganun po ba?
0: May chance po na mabago ang ibang mga provisions. Kung ano po yung maaari pang mas maging magandang idulot sa ating mga kababayan, sa bansang Pilipinas, and of course, sa mga partners, yun naman po ay isa sa alang-alang.
1: Ma'am, last from my end on Paksilika, this kind of message, hindi po ba magsisend siya ng worry towards investors that the president has been trying to court towards the country because it creates uncertainty na meron ng ganitong project but apparently hindi pa po cast in stone yung ibang provisions?
0: Hindi naman po dahil ngayon po ay talagang inaayos natin. Again, sa mga may mga issues patungkol po dito, mas maganda po makipag-usap po tayo sa mga concerned agencies patungkol po sa Paksilika para kung anuman ang inyong mga naiisip na magiging problema, ito po ay mabigyan ng solusyon.
2: Next question po, Allen Limos, The Manila Times.
3: Good afternoon, Yusek. Would like to jump on the Paksilika issue ulit po. There were reports po that Capas Mayor Boots Rodriguez says na, and I quote, although the area is under the administration of BCDA, it's still in Capas and kami yung closest community na maapektuhan. The plan is hindi pa po siya napapresenta sa amin. He also questioned how the government will cushion the environmental impact sa community and also may reports din po na despite earlier claims of the BCDA, meron nga pong maapektuhan na IP community there, which is the first IP community recorded in the town po. Any reaction po?
0: Actually, because of this issue, minabuti po namin na makausap mismo si BCDA President and CEO Joshua Bingkang. At hindi po dapat na hindi makausap ang lahat na maaaring involved. So ito po ang tugon. Ibibigay ko po sa inyo para na rin po sa lahat ng maaari pang magtanong kung bakit hindi sila na consult or may issue sa ganito, may issue sa ganyan. So ito po ang kanyang mensahe, and I quote, "The Basis Conversion and Development Authority has conducted initial meetings with LGUs and government agencies on New Clark City's development plans, including the proposed Paksilika initiative. These consultations are ongoing and we will continue to work closely with these stakeholders as the project progresses. At present, BCDA is undertaking ground assessment activities in the area. These activities are being carried out to ensure that planning and decision-making are based on accurate assessment on the ground and are conducted in a responsible and orderly manner." End of quote. So, kung meron pong pahatid na mensahe, si Capas Mayor, pinaabot na rin po namin kay CEO Joshua Bingkang para po maaga niya at mabilis niya makausap po si Capas Mayor.
2: Last question po, Dexter Cabalza, Inquirer.net.
4: Good afternoon po, Yusek. Mag-ask lang po ng confirmation if President Marcos has already given authorization to BRR Commissioner Mendoza to submit tax records of PP Sara Duterte and Mance Carpio to the Senate Impeachment Court.
0: So, tinatanong niya ay kung nag-approve na or nagbigay na ng clearance ang Pangulo sa BIR upang mabuksan ang tax records ni VP Sara at saka ni Attorney Mance Carpio. Yes.
4: Follow up. Sige. Ano po yung reason po ni President Marcos and how did he arrive in this decision po? Kasi during the past meetings po, parang sinasabi ninyo na he does not want to get involved with the impeachment trial considering na he is also an impeachable officer.
0: Yes, but yung huli po nating sinabi, kung ano ang sinasabi ng batas, kung kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. So, kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Manscarpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan.
2: Follow-up question po. Ace Romero. Ace Romero, Philippine Star.
5: So, Yusek, paano naman yung sinabi niyo dati na, di ba may magiging president ito, so yung mga succeeding na mga administrations, pag yung presidente naman ang na-impeach, they might block the opening of records kung records nila yung involved. So, what do you say to that naman?
0: Yes, it can be. But hinihingi po ito ngayon na pagkakataon. At yun po ang sinasabi ng mga nasa Senado. Yan po ang hiniling. Kahit na po si Senator Lacson, yan din po ang atin na dinig. Hindi po magiging hadlang si Pangulong Marcos Jr. sa paglabas ng katotohanan.
5: For sure, there will be claims again that this is politically motivated. Magkakaroon ng mga ganong opinion, for sure, yung mga kritiko ng Pangulo about it. Ano magiging reaksyon ng Malacanang kung magkakaroon ng ganong mga pananaw?
0: Sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas pero merong tinatamaan, laging sasabihin nila, politically motivated. So, saan pupunta? Saan gagawi ang Pangulo? Kahit ano pang sabihin ng iba, basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas, kahit siya pa ay paringgan o bigyan ng negatibong impresyon, hindi matitinag ang Pangulo. Basta siya ay sa batas at sa proseso.
5: Salamat po.
2: Yan po ang mga tanong, Yusek. Back to you.
0: Maraming salamat. Matapos ang lampas taong baha na sumalanta sa mga residente ng Barangay Bangkal sa Davao City, agad na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DPWH na gawa ng solusyon ang pagtaas ng tubig upang hindi na ito maulit. Kaya naman, double time ang naging aksyon ng ahensya sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon. Matapos na personal na bisitahin ang mga apektadong residente, ay agad na inutos ng kalihim ang emergency dredging sa ilog. Ito'y upang palakihin ang kapasidad ng Talomo River na sumalo ng tubig mula sa mga mas mataas na karatig lugar. Agad din ipinagpapatuloy ng ahensya ang konstruksyon na hindi natapos na dike at itataas ang level nito para tiyakin na hindi na mauulit ang nangyari. Hindi naman napigilan ng kalihim na magpahayag ng galit at pagkadismaya matapos makita ang totoong sitwasyon dito sa Davao City. Taong 2019, noong sinimulan ang konstruksyon ng dike na dapat sana ay makakatulong na protektahan ang mga residente mula sa pag-apaw ng ilog. Subalit dahil iniwan itong nakatiwangwang at hindi tapos, ay nagdusa ang mga residente dahil sa isang pangyayari na sana ay naiwasan. Makakaasa ang mga residente ng Barangay Bangkal na tututukan ng pamahalaan ang pagsasaayos sa mga proyekto na tulad nito na pinabayaan noon.

0: Kaya sa mga Davaoenos, asahan niyo po, hindi po kayo pababayaan ng ating Pangulo at ng administrasyon. At bago po tayo magtapos, isang anunsyo. Dahil sa naisin ng Pangulo, ito ay nabanggit sa SONA 2026. May panibagong executive order na inilabas ang Pangulo para sa na mas mapalakas ang industriya ng electric vehicles or EV sa Pilipinas. Sa ilalim ng Executive Order 121, magkakaroon na ng Electric Vehicle Incentive Strategy Program o EVs. Sa pamamagitan nito, hihikayatin natin ang mga malalaking kumpanya na magtayo at mag-manufacture ng electric vehicles at kanilang mga piyesa dito mismo sa Pilipinas. Kapag dito sila nag-invest at gumawa ng mga sasakyan, mas maraming trabaho para sa mga Pilipino mula sa engineers, technicians, factory workers, logistics, hanggang sa local suppliers. May incentives na tax payment certificate na ibibigay ang gobyerno para sa mga kumpanya para sila ay mahikayat na mag-invest dito sa bansa. May mahigpit ding monitoring at may mga kondisyon. Sa kabuuan, ang layunin ng EO ay lumikha ng mas maraming trabaho, makahikayat ng bagong investments, mapalakas ang local na manufacturing, mabawasan ang pagdepende natin sa imported na langis at iposisyon ang Pilipinas bilang mahalagang parte ng global EV supply chain. At bago po muli tayo magtapos, meron tayong babala. Ayan. Mag-ingat sa scam at disinformation tungkol sa LGSF at SCPF ng Office of the President. Hinding-hindi maniningil ng kabayaran o anumang fees ang gobyerno sa mga LGU beneficiaries upang makuha ang kanilang budget. Kaya kapag ka po sa inyo ay may pumunta, humingi ng inyong mga impormasyon, tingnan nyo lamang po at suriin kung ang mga taong pumupunta sa inyo ay nararapat na kausapin. Dahil baka hingin lamang ang impormasyon mula sa inyo at ang mga benepisyong ilalaan sa inyo ay mapunta sa iba. Kapag kami ganyan po ng mga problema, isang guni lamang po ninyo, ipagbigay alam po ninyo mismo sa atin, sa aming opisina, para po ito ay makontrol at mahinto ang ganitong mga klaseng pang-aabuso sa ating mga kababayan. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay may takot sa Diyos, mahinahon at mapagkumbaba. Hindi hambog na ipagmamalaki pa ang kakayahang manakit kapag nagagalit. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas
2: Lucena. Parang meron atang ganap sa atimonan sa nalalapit na August.
3: Radyo Pilipinas! Mm-hmm.
4: Parang narinig ko merong pinaghahandaan ng atimonan ngayon. Ano ba
2: yes,
4: yun?
2: Yes po. So, pinaghahandaan po natin ngayon sa atimonan ang Tagultol Fishing Festival sa August 1 and 2 po.
4: Yan, dahil magkakaroon na nga ng Tagultol Fishing Festival sa Atimonan. Ito ba, so fiesta ito sa bayan ng Atimonan, ano? Mm-mm. So ano bang meron sa mga fiesta? Enlighten us naman kung anong meron kapag pinagdiriwang yung fiesta sa Atimonan.
2: Sa fiesta po ng Atimonan ay pinagdiriwang ang aming patron, ang patron ng bayan, Nuestra Senora de los Angeles. At hindi lang po yon, sa tingin ko po ay ginugitarin po dito ang mga magsasaka at ang mga mangingisda kung saan dun po nanggaling yung sa tawag sa aming fiesta.
4: Ikaw naman, Mary, ano yung pinakapaborito mong mayroon o ganap kapag fiesta na sa bayan ng Atimonan?
2: Ang pinaka-favorite ko po ay yung Paradang Bayan. Kasi dito po na-showcase natin yung iba't ibang organizations and mga groups po na meron pala sa Atimonan. Ano? Dito po ay mas na-explore natin kasi dito po nakikita yung street dancing, tapos po yung mga iba't ibang larbands po from different schools. Ayun.
5: Yeah. So ayun, maraming salamat sa pag-asagot nyo. Yeah, matanong ko lang, ano, dahil napag-usapan na nga natin yung mga organizations, ganyan, at syempre, fiesta, maraming tao talaga sa nadadayo sa bayan natin, no? Mm-hmm. So kung kayo, anong klase kayong tao tuwing fiesta?
4: Sige, Mary, umpisahan mo.
2: Ako po kasi yung tao, busy po kasi ako talaga pag fiesta eh. Kumbaga, parang wala na pong time sa sarili kasi meron pong parade, ganun. Tapos after po ay mag-aasikaso po ng iba pang bagay sa fiesta, tutulong po ako sa family ko. Pero mostly po talaga ang pinakang gawa ko ay kumakain.
4: Ah, okay. Okay. So, ganun yung mga ganap niya kapag fiesta. Ikaw naman, Chazel, anong mga paborito mong, anong type ng person ka kapag fiesta?
6: Ayan, sa tingin ko po tuwing fiesta talagang mostly nasa bahay lang ako eh. Pero syempre, pag may mga kakatok na mga katropa ko dyan, sasama ako, syempre.
4: Ah, so, very, ano, taong bahay si Chazel.
5: Para siyang yung kanta. Buksan mo. So, okay, so next.
4: So, ikaw naman, partner, anong type ng person ka kapag fiesta?
5: Ako, ako yung ano eh, kung saan-saan napupunta. Kasi gusto ko yung halos lahat ng tao sa bayan namin kilala ko, ganun.
4: So very layas ka naman. Kung sisihin naman, taong bayan, taong bahay, ikaw, taong bayan ka naman.
5: Oo, taong bayan, tama.
4: Yan. So, ang next na katanungan natin para sa ating mga guest, nabanggit ni Mary na merong mga handaan kapag fiesta. Tama,
5: yes, masasarap mga handa din.
4: So,
5: eh,
4: anong pinaka-unique na handa ang paborito nyo kapag may fiesta? Yan, sige. Umpisa natin si Chazel.
6: Ayun, yung pinaka-unique siguro po na handa na natikman ko ay yung tikoy. Pero naka-rolyo siya. Tapos may palaman siyang peanut butter.
5: Ah,
6: ayun. Diba? Sobrang unique talaga. Eh, mahilig pa naman ako sa peanut butter.
5: Ayun. Tatry ko ngayon minsan. Tikoy ng peanut butter.
4: Tayuhin agad natin mamaya, no? Pagbalik na natin muna.
5: Paano so, naman si Mary?
2: Ang pinaka-unique po na natikman ko siguro sa fiestahan, actually, parang mahirap po pumili, di ba? Kasi common na eh, may caldereta, yung spaghetti, pancit. Pero, ang pinaka-unique, yung magkakasama lahat yun sa isang plato, tapos magkakahalo yung flavor.
4: Oo, yung ano, yung cheese na may pancit.
5: Cheese na medyo.
4: Ay, pancit na may cheese.
5: Cheese na medyo pancit, ganun.
4: Tapos yung minsan yung carbonara yung, nahalo ng spaghetti sauce.
5: Tapos yung icing nasa adobo,
4: ganun. Oo, tama. Yan talaga yung pinakamasarap kapag fiestahan. Ikaw naman, partner, anong pinaka-unique na paborito mo kapag may handaan sa fiesta?
5: Ako, wala din kasing unique para sa akin kasi lahat yun masarap eh. So, ako ang natikman ko lang talaga dun, yung espasol na may yema. Minsan lang siyang ihanda pero ang grabe pag natikman niya siya guys, masarap talaga
4: grabe
5: siya.
4: Grabe, nakagutom naman tong usapan natin to guys. So, moving on, dahil nasa usapang handaan na nga tayo, matanong ko kayo guys, kung handa kayo sa fiesta, ano kayo? Sige guys, umpisahan mo, Chazel.
6: Ayan, kung ako po yung magiging handa sa fiesta, siguro ako po yung isang tray ng prutas na nasa gilid lang ng lamesa. Kasi diba, dahil maraming ang putahe, may mga ulam, merong kanin, meron ding mga kakanin, ako lang yung kinakain mo kapag pagod ka ng kakain ng iba. Para may bago sa palate mo, dun ka na lang sa prutas.
4: Kumbaga,
5: siya yung ano, healthy option.
4: Yes, tama.
5: Medyo, medyo dumelikado tayo dun ha. Okay, so, ikaw naman Mary, kung handa ka, ano ka?
2: Kung handa po ako, siguro po ako ay mango tapioca. Kasi ang daming nandumi. Kumbaga, ako all in one. Kasi meron ng sago, may gatas pa, tapos may mangga, tapos pag super special, may nata de coco pa yun. Tapos sweet kasi ako. Ayun.
4: Kumbaga, marami siyang personality. Naka-highlight yung sweetness niya.
5: Yes.
4: So, marami na siyang personality. Masarap pa siya.
5: Masarap. Ang sarap talaga ng mango tapioca
4: talaga. Ikaw naman, matanong kita, kung sa handaan, sa fiesta, ano ko ba?
5: Ako, minsan lang magkaroon nito sa handaan eh. Pero kung ako, handa ako sa handaan. Ay, ang dami sinabi. Isa akong sapin-sapin. Kasi iba-iba yung personality ko. So, sa para akong all-in-one, ganon.
4: So, kumbaga, marami ka rin personality. Pero kung in general, marami kang kayang gawin.
5: Oo, tapos medyo malagkit. Joke lang. Okay, so, ikaw naman, partner.
4: Kung... Ako naman. So, kumbaga sa handaan, siguro... Sa handaan ako na lang yung paper plate.
5: Okay, oh, bakit?
4: Bakit ako? Kasi syempre, makakain pa tayo kung walang pinggan, di ba?
5: Oo, sa bagay.
4: Tsaka syempre, mag-hold din tayo ng iba't ibang tao. Kumbaga sa report na to, ganun, nagli-lead din.
5: Okay, tama naman
4: katangian. Ngayon, guys, nabanggit nyo na yung Tagultol Fishing Festival sa Atimonan ay malapit na ano. So, syempre, kada bayan naman sa atin, magkakaiba tayo ng tourism. Magkakaiba tayo ng tourism departments and for sure, maraming turista. So, kung tour guide kayo, or kung tour guide ka, saan mo naman sila dadalhin at bakit? Sige guys, sige Mary, umpisahan mo.
7: Ako, ano eh, actually magkahiwalay po kasi yung ganun sa akin. Kasi mostly, kapag fiesta po sa Atimonan, ang bahay na pinupuntahan ko po talaga ay yung bahay ni Ma'am Berce. Shout out Ma'am Berce!
5: Shout out po!
7: Hello po! Tapos po, ay, alam niyo ba kung bakit din ako pumupunta lagi? Sige, kasi maraming pagkain. Tapos, nakakapag-sharon ka pa.
4: Yun, grabe. Yun. Talaga, usapang pagkain. Pagpagpagpagpag si Mary.
7: Siyempre, yun talaga.
5: Doon na niya na, ano eh, nakukuha lahat eh.
7: Oo, oo, oo. Kaya sa mga kakilala ni Ma'am Berce dyan, Ma'am, sana may handa ka.
4: Yan. Tapos, ikaw naman, Chazel. Kung tour guide ka naman sa Atimonan, saan ka pupunta? Saan makapupunta tsaka saan mo dadalhin ng ating viewers?
7: Yan. Kung tour guide po ako sa Atimonan, syempre, una kong pupuntaan sa bahay muna. Kasi magpapahinga muna ako. Syempre, bago ka maglakbay sa Atimonan, papahinga ka muna.
5: Okay,
7: tapos, pagdadalhin ko na yung viewers natin, syempre kasama sila sa ACES, sa field, kung saan nandun yung dinadalang banda ni Mayor. Hello po, Mayor.
5: Hello po, Mayor. So, ayan. Parang... Natanong na pala natin kanina yon partner, no? Grabe ang, ano? Ang, wait lang, tanggal tayo ka ba? Pwede? Tanggal tayo ng kaba, okay?
4: Ikaw, matanong kita. Kung ano, kung tour guide ka sa bayan ng Atimonan sa atin, saan ka pupunta tsaka saan madadalhin yung viewers natin? Sige.
5: Okay, so, yun na nga, katulad ng sinabi ko kanina, sa agritourism booth, yun. Kung saan, sa gilid ng munisipyo ng Atimonan, makakakita tayo ng iba't ibang klase ng kubo na nagtitinda ng mga produkto na masasarap talaga at grabe yung quality, ganun.
4: Oh, basta talaga usapang pagkain, ang dami nating nababanggit, ano? Feel ko gutom na, tanghalian ba kayo, guys?
5: Oo naman, syempre. Okay, so... Bago natin tapusin to, may tatanong ka pa ba sa kanila, partner?
4: Bago natin tapusin, syempre, partner, hindi natin makakalimutan na, ako naman, partner, i-share ko sa inyo, kung pupunta tayo sa bayan ng Atimonan, syempre, huwag natin kalimutan dumaan sa simbahan, sa Our Lady of the Angels Parish. Oh. Kasi syempre, sa fiesta ng Atimonan, ipinagdiriwang natin ng patron, ang Nuestra Señora de los Angeles. Ayan. So, bago ang lahat, guys, magbasa muna tayo ng comments and i-shoutout natin yung mga... Nasa comment section. Okay, ito po si Josephine Evangelista. Magandang hapon po.
5: Magandang hapon po.
4: Kami po yung mga nagbalita dyan from Tayabas East Central School. Ay, shoutout po sa inyo lahat.
5: Congratulations po.
4: Kumusta po? Balik na po kayo dito. Yan. Tapos kay Ate Mayla Grisopay. Hi po. Hi Ate Mayla.
5: Hi Ate Mayla.
4: Sige partner, mag-shoutout ka na rin ng mga kasama.
5: Ah, grabe. Hindi ko kasi kita yung mga ano eh.
4: Bakit ako kayo kaya niyo shoutout?
8: Ayan, sige.
7: Shoutout po kay Ma'am Mara. Good day rin po.
4: Ayan.
7: Ayun. Hello po. Shoutout po kay Sir Arven. Hello po. Kumusta po?
4: Shoutout din po kay Sir Kits Mercado.
5: Shoutout po, sir. Shoutout po.
7: Shoutout po kay Kuya John Ray Bangga. Hello po.
5: Bago natin makalimutan, no?
4: Si John Ray Bangga.
5: Si John Ray Bangga. Parang familiar na siya, no?
4: Familiar din siya. Parang kasama natin siya dito dati.
5: Yes, kasama po namin siya dito dati. Kasama rin po si Crystaline Duete. Shoutout po sa inyo.
4: Yan, shoutout sa inyo, guys. Aral well sa inyo. Tapos shoutout din po kay Ferdinand Subida Marcelo.
5: Okay.
4: Yan. Tapos shoutout din po sa Imes Zumba ng Atimonan Quezon. Yan, magandang hapon po.
5: Yan.
4: Tapos syempre, partner, bago natin makalimutan, na ha, bago tayo magtapos sa programang ito, sa ating konting patanggal ka ba tsaka kwentuhan, shoutout ko muna, no? Shoutout natin si Sir Rene Portades, ang ating principal for ng Atimonan National Comprehensive High School. Shout sa kabilang banda, batiin na rin natin si Sir Odante De Castro, advisor ang ating assistant principal to ng ang Senior High School naman. Hi guys, shout out.
5: Magandang hapon po sa inyo. Yan. So, kasunod naman natin, huwag natin kakalimutan syempre yung pasalamatan si Mayor Attorney Elvis S. Uy, dahil sa kanya nandito tayo. Yeah. Salamat po,
4: salamat
5: Mayor.
4: Po. Shout magandang out po sa hapon. Inyo. Ganyan din po sa ating sangguniang bayan at sa ating Vice Mayor ng bayan. Yes. Ayan guys, baka may gusto pa kayong isunod.
6: Shout out and happy happy birthday po kay Attorney Mayora Amy Uy.
4: Yan.
5: Enjoy your day po, ma'am.
4: Enjoy your day po. And syempre, na-shoutout na natin sina John Ray at si Crystalline. I-shoutout na rin natin ng mga behind the scenes person ng ating programa. Ano? I-shoutout natin si Sir Nads Barao, si Sir Ronald A. Barao.
5: Opo, shoutout po sa'yo, sir. Maraming salamat.
4: Si ano, si Rion Jeremy Felicissimo.
5: Yes, ang ating technical.
4: Yan, tama. Tsaka syempre, yung mga staff natin sa Prio Atimonan, lalong-lalo na sa kanilang head na si Ma'am Jean Avillaneda.
5: Yes, maraming salamat po sa pagtulong sa amin.
4: Yan. Ayan, sa ganyan naman po, tutok lang po kayong mga listeners natin at magbabalik po ang Campus Mic sa atin pong news broadcast mamaya.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: Ngayon, gulay sa lugaw. At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin. Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas gulay po ulit, ha?
11: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.
13: Ni ni ni ni

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Isang maganda at mapagpalang hapon po sa lahat ng ating tagapakinig sa oras na ito.
3: Para sa mga impormasyong tiyak, kumpirmado at maaasahan, hatid ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: DWFS 87.9 FM. Ako po si Howard Fajardo.
3: Ako naman si Mary Saavedra.
2: At ito ang
3: Campus Mike. Time check, 1:29 ng hapon.
2: Ayan, at narito na po ang mga balita para sa oras na ito. Pilipinas kasali sa inisyatibong Pax Silica.
3: Supply ng kuryente sa bansa nanganganib dahil sa manipis na reserba at aberya sa mga planta.
2: Pagsabog ng hinihinalang IED gumulantang sa entrance ng DOJ compound sa Maynila.
3: Aitas Ancestral Land ginawang dump site sa Subic. At pondo para sa unang Instructional Learning Resource Center sa Quezon na ipagkaloob sa bayan ng Atimonan.
2: At pagpupuri kay Maria, mga Atimonanin nagkaisa sa ikalawang taon ng Paseo de Los Angeles.
3: LGU Atimonan at PNP, mas pinahigpit ang implementasyon ng Project ESU laban sa panganib sa mga kabataan.
2: Hindi mapapatid na pangarap, iskultura ni Rene Baterbonya. Inilagay sa kanyang puntod sa Agusan del Sur matapos ang malagim na trahedya.
3: Alex Ayala, bumangon mula sa bagabag. Nakapasok sa quarterfinals ng DC Open matapos ipatumba si Leila Fernandez.
2: At rom-com Philippine adaptation ng Korean movie na Wonderful Nightmare, trending sa social media.
3: Joshua Garcia, kini-question ng netizens tungkol sa kaniyang controversial repost sa TikTok.
2: Ayan, partner, para po sa ating unang balita ngayon, ano? Para sa unang balita, Pilipinas kasali sa inisyatibong Pax Silica. Narito si Chazel Centeno para sa updates.
4: Howard, nito ang 16 ng Abril lamang sa taon na ito ay opisyal na naging bahagi ng proyekto

0: Robles na may sakop na 1,620 ektarya sa Capas, Bamban at Tarlac. Kabilang dito ay ang New Clark City Sports Hub at ang Pax Silica High-Tech Industrial Hub. Magagamit din ang mga reserbang mineral ng bansa tulad ng nickel, copper at cobalt upang magsilbing supply ng mga high-tech ng global value chain. Inaasahang makakaakit ito ng mga pamumuhunan na nagkakahalaga ng 40 hanggang 70 bilyong dolyar upang palakasin ang lokal na infrastrukturang teknolohikal at ang mga trabaho na nangailangan ng mataas na antas ng kasanayan. Ngunit, hindi lahat ng mga mamamayan ay pabor sa inisyatibong ito, lalo na ang mga magsasakang ang daingay ang pagkakaroon nila ng kawalan ng lupaing sakahan, pati ang mga nananawagan ukol sa nakababahalang estado ng ating mga iniingatang yaman gaya ng kasalukuyang kakulangan sa tubig sa ibang-ibang sulok ng bansa. Sa kabila ng mga pangamba at pambabatikos, ay ipinatibay ito ng presidente sa kanyang 5th State of the Nation Address. Nito lamang 12 ng Hulyo na ginanap sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City sa pamamagitan ng paglalahad ng mga adbentahe nito sa pagsulong ng Artificial Intelligence o AI at panghikayat sa angkop na kooperasyon ng mga mamamayan. Para sa Campus Mike, Chasel Santana, ng Atimanan National Comprehensive High School Senior High School. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Salamat, Chisel Centeno. Partner, nabatid ko na mayroon kang balitang literal na mainit-init patungkol sa nanganganib umanong supply ng kuryente.
2: Heto, partner. Nagbabala ang Institute for Climate and Sustainable Cities na nanatiling sapat ang supply ng kuryente sa Luzon, Visayas at Mindanao para sa 2nd quarter ng 2026. Ngunit nanatiling nanganganib ang power grid dahil sa manipis na reserbang kuryente, pagtaas ng demand at mga hindi inaasahang aberya sa mga planta. Ayon sa ulat ng ICSC na inilabas noong March 25, 2026, nanatili sapat ang supply ng kuryente mula Abril hanggang Hulyo, ngunit maaari pa ring magkaroon ng yellow at red alerts kapag tumaas ang konsumo o nagkaroon ng karagdagang pagkasira sa malaking planta at transmission lines. Inilahad sa ulat na inaasahang magkakaroon ng sapat na reserba ang Luzon dahil sa pagpasok ng mga bagong pinagkukunan ng kuryente, kabilang ang Terra Solar Project at Bugalyon Solar Power Project. Samantala, inaasahang na natiling normal ang reserba ng Visayas sa pamamagitan ng inaangkat na kuryente mula Mindanao at Luzon. Bagamat inaasahan pa rin ang yellow alert sa Mayo kung lalong hihigpit ang reserba ng dalawang grid. Binigyang diin ng ICSC na nanatiling mahina ang sistema ng kuryente sa bansa dahil sa madalas na forced outages ng mga planta at patuloy na pagdepende sa inaangkat na fossil fuel. Inirekomenda rin ng ibang organisasyon ang pagpapalawak ng renewable energy, lalo na ng solar power, pagpapahusay ng energy efficiency at modernisasyon ng power grid upang matiyak ang mas matatag at ligtas na supply ng kuryente sa mga susunod na taon. Balik sa iyo, Howard.
1: Ayan, partner. Para naman sa susunod na balita, pagsabog ng hinihinalang IED gumulantang sa entrance ng DOJ compound sa Maynila. Para sa iba pang detalye, narito ang ulat ni Ellie Garcia.
3: Niyanig ng pagsabog ng hinihinalang improvised explosive device ang entrance ng Department of Justice o DOJ compound sa Padre Forest Street, Manila, bandang 12:17 ng hating gabi nitong Lunes, July 27. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa insidente. Ayon sa DOJ, agad na isinailalim sa mahigpit na seguridad ang compound matapos ang pagsabog upang matiyak ang kaligtasan ng mga empleyado at publiko. Nagsagawa naman ang Philippine National Police Explosive Ordnance Disposal Unit ng technical examination sa lugar upang matukoy ang uri at pinagmulan ng sumabog na bagay. Patuloy ring iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang mga pangyayaring nagdulot ng pagsabog at kung ano ang posibleng may kinalaman dito. Iginiit ng DOJ na nananatiling kontrolado ang sitwasyon at ligtas ang loob ng compound sa kabila ng nangyaring pagsabog. Sinabi rin ng ahensya na patuloy itong makikipagkakaroon

0: tulungan sa mga otoridad upang matiyak ang isang komprehensibo at walang kinikilingang investigasyon sa insidente. Para sa Campus Mike, Eli Garcia ng Tala Arawan Tala Radio, Radio Pilipinas, Radio Publico, Lucena.
1: Maraming salamat, Eli Garcia. Partner, ano naman ang update patungkol sa Aitas Ancestral Land na ginawa umanong dump site sa Subic?
2: Partner, naging maingi na kontrobersya ang isang ilegal na tambakan ng basura na matatagpuan sa isang ancestral domain ng mga katutubong Aita sa Sitio Tabag, Barangay Naugsol, Subic, Zambales. Nagdulot ang lugar na ito ng matinding galit sa buong bansa at humantong sa pagsasagawa ng investigasyon ng Senado matapos ipalabas ang isang dokumentaryo ng Eyewitness na pinamagatang Binasurang Paraiso noong Hulyo 12, taong kasalukuyan. Napag-alamang ang pinag-ugatan nito ay ginamit ng lokal na pamahalaan ng Subic ang isang bahagi ng kagubatan bilang tapunan ng basura mula pa noong 2019 na kalaunan ay pinagpatuloy ang paggamit para sa basurang may kaugnayan sa pandemya noong panahon pa ng lockdown dahil sa COVID-19. Matatagpuan sa loob ng kagubatan na malapit sa Barangay Batiawan sa Subic, Zambales ang Sitio Tibag. Ito ay isang pamayanan sa loob ng kagubatan ng Barangay Naugsol na kilala sa kanilang katutubong komunidad ng mga pamilyang Aita na matagal nang nangangalaga sa kapaligiran at kabundukan doon. Sa pamamagitan ng pagtambak ng basura mula sa munisipyo at mga basurang may kaugnayan sa pandemya, ang isang bahagi ng bangin sa Burol ay nadumihan nito ang mga lokal na batis na pinagkukunan ng tubig inumin at pinapangailangan sa araw-araw ng komunidad ng mga katutubo. Nilabag dito ang Batas Republika 9003 o Ecological Solid Waste Management Act kung saan ipinagbabawal ang open dump at ang karapatan ng mga katutubo sa ilalim ng Batas Republika 8371 o ang Indigenous People's Rights Act of 1997. Naglabas ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ng Cease and Desist Order para sa ilegal na open dump matapos mapag-alamang lumabag ito sa Batas Republika 9003. Sinimulan din ng local government unit ng Subic ang mga hakbang sa pagpigil at paglilinis upang hindi makarating ang mga nakalalasong basura sa mga lokal na batis. Sinabi rin ng opisyal na imposible ang lubos na pag-aalis ng basura, ngunit humihiling sila ng tinatayang 78 milyon upang maayos na maisagawa ang rehabilitasyon sa lugar. Balik sa iyo, partner.
1: Para sa lahat ng ating tagapakinig, ay panatilihin lamang po ang pagsubaybay sa programa sapagkat magbabalik din kami matapos ang ilang mga paalala.

0: malapit mag-college. Des, sama ka sa akin pag uwi ko sa hometown, ha?
1: Saan, Tibonan? Ano bang meron sa fiesta nyo?
0: Marami po kaming ganap, mama-mama. Mula sa novena at mga misa bilang paghahanda sa kapistahan ng mahal na birhen, reyna ng mga anghel. Magkakaroon din ng sunod-sunod na events tulad ng bangkarera, halo-halo festival at iba't ibang competitions.
1: Hala! Sa taon niyo pala yung tagultol? Cool!
0: Oh, Simon! Yun naman pala eh. Pala merong...
1: Ay, nakatulog!
2: Oops! Ano pa nga bang meron? This Friday at sa August 1, mas magiging masaya pa dahil may trade fair, job fair, libreng serbisyo, sports events, sayawan at iba pa! Siyempre, hindi mawawala ang misa at posisyon bilang sentro ng pagdiriwang.
3: At sa Augusto naman, magkakaroon ng parada, color fun run at magtatapos sa isang selebrasyon, isang rave and foam party! Talagang kompleto sa saya, tradisyon at sama-samang pagdiriwang ang fiesta ng Katimonan.
1: Sige na nga, sasama na mi. Basta libre mo ako sa Rides Best, ha? I heard may pera rin kayo. Bale, gusto ko sa Ferris Wheel, sa Carousel, tapos yung umiikot, tapos Vikings. Tapos hanap na rin tayo ng mapapangasawa ko, Best, ha?
4: Kahit adik sa amin, hindi naisip yan. 1, 2, 3, go! Kanya-kanya na!
3: Tara na sa masaya at masiglang bayan ng Katimonan. Happy Fiesta, Timonanins! Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng himpilang ito!
5: Patuloy pa rin po kayo nakikinig sa Campus Mike.
6: At para sa mga kasunod na update, partner, anong meron?
5: Ito, partner, Pondo para sa unang Instructional Learning Resource Center sa Quezon na ipagkaloob sa bayan ng Katimonan. Eli Garcia, ibalita mo.
7: Natamo ang isang malaking parangal ng lokal na pamahalang bayan ng Katimonan sa pangunguna ni Mayor Attorney Elvis S. Uy matapos opisyal na matanggap ang higit 8 milyong piso na pondo mula sa Department of Education para sa pagpapatayo ng kauna-unahang Instructional Learning Resource Center sa buong lalawigan ng Quezon. Ang nasabing tagumpay ay bunga ng epektibong pakikipag-ugnayan ng LGU Katimonan at ng Katimonan Central Elementary School upang magkaroon ng isang makabagong pasilidad na nagbibigay lingkod sa mga mag-aaral na kabilang sa special needs education. Upang tiyakin na ang itatayong sentro ay sumusunod sa pinakamataas na pamantayan ng kalidad at epektibong serbisyo, personal na pinangunahan ni Mayor Uy ang isang benchmarking activity sa Cabuyao Central School sa Laguna. Kasama sa delegasyon sina Konsehal Meli Pasigan, mga pinuno ng MSWDO, Municipal Engineering Office at Municipal Health Office, kasama rin sina Isa School Principal Maria Eloisa Altes at Katimonan 1 District Supervisor Susana Pinera upang maglikom ng mga pinaka-epektibong pamamaraan o best practices sa pamamahala ng ILRC. Ang maselyong pasilidad na ito ay idinisenyo upang maging ligtas at angkop na espasyo na nagsasanay sa mga differently abled children sa mga batayang kasanayan sa buhay o basic life skills. Layunin ito na turuan ang mga kabataan na maging independent o may kakayahang tumayo sa sariling mga paa na magsisilbing malaking kapanatagan at pag-asa para sa kanilang mga magulang at pamilya. Ang bawat bata sa Katimonan, anuman ang kanyang kakayahan o kalagayan, ay ang pinakamahalagang yaman ng ating bayan. Hindi tayo magsasawa na sa pagbibigay ng suporta at oportunidad upang tiyakin na sa ating patuloy na pag-unlad, walang kabataan at walang pamilya ang may iwan, pahayag ni Mayor Attorney Elvis S. Uy. Inaasahang masisimulan ang proyekto sa ASA sa mga susunod na buwan upang agad mapakanyabangan ng mga kabataan ng Quezon, ng Katimonan at ng mga kalapit bayan sa Quezon. Para sa Campus Mike, Eli Garcia ng Tala Arawan Tala Radio, Radio Pilipinas, Radio Publico Lucena.
6: Maraming salamat, Eli. Pagpupuri kay Maria, mga atimunanin, nagkaisa sa ikalawang taon ng Paseo de los Angeles. Partner, ibalita mo.
5: Ipinagdiwang ng mga Katolikong mamamayan ang Paseo de los Angeles sa Our Lady of the Angels Parish at Atimonan, Quezon bilang paggunita at pagpupuri sa patron ng bayan at preparasyon sa pagdiriwang ng kapistahan ng Mahal na Birhen, Reyna ng Mga Anghel, July 25, 2026. Nagkaroon ng pagdiriwang ng banal na misa at nobena na pinangunahan ni Reverend Father Jose Fernando V. Defante kung saan dumalo ang mga mananampalataya ng bayan. Gayun din, sinundan ng solemnel na prosesyon kasama ang mga gumanap bilang anghel, arkanghel at patron. Ibinida rin sa prosesyon ang makulay na indak para kay Maria. Ayon kay Reverend Father Will E. Sedaria, ang selebrasyon na ito ay patunay na ang pagkakaroon ng matinding pananampalataya sa Diyos ay dapat na isapuso ng mga tao. Kaya naman, aktibo ring nakiisa ang mga hermano at hermana, katuwang ang Sangguniang Barangay at MSK ng Buhangin at San Isidro, Formation Ministry, Parish Cathedral Ministry, Family and Life Ministry at Atimonan Vianney Association bilang mga tagapag-alay. Dagdag pa ni Father Will, pangalawang beses na itong iginunita kung kaya't hinihikayat ang mga mamamayan ay sumuporta upang tumagal pa at maging dagdag sa pagkakakilanlan ng lugar ang selebrasyong ito. Payo naman ni Reverend Monsignor Eugenio Antonio A. Veray sa mga mananampalataya na patuloy na magtiwala sa Mahal na Ina. Balik sa iyo, Mary.
6: Ang atin namang susunod na balita ay patungkol sa LGU Atimonan at PNP. Mas pinahigpit ang implementasyon ng Project ESU laban sa panganib sa mga kabataan. Chazel Centeno, ano na ang status?
7: Sa gitna ng mga talamak na nababalitang karasan sa iba't ibang bahagi ng bansa, mas lalo pang pinag-ibayo ng lokal na pamahalaan ng Atimonan sa pangunguna ni Mayor Attorney Elvis S. Uy ang pagtutupad ng Project ESU, Enforcement of Simultaneous Curfew for Underage, upang tiyakin ang kapayapaan at kaligtasan ng mga kabataan sa bayan. Ang intensification ng nasabing programa ay naisakatuparan sa pamamagitan ng masigasig na pakikisa ng Atimonan Municipal Police Station sa ilalim ng pamumuno ni PMAJ Alan P. Hernandez, katuwang ang mga opisyal ng barangay, Barangay Peace and Order Advisory Council at mga barangay tanod sa buong bayan. Binigyang diin ng LGU Atimonan na ang Project ESU ay hindi pag-alis sa kalayaan ng mga kabataan. Bagkus, isa itong concrete na hakbang ng pagkalinga at proteksyon upang ilayo sila sa anumang bansain o panganib tuwing gabi. Lamunin ng pamahalang bayan na matulog ng kampante at ligtas ang bawat pamilyang atumunanin. Ang ating tungkulin ay tiyakin ang ligtas at ating mga anak sa bawat oras. Ang Project ESU ay gabay at pagprotekta ng ating pamahalaan upang manatiling payapa at ligtas ang bawat tahanan dito sa Atimonan, pahayag ni Mayor Attorney Elvis S. Uy. Patuloy ang pagpapatupad ng siksik at seryosong patrol ng mga otoridad sa iba't ibang barangay upang panatilihing ligtas at malayo sa panganib ang bawat kabataang Atimonani. Para sa Campus Mike, Chisel Centeno ng Atimonan National Comprehensive High School Senior High School. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
5: Ayan, para sa ating listeners, tutok lang po at magbabalik din ang Campus Mike pagkatapos ng ilang mga paalala ng himpilan.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Sarap ng pagkain ko ngayon.
12: Gulay sa lugaw.
11: At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
12: Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw.
11: Nay, bukas gulay po ulit ha.
13: maging fuel efficient. So regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
14: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Ayan, ang oras po natin ngayon, 1:15 ng hapon at nagbabalik na po ang Campus Mike.
6: Heto partner, sa larangan ng sports, Alex Iyala bumangon mula sa Bagabag, nakapasok sa quarterfinals ng DC Open matapos patabingiin si Leila Fernandez. Eli Garcia, anong update?
7: Mary, patuloy ang magandang ipinakitang laro ng Filipina tennis star na si Alex Iyala matapos niyang patabingiin ang kampyon na si Leila Fernandez ng Canada. 6-2, 7-6 with a total score of 6-1 upang makapasok sa quarterfinals ng Mubadala DC Open ngayong Miyerkules. Umapaw ang determinasyon ni Iyala nang nagawa niyang bawiin ang ikalawang set mula sa 1-5 na lamang ng Canadian bago tuluyang isinara ang laban sa loob ng 1 oras at 53 minuto. Marami akong naging mahihirap na sandali sa laban ito at dapat bigyan ng kredito si Leila sa paglalagay sa akin sa matitinding sitwasyon. Ipinagmamalaki ko kung paano ako lumaban at nanatili sa laro, pahayag ng 21 anyos na si Iyala. Bago ang panalo laban kay Fernandez, kinailangan din ni Iyala na gumawa ng comeback panalo laban sa Paris Olympics gold medalist na si Shen Qinwen ng China sa unang round ng torneo. Dominante si Iyala sa unang set kung saan mabilis siyang nakalayo sa 3-0. Samantala, sinumamantala niya ang 14 unforced errors ng karibal upang makuha ang unang set sa loob lamang ng 35 minuto. Subalit magbago ang ikot ng laro sa ikalawang set. Matapos magpalitan ng magagandang puntos, nakakontrol si Fernandez ng manalo ito sa 5 sunod-sunod na game upang magtala ng 5-1 lead. Sa kabila ng banta na mapunta sa deciding third set ang laban, nagpakita ng katatagan si Iyala. Kumapit siya sa pampitong game bago tuluyang magpakawala ng 4-game run upang makuha ang 6-5 na bentahe. Bagamat naisalba ni Fernandez ang 12th game upang maipwersa ang tiebreaker, hindi na nagpaawat ang Filipina netter. Dominante si Iyala sa tiebreaker kung saan tinapos niya ang laro gamit ang magkakasunod na forehand winner. Dahil sa panalo, nakatakdang harapin ni Iyala sa quarterfinals ang mananalo sa pagitan ni Napolina Kudermetova at Elina Svitolina. Para sa Campus Mike, Eli Garcia ng Tala Arawan Tala Radio, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Lucena.
5: Salamat, Eli. Hindi mapapatid na pangarap, iskultura ni Rene Baterbonya, inilagay sa kanyang puntod sa Agusan del Sur matapos ang malagim na trahedya. Ang kaukulang impormasyon, iahatid ni Chazel Centeno.
15: Hanggang ngayon, masakit sa mga puso ng mga tagahanga ng Philippine basketball ang bigla ang pagpanaw ni Rene Clert Robert Baterbonya noong Hunyo 8, 2026. Si Rene Baterbonya ay isang 18-anyos na rising star at bagong recruit ng Ateneo Blue Eagles. Ang kanyang maagang pagpanaw ay nag-iwan ng isang malalim na sugat sa puso ng kanyang mga tagahanga, kapwa-atleta at ng buong bansa. Si Rene Baterbonya na galing sa Talacogon, Agusan del Sur, ay isang mahusay na manlalaro ng basketball. Siya ay itinanghal bilang most valuable player nang pamunuan niya ang Davao Region sa 2025 palarong pambansa. Bago ang kanyang pagpanaw, nakamit din niya ang silver medal sa 2026 palarong pambansa. Ito ay patunay ng kanyang hindi matatawarang galing sa hardcourt at maningning na kinabukasan sa collegiate sports. Upang parangalan ng kanyang talento at ang inspirasyong ibinahagi niya, isang special na iskultura ang inilagay ng kanyang pamilya at mga tagasuporta sa kanyang huling hantungan sa New Talacogan Public Cemetery. Ang monumentong ito ay sumasagisag sa kanyang pagmamahal sa basketball at kanyang pangarap na maiangat ang kanyang pamilya mula sa kahirapan gamit ang kanyang talento. Ayon sa kanyang mga mahal sa buhay, ang nasabing obra ay binuo upang manatiling buhay ang kanyang alaala. Hindi lamang siya isang magaling na atleta, kundi isang mabuting anak at kapatid. Bagamat wala na ang physical na presensya ni Rene Baterbonya, ang kanyang estatwa ay magsisilbing permanenteng bantayog ng isang tunay na MVP. na kailanman ay hindi malilimutan sa kasaysayan ng palakasan sa Pilipinas. Para sa Campus Mike, Chisel Centeno, ng Atimonan National Comprehensive High School Senior High School. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
5: Salamat, Chisel. At lipat naman po tayo sa mga usapin ng showbiz, partner.
6: Trending ang rom-com Philippine adaptation ng Korean movie na Wonderful Nightmare sa mga social media platform. Ang latest chika with Ellie Garcia.
2: Bumida ang real-life couple na sina Kim Molina at Gerald Napola sa Philippine adaptation ng Korean movie na Wonderful Nightmare. Ipinalabas ito nitong July 4, 2026 at kalaunan ay naging top 1 sa Netflix Philippines. Ang pelikulang ito ay tungkol kay Louie, isang matagumpay na abogado na nabigyan ng pagkakataong mabuhay muli bilang isang simpleng ina, kung saan natutunan niyang pahalagahan ng pamilya, pagmamahal at tunay na kaligayahan. Umani ito ng iba't ibang reaction at puri mula sa mga manonood at sinabing mahusay na nagampanan ng mga aktor ang kanilang roles. Dahil dito, nag-post si Kim recently sa kanyang TikTok account captioned "Overwhelmed by the love. Maraming maraming salamat po." Sabi nga ng mga netizens, grabe, tagos to the bones ang script. Ayan, pwede niyong panoodin ang Wonderful Nightmare sa Netflix at kayo naman ang magbigay ng comments at reviews. Para sa latest showbiz ng Campus Mike, Ellie Garcia ng Tala Arawan Tala Radio, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Lucena.
5: Sa kabilang panig naman ng show business, Joshua Garcia kinu-question ng mga netizens tungkol sa kanyang controversial repost sa TikTok. Para sa updates, narito si Chisel Centeno.
15: Pinatiko sa isang TikTok repost ni kapamilya star Joshua Garcia nitong July 17, 2026 na umano'y tungkol sa pagsuporta kay Vice President Sara Duterte. Napag-usapang inalis ito ng aktor at sinasabing nag-unfollow siya kay VP Sara pagtapos umani ng iba't ibang pangbabash mula sa mga manonood. Ngunit sa ngayon, makikita pa rin ang mga repost ng aktor sa kanyang TikTok account. Hinala ng mga netizens, umiiwas si Joshua sa may mga say sa kanyang pagiging supporter. At mayroon din namang nagtatanggol sa aktor. Ayon sa isang comment, "Why is this a big deal? Anyone can choose who they want to support. It is their right and freedom." Kasalukuyang inaabangan ang magiging aksyon at depensa ng aktor tungkol sa nasabing issue. Para sa Campus Mike, Chisel Centeno ng Atimonan National Comprehensive High School Senior High School. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
5: At dito na po magtatapos ang ating balitaan sa programang Campus Mike.
6: Ayan, partner, bago natin wakasan ang programang ito, ibahagi mo muna sa kanila ang good news.
5: Ang good news, nalalapit na, mga listeners natin, ang fiesta ng bayan ng Atimonan.
6: Tumpak! Sapagkat bilang panimula ng buwan ng Agosto ay fiesta na sa Atimonan.
5: Ayan, ilang araw na lang ay gugunitain na ang Tagultol Fishing Festival at ang fiesta ng patrona ng bayan, Nuestra Señora de los Angeles.
6: Tama! Kaya naman sa lahat ng nakikinig ngayon, dumayo na kayo at makisama sa Atimonan, Quezon ngayong August 1 and 2, 2026.
5: At para naman po sa kasagsagan ng tag-ulan, huwag po nating kalimutan na magdala ng payong, umiwas sa baha at ang higit sa lahat, mag-ingat. Muli, ako po si Howard Fajardo.
6: At Mary Saavedra.
5: Hatid ang mga impormasyong mas pinatindi,
6: mas pinalakas,
5: at mas eksplosibo
6: dito lang sa Campus Mike.

0: lapit mag-college. Des, sama ka sa akin pag uwi ko sa hometown, ha?
1: Sa Atibonan? Ano bang meron sa fiesta nyo?
0: Marami po kaming ganap, mama-mama. Mula sa novena at mga misa bilang paghahanda sa kapistahan ng mahal na birhen, reyna ng mga anghel. Magkakaroon din ng sunod-sunod na events tulad ng bangkarera, halo-halo festival at iba't ibang competitions.
1: Hala! Sa taon niyo pala yung tagultol? Cool!
0: Oh, Simon! Inoon naman pala eh. Pala merong...
1: Ay, nakatulog!
2: Oops! Ano pa nga bang meron? This Friday at sa August 1, mas magiging masaya pa dahil may trade fair, job fair, libreng serbisyo, sports events, sayawan at iba pa! Siyempre, hindi mawawala ang misa at posisyon bilang sentro ng pagdiriwang.
3: At sa August 2 naman, magkakaroon ng parada, color fun run at magtatapos sa isang selebrasyon, isang rave and foam party! Talagang kompleto sa saya, tradisyon at sama-samang pagdiriwang ang fiesta ng Katimonan.
1: Sige na nga, sasama na mi. Basta libre mo ako sa Rides Best, ha? I heard may ferry rin kayo. Bale, gusto ko sa ferry.

0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:30 a.m.
4: Pinalakas, pinalawak,
5: Radyo Pilipinas!
4: Radyo! Publico Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab! Colab! Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service,
3: ang tagintig ng FM
4: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak,
4: mas maraming mararating,
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon
4: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
10: Papahuli sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 impormasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
4: Sports Radio 918,
3: Radyo Magazine 1278,
4: at Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio,
9: Radyo Magazine, Servisyo Publiko,
4: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
13: Kasama po namin si Secretary Henry po.
14: Si Sec. Asan na si Emis mo yata ang nakakabit eh.
15: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
16: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
17: 10 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
3: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
17: Labing isang minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 sa AM. Pero kami po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital. At sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas, kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, paki-like, follow and share na po ang aming Facebook page na mayroon ng 1.9 million subscribers. Thank you! I-like, i-follow at i-share ang amin pong Facebook page at lahat po ng mga social media post ng amin pong himpilan, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ganon din ang mga Facebook page ng amin pong mga provincial at sister station. Diba? Ang Radyo Pilipinas po ay syempre pa, hindi lamang tayo RP1. Meron ding Radyo Pilipinas Sports, meron ding Radyo Pilipinas Magazine and Radyo Pilipinas worldwide. Kaya naman, tutok lamang po kayo dito po sa One Trabaho. Tayo po ay napapanood din sa pamamagitan ng telebisyon. Meron po kayong free TV. Kami po ay nasa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 to 49. Ako po si Jamie Quinto. Hanggang 2:55 po tayo ng hapon magkakasama dito po sa inyong One Trabaho. Kapag ka po Monday to Wednesday ay binibigyang daan po natin, syempre nahagip yung ating programa ng impeachment, no? So talagang yan po ay kino-cover natin, syempre pa kaya binibigyang daan po yan ng programa. Kaya po on a regular na wala po tayong One Trabaho Monday to Wednesday, pero pagdating po ng Thursdays and Fridays, meron naman po. Tamang-tama ang ating po pag-uusapan, mga ka-JT. Natawa naman ako. Talaga love na love ko to si Asik Aris. So si Asik Aris Gutierrez. Hello. Ayan, magandang hapon po sa inyo. Akalain mo, oo, si Asik po ay talagang naisip niya pa yon, JT Manukan daw. Oo nga, no, meron palang gano'n. Pero dito naman sa RP, hindi po tayo manukan dito. One Trabaho po tayo, ayan, mga ka-JT natin. Okay, sige. At atin pong dadakuhan ang Suwal Pangasinan Fish Port, no? Ngayong araw na ito ay binisita po mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Suwal Fish Port at may bagong pasilidad po doon na I think ay talagang malaking maitutulong nito, hindi lamang po sa ating mga mangingisda. Ayan. Sino pa ba yung pwedeng makinabang dito po sa Pangasinan Fish Port na ito? Ayan. At makakapanayam po natin ang kanilang port manager, si Sir Suwal, port manager ng Suwal Pangasinan Fish Port, si Sir Nasil Nash Abdul. Magandang hapon po sa inyo, sir. Welcome po sa Radyo Pilipinas.
18: Hapon po, Ma'am Jamie, at sa inyong taga-panood at sa taga-pinig.
17: Opo. Magandang hapon din po. I hope you don't mind, no? Kayo po ba ay Muslim po, sir?
18: Yes po.
17: Ayun. Dapat pala ang bati ko ay Assalamualaikum.
18: Alaykum assalam.
17: Opo. Oy, meron kaming programa kapag gabi, alas 7 ng gabi, ang Salam Radio naman ni Nords Maguindanao and Princess Habiba sa Ripaudak. Ayan. Anyway, kanina pong umaga, if I'm not mistaken, no, ay dumating po dyan, nagtungo ang Pangulo. Ano ho ba yung kanyang tagubilin? No? Pwede ho bang balitaan niyo po kami kung ano pong nangyari sa pagbisita ng Pangulo dyan?
18: Naku, Ma'am Jamie, kami po sa Philippine Fisheries Development Authority ay lubos po kami natutuwa at isang malaking karangalan ang personal na pagbisita po ng ating Pangulo dito sa PFDA Suwal Fish Port. Kanya po mismo nakita ang resulta ng kasalukuyang isinagawang rehabilitasyon ng ating PFDA Fish Port. Lalong-lalo na po, kanyang nakita mismo ang bagong cold storage, fish processing facilities, at iba pang mga infrastruktura. Kung maalala natin, Ma'am Jamie, ito po ay tugma sa kanyang adikain, ano, noong mga nakaraang taon kung saan kanyang binibigyang diin ang kahalagan po ng pagtatayo at rehabilitasyon ng mas maraming cold storage facilities at fish sa ating bansa, sa buong bansa po. So, malaki po kasi ang tulong ng mga ganitong pasilidad sa pagbawas sa madali ang pagkabulok ng ating isda. Uh-huh. Pinapalakas din po na nito ang ating cold chain. At sa huli, pinapalawak po ang food security ng bansa. Now, dito po sa Sewol Fish Port, dahil ito ay isang strategic na location sa ating kung sa Pangasinan, ano, sa lalawigan ng Pangasinan, ano? Ayon nga po sa aming ano, butihing mayor na si Celdo Dong Kalugay. Ang Sewol po kasi ay nagpo-produce ng mga ng mula 80 hanggang 100 tonelada bawat araw.
17: Ay, wow. Ganun karami po, so, ang nahuhuli na mga
18: yes
17: isda.
18: Po. Oh. Sa aquaculture po dito sa bayan ng Sewol. So nagsisilbi po ang Sewol bilang mahalagang sentro para sa pagdadala nito at pag-iimbak, distribution po. Hindi lamang sa lalawigan ng Pangasinan hanggang po sa ano, sa Malabon, sa Nabotas, Cavite, ano, nakakarating po yung mga napoproduce ng dito sa bayan ng Sewol.
17: Sir Nash, ito pong storage facility na ito, kauna-unahan ho ba ito sa Sewol, Pangasinan?
18: Meron din, yes po, sa Sewol, sa bayan ng Sewol, ito po ay kauna-unahan, ano. Yung pinakamalaking cold storage kasi po kaya po nitong ano mag-imbak hanggang sa 200 metric tonelada.
17: Okay,
18: yung itong bagong facility.
17: Para po sa kabatiran ng lahat na hindi naman familiar sa mga ganito no na ano na facilities. Ano ho yung kahalagahan na sabi nyo nga, ito yung pinakamalaki na cold storage facility. Ano ho yung magiging benepisyo nito para sa mga mangingisda natin and at the same time sa mga residente din po?
18: Yes po. Gaya nga po, nang nasabi ko kanina, napakalaki po yung volume of production ng bangus dito sa bayan ng Sewol. So, ang isang cold storage po, pwede po nilang pansamantalang iimbak ang kanilang mga produkto, lalong-lalo na po kapag medyo may overproduction, o di kaya, meron din pong masama po yung mga panahon po, na masama yung panahon, masama yung mayroong paparating ng mga bagyo. So, napakalaking bagay po ito na kanilang pansamantalang pag-imbak ng kanilang produkto para hindi po madaling masira.
17: Aha. Okay, so kung halimbawa po ako ay mangingisda at wala naman ho akong kinabibilangan na grupo, ako ay maliit na mangingisda lang, po pwede po ba na magamit ko din ito pong cold storage facility na ito para sa mga huli ko na isda?
18: Yes po, kung kanyang nanaisin na pansamantalang iimbak sa aming pasilidad, pwedeng-pwede po. At kung kanya naman po ito ang naisin na iproseso para magkaroon siya ng karagdagang kita, pwedeng-pwede po.
17: Paano po? Paanong ipoproseso? Anong ibig pong sabihin po?
18: Kung katulad po ng bangus, para may tinatawag, mayroon tayong tinatawag na value adding, pwede niya po itong iproseso like boneless bangus, belly bangus, ito pong mga naka-vacuum pack na nakikita natin sa mga merkado, lalong-lalo na po sa mga grocery stores, ganyan po yung tinatawag natin value added adding sa mga bangus.
17: Pwede hong gawin dyan sa storage facility?
18: Bukod po sa storage, mayroon po tayong fish processing facility.
17: Okay. So mga ilang mangingisda ho ang pwedeng makinabang po dito sa storage cold storage facility po natin.
18: Kung sabihin po ng mangingisda, ano, ang ating pong pinagbabatayan ay ang volume o kapasidad ng ating cold storage at yung area naman po ng ating fish processing facility. Tulad po sa ngayon, mayroon tayong dalawang fish processing area na kaya po magproseso ng 8 hanggang 10 tonelada kada araw.
17: Oy, malaki 'yun.
18: So ganun po kalaki.
17: Oo, yes, tonelada. Okay.
18: Tonelada so, po, ma'am.
17: Oho. Paano ho naman ang sistema ng alimbawa po ng paggamit niyan? May babayaran ho ba? Paano ho? Kanino makikipag-ugnayan po?
18: Dito po, ang pakikipag-ugnayan po ay dito sa aming tanggapan sa Philippine Fisheries Development Authority, sa Sual Fish Port. Mayroon pong karampatang fee para po naman tugunan doon sa mga gastusin, lalong-lalo na po sa kuryente. So, napakalit naman po itong fee na tinatawag namin.
17: Okay. And sa kasalukuyan ho ba, or before, no, siguro mas maganda na, mapag-usapan natin. Before po na wala pang ganyang cold storage facility, paano ho ang sistema ng mga mangingisda diyan sa Sual? Pag halimbawa pag daong ho nila, talagang kailangan i-dispose right away yung mga isda kasi syempre, 'di ba, mabubulok, or paano hong sistema?
18: So, ang kalimitan po, ang sistema lalong-lalo na po dito sa bayan ng Sual, meron po silang tinatawag na fish cages.
17: Okay.
18: Fish cages ano? So, nalalaman po nila kung kailan yung, kung ilang buwan bago ito ma-harvest. So, dahil sa kawalan po ng cold storage before, napipilitan po sila na kung panahon na tag-ani ng kanilang bangus, ay kailangan po nilang i-dispose ito sa, like, sa dagupan, o kung ito naman ay bultuhan, pwede naman po nila ito dalhin sa bayan ng Malabon, city ng Malabon, at saka sa Nabotas.
17: Okay. So kumbaga, dahil mayroon ng cold storage facility pa nga po, ay kumbaga mas lalawak or hahaba pa yung buhay ng mga isda, and hindi siguro sila masasabi nating magbebenta ng mga palugi.
18: Tama po, tama po. Sinisigurado po natin na sa pamamagitan ng storage, maiiwasan po ang tinatawag nating post-harvest losses. Kasi po, lalong-lalo na po kapag masama ang panahon na napipilitan silang mag-harvest agad para hindi naman masayang at walang mapakinabangan, pwede po nila itong, big sabihin, na-anticipate na po nila kung gaano na kabigat ang kanilang mga inaalagaan. Nung sa gayon, maiwasan ng ito'y patuloyang masira ng bagyo. So, pwede po nila immediately na i-harvest at i-store muna sa aming cold storage. Nang sa gayon, pwede po nila ito ilabas kung meron na silang nakikita ng magandang presyo sa kanilang produkto.
17: I see. Okay. Babalikan po namin kayo sa ilan pang mga katanungan dito, no? Lalo na ho, ano ho yung maaring tulong nito sa community, and at the same time, sa mga maliliit na gustong magninegosyo din, na, dahil may processing pala dyan na sinasabi nga po ninyo, no? Okay. So sige po, babalikan po namin kayo, sir. Si Sir Abdul, si Sir Nasil Nash Abdul. Sandaling-sandali lamang po, magkakaroon lang tayo ng paalala mula po sa ating himpilan. Magbabalik po ang inyong One Trabaho. Oras natin, 2:26 ng hapon.
19: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
20: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
21: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
20: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
21: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
20: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas is on Viber.
23: Viber.
22: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
23: Receive credible news and information.
22: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
23: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
22: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
24: This is a public service announcement.
25: Discipline is the key.
26: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
27: Kilatisin ang sarili.
26: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
27: Importante rin na ating laging isipin.
26: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
27: Isang mahalagang paalala
26: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
28: This is a public service announcement.
29: Public service announcement
28: from PBS,
29: Presidential Broadcast Service
28: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
30: Juan Trabaho. Juan Trabaho. Kasama si Jamie Quinto. Juan Trabaho.
31: Trabaho.
30: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
17: Oras po natin 2:31 ng hapon. Nagbabalik po ang inyong Juan Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital. Ako pa rin po si Jamie Quinto at kasama pa rin po natin ang Port Manager ng Sual Pangasinan Fish Port. Fish port na pinasinayaan kanina ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Siyempre pa, kasama po natin si Sir Nasil Nash Abdul. Magandang hapon po ulit, Sir. Sabi ni aming reporter, no, si Sir Ricky Kasipit. Sabi niya, hello po, Sir Nash Abdul. Good afternoon po, sir. Ayun.
0: Yes, yes, sir.
17: Oo, good afternoon po. Okay, so kamustahin po namin muna, no, dahil dito ho, hindi ko alam kung dyan din sa Pangasinan, pero dito ho sa Metro Manila, matindi ho yung mga naranasan ng mga pag-ulan, kahapon lang, umulan, although talagang kuminsan parang sabi nga, the weather's gone crazy, di ba, na ngayon uulan, bukas, mainit na mainit. Okay, so sa Pangasinan ho,

0: On.
1: Sa ngayon po, ang ating ang klima po dito sa Sual, ang ating weather dito sa Sual ay panakanakang pag-ulan po sa hapon, ano? Medyo na mabuti nga po kanina sa pagbisita ng ating pangulo ay medyo
0: Maganda yung panahon.
1: tamtama naman po yung init, yung panahon, ang init ng panahon. Ang pagtaas, pagbaba ng presyo po, Ma'am Jamie, ay nakasalalay po sa tinatawag nating ano, supply and demand. Ika nga. So, pag maraming isda, medyo bumababa yung presyo. Kung medyo kukonti naman yung isda, ay medyo tumataas yung ating presyo. Now, ito po, isa po sa importance ng cold storage ano, ay ang paging ano nakakontribute ito sa pagiging matatag ng supply ng isda sa ating merkado. Doon po sa ika nga para tugunan yung kakulangan kapag panahon na medyo masama yung ating panahon, nakakapag-supply po tayo kasi mayroon po tayong nakaimbak dito sa ating cold storage. Kanya nakakaya po niyang tugunan yung kakulangan sa ating merkado.
0: So in that way ay hindi naman tayo kumbaga parang mag-short ng supply sa isda. So kanina ho no nagpunta nga po diyan ang ating pangulo and gaano ho nabanggit niyo kanina kung gaano kalaki yung Sual Fish Port, pero ano-ano hong mga bagong facilities ang mayroon diyan bukod po doon sa binabanggit po ninyo na cold storage facility?
1: Ang ating pong ano, ang ating pong cold storage ay may apat na units, ano? Apat na units po ito, nang ang isang unit ay may kapasidad na 50 tonelada. Bukod po dito naman sa ating fish processing facility, mayroon po tayong flake ice machine. Ano? Ito po ay dalawa. At ang bawat isa po ay may capacity na 5 metric tonelada. Mayroon din po tayong blast freezers.
0: Okay.
1: Apat na blast freezers na dalawa po nito ay ang kapasidad ay 1.5 metric tons. At dalawa naman pong blast freezers na may kapasidad na 3 metric tons each. Mayroon din po tayong itinayong 8 base ng food stalls dito sa loob ng ating fish port. Meron din po tayong ano wastewater treatment facility. Meron po tayong dinagdag na 8 market halls kung saan ito po ay mayroong power plug-in kung saan po ang ating mga commercial fishing vessels ay pwede pansamantalang gumamit ng ating kuryente. Ano? Dito mismo sa pier area. Yes, ma'am.
0: Sige po, go ahead po. You were saying.
1: Meron din po tayong ano, stair landing para para naman po pagdaungan ng ating mga maliliit na mga mangingisda, maliliit ng kanilang bangka, pwede po nating i-cater sa ngayon, no? Ang ating pier naman po ay humaba na sa more or less mga 200 meters. At ang kaya po nitong i-accommodate yung mga barko o fishing man or non-fishing na kung kanyang berthing depth ay minus 3 meters hanggang negative 5 meters. Okay. Sa labas naman po, meron tayong bagong 8 butas na commercial building. Dito po ngayon sa ating commercial building, sa isang bay po natin ngayon, ay mayroon tayong ito pong programa na 20 bigas ng ating Pangulo. Tuloy-tuloy po at tuloy-tuloy po ang pagpo-provide ng facility para po sa programang 20 bigas ng ating Pangulo. And of course, mayroon din tayong ano, bagong administration building at yung kasama po sa na-rehab yung ating water supply, yung ating deep well dito sa PFDA Sual Fish Port.
0: I see. Okay. So, sir, ito ho, no, paano po makakatulong? Kanina pinag-uusapan natin yung mga mangingisda, pero doon

0: sa mga gusto din na magnegosyo, and at the same time, no, sa ating pong mga residente or mga kalapit na mga kababayan dyan po sa inyong lugar, paano po ito makatutulong sa kanila?
1: Ang pinakamalaking tulong po, lalong-lalo na dito sa ating fish processing facility, ay ang nakakapag-provide ito ng trabaho sa lokal na sa bayan ng Zuan, no? Kasi po napakarami po ang kailangan ng mga magpo-process sa ating facility. Katulad po kanina, yung na-observe ng ating pangulo ay 30 na ating fish worker, karamihan ay kababaihan ang kanyang nasinayan po ng ating pangulo habang sila ay nagbo-boneless ng bangus. So, kapag ito po ano lamang po ito, mga 300-400 kilo. Paano na lang po kapag ang iproseso ay 8 tonelada na? Ibig sabihin po, nangangailangan na mula 80 din po hanggang 100 to 120 na fish worker sa pag-produce ng mga 4 na tonelada ng finished good ng bangus.
0: Oy, magandang ano yan, balita yan, kasi syempre kapag kaganyan, talagang ibig sabihin ay mayroong trabaho na mabubuksan dahil diyan.
1: Oh. Yes, ma'am.
0: Oh, okay. So bilang kayo naman po, no, nabanggit ninyo na syempre trabaho po diyan bilang port manager, no? By the way, ilang taon na po kayo, sir, na nanunungkulan as port manager diyan?
1: Dito po sa aming regional fish port sa Sual, ako po ay tatlong taon.
0: So talaga kabisado niyo na, alam niyo na talaga. Oo.
1: Yes po, kasi galing po ako sa aming Navotas Fish Port sa dyan po sa Manila. Kumugit kumulang 8 din po akong nagsilbi dyan bilang planning officer tsaka quality assurance officer.
0: Uso pa po ba yung bulungan, yung tinatawag?
1: Yes, ma'am.
0: Diba?
1: Yes, ma'am.
0: Yung mga bulungan.
1: Yes, ma'am.
0: Akala siguro nagbibiro ako eh. Diba meron yun yung mga pagbaba pa lang sa pier, magbubulungan na kung magkano yung presyo. Banye-banyera.
1: Tama po.
0: Oo.
1: Tama po.
0: Okay. Banye-banyera kung magbentahan eh, no? Oo. At
1: banye-banyera, tonelada.
0: Oo. At fresh na fresh pa yung kanilang makukuha. But anyway, meron ho bang mga ikangay hiring daw po kayo diyan? Oo. Doon po sa ating mga ka-JT diyan sa Pangasinan. Baka meron po daw kayong opening? Meron ho ba?
1: Sa ngayon po ay patuloy naman po na inaayos ng ating mga magproproseso ng kanilang isda. At nakita rin po natin ang suporta ng ating buting mayo nga, si Dong Kalugay, na talagang gusto niyang palawakin talaga yung fish processing dito sa bayan ng Sual. Kasi nga, kanyang nakita din kanina kasabay ng ating pangulo, yung pag-boneless value-adding na activity dito po sa aming fish processing area. At kanya rin po nakita yung produkto na talagang ready to sell at ready to deliver doon po sa mga ating mga groceries or ating mga supermarkets. Ano?
0: Ayun. Okay. May mga preparations daw po ba na inihahanda po kayo, lalong-lalo na at malapit na ho, or kumbaga yung mga posibleng epekto ho ng El Nino?
1: Yes, ma'am. Ang PFDA po kasi sa ngayon, lalong-lalo na itong sinasabi nating epekta, no, ng El Nino. Sinisigurado po ng PFDA ng aming mga rehabilitasyon, yung paggagawa ng mga infrastruktura ay talagang typhoon na, no, resistant or resilient yung ating mga infrastruktura. Kagaya na lamang po sa ngayon dito sa bayan ng Sual, dahil sa maganda po yung infrastruktura ng ating pier, marami po tayong na-accommodate, lalong-lalo na sa panahon na hindi maganda ang panahon, pwede po silang magtago. Dito po sa bayan ng Suwal, dito sila nagtatago, yung kanilang mga vessels, ano? Fishing man o hindi.
0: Ang galing. Anyway, sir, wala na din po tayo masyadong time, pero baka meron pa po kayong gustong ipaabot na mensahe, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan dyan po sa Suwal, Pangasinan. Go ahead po.
1: Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kung mararap, inyo pong mararapat din, ma'am May, kami po dito sa PFDA, sa Philippine Fisheries Development Authority, sa pangunguna po ng aming Assistant General Manager, Attorney Edward Campos, at aming General Manager, si Attorney Glenn Pangapanan, maraming maraming salamat po sa mga tumulong sa amin sa pagdating ng ating pangulo, ay handang-handa ko ang PFDA Suwal Fishport. Akin din po, Ma'am May, pasalamat. Pangunguna din po ng ating Vice Mayor Mike Millan at yung ating Mayor Dong Kalugay. Sa ating provincial government po ng Pangasinan, Governor Ramon Wico Duterte, maraming maraming salamat po. Sa ating din pong Congressman Art Celister, maraming maraming po, Congressman. Tsaka sa DA po, kung saan ang PFDA ay nasasakupan ng Department of Agriculture, sa pangunguna po ng aming buting kalim, sa before po, Rehon Uno, sa DA, Rehon Uno, PNP, AFP, PSC, sa lahat po ng national at local government agencies na naging katuwang po namin sa paghahanda at matagumpay na pagdaraos ng bisita ng ating Pangulo. Kasama na rin po yung ating mga mangingisda, magsasara, na tumanggap sa pagbisita po ng ating
0: okay
1: Pangulong Marcos, Bongbong Marcos Jr.
0: Opo.
1: Salamat po, Ma'am May.
0: Jamie po, Jamie. Okay. Sige po.
1: Jamie pala. Jamie, sorry.
0: Okay po. Sige po. Thank you so much po, Sir Nash. Mabuhay po kayo. Okay, thank you. Si Sir Nasil Nash Abdul, ang port manager ng Suwal, Pangasinan Fishport.
2: Buwang trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
0: Oras po natin, 2:46 ng hapon. Dako naman tayo sa ating mga balita. Punta po tayo dito sa electric utility companies. Dapat pong umaksyon upang maiwasan ang system losses ayon po sa Malacañang. Ang ulat na yan, ihahatid sa atin ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ipinunto ng Malacañang na panahon ang gumawa ng paraan ng utility companies upang mabawasan ang system losses sa halip na ipasa sa consumer ang dagdag gastos mula dito. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng pangamba ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association na maaaring malugi ang ilang electric cooperatives kung aalisin ang system loss charges sa bill ng kuryente nang walang subsidiya mula sa gobyerno. Ayon kay Castro, layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin ang dagdag na bayaring pinapasa sa mga consumer ngunit hindi anya hangad ng Pangulo na maapektuhan ang utility companies. Dapat anya na paigtingin ng mga kumpanya ang kanilang sistema, monitoring at magpatupad ng mga programa upang maiwasan ang system losses. Hindi anya angkop na ipasa ang mga ito sa mga nagbabayad ng maayos sa kanilang konsumo sa kuryente. Dagdag pa ni Castro, pinag-aaralan pa ang panukala upang masiguro na hindi rin maapektuhan ang operasyon ng utility companies. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat sa iyo, Raquel Bayan. Dapat lang naman, ano, kasi technically, parang yan ho ang inyong negosyo. Ngayon, kung halimbawa lang, kung sa isang restaurant, hindi ba, kapag ka bumili ka, pagkatapos eh, sa isang, sabihin na natin, fast food na lang. Sa isang fast food, pag bumili ka, binayaran mo, at natapon yung pagkain for whatever reason na, na halimbawa ay hindi mo namang kasalanan. Dahil halimbawa natapon ang crew, diba? Alam nga naman sasabihin, kumbaga bago pa lang isi-serve ng crew, alam nga naman sasabihin sa iyo na ay kailangan hong bayaran niyo ho ulit. Bibigyan ho namin kayo ng halimbawa spaghetti o bibigyan ho namin kayo ng spaghetti pero kailangan bayaran niyo ulit. Diba? Well in fact, ang nakadisgrasya eh yung halimbawa ay service crew nila. Diba? I think ay yan po ay ano, wag ninyong gawing hostage ang gobyerno sa mga usapin na yan na ngayon pa lamang magbabanta na kayo na baka magkaroon ng epekto sa inyong mga ano what you call this, inyong operation, mga ganyan. Talagang may epekto yan pero dapat na anticipate ninyo yan. Kung tutusin parang nga tayong ano eh ginigisa sa sarili nating mantika eh, hindi ba? Isipin mo naman, no? Magbabayad ka ng kuryente. Pagkatapos, yung palang nag-meter reading or whatever, yung kung totoo ngang nag-meter reading, and I hope na totoo, no? Kasi wala, sa tanang buhay ko na tumira ko dyan sa North Caloocan, hindi ko pa nakita yung anino nung nagre-reading ng kuryente namin. So, yung mga ganong bagay, hindi ba, subsidiya sila ng kumpanya rin na naniningil ng kuryente. So, 'di ba? Kumbaga kung ako yung mag halimbawa, ako din pala yung may-ari noon, 'di ba? Eh di syempre, lataasan ko na yung ano, yung yung kuryente nito total sa kumpanya, sa mother company din namin mapupunta, 'di ba? Parang I don't know ha, pero siguro tignang mabuti yan. And especially, no, doon po sa mga salasalabat na mga kuryente, tignan ninyong mabuti. Mawalang galang na ho, hindi naman tayo nang mamata, pero 'di ba, yung mga kuminsan makikita natin sa mga slum areas o naka-aircon pa, ang lalaki pa ng TV, mas malaki pa sa TV ko. 'Di ba? Parang kuminsan nakakasama ng loob tapos ganun lang yung kuryenteng syempre tatanungin mo, magkano yung kuryente ganyan. 'Di ba? Tas konti lang yung kanilang binabayaran. Parang napaka-unfair. So I think it's about time tignan ninyong mabuti yan. Kasi syempre kung ipapasa ninyo sa consumer yung sinasabi ninyo na ano, na system loss, eh talagang hindi ninyo a-actionan yan dahil manakaw man ang kuryente o hindi, babayaran namin sa inyo eh. Not unless na sabihin natin na, oh sige, i-carry ninyo yan. Kayo ang gumawa ng paraan, hindi namin sasaluhin yan. Natural, hahabulin ninyo yung mga nagnanakaw ng kuryente. Pero kung halimbawa, na inilagay na ninyo sa bill na mandatory kami ang mag-shoulder ng system loss, eh habulin man namin at hindi yung mga nagnakaw ng kuryente, babayaran naman yan ng consumer. So parang no. Oh, I think tama ang pangulo doon na talagang it's about time, 'di ba? Na saluhin ninyo yan.
2: Buwang trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Nakakahiya naman po eh, isip-isipin ninyo yung isang kinsenas ng mga kuryente dito mas mataas pa sa kinsenas ng ano, manggagawa na arawan. Anyway, dito naman tayo. Suspensyon ng pasok at trabaho sa November 3. Hihingin ni COMELEC Chairman Garcia kay Pangulong Marcos Jr. Si DK Zarate magbabalita.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Hihilingin ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magdeklara na walang pasok sa lahat ng paralan na tanggapan sa November 3, 2026. Ito ay para bigandahan ang nalalapit na barangay sa Sanggunian Kabataan eleksyon na gaganapin sa November 2, 2026. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, layo ng suspensyon sa pasok at trabaho na matiyak na maraming makakaboto. Paliwanag ni Garcia, tumapat sa araw ng Linggo ang November 1 na isang special non-working holiday para sa Undasa. At November 2, araw ng Lunes, ang eleksyon kung saan marami ang umuwi sa probinsya para makaboto. Dahil dito, para hindi magmadaling umuwi ang mga magagawa para pumasok, mas mainam na ideklarang walang pasok sa November 3. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas. D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwan trabaho, trabaho dito sa Rancho Pilipinas, Rancho Publiko 7-3-8.
0: Samantala, halos 1,000,000 low-income earners malapit na raw pong matanggap ang unang tranche ng Uplift Assistance. Ayon po yan sa DSWD. Si Marian Bastasa sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Malapit nang matanggap ng mga low-income earners ang unang tranche ng kanilang Uplift Assistance ayon niya sa Department of Social Welfare and Development. Sa DSWD Forum, sinabi ni Yusek Adonis Sulit na naipasa na ng SSS sa Land Bank ang listahan ng mga benepisyaryo na makakatanggap ng cash aid. Paliwanag dito, posibleng sa mga susunod na araw ay maipadala na rin sa mga bank account ng mga kwalipikadong benepisyaryo ang unang tranche na 2,000 pesos. Anya, isinailalim sa data matching ang database ng SSS sa community-based monitoring system ng PSA kung saan natukoy ang 978,000 na individual na kumakatawa naman sa humigit-kumulang 1.4 na milyong households na kwalipikado sa programa. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwan trabaho, trabaho dito sa Rancho Pilipinas, Rancho Publiko 7-3-8.
0: Isa pang good news, mga OFW mula Dubai at mga Marino mula Black Sea na bigyan po ng tulong ng pamahalaan pagbalik sa Pilipinas. Si Luisa Irispe sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Nabigyan ng agarang tulong ng pamahalaan ang napauwing 38 OFW kasama ang kanilang 12 dependents mula Dubai, gayon din ang 17 Pilipinong Marino na sakay ng MT Gas na naapektuhan ng insidente sa Black Sea. Pagdating sa NAIA Terminal 3, sakay ng Emirates Flight EK330 kaninang madaling araw, agad na ipinagkalooban ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng pagkain, financial assistance at transportation assistance ang bawat isang repatriated OFW. Ang mga nangangailangan naman ay binigyan din ng pansamantalang accommodation upang matiyak na ligtas at maayos ang pagdating sa bansa. Nabigyan naman ng Special Financial Assistance ang 17 Pilipinong Marino ng MT Gas at sinalubong sila ng kanilang manning agency na nagbigay ng temporary accommodation at transportation assistance pauwi sa kani-kanilang mga probinsya. Tiniyak naman ng OWA na tutulong din ng pamahalaan sa reintegration program. Katunayan, bibigyan sila ng turong para sa employment, livelihood, entrepreneurship, skills, training at iba pang oportunidad dito sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwan trabaho, trabaho dito sa Rancho Pilipinas, Rancho Publiko 7-3-8.
0: Okay, ihabol daw natin ito pang balitang ito. House prosecutor nang hihinayang sa pagkakataon na ma-deliver sa publiko ang kanyang opening statement. Ay, oo, ito yung si Congresswoman Laila De Lima. Okay, yun nga yung sinasabi ko nung isang araw na cut short siya. Anyway, ang balita yan, iyahatid po sa atin ni Ms. Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Nanghihinayang ang mga miyembro ng House Prosecution Panel matapos maantala ang opening statement ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima sa pagpapatuloy ng Day 10 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon sa mga kinatawan ng Kamara, naging nasayang na pagkakataon ang nangyaring paulit-ulit na pag-interrupt kay De Lima dahil sa objection ng depensa. Ang statement ng kongresista ay naglalaman ng pundasyon ng Article 1 ng impeachment complaint o ang misuse of confidential funds. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervie Luistro, mahirap para sa mga prosecutors na maglahat ng kanilang statement para patunayan ang legal na konklusyon kung hindi gumagawa ng mga legal conclusion batay sa kanilang posisyon sa paglilitis. Gayunpaman, binigyan din ni Luistro na lubos na nauunawaan ni De Lima ang paninindigan ng impeachment court at ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero lalo't ito ipinatutupad sa impeachment rules. Binigyan din naman ni Iloilo Representative Lawrence Defensor na mahalagang maipaliwanag ng malinaw ang mga teknikalidad na usapin tulad ng confidential funds upang maihain ng maayos ang mga ebidensyang magpapatunay dito. Punto naman ni Lalo del Sur Representative Zia Alonto Adyong ang paggamit ni Delima ng wikang Tagalog. Sa malaking bahagi ng kanyang opening remarks ay ang pinakaperpektong pagkakataon upang maintindihan ng karaniwang mamamayang Pilipino ang kahalagahan ng kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: At pangwakas, si Senator Joel Villanueva ay ikinatuwa raw po ang pinalawak na therapy package ng PhilHealth. Ang senador po ay ginigiit ang agarang pagpasa ng Autism Care Law. Si Nymph Asuncion sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ikinatuwa ni Senator Joel Villanueva ang pagpapalawak ng benepisyo ng PhilHealth para sa mga batang may developmental disabilities, kabilang ang mga nasa autism spectrum, kasunod ng anunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address o SONA. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos na dodoblihin ng PhilHealth ang therapy benefit package at itataas mula 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy sessions na sasagutin para sa mga batang may developmental disabilities. Ayon kay Villanueva, malaking ginhawa ito para sa mga pamilyang matagal nang kumagastos sa tuloy-tuloy na therapy ng kanilang mga anak. Kasabay nito, binigyan din ng senador ang kahalagahan ng agarang pagpapasa ng panukalang National Autism Care Support and Inclusion Act na naaprubahan na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa noong Marso. Layunin ng panukala na opisyal na kilalanin ng mga may autism spectrum disorder o ESD bilang mga persons with disabilities para matiyak na makakatanggap sila ng mga benepisyo at proteksyong nakapaloob sa umiiral ng mga batas. Nakapaloob din sa panukala ang pagbuo na isang National Plan for of Action para sa ESD, magpapalawak ng screening at maagang pagtukoy ng autism sa mga serbisyong pangkalusugan at pagsasanay ng mas maraming developmental pediatricians, child neurologists, speech-language pathologists at occupational therapists para matugunan ang kakulangan ng mga espesyalista sa bansa. Dagdag pa ni Villanueva, inaatas din ng panukala ang PhilHealth na regular na repasuhin ang mga benepisyo nito para matiyak na naaayon ang saklaw ng tulong sa aktual na pangangailangan ng mga taong may ESD. Umaasa si Villanueva na agad ding aaksyonan ng Kamara ang kanilang bersyon ng panukala para maisabatas ito sa lalong madaling panahon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: And with that, tayo po naman ay magpapaalam na maraming salamat sa ating pong mga provincial at sister station na nag-carry ng Buwang Trabaho. At ganun din ang ating pong mga kasamahan dyan sa Engineering Department sa Marulas sa Transmitter. Dito naman po sa studio, kasama po natin ang ating mga engineers, Marvin Toledana, Matet Segovia, Rose Ann Erno, at ang ating pong executive producer, si Ms. Tess Ramirez. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon, mga kahuan, trabaho.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Senate Impeachment Court natanggap na ang tax documents ni Vice President Sara Duterte. Mula Senado may ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Natanggap na ng Senate Impeachment Court ang tax records si Vice President Sara Duterte na una ng binasabina ng korte na gagamitin para sa presentasyon o prosekusyon para sa Article 2 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakapaloob si 2 pulang hard boxes ang natanggap na tax records ng Impeachment Court. Ayon kay Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantong Jr., i-inventaryohin nila ang mga natanggap na records. Matatanda ang base sa sabina na inilabas ng Impeachment Court. Bukod sa tax records si VP Sara ay pinapasumite rin ang tax records ng kanyang asawang si Atty. Manasseh Scarpio at 19 na mga negosyong nakaugnay sa kanila. Nagtungo rin sa Senado ang mga kinatuwa ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC at mga bangko na pinadalhan din ng sabina para naman sa bank at AMLC records ng VP Sara, Scarpio at 19 na korporasyong iniuugnay sa kanila. Sinabi ni Bantong na siya at mga staff lang niya ng Senado ang saksi sa submission at inventaryo ng mga dokumento at hindi kasama ang mga abogado ng prosecution at depensa. Matatanda ngayong araw ang itinak ng deadline ng Impeachment Court para sa submission ng tax, bank at AMLAC records sina VP Sara. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Executive Order para sa pagpapalakas ng electric vehicle industry ng Pilipinas, inilabas ng Malacañang. Mula Malacañang, may ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas Report.
3: Magbaba ng kautusan ng Malacañang para sa lalo pang pagpapalakas ng industriya ng electric vehicle sa Pilipinas, alinsunod na rin sa nauna ng binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa katatapos lamang na State of the Nation Address nitong Lunes. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, sa bisa ng EO No. 121, magkakaroon ng Pilipinas ng Electric Vehicle Incentive Strategy Program. Layo nitong hikayatin ng mga malalaking kumpanya na magtayo at mag-manufacture ng electric vehicle at mga pyesa nito dito mismo sa Pilipinas. Magbababaan yan ng incentive tax payment certificate ang gobyerno para sa mga kumpanya na tatalima sa kautosang ito at magiging mahigpit ng monitoring at mga kondisyon na dapat masunod para dito. Ang pamumuhunan na ito magpapalakas sa EV industry ng bansa at magbubukas ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino.
4: Ang layunin ng EO ay lumikha ng mas maraming trabaho, makahikayat ng bagong investments, mapalakas ang local na manufacturing, mabawasan ang pagdepende natin sa imported na langis at iposisyon ang Pilipinas bilang mahalagang parte ng global EV supply chain.
3: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mga barko ng China sa West Philippine Sea pinapaalis ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. May live report si J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Kinontra ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang naging pahayag ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. Ito'y makaang ihayag ng ambassador na pinalalala lang umano ng Pilipinas ang tensyon sa West Philippine Sea. Sa kapian sa Manila Bay, sinabi ni Chodoro na hindi ang Pilipinas ang dapat sisihin dahil sa pinaglalaban lamang nito ang karapatan sa ilalim ng international law. Dagdag pa ng kalihim, may halong pagbabanta ang mga pahayag na ito ng Chinese ambassador. Sinabi ni Chodoro na simple lang ang solusyon. Umalis ang China sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. At dito anya magkakaroon ng pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni J. Mark Dagala. Pagtugis sa mga nasa likod ng Peking CICC social media page, para mang-scam online, pinaiting ng CICC, katuwang ang PNP Anti-Cybercrime Group. Nagbabalita si Quincy Cahilig.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa publiko laban sa mga peking social media page na nagpapanggap bilang opisyal na account ng ahensya upang makapang-scam online. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso na ginagamit na mga scammer ang pangalan at logo ng CICC upang makapangloko at makahingi ng pera sa kanilang target na biktima. Ayon pa kay Yusek Paraiso, nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group upang matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng naturang modus. Narito ang pahayag ni CICC Executive Director Aboy Paraiso.
7: Ginagamit ko tayo para mag-spoof at manloko ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng paggamit ng ating logo sa mga videos, infomercials na nag-iikahit sa mga kababayan natin na magsumbong dito sa mga threat actors na ito, sa mga maluloko na ito, at hinihingan nila ng pera. So, binagbigay alam kagad natin sa ating mga partners sa PNP ACG para naman matuli itong mga gumagawa ng mga tumain trap.
6: Samantala, paalala ng CICC sa publiko, iyaking lehitimo ang anumang social media page na kanilang kinokontak. Ang opisyal na social media page ng ahensya ay may verified badge na kulay blue at ang lahat ng serbisyong ibinibigay ng CICC ay walang bayad. Inikayat din ito ang publiko na agad isumbong ang anumang kahinahinalang aktividad online sa CICC hotline 1326. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, pagbuo ng isang National Textbook and Learning Resources Plan, isinusulong ng Paranaque Solon. Mula Kamara, may ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Isinusulong ni Paranaque Representative Brian Yamsuan ang isang panukalang batas na magtatakda ng pangmatagalang plano upang matugunan ang kasalukuyang kakulangan ng mga textbooks sa mga pangpublikong paaralan. Sa ilalim ng House Bill 7868, maghahanda ang DepEd at National Book Development Board ng National Textbook and Learning Resources Plan upang matiyak ang sapat at ikalidad na learning materials para sa mga mag-aaral, kabilang sa panukala ang regular na pagsusuri ng mga textbook kada 5 taon upang manatiling angkop sa pangangailangan ng mga estudyante. Palalawakin din ito ang paglalathala at pag-imprenta ng textbook sa mga rehiyon at lalawigan upang hindi lamang sa Luzon na kasentro ang produksyon. Iwala ang mambabatas na makatutulong ang panukala sa pagpapahusay ng kakayahan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Kasunod ng ulat ng EDCOM 2 na 87% ng grade 11 students ay non-independent readers. Saklaw din ng panukala ang paggamit ng digital learning materials at pagbuo ng mas inklusibong mga aklat para sa mga mag-aaral na may kapansanan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: 4 na pasahero mula Thailand, arestado matapos mahulihan ng 52 milyong pisong ipinagbabawal na gamot. Detalye sa ulat ni D.K. Sarate.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Sa kulungan ng bagsak ng 4 na pasahero matapos mahulihan ng 41.55 kilograms na pinaghinala ang marijuana. Ayon sa Bureau of Customs na IA, hinarang nilang 4 na pasahero mula sa Bangkok, Thailand dahil sa kahinahinalang laman ng kanilang bagahe. Matapos sumalang sa X-ray screening, canine inspection ng PDEA, natuklasan sa 8 bagahe ang pinaghinala ang droga. Patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa pagkakaaresto ng 4 na pasahero. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Lungsod ng Paranaque, nagsagawa ng declogging operation paglilinis sa lungsod para makaiwas sa baha. Nagbabalita si Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Sinamantala ng Paranaque LGU ang magandang panahon sa Metro Manila dahil matapos ang ilang araw na pabugsubugsong pag-ulan, naglinis naman ang kanal at estero ang lokal na pamahalaan ngayong araw. Sa pangunguna ng City Environment and Natural Resources Office, tinanggal ang mga bara sa mga kanal at estero sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ito kasi umano ang karaniwang naging dahilan ng pagbaha sa mga kalsada at kabahaya. Dito namang nakaraang mga araw na bumuhos ang ulan, ang naitalang pagbaha ay sa C5 Road, Barangay San Dionisio, Paranaque City. Pero agad namang nagkaroon ng siphoning operation o paghigop sa naipong tubig sa kalsada. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last but definitely not the least, i-check sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena. Magandang hapon po sa inyong lahat. God afternoon po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 30, 2026. Sumasa nyo na nga po itong ating program, God Afternoon, dito lamang po sa 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena. Ako po si Mara Grisula sa atin pong Master Control. Kasama po natin si Ate Utoy Evangelista sa atin pong transmitter site. Katuwang po natin dyan si Kuya Egay Dries. At kasama rin po natin sa ating bahaging technical si Ate Josie Gonzalez. Ngayong hapon sa God Afternoon, pag-uusapan po natin isang mahalaga at interesanteng paksa. Unawain po natin ang LGBTQ+. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Yun pong ating program, ang God Afternoon, kasama po ang Pigad Quezon. Umi-ere po yun tuwing una at ikatlong Thursday ng bawat buwan. At minsan, napahapiwa na po namin na magkakaroon kami ng talakayan tungkol sa LGBTQ+. Pero ngayong hapon, alamin natin yung mga basics, ano po, yung mga basic information tungkol sa LGBTQ+. Bakit nga ba yun may plus? Anong ibig sabihin ng L, ng G, ng B, ng T, ng Q? At bakit mahalaga na nauunawaan natin ang pagkakaiba ng mga kasariang ito? Mamaya po pag-usapan natin yan, no? Yung mga basic information tungkol sa LGBTQ+. Yan. Pero sa mas malalim po na talakayan, abangan nyo po yung mga kasunod na episode ng God Afternoon kasama po ang Pigad Quezon. Again, tuwing first and third Thursday po yun ng bawat buwan. So sa kasunod pong pagkakataon na makakasama natin ang Pigad Quezon, yan po ay sa kasunod po na Thursday, sa August 6, no? And then sa August 20. August 6 and August 20. Yan. Twice a month po sila nating makakasama dito sa ating program. At bago natin tunguhan itong ating talakayan, gusto ko lang pong ibahagi sa inyo na ang Provincial Gender and Development Office, ang atin pong provincial government, sa pamamagitan po ng Pigad Quezon, ay muling sumailalim po o sumasailalim, parang hindi pa yata tapos, no? Parang hanggang ngayon, no? Hanggang ngayon, gagawin yung monitoring, evaluation, and visitation ng Philippine Commission on Women. Kasi ang atin pong probinsya, through the PIGAD office, ay muli pong nagpapa-certify bilang Gender and Development Local Learning Hub o GAD LLH. Yun po yung pagkilala na, pinakamataas na pagkilala na ibinibigay ng PCW, ng Philippine Commission on Women, sa mga lokal na pamahalaan, na kapag po may ganun, may certification bilang GAD LLH, ang isang LGU, ibig sabihin po yung mga programa niya ay nakaangkla doon sa layunin natin na maging gender responsive ang ating mga lokal na pamahalaan, no? At ibig sabihin po noon, pwedeng maging model, pwedeng pag-aralan ng ibang LGU yung mga best practices ng isang lokal na pamahalaan. Kaya po dito sa probinsya natin, may mga ibang probinsya o ibang lokal na pamahalaan na pumupunta rito para aralin kung ano ba best practices po sa Quezon pagdating sa gender and development para may apply nila sa kanilang nasasakupan. And ako po ay proud, no, na sabihin sa inyo na ang Quezon lang po sa buong Calabarzon ang GAD LLH, ang GAD Local Learning Hub. Yan, kaya po big deal ito para sa atin. Nung kailan nga ba 'yon? Nung Tuesday, no? Ay ginawa po yung first day po ng validation. At bago ako umalis, kasi may program ako, kaya po umalis ako ng medyo maaga doon sa validation. Pero yung buong umaga naman andun po tayo.
matataas naman yung score, no, na binigay po ng PCW, and umaasa rin tayo na magkakaroon po uli ng certification na good for 3 years, no, yung ito pong ating PGAD Quezon, at may mga pinapa-certify din, pinapa-accredit na programs. Kabilang po dyan yung mga gawain, mga programa ng MOVE Quezon, ng Men Opposed to Violence Against Women and their Children Everywhere, o MOVE. Tapos, kasama po sa pinapa-accredit itong Live Positive Wellness Hub ng QPHN, ng Quezon Provincial Hospital Network, QMC. And then, ang kasama rin po sa pinapa-accredit, yun pong Human Milk Hub sa Quezon Medical Center, no? Nakapunta na ako dun sa Human Milk Hub, nakapag-cover na po kami doon. At yun yung mga, maganda rin yung pakiramdam ko, no, sa mga tanggapang ito, sa Live Positive Wellness Hub, and then sa Human Milk Hub, no? Kasi very God, very gender, yan. May talagang ano, ina-address nila yung mga kakulangan, no? Yung mga suliranin na kinaharap po ng mga babae at ng iba pang mga gender. Ano pa? So, bali po 8, no? Walo talaga yung ano, walo po yung isinubmit ng PGAD Quezon na programa. Pero parang ang talagang nagtuloy lang, kundi po ako nagkakamali, kung tama yung pagkakaintindi ko, ay 4 ba o 5. Yan. Kasama po actually sa kanila pong gustong ipa-accredit itong ating program, itong God Afternoon. Pero hindi pa kasi ganoon katagal itong ating God Afternoon. Nagsimula lang po ito noong November 2025. Ang first episode po namin ay November 2025. So kailangan daw po kasi yung program na ipapa-verify o ipapasok bilang God Local Learning Hub ay matagal na, mga 1-2 taon, mga ganon. So hindi nagtuloy, no, pero itong ating program. Pero sa tingin ko, kung medyo matagal-tagal na po ito, eh baka po, 'di ba, hindi naman sa ako ay masyadong mataas ang tiwala sa sarili, pero o sa aming programa, pero parang ganoon na nga po, no. Malaki yung pagtingin ko dito sa programang ito, sa God Afternoon, at sa tingin ko naman, meron naman siyang chance, di ba? At dito sa aming himpilan, overall, may chance naman para maging God Local Learning Hub. Hindi lang naman ito para sa award, no? Pero kapag po kasi God Local Learning Hub, may suportang magagaling sa Philippine Commission on Women o sa PCW, at karangalan din yun para sa amin. So sabi lang ni Manager Dick, may pagkilala man o wala, ay di tuloy pa rin, no? At gano'n naman sa Japo ang gagawin, di ba? Tuloy-tuloy lang itong ating program. Totoo yung sinabi niya, I agree na kahit wala man o mayroon man, di ba, na marker dyan, eh gagawin pa rin natin kung ano yung nararapat, lalo na po sa pagsusulong ng gender equality, ng women empowerment dito po sa ating lalawigan ng Quezon at sa iba pang bahagi po ng Calabarzon, ng Mimaro, na nahahayon nitong ating palatuntunan. Okay? So, mamaya po, no, tulad po ng nabanggit ko, ay pag-uusapan po natin ang LGBTQ+. Yan, good luck pala, no, sa ating PGAD Quezon. Yan. At sa ano po pala, itong Child Development Center pala ng ating probinsya, pinapa-accredit din po nila. Yan. Magaganda naman yung program ng mga ito para sa mga kababaihan, una sa lahat, no, para po sa mga bata, no, at para po sa iba't ibang mga gender. Yan. So ito na, no, ito pong ating nakahandang kwentuhan. Marami tayong naririnig, di ba, ng mga termino tulad po ng lesbian, ng gay, bisexual, transgender, queer, at iba pa. Pero ano nga po ba talaga ang ibig sabihin ng mga ito? Sila po ba ay pare-parehong tumutukoy sa kasarian? Ano po ang kaibahan ng sex, ng gender, gender identity at sexual orientation? Bagamat natalakay na sa huling episode natin
Natalakay na po ni Attorney Paul Mercado ng Pigad Quezon ang pagkakaiba ng sex at gender. Balikan po natin, no, yung sa madaling sabi, anong pagkakaiba ng dalawang ito? Ano rin ang ibig sabihin ng gender identity at sexual orientation? So, ang pinakang layunin po nitong ating talakayan ay magbigay ng tamang impormasyon, syempre, para mas maunawaan po nating lahat at makabuo ng isang lipunang may paggalang at pantay na pagtrato sa lahat. So, ano po ang LGBTQ+? So, ang LGBTQ+ ay acronym, no? Acronym na kumakatawan sa iba't ibang sexual orientations at gender identities. Hindi po ito tumutukoy sa iisang grupo lamang, no, ng mga tao, pero kundi sa iba't ibang tao na may magkakaibang identity at karanasan. Yun pong plus, no? Bakit may plus dito sa LGBTQ+? Yan. Ang plus ay mahalaga dahil kinikilala po nito na mayroon pang ibang identity bukod sa mga pangunahing letra sa acronym. Kinikilala nitong plus na ito na mayroon pang ibang gender, no? Mayroon pang ibang identidad na hindi po nabanggit, hindi siya lesbian, hindi siya gay, hindi siya bisexual, hindi transgender at hindi queer, no? So itong plus na to, nangangahulugan po na kasi po ang gender ay spectrum, no? Malawak siya at marami. Kaya po mahalaga doon yung plus. So the next time na sasabihin po natin itong term na ito, LGBTQ, wag nating kalilimutan na may plus sa dulo, no? Para bilang pagkilala na mayroon pang ibang identity bukod dun sa mga pangunahing letra sa acronym. Yan, LGBTQ+. Yan, LGBTQ+. So, hindi po ibig sabihin na pare-pareho ang karanasan ng lahat ng miyembro ng LGBTQ+ community. So, unawain po muna natin, ano ba ang sex, gender, gender identity at sexual orientation? Tulad ng nakaraan po nating episode, kasama po ang Pigad Quezon, malinaw na naipaliwanag ni Attorney Paul kung anong pagkakaiba ng sex at gender. So, balikan lang po natin. Ang sex, no, ito po yung itinalaga sa isang tao sa kanyang kapanganakan batay po sa physical na katangian tulad po ng reproductive organs at chromosome. So, kung halimbawa po sabi ni Attorney Paul, pinanganak ka na may penis, ay di lalaki ka. Kung pinanganak ka na may vagina, ay di babae ka. Yun po ang sex. Kung ano yung biological or physiological characteristics mo nung ikaw ay ipinanganak. Di ba? At depende sa chromosomes. Sabi po ng siyensya, no, ang babae raw ay XX. Tama ba? Akin pong isusure ha, medyo nalilito na ako. Tama po, yan. Ang XX chromosomes po ay, ang XX chromosome pair ay sex chromosomes combination typically found in human female, samantalang sa lalaki po ay XY. Ayan, ang XX chromosome pair ay tumutukoy sa mga babae at yung XY ay sa mga lalaki. So, ang sex nakabatay yan sa reproductive organs at sa chromosomes. Ano ka nung pinanganak ka? Yan. Pero alam niyo po, no, may mga tao din na ipinanganak na may variation sa kanilang sex characteristics na tinatawag pong intersex. Yan yung tinatawag na intersex. Ano bang ibig sabihin ng intersex? Medyo pasadahan lang po natin ito. Ang intersex po, tumutukoy dun sa mga tao na ipinanganak na may natural na pagkakaiba sa kanilang sex characteristics. Katulad po ng chromosomes, ng hormones, ng reproductive organs o ari na hindi ganap na umaayon sa karaniwang definisyon ng female or male. No? Ang intersex ay isang biological condition o variation po sa sex characteristics ng tao at hindi po ito sexual orientation o gender identity. So halimbawa po, maaaring may ipinanganak na isang sanggol na may panlabas na ari na tila pang babae pero yung internal reproductive organs o chromosomes niya ay may katangiang karaniwang iniuugnay sa lalaki. Maaari rin pong kabaliktaran nito o iba pang kombinasyon ng sex characteristics. May mga tao pong ganyan. I-research nyo po at may mga
lumitaw na tao, no, na may ganitong kondisyon, intersex. Yan, mahalaga rin pong malaman na hindi po lahat ng intersex na tao ay pare-pareho ang kondisyon o karanasan. May ilan po na nalalaman lamang na sila po ay intersex sa kanilang pagdadalaga o sa kanilang pagbibinata at kapag nahirapan po silang magkaanak, halimbawa o matapos o mailalim sa mga medical examination. Ang iba naman po ay nalalaman ito kaagad pagkapanganak. Ayan. So, dahil po ang intersex ay tungkol sa biological sex characteristics, maaari silang magkaroon ng anumang gender identity. So, halimbawa po, lalaki, babae o non-binary. At pwede rin naman yung anumang sexual orientation. Halimbawa, sila po ay heterosexual, gay, lesbian, bisexual at iba pa. So, hindi po automatikong natutukoy ng pagiging intersex ang kanilang pagkakakilanlan ng kanilang identity o kung kanino sila naaakit. So, ang pinakamahalaga naman po sa lahat ng ito, tulad ng palaging sinasabi ng PGAD Quezon, ay igalang natin yung dignidad, igalang natin ang karapatan at pagkatao tulad po ng paggalang na nararapat sa bawat isa, no? Ang punot, ang dulo ng lahat ng talakayang ito ay lahat naman tayo ay human, 'di ba? Lahat naman tayo ay tao at bawat isa sa atin ay deserve ang paggalang, 'di ba? Hindi yan pribilehiyo, yan po ay karapatan. Karapatan mong igalang, 'di ba? Kung sino ka, kung ano ka, 'di ba, bilang tao. Ayan. So, ano naman po ang gender? Kanina po natalakay na natin ang sex. Dalawa lang po 'yan, male or female, babae o lalaki. Ang gender naman po ito yung mga totoong kahulugan ng gender. Ito po yung mga papel, yung roles, yung expectations o inaasahan at characteristics o katangian na iniuugnay ng lipunan sa pagiging lalaki o babae. So halimbawa po, may nagsasabing ang babae daw dapat mahinhin o kaya ang lalaki dapat hindi umiiyak, dapat matapang. Pero ito po ay ito pong mga to ay social expectations lamang at maaaring magbago depende sa kultura at panahon. So, ang gender po, no, ay kung ano ka. Yan. Kung ano ang tingin mo sa sarili mo, maaaring ikaw po ay, ang sex mo ay male, pero ang gender mo ay gay. Ayan. No, o kaya po ay transgender. So, nalalaman 'yan usually ng tao habang siya ay lumalaki, no? So hindi siya assigned at birth, hindi katulad ng sex. Ano naman po itong gender identity? Ito po yung personal na pakiramdam ng isang tao kung sino siya. Yan, pakiramdam ng isang tao kung sino siya. Pwedeng babae, pwedeng lalaki. Pwede rin pong ang pakiramdam ng isang tao sa kanyang sarili ay pareho, no? Pareho, maaaring wala po sa dalawa o kaya po ay ibang identity. Hindi po ito nakikita sa panlabas na anyo ng tao. Ito po ay nararamdaman ng mismong tao. Yan po ang gender identity. Sino ka? Base sa pagtingin mo sa iyong sarili. Yan. Ang sexual orientation naman po ay tumutukoy kung kanino romantically o emotionally o sexually attracted ang isang tao. Hindi ito pareho ng gender identity, no? Halimbawa po, may dalawang tao na parehong transgender pero magkaiba ang kanilang sexual orientation. Yan, yung sexual orientation, kanino ka na-attract romantically, emotionally, o sexually. Yan. So, ano pong ibig sabihin ng bawat letra sa LGBTQ? No? Pero ang tamang term, syempre, LGBTQ+. Eto, yung L doon, alam po natin, lesbian. Yan. Ito pong lesbian gay ay madali na yung i-explain, no? Pero yung iba siguro hindi masyadong aware kung ano ibig sabihin halimbawa ng bisexual, ng transgender, ng queer o ng questioning. So isa-isahin po natin. Ang lesbian, no, ay babae na romantically o sexually attracted sa kapwa babae, no? Naalala ko yung
article sa Smart Parenting, si Ian Veneracion ang poging

patay, 'di ba, na okay, 'di ba? Hindi, ha, alam niyo ho 'yun, minsan may mga magulang talaga na gulat na gulat, o kaya po ay hindi matanggap, 'di ba, na kung ano yung gender ng kanilang anak. Yan. Pero si Ginoong Ian Veneracion, isa yan sa mga magulang na tinanggap agad, no? At very cool dun sa kung ano yung kanyang anak. So ang lesbian po ay babae, no, na romantically o sexually attracted sa kapwa babae. Babae rin ang gusto. Yan. Babae na babae rin po ang gusto. Halimbawa po si Anna, no? Si Anna ay babae. Ipinanganak na babae 'yun ang kanyang sex, no? Pero yung kanyang partner ay babae rin. Kasi ang kanyang sexual orientation, siya ay romantically, emotionally o sexually attracted sa kapwa babae. Yan. Lesbian 'yon. Babae na ang gusto ay babae rin. Yan. Naha-attract sa babae rin. Tapos ang gay, ito, karaniwang tumutukoy sa lalaki na na-attract sa kapwa lalaki, no? Pero sa ibang bansa, ginagamit din po ang salitang gay bilang pangkalahatang termino para sa homosexual. Yan. Pero sa karaniwang meaning nito, ang gay ay tumutukoy po sa lalaki, no? Pinanganak na lalaki, may penis, pero na-attract siya, nagkakagusto siya sa kapwa lalaki. Yan. Ito naman, bisexual. Ito, bisexual. Kasi sabi ko kanina, yung gay, yung lesbian, madali nang ipaliwanag yan. Diba? Pero ano nga ba itong bisexual? Yung bisexual naman po, letter B doon sa LGBTQ+, no? Ang B o bisexual ay na-attract naman po sa higit sa isang gender. Yan, na-attract sa higit sa isang gender. Na-attract ka sa babae o na-attract ka sa lalaki. Halimbawa, babae ka. Na-attract ka din sa babae, pero na-attract ka din sa lalaki. Yan, ganyan po ang bisexual. Ang ibig sabihin po, pero hindi po ibig sabihin ito, I mean, ay 50-50 yung attraction. No? Magkakaiba po yung karanasan ng bawat bisexual. Yan, ang bisexual po, maaaring babae, maaaring lalaki. Pero yun nga po, kung halimbawa, babae yung bisexual, nagkakagusto siya sa babae, nagkakagusto siya sa lalaki, pwede rin siyang magkagusto sa ibang gender. Yan po ang bisexual. So, na-attract siya sa higit sa isang gender. Yan. Ano naman po ang transgender? Yan, eto, transgender. Ang transgender naman po ay tao na ang gender identity ay hindi tugma sa sex na itinalaga sa kanya noong ipinanganak. Yan. Again, ang transgender po ay tao na ang gender identity ay hindi tugma sa sex na itinalaga sa kanya noong siya ay ipinanganak. Halimbawa po, no, ipinanganak, halimbawa si ito po ay halimbawa lang, ha, halimbawa po si Pedro. Yan. Si Pedro ipinanganak na lalaki, may penis, pero kinikilala niya yung kanyang sarili bilang babae. Yan. O baliktad naman, halimbawa si Anna, pinanganak na babae, pero kinikilala niya yung kanyang sarili bilang lalaki. Lalaki yung tingin niya sa kanyang sarili. Yan. Yan po ang transgender. Pero mahalaga pong itandaan ito na hindi po lahat ng transgender ay sumasailalim sa surgery o hormone therapy. No? Maling paniniwala po yan. Yan. Kasi pag yung iba, pag tinatanong mo kung anong transgender, baka naiisip nila agad ay nagpa-alter o sumailalim sa surgery o uminom ng o nag-hormone therapy. Pero hindi po yun ganon. No? Hindi rin ito requirement para maging transgender. Yan. Basta ano lang. Basta kinikilala mo lang ang sarili mo, kung ikaw po ay lalaki, kinikilala mo yung sarili mo bilang babae. O kaya naman po, pinanganak kang babae, pero kinikilala mo ang sarili mo na lalaki. Yan, yan po ang transgender. Ito naman, queer o questioning. Ano ba ang queer o questioning? Ito, very interesting itong anong to, itong gender na to. Ang queer, no, isang mas malawak na termino po ito para sa mga tao na hindi nakahanay sa traditional na konsepto ng sexual orientation o gender identity. Marami po ang positibong gumagamit nito ngayon bilang paraan ng

0: self-identification. Yan. Ito pong queer. Yung questioning naman po, ito po ay mga tao na patuloy pang inaalam o inuunawa yung kanilang gender identity o sexual orientation. At normal lamang po ito, hindi kailangang madaliin. Yan. Again, inuulit natin, no, yung queer, yun po kasing Q doon sa LGBTQ ay maaaring queer o questioning. So yung queer, inuulit natin, mas malawak po na termino para sa mga taong hindi nakahanay sa traditional na konsepto ng sexual orientation o gender identity. Ginagamit na po ito ngayon bilang paraan ng self-identification. Basta ako ay ako. Diba? Ako ay ako. Hindi ako i-define ng kung anumang kasarian ako. Yan, basta sila ay tao, sila ay sila, 'di ba? Yan po ang queer. Yung questioning naman, hindi pa nila matukoy sa ngayon, inuunawa pa nila, inaalam pa nila kung ano talaga yung kanilang identity, yung kanilang gender identity, yung kanilang sexual orientation at okay lang 'yun, 'di ba? Normal lamang 'yun at hindi nila kailangan madaliin. Yan. Kung ano ang gusto nilang tukuyin para sa kanilang sarili. Okay. Doon naman po tayo sa plus. Sabi natin kanina, mahalaga pong palaging binabanggit yung plus sa LGBTQ plus, no? Kasi kumikilala ito doon sa iba pang mga gender na wala sa LGBTQ, 'di ba? At maaaring ito pong plus ay kasama po dito yung iba pang identities tulad po ng asexual. Sino yung mga asexual? Sila po yung mga tao na kakaunti o walang sexual attraction, hindi sila na-attract kahit sino. Yan. Ako interesado akong makakilala ng asexual. Yan. Gusto ko marinig ang kanilang kwento, no? Ano ba ang feeling ng isang tao na hindi na-attract sa ibang tao? Ano kayong feeling no, no? Kasi ako, alam niyo po, first time kong nagkaroon ng crush, oh, di ba, Kiriyarn, ay grade 3. Alam nyo kung sino? Si Kenchu ng Meteor Garden. Yan, si Shimen sa Meteor Garden. Puging, sabi po ay puging-pugi, ano, kay Kenchu. Yan, Taiwanese actor po yun. Kaya po nagtataka ako, nung unang beses ko narinig yung term na asexual, sabi ko, at talaga, walang, may taong hindi na-attract sa kahit kanino. Yan. May tao pong ganun, no? Pero wala pa akong kakilala na nagsabing sila po ay asexual. Walang sexual attraction. Kasama rin po doon sa plus, sa LGBTQ plus, ang pansexual. Yan, pansexual. Ano bang ibig sabihin nito? Sila po ay na-attract sa tao, anuman ang kanilang gender. Ay, parang maraming ganito, no? Pansexual, na-attract sa tao, anuman ang kanilang gender. Wala siyang pakialam, no? Kung ano ang gender ng kanyang naiibigan. Basta gusto niya yung taong yun, di ba? Ayan, na-attract sa tao anuman ang kanilang gender. Tapos meron din pong non-binary. Ano ba ang non-binary? Hindi po eksklusibong lalaki o babae ang pagkilala sa kanilang sarili. Medyo nag-overlap sila, no, kung iisipin natin, at nakakalito talaga. Yan. Pero may mga tao pong non-binary o hindi po exclusive na lalaki o babae ang kanilang pagkakilala sa kanilang sarili. Tapos, meron din pong tinatawag na, yun nga po, yung napag-usapan na natin kanina, yung intersex mga ipinanganak na may natural na variation sa kanilang sex characteristics dahil po sa maaaring sila po ipinanganak na ganun. Biologically, yung panlabas niya halimbawa ay sex organ ng lalaki pero yung kanyang internal sex organ ay pambabae. May mga tao pong pinanganak na ganyan. At marami pang iba, itong plus na ito, maaaring hindi pa natin napapangalanan ngayon pero may iba pa, no? Kinikilala natin na may iba pang gender na kasama doon sa plus. Ayan. Mamaya po sa ating pagpapatuloy, pag-usapan natin yung mga karaniwang maling paniniwala, no, sa pagdating po sa LGBTQ+. Katulad po nito, no, pinaka siguro myth, number myth talaga sa pagdating sa LGBTQ+, ito, yung choice lang daw maging LGBTQ. Choice nga lang ba? 'Di ba? pinili mo lang ba talaga yan? Yan, mamaya po ating alamin yan. Itong mga karaniwang maling paniniwala na may kaugnayan po sa LGBTQ plus community. Magbabalik po tayo sa God Afternoon makalipas lang po ang ilang paalala ng himpilan.
1: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
7: Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
6: Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw! Nay, bukas gulay po ulit ha!
8: Game 1, 2, and...

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Importante kay Chikiting ang...
4: Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!
5: Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng God Afternoon. Kanina po pinag-usapan natin ang ibig sabihin ng LGBTQ+. At inisa-isa po natin ang meaning ng lesbian, gay, bisexual, transgender, at queer or questioning. At yung plus, no? Sabi natin kanina yung plus, maaaring tumukoy sa sexual, pansexual, non-binary, intersex, at marami pang iba. Narito naman po yung kasunod nating pag-uusapan. Ano ba yung mga karaniwang maling paniniwala pagdating sa LGBTQ+. Ito, myth number one, siguro pinaka-common ito na naririnig natin, no? Hindi lang ng mga miyembro po ng third sex, yan. Choice lang daw maging LGBTQ. Choice lang daw. Pero ang totoo po niyan, ayon po sa mga pangunahing organisasyon sa larangan ng psychology at human rights, ang sexual orientation at gender identity ay hindi po simpleng pinipili ng isang tao, no? Hindi simpleng pinipili ng isang tao, hindi ito nagising ka na lang isang umaga at ay gusto kong maging lesbian o gusto kong maging gay. Hindi po yun ganun, no? Minsan may tinanong ako nung high school kami, may pinsan yung aking kaklase na palagi naming nakakasabay umuwi. At siya po ay high school pa lang kami, no? Kami po ay second year high school. Itong gay na lagi naming nakakasabay umuwi ay first year high school. At ang tanong ko sa kanya, simula, kailan mo nalamang ikaw ay bading, no? At ang sabi niya, pamula daw pagkabata. Yan, pamula pagkabata, siya raw po ay bading na. Tapos, yung isa ko pang kakilala, tanong ko dun sa kapatid niya, sabi ko, kailan pa bading si ganyan, no? Sabi nung kakilala ko, sabi nung kanyang kapatid na tinanong ko, kasi kapatid niya yung, sorry, ang gulo ko magkwento. So, halimbawa si Peter, halimbawa lang po ito, si Peter, tinanong ko siya kung kailan pa bading, no, kailan pa gay yung kanyang kapatid na si Paul. Yan. Sabi ni Peter sa akin, ay si Paul, pamula raw pagka-baby, ang biro niya, pamula raw pagka-baby ay bading na. No? O kaya po ay sabi niya, wala raw siyang matandaan na yung kapatid niya ay hindi po gay. Wala siyang matandaan na hindi gay. Yung kanyang kapatid, ibig sabihin, pamula nung sila yung mga batang-bata pa, no, ay gay na yung kanyang kapatid. Ganun na yung kanyang pagkakatanda. So, yun yung sinasabi natin na hindi lang naman ito choice, no. Kahit sinong miyembro ng LGBTQ+, ang tanongin ninyo kung papaano, 'di ba, kung pagkikwentuhin niyo sila, papaano nila nalaman na sila po ay miyembro ng third sex, sasabihin po nila na hindi na rin nila maalala dahil baka nga po batang-bata pa sila o sa pool, no? Sa pool, pagka-baby siguro sila po ay gano'n na. Diba? Ano na sila, iba na yung kanilang gender. Yan. May isa pa akong kaibigan na sabi niya, nag-out lang naman siya nung pagka-graduate namin ng college. Pero sabi niya, dati pa naman daw, nung siya ay bata pa, kahit daw nung elementary siya, nung high school siya, na-attract na rin daw siya sa babae. Hindi lang niya masyadong pinagtutuunan ng pansin, pero kapag daw may maganda, sabi niya, ay, gandang-ganda daw siya at parang natutuwa siya, parang may tumitibok, at tumitibok yung kanyang puso, sabi niya. Yun ang kanyang pagkaka-explain. Yan. So, hindi na ito simpleng pinipili lang ng isang tao at hindi po ito napipigilan, no? Itong kinikwento ko na kaibigan ko na lesbian, sabi nung kanyang boyfriend, yung kanyang ex-boyfriend, I mean, pigilan daw niya. Yan, pigilan mo, kaya mo yan. Tapos nagkwento siya sa akin, sabi niya, Mara, paano ko kaya pipigilan? Eh, ganito nga ako, kahit nga daw po nung elementary siya, high school, ay nagagandahan na rin siya sa kapwa-babae, na-attract na rin siya sa kapwa-babae. Yan. At ngayon ay masaya siya, nasa Canada, no? Masaya siya at ang kanyang karelasyon ay kapwa-lesbian. Yan. At nakikita ko na masaya siya at matagal na silang magkarelasyon. Doon daw po sa Canada, sabi niya, mas open ang mga tao pagdating sa LGBTQ. Yan. Sa LGBTQ+. No? Sana raw, sa Pilipinas, dumating yung panahon na ganun din ka-open. Meron nga daw pong ano dun eh, may isang village, may isang kung dito sa atin yung subdivision na para po sa mga LGBTQ. Yan, ang mga nakatira po ay mga LGBTQ. Yan. Isa pang myth, isa pang maling paniniwala tungkol sa LGBTQ+. Eto, pare-pareho silang transgender. Yan, pare-pareho silang transgender. Yan po ay myth, no? Ang fact po dyan, ang katotohanan, magkaiba po ang sexual orientation at gender identity. Katulad po ng napag-usapan natin kanina. Ikatlong maling paniniwala, kapag masculine ang babae, lesbian na siya agad. Kapag masculine ang babae, lesbian na siya agad. Alam niyo po ako, ay biktima nito. Biktima ako nitong myth na to. Kasi po habang lumalaki, wala kaming lalaki sa bahay. Kami lang tatlong mag-iina, no? Yung nanay ko, yung kapatid kong babae, tsaka ako. At habang lumalaki, ako po ay matigas ang kilos. Yan. Medyo ngayon lang ako kumending-kending ang paglalakad. Kasi sabi ng nanay ko, wag kang ganyan maglakad, para kang siga, sabi ng nanay ko. Kaya po inayos ko yung paraan ko ng paglalakad. Kasi sa paglalakad ko, yun talaga yung pinakamatigas kong galaw, yung paglalakad, para daw siga, sabi ng nanay ko. At dahil matigas akong kumilos nung bata ako, sabi ng mga tiya ko, ako daw ay tomboy. Yan, tomboy ang bansag sa akin. Pero hindi nila alam, nung grade 3 ako, may crush ako si Kencho ng Meet Your Garden. Yun po ba yung ano, yung hindi sumama, 'di ba nag-reunion concert sila recently dito sa Pilipinas. Siya yung hindi kasama, no? 'Di ba si Jerry yan, si Vic Chu, tsaka si Vanessa Wu. Yan. May isa pa silang member, 'di ba si Kencho, yung gumanap na She-Man sa Meet Your Garden. Siya yung crush ko nung ako po ay grade 3. Ipinalabas ang Meet Your Garden sa Pilipinas nung ako po ay grade 3, no? That was 2003. Yan. Ang bansag sa akin ng mga tiya ko, ako ay tomboy. Pero hindi nila alam ay tuwang-tuwa ako. Puging-pugi ako kay Kencho. Kaya alam ko sa sarili ko na kahit matigas akong kumilos, babaeng babae po. Yan. Yan po yung myth number 3 natin. Kapag daw masculine ang babae, lesbian na kaagad. Diba? So, ang katotohanan po dyan, yung pananamit, yung kilos o personalidad ay hindi po automatic na nagsasabi ng sexual orientation. At saka nung ako po ay, diba tama Ate Utoy? Oo. Tapos Ate Utoy, nung ako'y bata, hindi ako nagpapalda. Yan. May isang pagkakataon na pinag-almahan ko yung nanay ko kasi pinagpapalda niya ako. Binili niya ako ng palda kasi yung ate ko nakapalda. Kami po ay twinning, palaging magkapatid. Kung ano ang mayroon ng ate ko, mayroon din ako. So minsan may palda yung ate ko, binili din ako ng nanay ko ng palda. At ayaw na ayaw ko magpalda. Lagi lang akong nakapantalo, nakashort, o naka-t-shirt. Ayaw ko rin nung mga, kahit po ngayon, ayaw ko nung mga spaghetti strap Yan, wala akong ganun. Wala akong ganun. Pero hindi po nangangahulugan kasi na porque ganyan kang manamit, ganyan ang personalidad mo, ganyan ang kilos mo, ay automatic na agad na nagsasabi ng sexual orientation mo. No? Ang mahalaga nga po, kilala mo ang iyong sarili, katulad ko. Yan, kahit sabihin ako ay tomboy noon. Ngayon naman wala na nagsasabi sa akin na tomboy ako, pero nung bata talaga ako, sabi ng mga tiyahin ko ay tomboy daw. Yan, anak ni ano, ang sabi pa nung isa kong tiya ay anak ni Teborsha. Yan, mga derogatory terms po yun, no? Hindi ko lang masabi na, abay, may crush akong pogi. Ayan, myth number 4. Maling paniniwala. Kapag daw po bakla, gusto agad lahat ng lalaki. No? Gusto agad lahat ng lalaki. Pero ang katotohanan po, katulad ng heterosexuals, may kanya-kanyang preference at boundaries ang bawat tao. Porque, alam nyo po yun, isa yun sa mga nakakainis, no, na myth. Pagdating po sa mga bakla, pag bakla daw ay nangahanting agad ng lalaki. Pero, di ba, may kanya-kanya tayong preference at boundaries din naman ang bawat tao. Di ba, hindi po lahat ng bakla ay gusto agad ng lalaki. Di ba? Ayon. At bakit ba ano, bakit ba mahalaga po na maunawaan ang LGBTQ+, bago po tayo magpaalam? First and foremost, para maiwasan po ang diskriminasyon. Yan yung patuloy natin nilalabanan ngayon. Diba? Yan yung mga ayaw na ayaw ng kahit sino. Diba? Hindi lang naman po hindi lang naman ang mga ng mga kasapi po sa third sex. Ayaw nating lahat nitong diskriminasyon. Diba? Para maiwasan ang diskriminasyon, para mawala yan, mahalagang maunawaan natin ang LGBTQ+. Ikalawa, para magkaroon po ng ligtas na paaralan, na opisina at komunidad kung saan wala pong diskriminasyon, wala pong mga gender-based discrimination. Pangatlo, para mapangalagaan po ang dignidad at karapatang pantao ng bawat isa, no? Nandiyan yung dignidad at karapatang pantao ng bawat isa, napakahalaga po niyan. Again, hindi naman 'yan privilege kundi karapatan ng tao na siya ay igalang, 'di ba? At pang-apat, para maging mas maayos ang komunikasyon sa pamilya, kaibigan at katrabaho. So ang pag-unawa po ay hindi nangangahulugan na kailangan mong baguhin ang iyong paniniwala, 'di ba? Ang ibig sabihin lang po nito ay marunong tayong gumalang sa dignidad ng bawat tao at marunong tayong gumalang sa kung sino ang bawat isa, 'di ba? Kung ano ang tao 'yan na nakaharap mo, 'di ba? Ayun. So yun, yan po yung ating talakayan tungkol sa LGBTQ+. Sa mga kasunod po nating episode ng God Afternoon kasama ang Pigad Quezon, mas ipapaliwanag yan ang mas malalim ng Pigad Quezon. Kaya po abangan ninyo, no, ang ating palatuntunan, lalo na po yung ano, yung kasama po ang Pigad Quezon every first and the third Thursday ng bawat buwan dito lamang po sa Radyo Pilipinas Lucena. Okay, magpapaalam na po tayo sa ating program. Ako po si Mara Grisula. Maraming salamat kay Ate Utoy, maraming salamat kay Ate Josie at kay Kuya Egay, ang ating pong mga katuwang sa ating master control at sa ating pong transmitter site. Hanggang tomorrow sa ating programs dito pa rin po sa 87.9 FM Radyo Pilipinas Lucena. Ingat po kayo. God afternoon.

0: the new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: COMELEC, itinangging suhol ang 50 milyong pisong pondo na inilaan para sa Cavite Special Elections. Detalye sa ulat ni D.K. Sarate.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagbabala si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na mag-ingat sa kumakalat na fake news online. Ginawa ang payag kasunod ng post sa social media ng account na Calabarzon Connect na nagsasabing suhol ang 50 milyong piso na pondo at isang legal bribery o legal na panunuhol. Tinutukoy kasi sa naturang post na nagbigay ng 50 milyong pisong pondo para sa eleksyon si Dasmariñas City Acting Mayor Epeljo Terdi Barsaga III, kapatid na napatalsik na dating kongresista na si Kiko Barsaga, habang kandidato naman ang kanyang ina na si Mayor Jenny Barsaga. Ayon kay COMELEC Chairman Garcia, kailanman ay hindi nagiging legal ang panunuhol. Nilinaw ng COMELEC na ang 50 milyong pisong pondo ay karagdagan para matiyak ang maayos na matagumpay na pagsasagawa ng special election at hindi ito suhol para maimpluwensyahan ang komisyon o mabago ang maging resulta ng halalan. Dagdag pa ng COMELEC, kung may usapin sa legalidad sa paggamit ng pondo ng gobyerno, nararapat itong duman sa tamang proseso at resolbahin ang mga kinakulang ahensya alinsunod sa umiiral na batas. Mula sa lusod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higaan ding relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
8: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: A A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
13: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
12: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
15: Si Sec. Asa na si Emis po yata ang nagkakabot.
16: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
12: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
17: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
18: Ito ang ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
18: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Philippine Standard Time. Okay, just minutos makalipas ang alas 4 ng hapon.
22: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan.
23: Mark in.
22: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman.
23: Mark out.
22: Mark in. Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
21: Hello, hello, hello, hello! Isang mapagpalang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre dito sa Mega Manila. Oh, gulat kayo, no? Wala yung fact-checker natin ngayon. Pero mamaya makakasama natin siya. Inaasahan natin makakasama natin siya via Zoom maya-maya lamang. Kasi ang may-ari ng palatuntunan na ito na si Ginoong J. Mark Dagala ay kasalukuyang nasa isang coverage, ano? Hindi ako nagkakamali ng Philippine National Police, ha? Maya-maya lamang makakasama natin. Ito po ang programang Mark in, Mark out. Isa na naman pong edisyon ngayong Webes Throwback Thursday, July 30, 2026. Samantala lang muna ang hahalili, no, dito sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Ang inyo pong lingkod, always at your service, AJ Ignacio. Samahan niyo po kami mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Tayo po ay napapakinggan sa, pansamantalang napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Saan nyo ho, meron lang kaming inaayos na some technical aspects sa aming Torres 738. Pero pagbalik namin, saan nyo po ang mas pinalakas na Radyo Pilipinas 738 sa inyo po mga AM band. Pero ngayon, dito muna kayo tumutok ha, sa 104.3 The Capital FM. Medyo malinaw dito, maganda ang timbreya ng boses natin. The Capital, oo. Oh. Marami tayong mga pag-uusapan ngayong hapon na ito, ha? Maya, yung alamin natin yung kinalalagyan ni Tito J. Mark Dagala, no? I forgot kung saan siya naroroon ngayon, eh. If I'm not mistaken, tama ba? Palawan ba yon, Aiza? Tama ba ako? Hindi mo rin alam, oh. Sa kasama yata niya si Chief PNP. Yan. Shoutout na rin, ha? Sa mga tropa natin dyan sa PNP Press Corps. Yan. Bata niyo ako dyan, ha? Adapted san ako dyan, eh. Oo. Hello, Beno. Aras natin 13 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Tunghayan natin ang mga headlines ngayong hapong ito. Tuloy-tuloy na rehabilitasyon ng Fishport Complex sa buong Pilipinas. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mga paraan para mabawasan ang system loss sa kuryente. Inilatag ng Energy Regulatory Commission, Department of Energy, determinadong maisakatutuparan ang utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na burahin na, as in totally burahin na, ang system loss charge. Paano ka lang itaas ang 600,000 piso ang tax exemption? Inihain naman po si Senator JB Ejercito. Tax records po ni Vice President Sara Duterte, sinumiti na sa Bureau of Internal Revenue sa Senate Impeachment Court. Manukalang dagdagan ng witness sa usapin ng confidential funds pinag-aaralan ng House Prosecution Team. Department of Social Welfare and Development o DSWD, naka-full alert na po sa posibleng epekto ng low pressure area at easterly. Mas mabilis na pagtugon sa mga isyong pangkalusugan, inaasahang matatapos ang pagbuo ng Council of Experts ng Department of Health. At Commission on Elections, umapila kay Pangulong Marcos Jr. na ideklarang holiday ang November 3.
0: Mark in! Mark out!
21: Oras natin 15 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Ratsyadaan na natin ang mga Romero Pekeng mga balita na nakalap ng ating mga PBS News Division team sa nakalipas na magdamag! Sa unang sigwada ng ating balitan ngayong hapong ito, inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Agriculture na ipagpatuloy ang rehabilitasyon at modernisasyon ng mga fish port complex sa buong bansa. Sa ganitong paraan, mapapalakas ang kapasidad ng mga pantalan, mapapabilis ang pagdala ng mga produktong dagat sa pamilihan at mapanatili ang kalidad ng at abot kayang pagkain. Ngayong araw, July 30, ininspeksyon ng Pangulo ang Rehabilitated Sual Fish Port Complex sa Pangasinan. Ito ang nag-iisang regional fish port sa Northern Luzon. Ang rehabilitasyon at modernisasyon ng Sual Fish Port Complex ay nagsisilbing daan para sa mas mga bago at pinaigting na pasilidad. Kabilang narito ang fish processing at cold storage facilities, multi-purpose pier, commercial building, at mga access road. Sa tulong ng pasilidad na ito, mababawasan ang post-harvest losses at mas mapapalawak pa ang access ng mga mangingisda sa merkado at masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng kalidad ng abot-kayang isda. Samantala, ginamit din ng Pangulo ang pagkakataon upang bisitahin ang mga tripulante ng BFAR vessels na kamakailan ay hinarang at binomba ng mga water cannon ng Chinese Coast Guard sa Bajo de Masinloc. Ang hakbang na ito ng Pangulo ay bilang pagkilala sa mga dedikasyon at katatagan ng mga ito sa pangangalaga sa karagatan at kabuhayan ng mga Pilipino. This is 7 minutos at 52 segundos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Nakatutok na ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga insidente ng pagbaha sa Davao City. Pasunod ng isinagawang inspeksyon sa Bangkal, Barangay Talomo Proper sa Davao City. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, napag-alaman na binuhusan ng bilyong halaga ng pondo ang flood control project sa naturang lugar noon pang 2019. Ngunit, wala namang natapos sa proyekto upang maibsan ang nararanasang pagbaha. Isa naman sa iminungkahi ni Dizon ang posibleng solusyon upang maiwasan ang labis sa pagbaha sa Davao City tuwing malakas ang ulan o kung may bagyo ang paglalagay ng dam o detention basin sa bulubunduking lugar ng Davao City. Sa tulong kasi nito ay maiiwasan na ang biglaang pagbagsak ng tubig sa Kapatagan at sa siyudad upang makaiwas sa baha. Ipagpapatuloy din ng dredging operations upang i-redirect sa dagat ang tubig ulan habang patuloy na inaayos ang flood control project na siyang magiging sagot sa mga pagbaha. 19 minutos, makalipas ang alas 4 ng hapon, all set na at nakatakda pa rin simula ng Department of Transportation o DOTR ang partial operations ng Metro Rail Transit Line 7 o MRT-7 sa second quarter ng 2027. Ayon po yan kay Transportation Secretary Giovanni Lopez na nasa tamang schedule ang proyekto at target pa rin ang ahensya na mabuksan ang 12 stations ng MRT-7 sa susunod na taon. Bukod sa MRT-7, nagbigay din ang DOTR ng update sa iba pang malalaking infrastructure projects. Inasa magsisimula na ang operasyon ng Port of Lucena sa Agosto, habang target naman mabuksan bago matapos ang taon at ang tatlong bagong EDSA busway station sa bagong baryo, Balintawak at Guadalupe. Sinabi rin ng DOTR chief na inaasahang matatapos sa Disyembre ang Bukidnon Airport Terminal, habang target namang makumpleto sa Oktubre ang bagong passenger terminal ng Siargao Airport. Samantala, inaasahan naman matatapos bago matapos ang taon ang Phase 1 ng Santo Tomas Chaong segment ng South Long Haul Project. Tungkol naman sa Metro Manila Subway Project, sinabi ni Lopez na maayos naman ang takbo ng nasabing konstruksyon. Ayon sa kanya, 90% na ang kinakailangang right of way acquisition ang natapos na noong Hunyo. 20 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Mula sa 4.4 milyon beneficiaryo, i-adjust na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa 3.5 million ang target na bilang ng mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa 2027. Sa DSWD Forum, ipinilwanag ni DSWD USEC Adonis Sulit na ang adjusted target ay science at data-driven na nakaayon sa poverty statistics ng Philippine Statistics Authority o PSA. Isinang-alang-alang din ang datos mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS sa pagtukoy ng mga kwalipikadong beneficiaryo. Sa ngayon, kulang-kulang 3 milyon ang bilang ng 4-piece beneficiaries matapos na 1.4 na pamilya ang makagraduate sa programa. At itinuturing na self-sufficient o may sapat na at matatag ng kabuhayan para matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan. Sa ilalim po kasi ng panukalang 2027 budget ng DSWD, 99 billion ang nakalaang pondo para sa 4Ps, kung saan 83 billion ang ilalaan para sa conditional cash transfer or CCT ng mga benepisyaryo ng programa. 22 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon, nag-abiso na ang University of the Philippines Dilimano UPD na pansamantalang isasara ang campus nito sa mga jogger, biker at iba pang non-essential visitors sa weekend August 1 at 2. Ito'y parang bigyan daan po ang University of the Philippines College Admission Test o yung tinatawag po na UPCAT, no? Ngayong para sa taong 2027. Ayon sa Office of the Vice Chancellor for Community Affairs o OVCA, tanging mga autorisadong sasakyan at individual na may opisyal na kaugnayan sa UPCAT ang papayaga makapasok sa campus sa loob ng 2 araw na pagsusulit. Kaugnayan nito, naglabas din ang OVCA ng campus map para gabayan ang mga examinee sa lokasyon ng 24 testing centers sa UP Diliman. Gayon din ang traffic flow, medical stations at portable toilets, jeepney routes at directional signages.
1: Mark in, mark out.
21: Hoy, oras natin sa Bukabluan, alas 4:23 ng hapon. Oh, short break po muna daw tayo. Magbabalik po ang mark in, mark out makalipas ng ilang paalala.
2: Marvin. This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin,
5: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
27: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
6: Good news!
7: Yay!
6: Good vibes! I-mark in muna yan!
21: Aras po natin, benching ko minutos, makalipas ang alas 4 ng hapon. Oy, syempre ito, ngayong araw pong ito, no? Kaya nga nandito tayo, makakasama natin ang mismong may-ari ng palatuntunan na ito. Walang iba kundi si Tito Jemert Dagala upang ibalita sa kanya kung nasan po siya ngayon, ha? Balita ko, meron nga daw po lakad, ano? Official na lakad ang ating may-ari ng palatuntunan na ito na si Tito Jemert Dagala. Ito, makakasama natin via Zoom, walang iba, Jemert Dagala. Tito Jemert, nasan ka ngayon?
8: Ay, magandang nga po na AJ, magandang hapon sa ating mga tagapakinig, ano? Nandito tayo ngayon sa Malay Aklan, ito sa particular dito sa isla ng Boracay, sapagkat meron dito gagawin nga coverage, no? Mm-hmm. Ang Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. At isa tayo sa mga mapalad na napili na mag-cover dito, sapagkat magsasagawa ng kanyang command visit, ito si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. dito sa Police Regional Office 6, at dito yan gagawin sa Boracay Island. At dito ay ipabibigyan din, no, ng PNP Chief yung kanyang pagbati dun sa mga kapatid natin sa Philippine National Police, dahil dito merong 253 tauhan ng Police Regional Office 6 ang na-promote, no? Kasama sila doon sa mga na-promote kahapon. Mula dyan sa Capo Crame, simultaneous yan sa buong Pilipinas. At kabilang doon sa mga umangat sa ang ranggo ay yung 76 na Police Commissioned Officers at 177 Police Non-Commissioned Officers. Mula sa Police Regional Office 6 at National Support Units sa Western Visayas. Ayon kay Police Brigadier General Randolph Tonio, ang Regional Director ng Police Regional Office 6, ang promosyon ay hindi lamang bunga ng dedikasyon at mahusay na paglilingkod, kundi ang panibagong hamon na mamuno ng may integridad, malasakit at pananagutan. Kanya rin hinikayat, Paringay J, itong mga bagong promote na patuloy na maging huwaran sa serbisyo, palakasin ang tiwala ng publiko at maghatid ng serbisyo na tunay na nararamdaman ng bawat mamamayan sa Western Visayas. Bukod dyan, Paringay J, meron ding event ang intelligence group. Inaasahan din, pangungunahan din ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr.
21: Alam mo,
8: yun yung ilan sa mga magiging aktibidad, takbo ng aktibidad dito sa Boracay Island. Dito yung napili nila, dahil dito yung sabi nga talagang dagsa ng mga turista at gustong makita ng PNP Chief kung paano na-maintain yung peace and order dito sa parte na ito ng ating bansa, Paringay J.
21: Oo, alam mo naman, Tito J, Mark, isa yan sa mga ipinagmamalaking tourism destinations sa ating bansa, no, yung Boracay. Kaya talagang nais din sigurong siguruhin ang ating PNP Chief na maayos ang paglalatag ng peace and order situation dyan sa Boracay. At syempre, dagdag ko na lang, Tito J, Mark, base nga dun sa mga reports mo, nakakuha ko ng pointers na maganda ito, ha? At talagang syempre, sino ba man ang hindi matutuwang polis dyan, saksi yung PNP Chief sa iyong promotion, 'di ba? Nabanggit mo na nga yung mga naturang datos at bilang ng mga na-promote diyan, talagang napakarami. I'm rest assured diyan, ano, na talagang gagampanan ng mga pulis natin diyan sa Police Regional Office 6 sa pangunguna nga ni General Tuanyo, no, na dati ring ano ng PNP ng PIO.
8: Dating spokesperson at dating chief ng Public Information Office.
21: Oo.
8: At dito talagang sabi nga eh, pinakita rito ni General Tuanyo yung kanyang expertise pagdating sa hindi lang sabi nga niya, hindi lang sa bukadura, hindi lang sa pagsasalita, kundi may gawa yung kanyang nagiging mga pahayag, eh nakikita naman sa gawa. At sabi nga, tunay ngang mabilis, tapat at nararamdaman ang servisyo ng PNP rito.
21: Aba, talaga naman eh. Biruin mo, napakabilis. Parang ka nag-transform, Tito J-Mark. Ha? Parang kanina, nasa Krami ka lang. Tapos ngayon, nandiyan ka na sa Boracay. Aba, parang ano eh. Parang nag-teleport
8: lang.
21: Oo.
8: Pero pare Jay, ano bang mga pag-uusapan na tatalakayin ngayon sa ating palatuntunan?
21: Nako, Tito J-Mark, ito isa nga sa pag-uusapan natin, ano, habang nandiyan ka muna sa Boracay, ano, pag-uusapan natin yung about sa water supply outlook, no? Ngayong El Nino at yung update naman sa Angat Dam since nasa critical level ito, Tito J-Mark. Alam mo, nakita ko yung mga news at yung mga photos and videos doon sa Angat, abay lumilitaw na yung mga hindi dapat makita. May nakikita na yung mga lupa, ano? Talagang patuloy yung pagbaba. So, alamin natin dito, J-Mark, yung magiging tugon, ano, ng Manila Water Company ukol nga dito sa issue na ito, Tito J-Mark.
8: Oo. Sa may dagdag ko lang, dyan sa may Pantabangan Dam o sa may Magat Dam rather, no, eh, nagkaroon na ng consensus ang Department of Agriculture at ang Philippine Air Force na sabi nga pagtulungan yung pagsasagawa ng cloud seeding operations dyan sa parting yan. At lo and behold, parang EJ, pagkatapos ng cloud seeding operations ay bubuhos na ang napakalakas na ulan dyan sa may bahagi ng Magat Dam. At sana dyan din sa Angat, magkaroon din ng ganyan, ano, na sabi nga, hilingin din ang tulong ng Department of Agriculture ang expertise ng Philippine Air Force sa pagsasagawa nga nitong cloud seeding operations na ito para makatulong din sa patubig, no? Lalo na sa Central Luzon. Kailangan yan ng mga kababayan nating sabi nga, magsasaka dyan sa Central Luzon dahil yan. Particular na dyan sa nearby siya. Yung lalawigan mo, parang EJ. Yan ang rice granary of the Philippines. At ng Pilipinas.
21: May ano nga, Tito Jim, talagang nangangailangan na sila doon dahil, alam mo naman, mag-aanihan na naman. At yung mga kababayan natin dyan, particular no, sa aking bayan dyan, sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, talagang sana yung Pantabangan kasi medyo, kumbaga sa ano, yung Pantabangan Dam ay tinatabangan na. Talagang kinakailangan na talaga na magkaroon talaga ng additional na tubig dyan sa dam na yan. Tito J-Mark, sasali ka ba sa interview natin kay Kim Cardenas Moniz mamaya?
8: Bago ka mag-interview, parin EJ, bago kita iwan para sa interview, babatiin ko lang.
21: Yan.
8: Magpapabati sa atin. Ito si Congressman Robert Nasal ng Bagong Henerasyon Party List. Dahil kahapon, nag-file na siya ng House Bill.
21: Yeah.
8: 10357 para sabi nga upang ipagbawal yung pagpasa ng systems loss charges at VAT nito sa mga bill na kuryente ng mga mamimili. Sagot na ito ni Congressman Nasal, paring EJ, dun sa panawagan ni Pangulong Marcos sa kanyang ikalimang sona na alisin na itong systems loss charge ng RALCO at iba pang utilities. Kabilang na yung tubig, parang EJ. Layunin ng bill na ito na iobliga yung mga kumpanya na kuryente na ituring na system loss yung mga nawalang kuryente dahil sa pagnanakaw o sirang linya. Bilang sarili nilang business risk as gastos sa operasyon at hindi dapat ipasa sa taong bayan, parang EJ. Sa ilalim kasi nitong naturang panukalang batas na ito, pinagbabawal yung anuman direkta na at hindi direkta pagsisingil sa distribution system loss charges at value added tax na pinapataw mula sa mga consumer. Ibig sabihin dito pa rin, EJ, obligado ang mga utility na magsumiti ng 5-year reduction plan para sumailalim sa audit bawat 3 taon at anumang illegal na nasa

0: Tamang yan. Oh. Napapanahon. At parang umiti-ngiti naman, Tito J-Mark, yung ating mga pitaka, no? At hindi ma-stress ang ating mga commander-in-chief sa pag-iisip kung paano mababayaran yung mga utility bill.
1: Tama yun. Alam mo kung bakit. Kasi pag nakikita na yung systems mo, pati yung buhok natin, nalulos eh.
0: Ayun na nga, nababawasan yung buhok natin.
1: Pati yung bill sa kuryente, bill sa tubig, yung buhok natin, nalulos na.
0: Ayun na.
1: Pag nakikita yung bill, ano?
0: Oo.
1: Lalo na kapag titingin ka sa portamoneda mo, sa portamoneda, pag nakita mo, naku na. Lalo pang malulos in mind, kasi wala nang laman eh.
0: Ayun na nga. Siyang tunay, Tito J-Mark. Ako i-shoutout mo na lamang dyan sa mga kasama natin sa PNP Press Corps na nandiyan dyan ngayon.
1: Tuloy-tuloy ang coverage natin hanggang bukas, kasi bukas magkakaroon ng pagdating ni PNP Chief Nartates dito.
0: Mm-hmm.
1: At doon, tuloy-tuloy na ang trabaho, pare AJ. So, yan muna ang mga balita mula dito sa Malayaklan, sa isla ng Boracay. Back to you, pare AJ. Salamat.
0: Alright. Mark in! Mark out! Ayan, nag-uulat permanente si Malayaklan, J-Mark Dagala. Ayan, nakita nyo, talagang napaka-busy. Kanina yung nagre-report lang sa PNP Press Corps yan. May nag-teleport. Bilis talaga. Ano, di ba? Gumanon lang eh. Paano yan? Daddy Marbs, paano yan? Ganon? Yun. Teleport na sa Malayaklan. Aba. Hindi, talaga napakasipag niya. No? May-ari ng palatuntunan nito na si J-Mark Dagala. Kung nakikinig man ngayon yung mga PNP Press Corps na nandiyan dyan, shoutout mo na ako dyan, Tito J-Mark. Yung napaka-poging si Ryan Lisiges, ayan. Si Lloyd Caliwan, ayan. Si Boss Edwin Balasa. Si Boss Beans, si Beans, ayan. Saka si Boss Allen, shoutout mo na rin. At syempre, yung dalawa kong idol dyan. Si, tawag dito, si Tito Mark Makalala at si Boss Edniel Parosa. At lahat, no, yung mga gwapo at magagandang miyembro ng PNP Press Corps. Lalahatin ko na, baka may magtampo sa akin. Ay, si Dayan Liar. Si Marlene Padierno. So yan, mga idol ko yan. Oras natin, 4:37 ng hapon. Short break po muna tayo. Magbabalik po ang Mark In, Mark Out pakalipas ng ilang paalala. Daddy Marbs, alam mo na.
2: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ehensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.

0: kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidong Jr. at Onin Miranda tuwing Sabado alas 2 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
1: Good news!
2: Yay!
1: Good vibes! I-mark in muna yan!
3: Welcome back! Nagbabalik po ang Mark In, Mark Out. No? Ang oras po natin sa buong kapuluan, 40 minutes. Makalipas po ang alas 4 ng hapon. Ngayon pong araw na ito, meron po tayong makakapanayam. No? Pero bago muna yan, ano? Meron muna akong babanggitin. Kanina, nag-silip tayo ng bolang kristal sa trading sa world market. Sasabihin ko na ito. Magkakaroon po tayo ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Isang yay naman dyan, boss. Oo. Yon! Naku, Yahoo talaga! Yahoo! Andiyan dyan ba si Mariel? Si Mariel? Matutuwa si Mariel kahit may gasoline station niya. Posibleng bumaba nga ang diesel ng 2 pesos and 10 centavos. Sa gasolina naman, 1 peso and 18 centavos, ha? Ay, sorry, Storm. Huwag kami, Yel. Huwag kami, iba na lang, Yel. Oh, ito naman, sa kerosene naman, 3 pesos and 10 centavos naman ang rollback sa kada litro na ng kerosene. Pero, standby ka muna, Ma'am Kim, ha? Pero, subalit, tatapwat. Nagkaroon na naman po kasi ng pambobomba ang US sa Iran. Meaning to say, baka mabago pa yan at baka bumaba or worst case scenario, ha, base sa basa ko sa trading sa world market, ay posibleng ma-wipe out yung rollback. Posibleng ma-wipe out.
4: Oh no!
3: Oo, kaya abang lang tayo at dasal-dasal, ano? Andiyan ba si Daddy Brail? Wala ba? Brail, ha? Brail Kango, standby ka, ha? Magdasal-dasal ka na. Kasi nakasimangot na naman ang wallet natin yan, Dudong. Ah, nakasimangot ba? Pero oras natin, 4:42 po ng hapon. Ngayon pong hapon, ito, makakapanayam na natin ang Corporate Communications Manager ng Manila Water Company. Wala pong iba kundi si Ma'am Kim Cardenas Moniz ng Manila Water Company upang pag-usapan natin yung water supply outlook ngayong El Nino at yung update po sa Angat Dam ngayong nasa critical level ito. Ma'am Kim, magandang hapon po. AJ Ignacio po ng Mark In, Mark Out ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Magandang hapon, AJ. Magandang hapon din po sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas.
3: Yes, Ma'am Kim. Unang-una po, magpapasalamat po kami sa oras na binigay niyo sa aming palatuntunan ngayong hapon na ito. Ma'am, unang tanong po, nagsimula na po ang pagbaba ng water level sa Angat Dam dahil sa epekto po ng El Nino o ng Super El Nino. Kamusta po ang sitwasyon ng supply ng tubig sa Metro Manila, Ma'am?
5: Sa ngayon po, para sa Manila Water, which is kami po ang water concessionaire for the east zone po of Metro Manila, tuloy-tuloy pa naman po ang supply ng tubig po para po sa aming mga customers. Sa ngayon po,
3: Yes, Ma'am Kim?
5: Naitatang rin na po yung mga pag-ulan. We are hoping po na sana ay tuloy-tuloy na po yung pagtaas ng level ng tubig po dito.
3: Alright, maganda pong idea. Maaari nyo po bang ibahagi, ma'am, kung ano ng mga lugar na ang sakop ng serbisyo ng Manila Water at gaano kalawak ang populasyon inyong pinaglilingkuran? I think, kung hindi ako nagkakamali, ma'am, kasama ang Pasig, no? Tama po ba ako sa sakop nyo?
5: Tama po kayo, AJ, ang Manila Water po ay nagseserbisyo sa east zone ng Metro Manila.
3: Mm-hmm.
5: Kami po sa ngayon ay mayroong 7.9 million customers sa bahagi po na sa ilang bahagi po ng Quezon City at parts of Manila, sa buong Mandaluyong City, Pasig City, San Juan City, Makati, Taguig, Pateros at Marikina po sa Metro Manila. Nagseserbisyo din po kami sa Rizal Province, sa City po of Antipolo, Cainta, San Mateo, Montalban, Teresa, Angono, Binangonan, Taytay, at Cardona Rizal po.
3: Ma'am, ano po ang mga hakbang na ginagawa ng Manila Water upang matiyak na magkaroon pa rin ng sapat na supply at malinis na tubig sa mga nasabi niyo pong lugar, ma'am?
5: Opo, AJ, itong mga nakaraang taon, no, ang Manila Water ay nagsagawa ng matinding paghahanda sa pamamagitan po ng paghahanap at pagde-develop ng mga bagong mapagkukunan ng tubig or new water sources. Para mabawasan po itong ating pag-asa sa angat dam. Sa ngayon po, meron nakapagtayo po ang Manila Water ng mga additional treatment plants. Kasama po dito yung Calawis Water Treatment Plant. Sa ilalim po ng Calawis Water Supply System Project, ito po ay kaya magbigay ng 80 million liters of water per day po sa Antipolo City at ilan pang mga bayan sa Rizal. Nakapaload po dito yung ating pong isa sa pinakamalaking bagong water source, yung Upper Wawa Dam, na kaya pong magbigay ng 710 million liters of water per day.
3: Mm-hmm.
5: Ngayon po, kumukuha na rin po tayo ng tubig sa Laguna Lake. Naitayo po ng Manila Water ang Cardona Water Treatment Plant na kaya magbigay ng 100 million liters of water per day. At isa pa pong water treatment plant ay ang East Bay Phase 1 na kaya pong magbigay ng 50 million liters of water per day. Okay. Ngayong taon po, inaasahan po namin na may dalawa pa po kaming bagong water treatment plant na matatapos by September and October po this year. Ito po ay ang East Bay Phase 2 water treatment plant na kukuha din po ng tubig sa Laguna Lake na kaya pong mag-supply ng hanggang 200 million liters of water per day. At ito pong kay Sakat water treatment plant naman sa Antipolo na kukuha din po sa Upper Wawa Dam na kaya din naman pong magbigay ng 220 million liters of water per day po para po sa among mga customers sa East Jordan.
3: Alright, okay po. Ma'am Kim, paano po nakatutulong ang iba't ibang water sources at mga infrastructure projects ng Manila Water sa pagpapalakas ng water security at mapanatili po ng sapat na supply ng tubig sa Metro Manila at mga karatig lugar? Ano po, may mga technical innovations po ba kayong isinasagawa ngayon, ma'am?
5: Malaki po yung tulong po nito ng mga nabanggit kong bagong water sources.
3: Mm-hmm.
5: Tulad nga po na nabanggit ko po kanina sa simula po ng naitatagang Manila Water hanggang sa hanggat bago po natitayo itong mga bagong infrastructure project ay tayo po ay umaasa lamang sa isang source, water source po, which is ang Angat Dam. Na syempre po very vulnerable dito po sa climate change at kung katulad po ngayon na tayo ay nakakaranas ng El Nino. So ang Manila Water po ay nagsagawa ng matinding pagpaplano at investment para po magkaroon ng iba pang mga water sources para hindi po natin kailangan na umasa lamang sa Angat Dam sa pamamagitan po nito ng Upper Wawa Dam ng Laguna Lake. Umaasa po ang Manila Water na mas mapapatibay po nito ang pagkakaroon po ng supply para po sa aming mga customers.
3: Okay. So, ma'am, may posibilidad po ba na magkaroon ng water service interruption o rotational service adjustment sa mga susunod na buwan? At ano po ang, kung sakali ma'am, magkaroon talaga ng malaki ang kakapusan, ha? At ano po ang mga dapat asahan ng mga customer hinggil dito?
5: Sa ngayon po, hindi pa naman natin nakikita na magkakaroon ng mga water interruptions po dito sa east zone ng That's Metro good. Manila, under po ng Manila Water.
3: Mm-hmm.
5: Dahil po, dito nga po sinabanggit ko pong mga dagdag na water sources at aling din po experience noon, tulad po ng 2019, ang angat po nasa 158 meters pero nakaranas na po tayo ng mga water interruptions. Pero sa ngayon po, nasa 150-164 ay meron pa rin pong tubig. Though ito po ay sabi nga po nila, we are in an unprecedented time po, no, na medyo matindi po yung El Nino natin ngayon at tumutuloy yung pagbaba ng angat na matatawin po ang ulan.
3: Mm-hmm.
5: Kaya sa mga susunod na buwan, hindi po natin masabi ko ano po yung magiging takbo ng panahon at level po ng angat. Pero sa ngayon po, meron na po kaming mga operational adjustments po na ginagawa tulad po ng pressure management po during off-peak hours. Ibig sabihin po, ang mga customers po ng Manila Water, medyo aasahan po yung kaunting paghina ng lakas ng tubig po sa kanilang mga gripo. During off-peak hours naman po ito, no, between 10 p.m. hanggang mga alas 4, alas 5 po ng umaga, ito po ay ginagawa namin to balance po yung supply ng tubig dito po sa aming konsesyonaryo para po matiyak na lahat po ng lugar, lalo na po yung mga nasa mataas na level po ng lupa tulad po sa bandang Rizal, high elevation po doon, ay magkakaroon pa rin po ng supply, sapat na supply ng tubig. Kung ngayon po mayroon man pong mga water interruptions po ang mapinapatupad ng Manila Water, ito po ay kaugnay po ng aming mga regular and scheduled maintenance work. So, ang Manila Water po para po matiyak na well-maintained po ang aming mga linya, nagsasagawa po kami ng mga regular and scheduled maintenance works na ginagawa po namin during off-peak hours para hindi po makaabala sa aming customers. So, sa mga lugar po na meron pong ia-anunsyo ng mga service and scheduled maintenance works, makakaasa po sila na pagsamantala pong pagkawala ng tubig habang ginagawa po itong mga proyekto po na ito.
3: Okay. Ma'am, additional question. Masasabi po ba natin na wala mo lang taas singil ng tubig sa mga nasa serbisyo ng Manila Water kahit na magkakaroon tayo ng mga ganitong kakulangan, ano? Or naitatalang pagbaba ng mga level ng tubig sa dam, ma'am?
5: Opo, EJ, wala pong aasahan ngayon ng ating mga customers sa pagtaas ng sa tubig. Kasi po ang tarifa po sa tubig ay nire-review po every 5 years.
3: Yes.
5: So, ibig sabihin po nito, kung magkakaroon man po ng galaw sa tarifa, ito po ay kailangan nyo na pong aaprubahan ng aming regulator, ang MWSS. At ito po, hindi po batayan dito kung ano po ang kalagayan ngayon ng ating level po ng Angat Dam o iba pa pong mga factors dahil po ano man po ang maging sitwasyon kung hindi pa po panahon para sa retrofitting ay hindi po maaaring galawin ito pong tariff po ng Manila Water at ng iba pa pong mga water concessionaires.
3: Right, that's good, that's good. Ito po naman ma'am, no? Dahil alam nyo naman, napag-usapan na no, ng sona ng Pangulo ang system loss sa kuryente. Meron din po bang posibilidad na mawala rin po ang system loss sa tubig?
5: Sa tubig, EJ, hindi natin siya tinuturing na system loss. No?
3: Okay.
5: Kung makikita rin natin sa ating bin, wala rin system loss dahil ito po ay hindi po sinisingil ng Manila Water sa ating mga customers.
3: Alright.
5: Yung pong katumbas ng system loss po sa Manila Water ay tinatawag na non-revenue water.
3: Okay.
5: Or ito po ay yung mga tagas sa amin pong mga linya.
3: Mm-hmm.
5: Ngunit hindi po ito nasisingil sa ating mga customers kasi po ang tubig po na sinisingil lamang po namin sa mga, aming mga customers ay kung ano po yung tubig na dumalo sa kanilang metro.
3: Okay.
5: Ibig sabihin po itong non-revenue water po or yung mga tagas ay tumatagas pa lang po sa aming mga linya. Hindi po umaabot sa kanilang metro. Ibig sabihin, hindi po ito naisisingil sa kanila.
3: Okay. Then that's good, no? Kung wala tayong ganong sistema, hindi kasi kagaya sa kuryente mo, wala mo naman. Pagka yung may jumper ka sa kabila, ay binabayaran mo pala yon ng libre, 'di ba? Daddy Marbs, no. Oh. Pero ito naman po, ano naman po ang mga simpleng paraan ng pagtitipid ng tubig na inyong maibabahagi na maaaring gawin ng mga bawat consumer upang makatulong sa pag-manage ng ating water supply kasi alam niyo ngayon nga, ma'am, ano, Ma'am Kim, nagkakaroon tayo ng pagbaba ng supply ng water sa ating mga dam. Kung meron po kayong maibahagi, Ma'am Kim.
5: Tama, EJ, no? Napakahalaga ngayon yung tinatawag natin na responsabling paggamit ng tubig. Siyempre po, ito pong pagbaba ng level sa Angat, nagangahulugan na maaaring magkaroon ng kakulangan sa supply, kaya po lahat po ay tinatawagan na mapisa para po kumbaga ay mapanatili po natin na mayroong supply ang buong Metro Manila at mga Karating Lungsod. So, paano nga ba tayo, tinatawag namin ito sa Manila Water na water wise, paano ba tayo magiging water wise? So, maaari po nating itabi yung mga pinaghugasan natin o pinaglabhan, tapos maaari po natin itong gawing pangbinis ng ating mga banyo o pangbuhos ng kubeta. Maaari din po natin yung mga tubig na natira sa ating tumbler. Di ba ngayon po, napakauso ng tumbler. Parang halos lahat ng tayo may tumbler. So, kung meron po tayong tirang tubig, wag po nating itatapon. Maaari pa po natin yung ipangdinig. O kaya ipainom po sa ating mga alagang hayop po sa bahay, sa ating mga pet. Ngayon din po yung regular na pag-check po ng leak. Tulad po nung nabanggit ko po kanina, ito naman po maaaring maapektuhan ng kanilang water bill kung meron pong leak sa loob ng inyong bahay at ito po ay pumasok na sa inyong metro, ibig sabihin mabibill po ito sa inyo. At syempre po, nasasayang din po ang tubig kaya para maiwasan po ang lahat ng ito, pwede po nating gawing regular yung pag-check po ng leaks or tagas po sa ating kabahayan. At syempre po, kapag hindi po ginagamit ang tubig, kung maaari po patayin po natin yung gripo, lalo na kung halimbawa tayo ay naliligo, sa oras ng pagsasabon, patayin po muna natin o sa ating pagsisipilyo, gumamit po tayo ng baso o patayin po natin ng gripo kapag hindi po natin ito ginagamit.
3: Oh nga ma'am, maganda po yun. Alam mo ma'am, ako, advice ko na rin, no? Yung sabi nyo nga ma'am, pwede pa yung pandilig yung tumbler. Ako ma'am, minsan ginagawa ko, nilalagyan ko na lang ng yelo yung tumbler ko para magamit ko pa kinabukasan yung tubig. Kasi hindi naman ano yun, makokontaminate kasi nakasealed nga yun sa tumbler mo, di ba ma'am? Tapos, yung ako ma'am, ang ginagawa ko, pag nagkakarwash ako, yung mga inaagusan ng tubig, ma'am, sinasahod ko pa sa palangga na yun. Tapos, pinangbubuhos ko pa nung ilang mga panghipangin ng aso, yung mga dumi ng hayop, ganun, para pang dagdag linis pa rin, di ba ma'am? Mabisa rin yung mga ganong pagtitipid. Tama po ba ako?
5: Tama yun, sir, no? Kahit nga po ngayon, lubusin po natin itong mga pag-ulan ng mga nakarang araw, kung meron po tayong mga balde o drum, pwede po nating saluhin din yung tubig, tapos tulad po ng ginagawa niyo, pwede rin po natin yung ipanglinis sa ating bahay, ng ating CR, garahe, at iba pa pong
3: yung bahay na kailangan niyo pong binigay. Well, ma'am, ito naman po bilang panghuli, no? Ano po ang pinakaminsay po ng buong pamunuan ng Manila Water sa publiko upang mapanatili ang tamang paggamit ng tubig? Yun na nga, nasabi na natin kanina, at maiwasan naman po yung pag-aalala ng taong bayan, ma'am. Nasa inyo po ang mikropono, Ma'am Kim.
5: Salamat AJ sa atin pong mga customers sa Manila Water. Kami po ay humingi ng inyong pakikiisa dito po sa responsableng paggamit ng tubig. Tayo po ay maging water wise hanggat kaya po nating maging responsable o kaya po nating tigilan ang paggamit ng tubig ay sana po iyon po ay ating i-practice. Kung meron naman po kayong mga katanungan o katulad yung nabanggit ko po kanina, kung gusto niyo pong lalaban ang aming mga schedule ng maintenance works para malaman po kung magkakaroon po ba ng pagbabago sa water service po sa inyong lugar, pansamantalang pagbabago po. Pwede po kayong pumunta sa aming official Facebook page, Manila Water. Please check po yung may blue check. Pwede po kayo mag-message doon sa aming messenger. Sa aming Facebook page naman po, nakapost po doon. Ito po pong ibang mga water wise tips at ito pong aming maintenance schedule sa iba pang announcements. Nasa X din po kami at Manila Water. Aming pong website, www.manilawater.com. At ang aming pong, maaari din po kayong tumawag sa aming customer service hotline 1627 para po sa inyong mga katanungan, suggestions, reklamo at iba pa pong gusto niyo pong ipahatid sa Manila Water.
3: Alright, with that po, Ma'am Kim, maraming salamat po sa mga kaalaman na binigay niyo sa amin at sa oras na binigay niyo sa bayan, ma'am. At sana po, makapanayan po namin kayo uli sa mga susunod na panahon. Thank you so much po, Ma'am Kim Cardenas Moniz.
5: Salamat AJ, salamat din po sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas.
3: Thank you po.
1: Mark in, mark out.
3: Ayan ha, nakapanayam nyo si Ma'am Kim, nakapanayam po natin si Ma'am Kim Cardenas Moniz, Corporate Communications Manager ng Manila Water Company. Ayan. Ayan ha, yung mga tips na sinabi ni Ma'am Kim, gawin natin yun. Oo. Pa makatulong din tayo, hindi lamang sa energy conservation kasi nagkakaroon na rin tayo ng problema sa tubig, no? So makatulong din tayo, no? Hindi lang sa kuryente, pagtitipid sa kuryente, pati na rin sa tubig. O kung nagsha-shower ka, pag nagsabon ka, patayin mo yung shower. Oh, 'di ba, Aisa, no? Tama ba? Si Aisa, sabi niya sa akin, tatabo daw siya. Oh, tabo kahit may shower kami para makatipid, oh. Kasi yung pressure nun, mga kababayan, gumuguhit din sa metro yun. Gumuguhit din sa wallet mo yun.
2: Oh no!
3: Ganun ang tamang pagtitipid. Okay, rumatsyata na tayo ng mga pagbabalita ngayong hapong ito. Oras natin, 59 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Pahayag ni VP Sara bungan lamang ng pagkadismaya ayon sa Malacanang. Detalye sa balita niya, makakasama natin Raquel Bayan. Raquel!
4: Tinuturing ng Malacanang na bunga lamang ng pagkadismaya mga binibitiwang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kasalukuyan, lalo't nililitis ang kanyang ama sa International Criminal Court. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng pagtawag ni VP Sara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang traidor dahil sa pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Ayon kay Castro, halos lahat ng sinasabi ng ikalawang pangulo ay wala ng basihan at walang katuturan. Dapat anyang maalala ng lahat na noong taong 2017 ang maisampa ang kaso laban sa ama nito dahil sa crimes against humanity ng war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Isang ordinaryo at pribadong mamamayan pa si Pangulo Marcos. Hindi anya kasalanan ng pangulo na nililitis ngayon ang dating pangulo. Sabi ni Castro, kung mayroon mang dapat sisihin, ito ay walang iba kung hindi ang kanyang mismong ama na umamin noon na pumatay at nagpapatay ng tao. Pagbibigay din ni Castro, ang ICC ay isang impartial court at hindi ito maaaring gamitan ng impluwansya o pananakot ng sinuman.
6: Lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless at nonsense. Maaaring ito ay kanyang nasasabi out of frustration dahil ang kanyang ama ngayon ay nililitis sa ICC. Kung meron dapat sisihin, walang iba kundi ang kanyang sariling ama. Dahil sa mga pag-amin nito na siya mismo ay pumatay at nagpapatay kasama ang ibang mga co-perpetrators.
4: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
3: Money trail sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Duterte mas luminaw na ayon sa prosecution. Detail sa balita niya, makakasama natin Kathleen Porves. Ate Kat!
7: Unti-unti na lumilitaw ang umunay money trail sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd ayon sa House Prosecution Panel sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni na Prosecutor Terry Ridon at House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adyong na patunayan sa unang araw ng presentasyon ng ebidensya ang pagdaloy ng pondo mula sa National Treasury hanggang sa pag-encash nito ng mga kinatawan ng Vice Presidente bate sa testimonya ng mga opisyal ng Land Bank. Sinabi rin ng prosecution panel na sa mga susunod na pagdinig ay ilalatag nila ang iba pang ebidensya upang maipakita kung paano ginamit ang confidential funds at kung bakit naglabas ang Commission on Audit ng Notices of Disallowances na nagkakahalaga ng kabuang 448 million pesos. Ani Adyong, layunin ng prosecution na maipaliwanag sa publiko ang buong daloy ng pondo. Dapat anya na masundan ng taong bayan ang money trail dahil ang paliwanag sa paggamit ng kanilang pera ay hindi dapat nagtatapos sa apat na gym bags. Samatala, sinabi ni Ridon na kumpiyansa silang matibay ang mga testigong ihaharap ng prosecution, kabilang ang mga dati at kasalukuyang auditor ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Officer ICFAO.
8: Malakas po yun dahil it will be the COA ICFAO once again who will state na ano po yung mga detalye nito pong mga adverse findings nito pong confidential funds use ng atin pong pangalang pangulo at bakit umabot na 448 billion na po yung ipinapasoli. Kung saan yung pong pauna ay with finality at the level of the COA and bank at ito po yung ND ay unless appealed will be also immediately implementable against the Vice President.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
3: Senate President Sherwin Gatchalian nagpasumite na ng audit plan para sa fuel charges ng mga power generation company at distribution utilities. Oy, alam nyo, si Senate si SP Gatchalian, suportado niya yan ng mga yan ang mga nasa likod ng mga power laws yan. Hindi system laws ha, yung mga power law, batas ha, hindi laws ha. Itaan sa balita nga, makakasama natin ating Nympha Asuncion natin eh.
9: Hiniling ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Energy Regulatory Commission o ERC na magsumite ng detalyadong timetable at audit plan para sa isinasagawang pag-audit ng fuel pass-through charges sa mga power generation company at distribution utility. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, sinabi ni Gatchalian na ang generation charge ang huubuo sa halos 60% ng kabuuang singil sa kuryente. Dahil dito, mahalagang matiyak na tama at makatwira ng fuel cost na ipinapasa sa mga consumer. Tinanong tinanong din ng Senate President ng ERC kung may mekanismo ba ito para maibalik sa mga consumer ang anumang sobrang singil kapag napatunayang may overpricing o over-recovery sa fuel charges. Ayon sa ERC, maaari itong mag-utos ng refund kung mapapatunayang may labis na nasingil. Ang distribution utilities ang magbabalik ng sobrang bayad sa mga consumer at sila naman ang maniningil sa mga generation company na lumalabag sa kanilang kasunduan. Inatasan din ni Gatchalian ng ERC na isumite sa Senado ang listahan ng mga distribution utility at generation company na hindi sumusunod sa mga regulasyon. Anya, mahigit 400 show cause orders na ang inilabas ng komisyon laban sa mga lumalabag. Samantala, giniti ni Gatchalian ang agarang magpapatupad ng plano ng administrasyon na alisin ang system loss charges sa singil sa kuryente kasunod ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address o SONA. Bagamat inamin ng DOE at ERC na hindi sila nakonsulta bago ito i-anunsyo, sinabi ni Gatchalian na isa na itong malinaw na policy directive ng Pangulo kaya dapat ay nakahanda na ang mga ahensya sa mga mekanismo at panukalang batas para mapatupad ito. Binigyan din ng Senate President na hindi dapat ipasa sa mga consumer ang system loss dahil hindi nila kasalanan ang technical losses at illegal na koneksyon sa linya ng kuryente. Ayon pa kay Gatchalian, may 8 panukalang batas na sa Senado na naglalayong alisin ang system loss charges at inaasahang mapapabilis ang pagtalakay nito sa mga susunod na pagdinig. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Mga Pilipinong marino na naipit sa Strait of Hormuz, tinutulungan na po ng Embahada ng Pilipinas sa Oban na makauwi sa Pilipinas. Dahil sa balitang yan ng aking partner sa Southern Metro Manila, walang iba kundi si Luisa Elise Erispe Louis.
10: Katuwang ang Migrant Workers Office Muscat na tulungan ng Philippine Embassy in the Sultanate of Oman ang 3 marino na makauwi sa Pilipinas na sakay ng MV Wedjan, isa sa barkong naipit sa Strait of Hormuz. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mula sa 15 Pilipinong marino na sakay ng barko, ang 3 ay nagnais na umuwi sa Pilipinas. Kaya agad naman silang binigyan ng tulong ng Embahada at ng Migrant Workers Office. Nakatanggap naman ang mga ito ng welfare assistance at inasistehan din hanggang Muscat International Airport para sa kanilang biyahe pa Maynila. Sa iba pa namang marino na kasama na naipit sa barko, tiniyak ng embahada na lahat sila ay ligtas at hindi nasaktan. Nakikipag-ugnayan din ng embahada sa kanilang mga maring agency, ship management at iba pa upang tiyakin ang maayos nilang kalagayan. Lubos namang nagpapasalamat ang embahada sa gobyerno ng Sultanate of Oman at sa mga otoridad sa patuloy na suporta at tulong sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
3: Team leader ng LTO. Ano ba to? Nasangkot sa viral video ng isang operasyon sa Kahinta. Sinuspindi na. Dapat lang. Detalye sa balita niya, mga kasama natin, ay si Mr. Carinoso, Quincy Kahilig. Quincy!
11: Suspindido ang team leader ng Land Transportation Office o LTO na sangkot sa viral video ng isang roadside enforcement operation sa BF Metals, Cainta, Rizal noong July 25. Ayon sa LTO, ipinataw na ang suspensyon habang sinasagawa ang investigasyon kaugnay ng hiwalay na reklamong inihain laban sa naturang opisyal. Bukod dito, nahaharap din ang team leader sa mga reklamong may kaugnayan sa umano'y di tamang pagdadala ng government-issued firearm, pananakot at magaspang na pag-uugali. Kaugnay naman ng kumalat na video, nilinaw ng LTO na nag-issue ng temporary operator's permit ang mga enforcer matapos umanong mabigong makapagpakita ang driver ng updated na official receipt at certificate of registration sa kabila ng pagbibigay sa kanya ng sapat na pagkakataong mapresinta ang mga kinakailangang dokumento. Gayunman, batay sa paunang beripikasyon ng ahensya, may pananagutan ang team leader na tiyakin na ang buong operasyon ay naisagawa alinsunod sa umiiral na mga patakaran at pamantayan ng LTO. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
3: Tatlong Pinoy na karateka nanalo ng medalya sa ginanap na 3rd Asian Youth Championships sa Hangzhou, China. Oy, congratulations. Secretary, sa balita niya, mga kasama natin si partner DK Sarate. Partner!
12: Tagumpay ang sangasyam na taong gulam na Pilipinong karateka sa kanyang unang international tournament matapos masungkit ang gitong medalya sa 3rd Asian Karate Youth Open Championship and Training Camp sa ginanap sa Hangzhou, China noong July 22 hanggang 26, 2026. Naiwi ni Romeo Victor Enriquez ng Fight Alliance Sports Team ang gintong medalya sa ilalim ng paggabay ng National Team Coach at dating Karate Pilipinas National Team na si Engine Dagohoy. Nakuha ng nasabing atleta ang gintong medalya matapos dominahin ang Under 10 Male Committee 40 kilograms category. Kabilang din si Enriquez sa top 5 ng Under 10 Male Kata. Nagwagi naman ng bronze medal ang kanyang kakampi sa PAS ISKF na si Rafael Mariano Herrera, 13 years old. Sa Under 14 na Male Kata, ito ang kanyang ikalawang sunod na bronze sa naturang Asian Championship. Nagpakitang gilas din si Replia Bormeo, 10 years old matapos makapasok sa top 5 ng Under 12 Female Kata at top 7 sa kaparehong kategorya. Kabilang naman sa delegasyon ng PAS ISKF, sina Elisa Canosa, 11 years old at Kulina Paulo, 10 years old. Ang FAS ISKF ang isang gumagaling na karatedo team sa bansa na nagpanalo sa mga international at national tournament ng kanilang mga atleta. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Oras natin, 11 minutos, makalipas ang alas 5 ng hapon. Tinatawagan po natin, public service announcement po muna tayo. Tinatawagan po ng pansin si Leoncio Perez, legal na asawa ni Evelyn B. Perez at legal na ama ng batang si Karina Perez, babae. Kasalukuyang tatlong buwang gulang si Karina ay inilaga ng kanyang ina si Evelyn Perez sa nasabing institusyon para sa layuning may ipaampon noong Abril 1 ngayong taon. Nangyari po lamang na makipag-ugnayan agad ang ama o sino mang kamag-anak na nakakakilala sa nasabing bata at maaari po kayo makipag-ugnayan kay Joy Marie Gahulko, social worker ng New Faith Family Children's Home Foundation Incorporated na matatagpuan sa Block 3 Latru Sitio Dilain, Valley Golf Subdivision, Barangay San Juan. Kainta Rizal sa pamamagitan ng pag-text o pagtawag sa numerong 0961-783-4452 o 0936-413-0027. At dito po nagtatapos ang programang Mark In, Mark Out. Mapasalamat muna ako sa mga nakagapay ko sa technical side. Siyempre ang dati ng bayan, Marvin Toledana. Siyempre ang dalagang magayon, walang iba kundi si Matet, si Gobia ng Naga. At siyempre si Rose Ann Erno, ang ating wirecast for today's video. At siyempre, ang Reyna ang Paranaque, walang iba kundi si Aiza Agorilla. Sa ngalan po ni J. Mark Tagal, ako po ang inyong lingkod, always at your service, AJ Ignacio. Oy, sa Lunes, balik na si Tito J. Mark, ano? At syempre, abangan nyo po ako sa Mabuhay Pilipinas. Every Sunday po tayo magkakakitaan, 6 a.m. to 7 a.m. Syempre, dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sabati po ako sa inyo ng isang mapagpalang hapon, bayang sinilangan. I love you all, Bagong Pilipinas.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
14: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: And si Alex naman, yung nanalo ng 5 straight games. She had a solid forehand winner. Maganda yung ginawa niya rito eh. May pagka sort of, hindi naman super love shot, pero completely hindi walang chance si Leila Fernandez na ibalik yung palo niya because it was in the other direction. And that gave Ayala a break of serve for 5-5. Pero although in-extend nitong si Fernandez yung laban with a love break for 6-6, it was Alex na steadier player, mas solid yung laro in the tie break. And 1 point nga lang eh, yung na-score ni Fernandez in that tie break dahil nga due to her unforced errors din. And hindi na pinakawalan ni Alex Ayala yung pagkakataon na yun. Hindi na niya pinayagang makahirit pa si Fernandez at tinapos niya yung laban with back-to-back forehand winners. Sa tingin ko, itong panalo na to ni Alex is just further proof kung gaano na talagang nag-improve yung kanyang laro, ano, specifically yung mental toughness niya. You know, I can't imagine kung gaano kahirap na i-maintain yung focus kapag dumating sa point na everything is going wrong. Kahit anong gawin mo, after everything was going right for you. Diba? Ganun yung nangyari. Nung set number 1, lahat ng tama napupunta kay Alex. But dun sa simula ng set number 2 na yun, lahat ng mali sa kanya na malupupunta, no? And pangatlong beses ito na in her last 5 matches na si Alex Ayala was trailing at some point dun sa laro. She was down a set kay Maya Joint sa Wimbledon. And then, yung previous victory niya dito sa Mubadala against Chin Wenjing, umahabol din siya. She was actually down by a set against Chin Wenjing sa opening round. And then, 1-5, yung deficit na hinabol niya in the second set laban dito kay Leila Fernandez. And she was able to find yung kanyang rhythm during those moments na she was trailing sa kanilang laban and complete the win. Just zero in para makuha yung panalo. Ano? And sa tingin ko, at this point ng kanyang young career with yung kanyang napakalaking development, isa yung tipo ng player na mahirap ng talunin. Promise, mahirap kalabanin. Kailangan ng paghandaan, kailangan ng i-adjust ano yung kanyang play of style. I think she has embraced kung ano man yung perceived weaknesses niya and transform it into somewhat of a an advantage para sa kanya. Ano kasi nga kagaya nung naging panalo niya kay Iga Swiatek. Diba? Hindi naman kalakasan yung serve ni Alex, but still Swiatek had to make adjustments para doon. At hindi nga actually nakapag-adjust doon si Svionte, kaya nakuha ni Alex yung panalo. So, ang susunod na kalaban ni Alex Ayala is either the number 2 seed dito sa Mubadala DC Open, si Elina Svitolina, or etong si Polina Kudermetova. Pareho na tong nakalaban ni Alex before. Tinalo niya si Elina Svitolina, pero sa 2 laro against Kudermetova, hindi pa nakakaisa dyan si Alex. But considering kung gaano na kataas o gaano nag-improve yung level ng laro ni Alex Ayala over since last year and lalo na ngayong 2026, malaki tingin ko kahit sino makalaban niya rito, malaking chance na umabot siya sa semifinals nitong Mubadala DC Open na I think masayang-masaya na in-invite nila si Alex Ayala. Sa tingin ko, sabi nito mga to, sulit yung pag-invite natin kay Alex Ayala, no? Dahil talagang nagdala ng ibang klaseng fan profile ano si Alex Ayala dito sa kanyang tournament debut sa Washington DC. Ang ating oras, tropa, it's now 18 minutes after 5 p.m.
16: Game highlights,
18: sinong knockout, champion man o talunan, hindi palalampasin sa post-game.
19: Jumpstart na!
18: Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
17: So no, dating recap yung mga laban last night sa PBA Governor's Cup, Ninoy Aquino Stadium ulit. Buti na lang. Umulan ba ng malala kagabi? Hindi naman ano. So buti na lang, hindi ulit na stranded yung mga nanood sa Ninoy Aquino Stadium. And the first game, tinalo po ng Macau etong Terra Firma. The final score, 96-92. Devondre Perry with 34 points, 14 rebounds. Damian Chongchi with 29 points and 3 steals. At si Kobe Lam, 12 puntos. Naging baliktad yung naging kwento nito. Yung first half, kontrolado ng Terra Firma. First quarter, lumamang na sina ng 11 points sina Justin Strings at Maverick Ahanmisi yung nanguna sa 12-0 run para dito sa Terra Firma Jeep. Abante sila 26-15. And then pagdating ng second quarter, nakalayup etong si Brent Paraiso. Meron din siyang isang tres. Pareho galing sa assist ni Strings. 15 puntos na yung advantage nila, 37-22. And they led 54-43 sa halftime. But in the second half, ayun na, naging malang ihip ng hangin. In the third quarter, turumabaho na ng husto. Etong si Devondre Perry had 9 points in that period. Katulong pa niya si Kobe Lam with a couple of 3-pointers. 2 points lang hinahabol ng Macau, 58-60. Lumamang pa etong Giant Pandas, 72-66 dahil nakadagdag pa ng 8 points. So 8 points etong si Damian Chongchi. Although in the fourth period, binawi ng Terra Firma yung control ng laban. Wami Chongson tsaka si Justin Strings, back-to-back baskets, 78-75, Terra Firma. Gumante itong Macau. Pasok yung jumper ni Damian Chongchi and that tied the game. 90 all. 2 minutes, 5 seconds ang natitira in the game. Strings, binigay ulit sa Terra Firma yung 2-point lead. Tinabla ulit ni Devondre Perry with a jumper and then nakaagaw ng bola. Ito pong Macau, inagawan si Maverick Ahanmisi and that led to a fast break layup ni Kobe Lam. Actually, may kasama pang foul yun eh. Hindi nga lang pumasok yung free throw ni Kobe Lam, pero nakakuha niya yung rebound, yung offensive rebound. So, Terra Firma, no choice. Kailangan nilang magbigay ng foul. They fouled Damian Chongchi. Walang kabakaba itong si Chongchi. Pasok yung dalawang free throws niya. 4-point game, 96-92. 4 seconds pa yung natitira. So, enough time pa rin ito eh para sa Terra Firma na makuha yung panalo. But sinubukan ni Wami Chongson. Hanggat may 14 ko, hanggat may 4-point shot sa PBA, may pag-asa kang at least dalhin sa laro, idalhin sa overtime yung laro eh. So yun yung sinubukan ni Wami Chongson, 4-point shot. Yun nga lang sablay yung kanyang tira. And Macau was able to hold on dito sa panalo. A come from behind victory para dito sa Macau. Justin Strings, 34 points and 8 rebounds para sa Terra Firma. Pareho ngayon ang record nitong Macau Giant Pandas at Terra Firma Jeep. 2 panalo at 4 na talo. Samantala sa second ball game, San Miguel dinurog ito pong Titan Ultra, 143. Tama po ang inyong naririnig. 143 points ang ibinuhos ng San Miguel against the 105 points ng Titan Ultra. George King, 35 points, 8 rebounds, 8 assists, a couple of steals, a couple of blocks. Samantala, Jeric Ahanmisi, 25 puntos naman. So, combined sila, 60 points. 4 out of 8 3-point shooting ni Ahanmisi at si Don Trolliano, 22 puntos galing sa bench ng San Miguel. Third quarter, dito po iniwan ng San Miguel ang Titan Ultra sa pansitan. 68 all pa yung score, nagpakawala ng 13-2 na atake. Ito pong Beerman. Nagsimula yan sa 4-point shot ni Jeric Ahanmisi, tapos nag-ambag ng 3 si Marshall Lassiter, 81-70. Later on, George King from 3-point distance, tapos 2 sunod na layup galing kay Don Trolliano. It's now 98-73. 2 minutes 42 seconds on the clock sa third quarter. Hindi pa dyan natapos ang kalbaryo ng Titan Ultra because in the final quarter, nakisali pa yung Mo Tautua, si Andreas Kahilig, isama mo na si Jericho Cruz to make it 120-88 with 8 minutes and 17 seconds to play. All in all, dun sa second half na yun, San Miguel outscored Titan Ultra 82-47. Ganun kabigat ang naging opensa ng San Miguel. At itong 38 puntos na panalo ng SMB laban sa Titan Ultra, yan po ang biggest winning margin so far dito sa ongoing na Governor's Cup. Joshua Monzon, 25 puntos plus 6 rebounds and 5 assists. So, SMB, ang record nila akyat sa 4-1. Ito namang Titan Ultra, nandun pa rin sa ilalim ng Group A ng standings with a 1-5 record.
18: Alaala kaya ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye dito sa Postgame sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
17: Mula sa Ninoy Aquino Stadium, punta tayo sa Paris, France. Yan. Para sa ginaganap na MSC, MLBB MSC Cup 2026, bahagi ng Esports World Cup ngayong taon na to. Akala siguro nung iba porket nasilat na yung defending champion na Team Liquid Philippines. Wala nang pag-asa ang Pilipinas dito. Ba hindi? Hindi pumayag yung Team Falcons. Team Falcons PH, umabante na sa semis netong MLBB MSC Cup. Matapos talunin, ito pong Team Vitality 3-1 sa kanilang naging quarterfinal match kahapon. Dominant ang panalo ng Team Falcons sa game number 1, 18-5. Sa pangunguna ni na Salik Haji Imam at saka ni Marco Super Marco Rikitiano. Naka triple kill pa tong si si Super Marco. Anong gamit niya nung anong gamit niya nung game 1 ni Super Marco? Anong gamit niyang marksman? Alam mo ba? Wala, hindi absent. Absent yung natin, yung correspondent natin sa na masyal sa Eiffel Tower kagabi. Sa halip na manood nito. Game number 2, bumawi yung yung Vitality. But in game 3, back in control ang Team Falcons. Nakuha nila yung decisive Lord Fight. 14-8 yung naging panalo. Tapos game number 4, ginulat ng Team Falcons ang mundo. Dahil pinili nila si Hanabi. Pinili para kay Super Marco. At yun ang naging rito. Yun ang naging ikangay lason para sa Team Falcons para makuha yung panalo. Three-man wipeout. Meron pang double kill dun sa dulo para kumpletuin ang 12-5 na panalo ng Team Falcons. So bukas, Yangon Galacticos ng Myanmar ang makakalaban sa semifinals, 8:30 in the evening. Sinong roam nung nung game number 4 ng Team Falcons? Hindi, kasi Hanabi magandang karaniwang ginagawa dyan. Pag Hanabi yung marksman, yung Romo, si Angel di ba? Ang hirap kalabanin nun. Malik, no. Sige, hanggang alas 6 pa naman tayo dito Baka, si Belleric. Okay. O, pwede. So, good luck sa Team Falcons PH. Bukas, 8:30. Ang kanilang semifinal match. O pag natalo ba bukas, anong sistema na? Laglag na? Pag natalo bukas? Teka lang, medyo nasa France kasi yung natin yung kasama natin. Hindi pa. So may kumbaga may lower bracket pa. Ganon? Hindi rin. wala na. Wala nang lower. O kaya nga, pag natalo bukas, uwi na, di ba? Bili na ng ano, bili na ng pasalubong, syempre. 5:28 po ang ating oras. We'll just pause for a quick break at tayo magpapatuloy dito po sa postgame sa Sports Radio 918.
19: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
20: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
19: Self-protection.
20: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
19: Seek early consultation.
20: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
19: Support fogging and spraying.
20: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
19: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
21: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito. Kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
18: Champion man o talunan, hindi palalampasin sa post-game.
22: Jumpstart na!
18: Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
17: Alas 5:30 ang ating oras, Pilipinas. Sa puntong ito, kilalanin natin yung nag-iisang gold medalist na mula sa Philippine team sa ginanap na 10th Asian Penchak Silat Championship sa poang tinanghal na kampiyon sa tunggal female category. Ito pong tunggal, ito yung forms na discipline ng martial arts na Penchak Silat. So ito yung katumbas ng kata, ng pumsei, ng may muay, ng muay crew, ano, nung iba pang mga martial arts yung forms. So ito po ang gold medalist ng Pilipinas sa 10th Asian Penchak Silat Championship, si Mary Francine Panjos.
23: Welcome na po natin ang ating ipinagmamalaking Penchak Silat athlete, Mary Francine Pajos. Welcome to the program.
24: Hello po. Good morning. Good afternoon po. Thank you for inviting me po sa interview na po.
23: Yes, Francine, of course, congratulations. Ang nagsalba ng gold medal mula sa Vietnam sa Asian Penchak Silat Championship. So, gaano ka kasaya na nakapag-deliver ka na to para sa bansa?
24: I'm super happy po na nakapag-win po ako ng medalya, especially po ng gold siya for the Philippines and also po para po sa NSA namin, kasi nga po grabe po yung suporta sa amin ni nila Ma'am Princess and our Secretary General po sa para po matuloy po kami sa competition na 10th Asian Penchak Silat Championship po. So I'm very happy and also sobrang happy ako kasi I made them proud. Kasi yun naman yung goal ko is to make the NSA, our NSA, especially si Ma'am Princess po, to, na proud po sa amin, ng mga athletes po.
23: Yes, again, Francine, nakuha mo yung gold medal mula sa female tunggal semi-category. So, gaano ba kahirap yung pinagdaanan mo bago finally or officially no masiguro na ang gold medal para sa Pilipinas?
24: Sa training pa lang po, mahirap na po kasi first of all, we are far from our family po. So, siyempre minsan namimiss sila. At the same time po, yung sa duration po kasi ng training ko, as I na-mention po din ni Ma'am Princess po kanina, is every time po si Malaysia ang nakakarap ko is medyo nalulumural ako at medyo nawawala po sa utak ko na yung at the same time yung galaw po. Pero yung training po kasi na ginawa sa amin ng mga coaches is niisip na, sinasabi sa amin na dapat isipin pa lang sa training na competition na na wala nang iniisip na training lang dito, training lang to. So, yun, kapag sumasalang na kami in the training arena pa lang namin, is feeling namin dapat competition arena na. At the same time, wala naman po kaming mostly naisip na iba or hirap because of provided naman po sa amin ng PSC at the same time provided po na ng inasikaso na po ni Ma'am Princess at ng Secretary General namin. Kaya no worries. So basically, ang hirap lang po namin is yung training kasi syempre po, so minsan sobrang ano na, sobrang pagod na. Syempre, para po sa bayan, kailangan po talagang mapagod. At the same time,

0: sa magiging second class enrollment na po ako by next year, and also planning next year or the next year to apply for officer po.
1: Yun. So marami tayong aabangan kay Francine. But of course, for the World Championship, will you also prepare for the World Pencaksila Championship this December na raw yun?
0: Opo, we're preparing po. Pagbalik po agad kami. Magbabalik po kami agad next month para po mag-training ulit. At ang ano lang po naman nun is ang ano lang namin ng trabaho lang namin mga atleta ay mag-training na mag-training kasi wala po kami ibang iniisip na problema at any problem because of the support and the guidance po sa amin ng Secretary General namin at ang Presidente namin. The very, very supportive and hands-on po talaga sila. At the same time, yung mga coaches po namin ay very, ano po, kumbaga, sinasabay na po nilang pagiging science, parang ano ba?
1: Scientific.
0: Yung science sinasabay nila, which is mas lalo mas nag-improve at mas lalo nilang maalaman kung ano ang mas better, ano mas ikakagaling ng atleta. At the same time, with the new rules na naman po sa Pencaksilat ay malaki pong tulong na nag-provide po yung ano namin, yung NSA po namin ng foreign coach na which is makaguide po talaga sa amin.
1: Yes, ano yung foreign coach nyo? Anong nationality, Francine?
0: Ang maganda po kasi, ang foreign coach po namin is from Indonesia, which is kung saan po nanggaling ang Pencaksilat. Kaya, mas lalo pong makakatulong at makaka-improve po sa galaw at sa mga nurus na nilalabas po.
1: Yes. Francine, of course, minsan ka nang nanalo ng bronze medal mula sa World Pencaksilat Championship. Kailan ba to at gaano ka gusto mo, no? Gaano ka lakas yung kagustuhan mo na makabalik World Pencaksilat stage? At ano yung mimithiin mo dito sa pagbabalik na to?
0: Yes, I think last time I won bronze is same 2022 at Malaysia. I don't know where the place is, pero alam ko sa country na is Malaysia. Nandun po kami, nakapagpanalo po ako ng bronze. Tapos may mga iba po mga atleta din. Madami po kami na uwing medalya doon. Silver, bronze, and I remember my gold din yata doon that time. 2022 pa kasi yun. Pero naniniwala po ako na sa next competition po, na which is the Worlds po, is at least makauwi po ng medalya. But at the same time, to perform very well po at mapakita po na ang Philippines Pencaksilat team ay continuously improving and kaya pong lumibel sa mga big houses sa mga tulad po ng Indonesia and Malaysia po.
1: Yes. Again, Francine, your parting message, for sure, marami kang gustong pasalamatan, no, dito sa naging tagumpay mo.
0: Thank you po, ma'am, sa pag-invite po sa akin dito ngayon para po sa interview na to. Thank you po sa mga sumusuporta sa Pencaksilat team, sa Pencaksilat Sports Association po. Thank you po sa NSA namin, sa President namin si Ma'am Princess Jaisel Karam na hindi lang po nagiging presidente po sa mga atleta, kundi po nagiging second mother na rin po namin. Thank you po sa Secretary General po namin na continuous po na nagtatrabaho at nagsusuporta po sa mga atleta, no, para po mag-provide po sa amin na wala po kami iniisip na anything po na related administrations po na ano. Thank you po, ma'am. Thank you po sa Philippine Sports Commission po. Wala po kami nandito ngayon kung wala po kayong, di po kayo nasusuporta po sa amin. Thank you po sa mga kaibigan, sa mga family, sa family ko, at sa mga taong nandyan po sa akin na mas naniniwala pa sa akin kung saan po nag-doubt po sa sarili ko. Thank you po sa mga coaches ko po na todo po na disiplina po sa akin, todo po sa akin katok na Francine, don't worry about Malaysia. Kaya mo yan. Just perform your very best. Thank you po sa... So, you mentioned yung mother ko, si Danessa Cesar, yung sister ko, si Jade Cesar po, si Jade Padillas po. Thank you. Miss ko na kayo. Kung makakaya ko, uuwi talaga ako. Thank you po sa partner ko, si Josh Cantoria po, na continuous po nagiging shoulder to cry on ko po, na every time may doubts ako, nandyan po siya mag-ano. Again po, thank you po sa inyo po sa pag-invita sa akin dito at sana po continuous niyo rin pong suportahan ang Pencaksilat at mas lalo pong ma-expose or ma-expose pong silat through your ano po, through your radio po.
1: Yes, thank you so much din Mary Francine Padios sa panahon mo at syempre again sa talagang pagtataas no ng karangalan ng bandila ng Pilipinas mula sa Asian Pencaksilat Championships. Hangad namin ang mas maraming tagumpay mo pa.
0: Thank you po.
2: Palakpakan natin si Mary Francine Padios, gold medalist sa 10th Asian Pencaksilat Championships sa Tunggal Female Category. Sa mga hindi nakakalam, ano ba itong Pencaksilat? Traditional full body martial art. Dito po nag-originate yan sa Southeast Asian region. Mainly Indonesia at Malaysia. Kinikilala po ng UNESCO ang Pencaksilat bilang bahagi ng cultural heritage of humanity. Di ba, bongga? Now, yung Tunggal, yung event ni Mary Francine, ibig sabihin yan, singles event. Not necessarily in a relationship, pero single ibig sabihin. One contestant lang yung Tunggal. And then, yung ganda, eto, dalawa naman, no? Duo. Now, yung Tunggal tsaka ganda, pine-perform yan, unarmed, walang weapon, at tsaka with weapon. And then there's another event dun sa forms category ng Pencaksilat, itong Regu. At least 3 members naman yan, 3 or more. Ito naman, unarmed, without weapon. Yun lang yung, ano niyan, yun lang yung rule niyan. And then the other one, yung Tanding, is the sparring discipline ng Pencaksilat. Oras na rin, tropa, it's now 5:46 ng hapon. I-congratulate natin si International Master Christian Giancarlo Arca for winning the Blitz Gold Medal sa 2nd Bangkok Summer International Chess Open. 8 puntos ang naipon ni IM Arca after 9 rounds. 8 panalo at 1 talo ang kanyang overall record. Nanalo siya dun sa unang laban niya. And then natalo kay Grandmaster Daniel Quizon. Tapos, he won his last 3 matches. Mga Pilipino lahat yung tinalo niya eh. Si CM John Clifford Labog, GM Darwin Lilo, tsaka si IM Michael Concho Jr. Ngayon, after 9 rounds, actually, tabla sila ni GM Timur Gariev. Pero dahil sa tiebreak, si Arca yung nag-champion sa Blitz. Kasi dun sa round number 5, dun niya tinalo etong si Timur Gariev. Marami Pilipino yung nasa top 10 nung Blitz category. Si Daniel Quizon, 3rd place. Pang-4 si Darwin Lilo. Pang-5 si Henry Lopez. Pang-6 si John Clifford Labog. And then nasa number 8 si Romel Ganzon. Na number 9 naman si Rolly Parondo. And ongoing pa rin yung Standard Open competition dito pa rin sa 2nd Bangkok Summer International Chess Open. And sa ngayon, number 2 overall, si IM Michael Concho Jr. with 4 points. Kapareho niya si Dari Bernardo, 4 points din. So 2nd and 3rd sila sa kasalukuyan. Nasa number 8, si Daniel Quizon with 3.5 points. Si FM Alekhinuri nasa number 11 with 3 points. Medyo mababa rito si ano. Si Arca nasa number 34 with 2.5 points. Yan yung Standard Open category dito sa 2nd Bangkok Summer International Chess Open. Samantala, sa surfing, pangatlong pwesto naman ang nakuha ni Jomari Ebueza sa men's longboard competition ng US Open of Surfing na ginanap sa Huntington Beach sa California. Unang podium finish para sa kay Ebueza ngayong taon na to. Si Ebueza po ay tubong San Juan, La Union. Kaya alam mong matikas yan sa surfing. Nakascore siya ng 11.3 points sa opening round. Tapos 13.27 sa elimination round. And then sa round of 16, tinalo niya si Max Weston ng Australia. Nakakuha siya ron ng 10.93 points. Sa quarterfinals, panalo siya kay Kevin Svarna ng USA. 13.4 points ang nakuha niya ron. But in the semifinals, natalo siya kay Tommy Coleman ng USA na eventually ay nakakuha ng gold medal. Ang nangyari doon sa semifinals ni Ebueza at saka ni Coleman, sa first three runs nilang dalawa, mataas na agad yung score nitong si Coleman. Merong 5.00 at saka 5.60. So meron na siyang 10.60 total. Si Ebueza, may halong malas eh. Mababa yung scores niya yung first two. 1.00 at saka 2.20. And then 5.23 dun sa pangatlo. So kailangan pa niya at least 5.38 para matalo si Coleman at umabante dun sa final. But in his last three runs, 2.03 lang yung kanyang best score. So 7 point something lang yung naging total score niya in the semifinals. But nakakuha siya ng $2,000 from his first podium finish ngayong 2026. Meron din niyang kasamang 6,085 ranking points. Si J.R. Esquivel, taga ano rin ito, taga San Juan La Union, nag-compete in the same tournament, 9th place overall ang kanyang naging ranking. 9 minutes bago po mag alas 6 ng gabi, tuloy-tuloy na natin to pare. WNBA, dalawang laro ngayong araw. Atlanta Dream, 82-81 na panalo laban sa Dallas Wings sa pangunguna ni Alicia Gray with 25 points. Nandito na pala sa Atlanta si Angel Reese. She had 22 points, 12 rebounds. 11 points naman galing kay Breonna Jones. Binura ng Atlanta yung 15-point lead nitong Dallas para makuha yung panalo sa kanilang unang laro since the All-Star break. Lamang pa yung Dallas, 81-77, 18.7 seconds ang natitira, no? Ganun na sila kalapit sa panalo yung Dallas Wings. But si Gray got fouled. Tinawagan ng ano ng flagrant foul 1 etong si Arike Ogunbowale ng Dallas. So, ang nangyari, pasok yung tatlong free throws ni Alicia Gray. And then, maya-maya, she hit a jumper para ibigay sa Atlanta yung kanilang unang lamang in the second half. 15 seconds ang natitira. Pagbalik ng bola sa Dallas, nagmintis si Awak Queer from the three-point distance. Tapos, mintis din yung putback attempt ni Jessica Shepherd. Kaya na-preserve ng Atlanta Dream yung panalo and nagawa nilang mag-improve to 17-10, 6th overall sa magkahalong ano niyan, magkahalong standings ng East at West. Pero sa East, number 2 team ang Atlanta, just right behind, half a game lang ang difference from the number 1 team sa Eastern Conference na Indiana Fever. In the other game, tanalo naman ng Phoenix Mercury ang Golden State Valkyries, 91-89. 27 puntos ang ibinuhos ni Kalia Copper. Meron namang 25 points, 9 rebounds, and 8 assists si Alisa Thomas at 17 points, 10 rebounds from Dewana Bonner. Kanina, mag-ilan yung binura ng ano, ng 15-point lead yun, di ba? Yung binura ng, ano, ng Atlanta. Ito namang binura ng Phoenix, 13-point lead. So, looking at the standings ng WNBA, etong Phoenix Mercury, hindi kagandahan ng record ito. 11-18. Although they have won 3 straight games, pero in the overall picture, nasa number 10 sila. Walaan ang ano kasi rito ang tawag dito, ang sistema, yung papasok sa playoffs, yung top 8 teams pinaghalong Eastern at Western Conference. So kung halimbawa, lahat ng teams na yon eh, galing sa Eastern Conference or Western Conference, yun na, yun na yung maglalaro ano, in the playoffs nitong WNBA. So those are the two results ngayong araw na to. Atlanta Dream, 82-81 laban sa Dallas Wings. Ang Phoenix Mercury naman, 91-89 laban sa Golden State Valkyries. And to wrap up ang episode natin ngayon, ito po yung final scores ngayong araw sa Major League Baseball. Panalo ang Miami Marlins laban sa Philadelphia Phillies, 8-6. Tinalo ng Arizona Diamondbacks ang Pittsburgh Pirates, 3-0. Toronto Blue Jays panalo sa Washington Nationals, 5-2. 10-9 ang panalo ng Baltimore Orioles laban sa Detroit Tigers. Ang San Diego Padres panalo sa Colorado Rockies, 3-1, 3-0 victory para sa Tampa Bay Rays laban sa Texas Rangers. 4-0, tinalo po ng Kansas City Royals ang Minnesota Twins. And then you have the defending World Series champions Los Angeles Dodgers, 4-2 na panalo ang inilista laban sa Seattle Mariners. So tingnan natin yung standings. Oh, sige, wag na lang. Ayaw makisama nitong computer. Eh. Four minutes bago po mag-alas 6 ng gabi. That's it for postgame this Thursday afternoon. Up next, Sports 918. Kasama po si Ria Arevalo. Bukas ulit. To complete the month of July, mga kaibigan. Alas 5 ulit tayo dito sa postgame sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
12: Ang taginting ng FM
10: at lakas ng AM
12: sa iisang himpila.
10: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak,
10: mas maraming mararating
12: at mas maraming maaabot ng impormasyon
10: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: World News in 5.
16: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
17: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
18: 66 Informasyon.
19: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
20: Sports Radio 918,
21: Radyo Magazine 1278,
22: at Radyo Pilipinas World Service.
23: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
24: Mapapakinggan na
25: sa Capital 104.3 FM.
26: Capital 104.3,
27: Radyo Pilipinas World Service,
28: Sports Radio,
29: Radyo Magazine,
30: Servicio Publiko,
31: AM and FM collab
32: sa Capital 104.3
25: 104.3 FM.
0: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan.
9: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang paghahatid ng iba't ibang tulong sa mga residente ng Tarlac City. Bilang bahagi ng pagsuporta at pagpapalakas sa sektor ng pangisdaan sa bansa, Pangulong Marcos Jr. bumisita sa Pangasinan para inspeksyonin ang bagong bihis na Suwalfish Port. Mga mangingisda sa Pantalan, personal ding kinamusta ng Pangulo. Pagbubukas ng tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio, aprobado na ni Pangulong Marcos Jr. base sa kumpirmasyon ng Malacañang.
2: Kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan.
1: DPWH, pinaiinting pa ang paggawa ng mga proyektong kontrabaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. At sino ang dalawang Filipino entertainers na makatatanggap ng Hollywood Walk of Fame star?
3: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan iba't ibang mga programang pangkaunlaran ang personal na inihatid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Tarlac. Sa ilalim ng bawat bayan, makikinabang program.
4: Handog ng programa ang tigso 10 kilo ng libreng bigas sa mga benepisyaryo, socio-civic projects fund sa mga barangay at suporta sa pag-aaral ng mga presidential scholar. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
5: 300 kada araw ang kinikita ng mister ni Violeta sa pamamasada ng tricycle. Hindi yan sapat para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin, lalo na sa bigas at pag-aaral ng kanilang apo.
6: Kung minsan walang pasok ang mga mag-aaral, wala. Oo. Kaya uuwi siya magdala ng 100.
7: Pagtaas, mahirap yung ganun?
6: Talagang mahirap na mahirap. Kaya ako, mga lalat na ako sa paghihirap ng buhay namin.
5: Maiibsan na ang hinaing na yan ni Violeta dahil isa siya sa mahigit 3,000 mga benepisyaryo na nakatanggap ng 10 kilo ng bigas. Sa ilalim yan ng bawat bayan makikinabang program na umarangkada sa Tarlac City sa pangungunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, bahagi ito ng hakbang ng national government na mas ilapit sa mga komunidad ang mga tulong sa tulong ng mga lokal na pamahalaan. Patunay dyan ang pagpapaigting ng paggamit ng Local Government Support Fund o LGSF.
8: Magpatulong tayo sa local government, unang-una. Dahil, unang-una, isang malaking bahagi, itong mga nakikita ninyo sako ng tigsa 10 kilo ng sako ng bigas, ito po ay ating binibigay para sa ating mga kababayan na nangangailangan. Nakakalungkot po, pero ang katotohanan, marami pa sa ating mga kababayan na hindi nakakatiyak na makakain. Kahit sa isang araw, minsan lang kumakain, o sa dalawang araw, dalawang beses lang kakain. Kaya mahirap naman kung ganun.
5: Magagamit na ni Violeta ang pambili niya sana ng bigas sa ibang pangangailangan.
6: Sabon, shampoo ng mga apo ko, saka yung ulam. Yun ang nakakatitid.
5: Bukod sa bigas, kabilang din sa ipinamahagi ng Pangulo ang Socio-Civic Projects Fund sa 511 barangay sa probinsya. Kada barangay makakatanggap ng tig 200,000 pesos, 100,000 rito ang para sa kanilang mga proyekto, habang ang kalahati ay para sa 5 presidential scholars na tatanggap naman ng tig 20,000 pesos.
8: Lahat ay pantay-pantay na ating ginagawa at hindi na para matanggal na sasabihin na doon lang may nagsasabi, tinutulungan mo lang yung mga kung saan kayo nanalo, kung saan kayo natalo, hindi kayo na tumutulong. Hindi po tayo ganoon. Basta Pilipino, tutulungan natin. Walang kinalaman yung ganoon.
5: Sa kabuuan, 2,555 ang bilang na presidential scholar sa buong probinsya, kabilang na si Princess.
9: Sobrang laking bagay po kasi as 4th year na sabay po yung thesis and OJT po.
5: Muli namang hinimok ng Pangulo ang mga presidential scholar na mag-aral mabuti para sa kanilang magandang kinabukasan. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
3: Pagpapabuti ng edukasyon sa bansa, isa lang ito sa mga binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA. Kabilang sa inilahad ng Pangulo ang pagdami ng mga pamantasan sa Pilipinas na kinikilala sa World University Rankings, yan ang ulat ni Gavin Liegas.
10: Ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang nakaraang State of the Nation Address ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ayon sa Pangulo, nananatiling prioridad ng kanyang administrasyon ang pagpapalakas ng edukasyon bilang susi sa paglinang ng kakayahan ng mga Pilipino. Binigyan din niya ang pagdami ng mga pamantasan sa Pilipinas na kinikilala sa World University Rankings. Mula 22 noong 2022 ay umabot na sa 140, kung saan halos kalahati sa mga ito ay mga state universities and colleges. Kasabay nito, ipinatutupad din ang reforma sa senior high school curriculum upang mas maihanda ang mga mag-aaral sa pagpasok sa mundo ng paggawa.
11: Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Servicio Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa.
10: Naglaan din ang Office of the President ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa ilalim ng Presidential Scholars Program upang hikayatin ang mas maraming kabataan na makapagtapos ng kolehiyo. Pinalalawak din ng pamahalaan ang mga Technical Vocational Education and Training o TVET programs upang mas maihanda ang mga kabataan sa mga pangangailangan ng industriya. Ayon sa Pangulo, umaabot na sa 81% ang placement rate ng mga nagtapos sa mga TechVoc courses. Naglunsad din ang pamahalaan ng malawakang pagsasanay sa Artificial Intelligence o AI para sa mga mag-aaral, guro, magulang at iba pang individual. Sa ngayon, nasa 1.8 million na ang mga lumahok sa programa.
11: This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems.
10: Aabot sa higit 4,250,000 mag-aaral sa elementarya na may malnutrisyon ang inaasahang makikinabang sa school-based feeding program ngayong school year. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa publiko na magkaisa sa pagprotekta sa mga kabataan laban sa karahasan sa paaralan kasunod ng mga naitalang insidente na school violence. Anya, responsibilidad ng buong lipunan na gabayan at pangalagaan ang mga kabataan. Samantala, tiniyak ng Department of Education na nakahanda ang mga mekanismo sa pag-uulat at agarang pagtugon sa mga kaso ng bullying at iba pang emerhensiya sa mga paaralan. Magtutulungan din ang DepEd, mga lokal na pamahalaan, barangay at PNP upang higit pang paigtingin ang seguridad sa mga paaralan.
11: Magkakasama tayong lahat sa misyong ito, ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad.
10: Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
4: Naniniwala ang pamahalaan na ang dekalidad ng edukasyon ay magdudulot ng magandang kinabukasan sa mga kabataan. Pinatunayan ito ng Administrasyong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng bawat barangay makikinabang scholarship program na inilunsad din sa Albay. Yan ang ulat ni Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay.
12: Top priority pa rin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang edukasyon. Yan ang binigyang diin ng Pangulo sa kanyang 5th State of the Nation address nitong Lunes. Nang marinig nga yan ng graduating student na si Patricia Nicole, laking tuwa niya dahil tiyak na maraming estudyante pa ang matutulungan ng pamahalaan. Isa kasi siya sa mga presidential scholar sa ilalim ng bawat barangay makikinabang scholarship program dito sa Daraga Albay.
13: Message ko po sa ating President is thank you so much po na napaabot niyo po yung tulong per barangay po. And I know naman po na hindi po ito, hindi ito po yung first and last.
12: Para sa pamunuan ng Barangay Banyag, laking tulong sa mga estudyante nila ang ganitong programa ni Pangulong Marcos. Salip kasi na uminto at magtrabaho, na ipagpapatuloy ng mga graduating student ang kanilang pag-aaral.
14: A priority namin talaga yung estudyante na ikabit fourth year na pwede hindi na makapagpatuloy dahil sa kahirapan. Pero because of this siguro na educational assistance ni Presidente, malaking tulong ito sa kanila.
12: Humanga naman ang Daraga LGU sa inisyatibo ng pamahalaan na patuloy na suportahan ang sektor ng edukasyon. Ramdam kasi ng LGU ang mga programang naglalayong mapalawak ang pagkakataon ng mga kabataan na makapag-aral at makapagtapos.
15: Dakulang nga tabang as in, siyempre salamat kay PBBM. Ano? So iba pa, no? Dahil na mamatian, ano? Kaya lang, dahil nahihiling nila sa mga proyekto kang sa tuyang national government. Pero magayon ang mga proyekto kan sa tuyang presidente.
12: Dahil sa inilatag na programa at plano ng Pangulo sa kanyang SONA, mas marami pang kabataang Pilipino ang makikinabang sa mga programang pang-edukasyon upang magkaroon ng mas magandang kinabukasan.
16: Salamat, Mr. President! Salamat, taxpayers!
12: Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Inaasahang lalo pang mapalalakas ang food security ng bansa sa pamagitan ng pagpapaunlad sa sektor ng pangisdaan. Bagay ng hakbang na ito ang modernization ng mga pangisdaang infrastruktura, kabilang ang bagong ayos na fish port sa Saul, Pangasinan na personal ng inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inangulat ni Carlo Candelaria.
17: Bumiyahe sa Pangasinan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw para inspeksyonin ang Sual Fishport sa Barangay Poblasyon sa Bayan ng Sual. Isa ang Sual Fishport sa mahahalagang pangisdaan sa Northern Luzon na nagsisilbing daungan at sentro ng kalakalan ng mga huling isda mula sa Lingayen Gulf, West Philippine Sea at Ilocos. Kasama ng Pangulong nag-ikot sina Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., Philippine Fisheries Development Authority Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan at mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Pinuntahan ng Pangulo ang mga bagong pasilidad ng fishport kabilang ang mga cold storage facilities, fish processing areas kung saan makikitang dinedebone ang mga bangus at iba pang mga in-upgrade na pasilidad na layuning mapabuti ang proseso ng pag-handle ng mga isda mula pagkahuli, pag-iimbak hanggang sa distribusyon nito. Nakipagkumustahan din ang Pangulo sa mga mangingisda at iba pang kabahagi sa operasyon ng fishport bago rin siya nag-ikot sakay ng isa sa mga sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Ayon sa Department of Agriculture, makatutulong ang modernisasyon ng Sual Fishport sa pagbawas ng post-harvest losses o pagkalugi, pagpapanatili ng kalidad ng mga huling isda, at pagpapalakas ng cold chain system para mas mabilis na makarating ang mga isda sa mga pamilihan sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon.
18: Tuwang-tuwa ang ating Pangulo at nakita niya na yung ating pondo ay nagagamit sa tamang paraan at yung kung makikita mo yung building sa labas parang may hint na lumasa pero sa loob totally brand new yan at state of the art at this will be certified for EU and the US market in Middle East.
17: Makikinabang din ang mga mangingisda, fish traders, processors at iba pang negosyong umaasa sa fisheries industry dahil sa mas maayos na mga pasilidad.
19: Mr. President, maraming salamat po sa pagbisita nyo dito sa amin, sa Sual. Kami po ay nakikiwasop sa inyo na sana mapansin nyo po yung aming organisasyon dito sa Sual na sana po ay mabigyan nyo po kami ng tulong o pondo para po makapagsimula po kami.
17: Samantala, binisita rin ng Pangulo ang Benteng Bigas Meron Na outlet sa Sual Fishport Complex kung saan mainit siyang sinalubong ng mga nakapilang beneficyaryo ng murang bigas. Personal niya silang kinumusta at tinignan na rin ang bentahan ng 20 piso kada kilong bigas sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo.
20: Malaking tulong po ito sa amin dahil mura po. Maraming salamat po Pangulong Marcos sa binigay mong biyaya sa amin dito sa Sual.
17: Sa pagbisita dito ng Pangulo, muling pinagtibay ng kanyang administrasyon ang suporta sa fisheries sector kasabay ng pagtiyak ng seguridad sa pagkain sa bansa. Mula rito sa Sual Fishport Complex sa Pangasinan, Carlo Candelaria para sa Bayan.
4: Iginiit ng Malacanang na kahit hindi nabanggit ang anti-dynasty bill sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tuloy pa rin ang pagsusulong nito para maging isang batas. Kasabay nito, dinepensa ng palasyo ang dalawa pang panukalang ipinanawagan ng Pangulo na isabatas. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
0: Nananatiling prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpasa sa Anti-Political Dynasty Bill. Sa kabila ito ng hindi pagbangkit ng presidente sa naturang batas sa kanyang ikalimang State of the Nation address.
21: Opo, yan pa rin po ang nais ng Pangulo na maipasa sa panahon niya at sa kanyang administrasyon itong Anti-Political Dynasty Bill. So, hinihintay na lang po natin kung paano at hanggang kailan ito magkakaroon ng bicam dahil sa ating pagkakaalam ay nasa ang Senado po yata ang kinakailangan pang metapusin patungkol dyan.
0: Mismo ang presidential son na si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang naghain ng House Bill 6771 o ang Anti-Political Dynasty Act. Layo nitong ipagbawal ang sabayang pagtakbo o paghawak ng katungkulan ng magkakapag-anak hanggang sa ikalawang antas ng pagkakaugnay sa isang lugar. Nakapasa na ito sa ikatlo at pinalapagbase sa Kamara. Pero nakabinbin pa sa Senado bago umabot sa Bicameral Conference Committee. Dinepensahan ng Malacanang ang panawagan ni Pangulong Marcos na palawigin ang income tax exemption o pag-alis sa buwis sa mga manggagawa na kumikita ng 350,000 piso pababa. Layo nitong maibsan ang bigatang pasanin dulot ng mahal na presyo ng bilihin at gasolina.
21: Ang kailangan lang po kasi makita yung mga bill. At pag nakita po ng Pangulo ay definitely yan po ay isa-certify as urgent. Hindi po magsasalita ang Pangulo kung wala siyang basihan. Inaaral po ng Pangulo ang bawat sinasabi niya.
0: Nanawagan ang Malacanang na huwag maging balakid sa nais na pag-asenso ni Pangulong Marcos. Kaugnay ito sa planong paglulunsad ng kauna-unahang rocket ng Pilipinas. Matatanda ang humilig si Senador Robin Padilla na dapat munang magkaroon ng bullet train bago magkaroon ng rocket sa bansa.
21: Yung mga tumataas ang kilay, ibaba na nila. Ang iingat natin at ang iakyat natin at ang itaas natin ay ang mga naisi ng Pangulo. Para sa bansa at para sa taong bayan. Huwag na silang magsilbi na balakid sa mga ninanais ng Pangulo sa pag-asenso ng ating bansa.
0: Clazel Pardilia para sa bayan.
3: Pinag-aaralan na ng Finance Department ang posibleng reforma sa excise and health tax ayon sa Malacanang. Ito'y para bawiin ang tinatayang 66 billion pesos na mawawalang kita ng gobyerno mula sa panukalang tax relief package ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA. Nagbabalik si Clazel Pardilia.
0: Halos 800 piso ang kinakaltas sa buwan ng sahod ng graphic artist na si Elmer. Malaking bagay na raw sana yan kung mapupunta sa pang-araw-araw niyang gastusin sa harap ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
22: Magagamit ko na po yung 800 na yun for my 2 weeks na sa pagkain and for my gas po kasi nagmamotor po.
0: Sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isinulong niya ang pagtatanggal ng buwis sa mga manggagawa na kumikita ng 350,000 piso pababa kada taon gaya ni Elmer.
23: Ang kapalit ayon sa Malacanang, papalo sa 66 na bilyong piso ang mawawalang kita ng gobyerno na ginagamit sa pagpupondo sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Kaya ang tanong, saan huhugutin yan?
0: Sabi ng Malacanang, kabilang sa mga kinukonsiderang patawa ng mas mataas na buwis, ang mga produktong vape, inuming mataas sa asukal at single-use plastic.
24: So ngayon ay pinag-aaralan na po ng DOF yung mga tax measures at ang posible na maaaring magkaroon ng pagbabago o reforma ay yung excise and health tax cases. We wish lang na lahat ng pwedeng ma-increase ng mga tax sa ibang mga items ay ma-offset nga po yung maaaring maging losses sa revenue.
0: Sa bisa ng bagong executive order na inilabas si Pangulong Marcos, bibigyan naman ng insentibo ang mga kumpanya na magtatayo at gagawa ng mga electric vehicle at piyesa nito sa Pilipinas.
24: May incentives na tax payment certificate na ibibigay ang gobyerno para sa mga kumpanya para sila ay mahikayat na mag-invest dito sa bansa.
0: Sa ganitong paraan, inaasahang lulobo ang trabaho mula sa mga engineer, technician, factory worker, logistics hanggang sa local suppliers.
24: ang layunin ng EO ay lumikha ng mas maraming trabaho, makahikayat ng bagong investments, mapalakas ang local na manufacturing, mabawasan ang pagdepende natin sa imported na langis at iposisyon ang Pilipinas bilang mahalagang parte ng global EV supply chain.
0: Kalaysal Pardilia, para sa bayan.
4: Patuloy ang pamahalaan sa paghahatid at pagpapatupad ng mga hakbang para mapagaan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Sa katunayan, mahigit 100 benepisyaryo mula sa Ilocos Norte ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa payout na inilunsad ng Department of Social Welfare and Development. Yan ang ulat ni Jude Pitkita ng Radyo Pilipinas Lawag.
1: Naibsan kahit papano ang bigat ng gastusin ng ilang residente dito sa Pinili, Ilocos Norte matapos makatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan.
2: Maganda sir. Pambili ng kailangan sa kusina, sa kaiba pa. Kasi mahal din yung mga bilihin.
6: Natuwa rin sir na bibigyan kami ng pangkwante pang sa hanap buhay, madagdag panggasto pamilya.
1: Ang 2,000 piso na natanggap ni na Kuya Mon at Kuya Rowen ay bahagi ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tugon nito ng pamahalaan dahil sa mataas na presyo ng bilihin tulot ng tensyon sa Middle East. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 100 beneficiaryo ang naabutan ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa first batch ng payout. Pagtitiyak ng pamahalaan, magtutuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga apektadong residente at ilang sektor sa Ilocos Norte upang may masandalan ang ating mga kababayan na direktang apektado ng mataas na presyo ng langis. Mula rito sa Ilocos Norte para sa Integrated State Media, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Para mas maisulong ang pangalaga sa ating kalikasan at mapalawak ang kamalayan sa epekto ng climate change, some tree planting activities sa Quezon City ang sinagawa ng Presidential Communications Office. Yan ang ulat ni Gavaliegas.
10: Nagsagawa ng tree planting activity ang Presidential Communications Office o PCO sa Lamesa Watershed sa Quezon City. Nakisa sa aktibidad ang mga kawani ng PCO at mga attached agencies nito, kabilang ang People's Television. Layan itong isulong ang pangangalaga sa kalikasan at palakasin ang kamalayan sa epekto ng climate change. Kabuuang 250 Nara seedlings ang itinanim kasabay ng plastic retrieval activity sa loob ng watershed. Ayon kay PCO Assistant Secretary Rowena Kyoge, layunin ng inisyatiba na hikayatin ang publiko na makibahagi sa mga gawaing pangkalikasan hindi lamang sa isang lugar kundi sa buong bansa.
7: Mahalaga yung commitment ng bawat tao na hindi lang naman natin to ginagawa para sa particular na parte lamang ng Pilipinas, kung hindi sa buong Pilipinas. Ito po ay responsibility nating lahat at yun po ang gusto nating maiparating sa lahat ng tao.
10: Plano rin ng PCO na isama sa mga seminar sa mga paaralan ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan upang mas mapalawak pa ang kampanya. Ayon naman kay DNR-NCR Regional Director Nilo Tamoria, dapat maging bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino ang pangangalaga sa mga kagubatan at kalikasan.
8: Unang puno ay isang bahagi lamang. Ang mas mahalaga nito ay ang pag-aalaga o yung tree growing, tree nurturing. Tree planting, tree growing, tree nurturing.
10: Huling nagsagawa ang PCO ng tree planting activity sa Lamesa Watershed noong 2023. Habang noong nakaraang taon ay nagsagawa rin ito ng katulad na aktibidad sa San Jose del Monte, Bulacan. Samantala, nagpahayag naman ang mensahe si PCO Assistant Secretary Rowena Kyoge para sa publiko.
7: Hinihiling lang po natin sa bawat Pilipino ay maging aware tayo, maging committed tayo. Kasi ang isang bagay po na commitment natin para magawa ang mga bagay na to, pag pinagsama-sama po, ay mas malaki po yung magiging epekto. At sana'y maging parte na to ng ating pang-araw-araw na buhay.
10: Gabo Milde Villegas, para sa bayan.
4: Samantala, tiniyak ng Department of Public Works and Highways na 24/7 ang operasyon sa ginagawang cross-drainage project at detention project sa kahabaan ng Espanya Boulevard sa Maynila na inaasahang magpagaan sa problema ng pagbaha. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
5: Sisimulan na ngayong Setyembre ang cross-drainage project sa kahabaan ng Espanya Boulevard sa lungsod ng Maynila. Yan ang tiniyak ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon kasama ang punong lungsod ng Maynila na si Mayor Esco Moreno matapos ang kanilang pagbisita sa isa sa pinakaabalang daanan sa lungsod.
9: Magkakaroon ng konting aberya in the next few months, pero sa tingin namin, pag natapos to, kahit papano, maiibsan yung pagbaha dito sa Espanya.
5: Kasabay kasi ng pagsasaayos ng drainage system sa lugar ay ang pagpapalawak ng inlets ng mga kanal, pagpapataas ng kalsada sa ilang daanan sa Espanya at ang pagsasagawa ng detention basin.
11: Catch basin in Earnshaw, no, would help Espanya's flooding. It's now on their way sa planning. Magkakaroon lang ng konting abala doon sa kambal na simbahan natin. Kasi yung buong kanto na yun, o yung buong plaza, will be converted as a catch basin area of Espanya para papunta naman doon sa pumping station sa likod ng LRT sa Mindiola.
5: Tinitiyak naman ng DPWH na 24/7 ang magiging operasyon ng kanilang mga tauhan para masiguro na mababawasan ang abala nito sa mga Manileño. Malaking tulong naman ang mga proyektong ito para sa tricycle driver na si Leopoldo dahil anya, malaking abala ang baha sa kanilang hanap buhay at kung magkakaroon man ng pansamantalang abala dahil sa gagawing proyekto ay okay lang dahil mayroon naman itong pangmatagalang epekto.
13: Okay lang po, yung problema basta maayusin na yung mga daan, yung kailangan malalim para hindi tuloy-tuloy yung tubig dito taas.
5: Nagpapasalamat naman si Mayor Esco sa DPWH dahil sa mga nagdaang pag-ulan, epektiboan niya ang mga flood control improvement project ng ahensya sa ilang bahagi ng Maynila.
11: Things are being given attention and concern is really there. No? We're very happy with the DPWH today on what they're doing, intervention sa mga areas of concern.
5: Patuloy naman ang pagtitiyak ni Secretary Vince Dizon na kanilang pinaiigting ang mga proyektong magbibigay ng ginhawa sa ating mga kababayan sa loob at labas ng Metro Manila.
9: Nakita natin tagaganda kung tama yung gagawin at hindi na nakawin yung pera, tama yung proyekto, maayos, merong epektong maganda.
5: Samantala, matapos ang inspeksyon ni Dizon sa Barangay Bangkal, Davao City kahapon, kung saan dismayado ang kalihim dahil lubhang apektado ang mga residente dulot ng hindi natapos na proyekto.
9: Kasi nakakaawa talaga. Kung nakita mo yung isang tao doon, habang kinakausap ko siya, hinuhukay niya yung mga damit ng mga anak niya. Dahil natabunan na ng putik tsaka ng buhangin.
5: Binigyang diin din ng kalihim na kanilang babalik-balikan ng lugar para matiyak na matatapos ang proyekto batay sa itinakdang target date. Agad namang iniutos ni Secretary Dizon na simulan na ang dredging sa Talomo River para mapalaki nito ang kapasidad na tumanggap ng tubig.
9: Kung di ka magdedredging, since galing sa bundok ang tubig, may dagayang putik, may dagang buhangin yan, kung 10 taong ka nang walang dredging dyan, eh yung ilog mo talagang bababaw na ng bababaw yan. Yung nakita kong ang mga flood control na mayroong parting mataas, may parting mababa, pinapantay na natin. Yun, hindi din ginawa.
5: Bubusisiin at iimbestigahan naman anya ang mga sangkot sa mga proyektong hindi natapos dahil ayon sa kalihim, traumatic umano ang epekto nito sa ating mga kababayan. J.M. Thompson, para sa Bayan.
3: Naging epektibo ang mga flood control at drainage improvement projects sa Quezon City, partikular sa Giarnete Avenue sa Barangay Tatalon. Ay matapos mapansin ng ilang residente na hindi na sila muling binaha sa kabila ng naranasang malakas na pag-ulan. Nagbabalik si J.M. Thompson.
5: Matapos ang kabi-kabilang pag-ulan sa loob ng Metro Manila nitong nagdaang araw, isa ang Quezon City sa mga nakaranas ng pagbabago sa tuwing malakas ang ulan. Gaya na lang ng malaking improvement sa G. Araneta Avenue sa Barangay Tatalon, isa ang lugar na ito sa madalas bahain pero kapansin-pansin na hindi na ito muling binabaha. Ayon sa mga residente, malaki ang pagkakaiba noong hindi pa nagagawa ang drainage sa kanilang lugar na ngayon ay maayos na ang pagdaloy ng tubig matapos maisigawa ang mga flood control at drainage improvement projects sa lugar. Mayroon namang mga detention basin ang ginagawa sa Quezon City na makatutulong din upang mas mabilis na bumaba ang tubig baha sa lungsod. Ayon sa Quezon City Government, tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang proyekto kontra baha, katuwang ang ilang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Public Works and Highways upang matiyak na hindi man mawala ang pagbaha, lalo na sa mga flood-prone areas e kahit papano'y mabilis na itong bumaba.
12: Because this is actually the third detention basin we are building in the G. Araneta Avenue area. So, cute citizens, ang gusto ko lang i-stress sa inyo, lahat ng ginagawa natin flood control projects ay hango sa ating drainage master plan.
5: Malaking tulong ito sa mga residente sa tuwing may malakas na pag-ulan dahil hindi na nila kailangan pang isipin ang muling pagtaas ng tubig baha. Hiling naman ng lokal na pamahalaan ng Quezon City at ng iba pang ahensya ang kooperasyon ng bawat isa pagdating sa proper waste management na malaking tulong upang mabawasan ang mga pagbaha lalo na ngayong tag-ulan. J.M. Thompson, para sa Bayan.
4: Ang aasahan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas for this weekend. Ayon sa PAGASA, tuluyan nang nag-dissipate o nalusaw ang low pressure area sa West Philippine Sea. Ang LPA naman na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na sa Dagat Pasipiko ay hindi naman papasok pero nagpapaulan na ang traffic nito dito sa kanluran ng Visayas at sa Mindanao. Sa ngayon, ang easterlies lang ang umiiral sa ating bansa. Apektado nito ang Cagayan Valley Region at ang Cordillera Region. Posibleng makaranas ng bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers. Good weather naman sa nalalabing bahagi ng Luzon. Nagpapaulan naman ang trough ng LPA sa silangan ng Visayas. Makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan bukas. Gayun din sa Hilaga Mindanao, Caraga Region at Davao Region, dulot ng buntot ng LPA sa labas ng PAR. Fair weather naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao pero may chance pa rin makaranas ng localized thunderstorms o yung mga panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Linggo. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon ng yan.
3: At susunod, alamin ang mga akbang at programa ng DSWD para sa social protection ng bansa.
4: At official trailer ng Hand of God na pinagbibidahan ng aktor na si Ruru Madrid, inilabas na. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
14: Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: lumilit na yung mundo ng atin pong pangalawang pangulo. Yung pong mga bank records, bank documents ay isa-isa nang isinusumite ngayong araw na ito sa Senado.
1: Yan ang pahayag ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon matapos ang pagsusumite sa Senate's Impeachment Court ng mga bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Ang paglalabas ng mga tax records ng mag-asawa, gayon din ang ilan nila umanong kamag-anak, ay aprobado rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng Bureau of Internal Revenue batay sa pagkukumpirma ng Malacanang.
2: Kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan.
1: Giit ng palasyo, ang pagpayag ng Pangulo sa paglalabas ng mga dokumento ay hindi pamumulitika, kundi pagsunod lamang sa itinatakda ng batas. Matatanda ang pinayagan din ng Senate's Impeachment Court ang pagpapasampina sa mga piling financial records ng mag-asawang Duterte Carpio na posibleng gamiting ebidensya sa paglilitis. Kabilang sa mga pinayagang maipasampina ang peso-dominated bank accounts, gayon din ang mga tax records ng 19 na korporasyon at isang partnership na may kaugnayan sa Carpio Lawyer. Sa naging pasya ng impeachment court, nakapaglatag ang prosekusyon ng prima facie connection sa pagitan ni Vice President Duterte at ng 20 entities na nakasaad sa mga general information sheets at sa kanyang mga statement of assets, liabilities and net worth o SALN mula taong 2022 hanggang 2025. Umaabot din sa mahigit 6.7 billion pesos ang kabuuang halaga ng mga cash transaction ng mag-asawang Duterte Carpio, kung saan naabot naman sa 4 na bilyon ang tinatayang cash inflows. Kumpiyansa naman ng House Prosecution Panel sa mga testimonya ng land bank managers na sina Nenita Camposano at Violeta Constantino hinggil sa umano'y unusual na mga transaksyon na may kinalaman sa Article 1 ng impeachment complaint na tumutukoy sa umano'y misuse of confidential funds ni VP Duterte noong kalihim pa siya ng Department of Education.
0: Yung pong discussions po at testimonya ng 20 witnesses, ang sabi ho nila, in their entirety of their career, ngayon lang ho sila nakakita ng ganun pong kalaking encashment ng pera. Kaya nga ho nila sinabi na ito po ay unusual, ito po ay kakaiba.
3: Kasama ito sa pagpapakita ng pagdaloy ng pera mula sa Treasury patungo sa palad ng Vice Presidente. Sa madaling salita, mayroon pong ipinagkatiwala na pera sa Vice Presidente. Ito ay nawaldas o mali ang paggamit, at ang pagwaldas na iyon ay pagtalikod sa kanyang sinumpaang bilang public official.
1: Ang tinuran din umano ni VP Duterte na kaya niyang mag-hire ng gunman sa halagang 5,000 piso lamang kung malaman niya mang may kabet ang kanyang asawa, diversionary tactics lamang ayon sa prosecution panel. Hindi rin umano nito kayang burahin ang daan-daang milyong pisong money trail kaugnay ng kanyang confidential funds. Sheila Natividad, para sa Bayan.
4: Formal nang isinumite ng BIR at mga bangko sa Senado ang mga tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Ay matapos itong ipasabina ng impeachment court para sa pagdinig ng Article 2 ng impeachment complaint na may kaugnayan sa umunay unexplained wealth. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
5: Natanggap na ng Senado ngayong araw ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte matapos itong ipasubina ng impeachment court. Formal itong isinumite sa impeachment court ng mga kinatawan ng Bureau of Internal Revenue at ng mga bangko. Gagamitin ang mga nasabing dokumento sa pagdinig ng Article 2 ng Articles of Impeachment o Manoy Unexplained Wealth. Naniniwala sa Senator Judge Erwin Tulfo na may positibo at negatibo sa paggamit ng nasabing financial records sa paglilitis.
6: Bubuksan mo lang ngayon 2024-2025 o nung VP na siya, hindi mo talaga makikita. Biglang sumulpot na lang dyan para may babase natin, may babangga-bangga natin yung SALN, yung binayad sa BIR. So, yun po yung pros. Pero yung cons din, eh kung hindi pala, biglang lumaki yung assets, liabilities, yung taxes niya lumaki in this past few years lang. So, questionable.
5: Bilang isang senator judge, mahalagaan niyang malaman ang katotohanan tungkol sa umunoy yaman ng Vice Presidente.
6: Babalikan mo for how many years yung mga binabayaran niya na taxes. Rather than bubuksan lang namin kaagad, wala kaming pagbabasihan.
5: Samantala, pag-uusapan pa sa susunod na caucus ang letter of manifestation ni Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng kahilingan nito.

0: makalahok sa mga pagdinig ng impeachment court.
1: Pag-uusapan definitely namin yan kasi ito paano senators pa rin yung mga yun, di ba? Si Senator Jingle was only suspended pero si Senator Marcoleta wala pa. So for me personally, why not?
0: Sa ngayon, wala pang formal na kahilingan sa partisipasyon sa impeachment trial ni na Marcoleta at Senator Jingo Estrada habang sila ay nakakulong.
2: At least sa akin, wala. Walang formal request.
0: Nauna nang itinalaga sa Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms habang si Marcoleta naman ay mamumuno sa Senate Committee on Tourism. Bahagi ito ng reorganisasyon sa mga committee chairmanship ng Senado para sa second regular session ng 20th Congress. Bernard Ferrer para sa Bayan.
3: Kompleto na ang mga mamumuno sa mga komite ng Senado kasunod ng pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress. Dahil dito inaasahan mas mapabibilis ang pagtalakay sa mga panukalang batas. Kabilang mga prioridad na panukalan ng administrasyon, nagbabalik si Bernard Ferrer.
0: Inaasang mas mapababilis pa ang pagtalakay ng Senado sa mga panukalang batas matapos tuloy ng makumpleto ang mga chairmanship ng iba't ibang komite. Kasunod ito ng pagsisimula ng second regular session ng 20th Congress sa ilalim ng liderato ni Senate President Sherwin Gatchalian. Matapos maitalaga mga miyembro ng majority block sa kanilang mga komite, nabigyan na rin ng kani-kanilang committee assignments ang mga miyembro ng minority block. Itinalaga si Detained Senator Jingo Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms, habang si Detained Senator Rodante Marcoleta naman ang mamumuno sa Senate Committee on Tourism. Ibinigay ni Senate President pro tempore Vicente Tito Soto III Estrada ang nasabing komite matapos siyang maging chairperson ng Senate Committee on Public Works.
4: I give it up. Patakaran sa Senado yun. Aside from the office of the senator, kailangan may committee so that the budget of the committee is where the employees of the senator draws their salaries.
0: Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, nananatili pa rin mga senador si Estrada at Marcoleta kahit nasa kulungan, kaya karapat dapat pa rin silang mabigyan ng mga committee assignments. Sinabi rin ni Gatchalian na ang vice chairperson ang mangangasiwa sa mga pagdinig ng komite habang wala si Estrada. Wala pa namang formal na kahilingan para sa partisipasyon ni Estrada at Marcoleta sa sesyon ng Senado.
2: At least sa akin, wala. Walang formal request. So, naririnig ko lang sa mga conversations dito at wala pa namang formal request.
0: Samantala, hindi pa tiyako mabibigyan din ng committee chairmanship sa Senador Ronald Bato de la Rosa. Itinalaga rin sa Senador Amy Marcos bilang Deputy Minority Leader. Bernard Ferrer para sa Bayan.
3: Samantala, isinumite na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang ad interim appointments para sa kumpirmasyon at pagbibigay ng pahintulot sa mga nominasyon ng mga tauhan ng Department of Foreign Affairs at Armed Forces of the Philippines. Ito ay para kay Renato Ner Duenas Jr. para sa Chief of Mission Class 2 as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Negara Brunei Darussalam ng DFA. Ngayon din para sa mga ranggong Major General, Brigadier General at Commodore ng AFP. Kung may nais na tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CAO personnel o personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City. Nananatiling handa ang Bureau of Jail Management and Penology para sa mga karagdagang personalidad na posibleng arestuhin kaugnay ng flood control projects. Patuloy namang tinitiyak ng BJMP-NCR na walang VIP treatment sa high-profile individuals na nakapiit sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, kabilang sina Senador Jingo Estrada at dating Senador Bong Revilla. Kasalukuyan ding nakakulong doon sina Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor kasamang dalawang kapwa-akusado dahil sa kasong plunder kaugnay ng 75 million pesos campaign donation. Ayon sa BJMP-NCR, may mga nakatalagang dagdag ng medical staff at in-house doctors sa QC jail para hindi na kailangan dalhin pa sa ibang ospital ang mga PDL at maiwasan ang espekulasyon ng special treatment.
5: Ito sa pamunuan ng BJMP na talagang binabawal sa amin ang magkaroon ng VIP no, sa ating mga PDL. We should be transparent. Sinusunod po natin ang iba-ibang klaseng guidelines, policies, MC na binababa ng national headquarters. Marami po ang lumalabas na mga issue, mga misinformation po. So, yan po ang iniiwasan ng BJMP.
6: sa mga binigyang pansin sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga matagumpay na programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Isa na rito ang mga hakbang ng kagawaran para mapagaan ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
7: Kasunod ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inilatag ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga naging tagumpay ng kagawaran at ang mga susunod itong hakbang para sa social protection ng bansa. Ibinahagi ng DSWD sa ginanap na post-SONA briefing ang panukalang 355 billion peso budget proposal nito para sa susunod na taon, kung saan 235 billion pesos ang ilalaan para sa Office of the Secretary kabilang ang mga pambansang programa para sa ayuda.
8: Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong.
7: Sa pamamagitan ng Adaptive and Shock Responsive Social Protection, nakapamahagi na ang ahensya ng halos 10 bilyong pisong cash relief assistance sa halos 2 milyong tsuper mula noong Marso hanggang Hunyo ngayong taon. Kinilala rin ng International Labor Organization ang Pilipinas bilang isa sa may pinaka-advance na pagpapatupad ng Social Protection Floor o SPF matapos itong gawing opisyal na pambansang polisiya.
8: Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang polisiya sa Social Protection Floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan.
7: Gagamitin naman ng DSWD ang datos mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS para mas palawakin ang paghahatid ng ayuda sa kabuoang 7 milyong kabahayan sa buong bansa.
8: Layunin natin matulungan ang 3.5 milyong beneficiaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.5 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS at ang 2.5 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan.
7: Isusulong din ng kagawaran ang mas pinalakas na mga inisyatibo tulad ng Project Aruga upang matiyak na maihahatid ang kaukulang tulong sa mga nangangailangang sektor gaya ng mga children with disabilities.
9: Yung community-based intervention para po magbigay ng disability-inclusive social protection to children with disabilities.
7: Target ng DSWD na matapos ang pilot implementation ng Project Aruga sa 9 na napiling rehiyon para sa higit 1,000 benepisyaryo upang ganap na itong maging pambansang programa para sa mga kabataang may kapansanan at sa kanilang mga pamilya. Elijah Canlas, para sa Bayan.
3: Mas pinaigting pa ng pamahalaan ang mga hakbang para sa kapakanan at kaligtasan ng mga kabataan. Alinsunod sa mga prioridad na inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address. Kabilang dito ang pagpapatuloy ng school-based feeding program na layong magbigay ng masustansyang pagkain sa mahigit 4.5 milyong kinder, grade 1 at grade 2, pataas sa estudyante. Isusulong din ang pagdaragdag ng school counselor associates sa mga pampublikong paaralan para magbigay ng psychosocial support at gabay sa mga bata.
10: Hinihikayat po namin kayo lahat na maging mapagmatsyag, makinig sa mga bata at iagad i-report po yung anumang uri ng pang-abuso at panganib. Do not hesitate to call the Makabata Helpline 1383 kasi sabi nga po namin sa bagong Pilipinas po kasi bawat bata ay mahalaga, kaya alagaan at protektahan po natin sila.
6: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address ang ilang mahalagang programa ng Department of Science and Technology o DOST na katuon sa pagpapaunlad ng makabagong transportasyon, kalusugan at paghahanda sa sakuna. Isa sa mga prioridad ang pagpapalawak ng paggamit ng mga electric vehicles o EVs bilang bahagi ng e-mobility program ng DOST. Binida rin ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines na itinatag para palakasin ang kakayahan ng bansa sa pananaliksik sa mga virus at pagbuo ng mga bakuna laban sa mga umuusbong at lumalaganap ng mga sakit. Samantala, patuloy ding pinalalakas ng DOST ang paggamit ng teknolohiya sa paghahanda sa sakuna sa pamagitan ng handa.georisk.gov.ph. isang platformang nagbibigay ng impormasyon at mga mapa ng mga posibleng panganib tulad ng lindol, bagyo at iba pang hazards.
11: Sa kasalukuyan, 50,000 po ang ating minimaintain na scholars for undergraduate na pumupunta sa larangan ng siyensya at engineering, kasama na rin around 5,000 na masters and PhD. Mag-avail po kayo niyan. Bakit po? Dito po natin makikita that with science, technology, innovation, yung ating economic development, yung hangarin natin na mas maging hawa ang ating buhay, ay makakamit natin. At ito isa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mga innovation hub sa buong Pilipinas at partnership sa ating mga universities.
3: Sa ibang balita, isang kumpanya na may makabagong digital gold investment ang nasa merkado na ng Pilipinas. Handog nito ang mas madali, ligtas at abot-kain na digital gold investment para sa mga Pilipino sa labas at loob ng bansa. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
7: Bukod sa balikbayan box, napaisip ka na rin ba kung ano pa ang maaaring ipadala sa iyong pamilya sa Pinas na maaaring maging puhunan at lumago? Ito ang layunin ng Royal Bullion Capital o RBC na opisyal nang pumasok sa merkado ng Pilipinas upang mag-alok ng digital gold investment. Ayon sa kumpanya, layo nito na gawing mas madali, mas ligtas at mas abot kaya ang digital gold investment para sa mga Pilipino.
12: The vision of our chairman, Dr. Katragada Murali Krishna, who we fondly refer to as KMK, he has a vision that whatever the value chain we build in any particular industry, let's get to the roots of it and get the maximum sourcing and maximum benefits what we can give to the market.
7: Sa pamamagitan ng 1 milligram gold app, maaari nang bumili at magpadala ang mga Pilipino at OFWs ng 99.99% investment grade digital gold gamit lamang ang kanilang mga smartphone. Ayon sa kumpanya, sa halip na maubos ang mga padala sa mga bagay na mabilis mawala ng halaga, maaaring rito na lamang ipamuhunan sa digital gold ang mga ipon para sa pamilya. Madali lang din ang paggamit ng app. I-download, mag-verify ng ID, mag-top up ng wallet at makakabili na ng gold batay sa real-time market price.
12: So what have we adapted? In Royal Bullion Capital, what have we adapted is that we have created an institutional-grade digital wealth ecosystem where real-world assets are preserved and you can earn the yield out of it. So we are creating one of the world's first yield-giving platform. And our asset here is backed by gold.
7: Ang bawat pagbili sa app ay may katumbas na Royal Bullion Gold Token o RBGT na sinusuportahan ng totoong gintong nakatabi sa mga audited vaults sa Dubai. Sa ilang taps lang sa smartphones, maaaring ipadala ang gold ownership sa pamilya na maaari nilang i-convert si cash o i-claim bilang physical na ginto. Ayon sa kumpanya, nananatiling matatag na pampuhunan ng ginto upang mapreserba at mapalago ang ipon ng mga Pilipino. Sa ngayon, naglabas na ng 1 bilyong RBC digital token supply ang kumpanya para magbigay ng mas accessible at mababang halaga ng investment sa merkado. Bukod sa potensyal na return of investment kapag tumaas ang halaga nito sa global market, magagamit rin ang mga naturang token bilang pambayad sa mga produkto ng mga partnered blockchains. Sa pagpasok ng kumpanya sa Pilipinas at sa pakikipagsosyo nito sa Iron Fuel Trading Philippines, nangako rin ang mga opisyal nito na layon din nilang magbahagi ng kita upang suportahan ang mga programang panlipunan at pampamahalaan sa hinaharap.
12: Once the asset attains value over the or the demand created for it or like, you know, the global presence it has, the return on investment which the person who has like invested on that particular asset, they will be having a return on investment. At the same time, for example, I'm releasing something into the community, right? So in the same community, I can release various products which I possess in my business. And you can use, instead of like your currency, like your Filipino money or like any other fiat currency, you can just use these tokens to buy those particular products.
7: Elijah Canlas para sa Bayan.
6: Nakatakdang katawan ni Philippine National Obstacle Sports Athlete Precious Cabuyang Pilipinas sa 2026 OCR World Championships na gaganapin sa Limerick, Ireland. Makakaharap ni Cabuyang mga nangungunang 100-meter obstacle athletes na sa iba't ibang bansa sa kompetisyon. Nakilala si Cabuyang dahil 5 beses lang nakapagtala ng world record sa 100-meter obstacle at bilang isa ring Guinness World Record holder. Sa pamamagitan ng kanyang mga naging tagumpay, nakatulong siyang maitaas ang Pilipinas sa larangan ng obstacle sports at naging inspirasyon sa mga kabataang Pilipinong nagnanais makipagsabayan sa global stage. Bagong bahay, bagong buhay. Itong hatid sa ilang benepisyaryo sa Davao City Matapos magkaroon ng sariling ligtas at komportableng tahanan sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Filipino of 4PH program na isang mauhakbang po ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni LJ Sagang ng PTV Davao.
13: Hindi matago ng 34 anyos na si Nova Gonzales ang tuwa dahil sa wakas ay magkakaroon na sila ng sariling tahanan. Dalawang linggo pa lamang silang naninirahan sa People's Ville sa Barangay Riverside, Calinan District, Davao City. Para kay Nova, ito ang unang pagkakataon na magkakaroon sila ng sariling espasyo. Dati kasi, nakikitira lamang sila sa mga kamag-anak habang nagsisikap na makapag-ipon para sa mas maayos na kinabukasan ng kaniyang pamilya.
14: Tapos na ning kamot mga makaano dre kay barato ra manggood siya. Maka save pud mi sa monthly na mba.
13: Tulad ni Nova, libo-libong pamilya ang Pilipino ang umaasang magkakaroon ng ligtas, desente at abot kayang tahanan. Sa kanyang huling State of the Nation address, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pagtugon ng pamahalaan sa mataas na pangangailangan sa murang pabahay para sa mga Pilipino. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, mahigit 500,000 housing units na ang napondohan sa ilalim ng pambansang pabahay para sa pamilyang Pilipino o 4PH program. Samantala, isang buwan pa lamang naninirahan sa People's Ville sina Lorenzo Tablan at ang kanyang pamilya. Mula sa dating masikip at maingay nilang inuupahang tirahan sa Bukana, Davao City, malaking pagbabago umano para sa kanya ang mas tahimik at mas maayos na kapaligiran. Bilang estudyante, naniniwala siyang mas makakapag-focus siya sa kanyang pag-aaral.
15: Kung ikumpara siya sa dati sa mong girentahan, the area is squatter medyo ng area, no? So medyo saba siya, disorganized, there are cars honking, there are motors honking. So medyo saba siya ko. Pero kung diri, namagod sa layo, so na ang layo po siya sa dalan, marag, niya ang tao po kay ano sila kanang brag mas disiplined sila dire ba kay brag maulaw man kay tapatapad rang units.
13: Inaasahan din ni Lorenzo ang pagkakakompleto ng mga amenities sa komunidad, kabilang na ang basketball court, commercial strips at iba pang pasilidad na lalong magpapaganda sa kalidad ng pamumuhay ng mga residente. Para naman kay Medj Paler na isang taon nang naninirahan sa People's Ville kasama ang kanyang apat na anak, malaking ginhawa ang abot kayang upa. Sa halagang 2,300 pesos kada buwan, mas malaki ang naitatabi nilang budget para sa iba pang pangangailangan ng kanilang pamilya.
16: Dako-dako siyang tabang, kaya kung mag-rent mi sa gawas, dako man siya amount, so dere mo, nakaless siya gamay. Ano, good kay gamay. Gamay raman among monthly karon. Anang sana makapasay ra ang tanan, wala problema. Nga, kusay na anda na ana sila mabulang ang presyo.
13: Para sa mga pamilyang katulad nila, ang isang tahanan ay higit pa sa isang bubong na masisilungan. Ito ay simbolo ng katatagan, seguridad at pag-asa. Isang lugar kung saan maaaring mangarap ang pamilya at magsimula ng mas magandang kinabukasan.

0: dalawang international personalities na may dugong Pinoy ang nagkaroon ng Hollywood Walk of Fame star. Samantala, isinapubliko na ang official trailer ng pelikulang Hand of God na kasama sa Cinemalaya entry na pinagbibidahan ng aktor na si Ruru Madrid. Yan ang ulat showbiz ni Jana Madrid.
1: Inilabas na ang official trailer ng Hand of God ang Cinemalaya 2026 entry na pinagbibidahan ni Ruru Madrid. Ipinasilip sa trailer ang war drama na umiikot kay Military Lieutenant Edgardo Reyes na gagampanan ni Ruru na nagtuturo ng football sa mga bata sa isang liblib na barangay sa Basilan na matagal nang apektado ng armed conflict. Habang ginagampanan ng kanyang misyon, nabuo ang pagkakaibigan nila ni Khalil, isang 10 taong gulang na child soldier na umaasang makatagpo ng pag-asa sa gitna ng karahasan. Kasama rin sa pelikula sina Iza Calzado, Ronnie Lazaro, Su Ramirez, Kiddy Umalin at si Jong Hilario bilang leader ng mga rebelde. Mula sa pagsulat at direksyon ni Mark Duane Amos, ang Hand of God ay mapapanood sa Cinemalaya Philippine Independent Film Festival na gaganapin mula August 6 hanggang 18. Ito ang kauna-unahang Cinemalaya film ni Ruru na dating nagbahagi na matagal niyang minanifest na makagawa ng pelikula para sa prestigyosong film festival at excited siyang mas ma-expand pa ang kanyang kakayahan bilang isang aktor. Dalawa pang Filipino stars ang makakasama ni Lea Salonga sa Hollywood Walk of Fame. Nakatakdang tumanggap ng kanilang sariling stars sa 2027 sina comedian Jokoy at singer-actress Nicole Scherzinger. Hindi napigilan ni Nicole ang kanyang emosyon matapos malaman ng balita at sinabing hindi pa rin siya makapaniwala sa natamong parangal. Samantala, ibinahagi naman ni Jokoy ang labis na pagpapasalamat sa pagkakilalang natanggap. Noong 2025, bumisita si Nicole sa Pilipinas at nagbakasyon sa Palawan, kung saan ipinahayag niya ang pagmamalaki sa kanyang Filipino roots. Noon din taong iyon, nasungkit niya ang Tony Award for Best Actress in a Musical dahil sa kanyang pagganap bilang Norma Desmond sa Sunset Boulevard. Habang kasama naman si Jokoy sa voice cast ng paparating na animated film na Forgotten Island, kasama si Liza Soberano, H.E.R., Dolly De Leon at Lea Salonga. Nakatakdang ipalabas ang pelikula sa mga sinihan sa September 25. Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
0: At para sa iba pang updates at balita ay follow at like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube.ppdph. At yun po ang mainit na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan. At hanggang bukas, ako si Dayan Kiren ng inyong Pagbansang TV para sa Bagong Pilipinas.
2: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo. Mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Okay. Si Sec. Asan na si Emis mo yata ang nagkakabit
9: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
11: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Jocelyn S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kaagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!
3: Nung nasa tiyan ako ni nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
4: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
3: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
4: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.
5: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: the new sound of public service. Kaagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
4: Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin. Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw! Nay, bukas gulay po ulit ha!
5: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.